0: Karong Septiembre 29 o 30, gumikan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Matod pa sa grupo nga ana sa 70,000 ka mga jeepney driver o mga operators ang mutambong kauban ng mga grupo nga mo representar sa mga kabos, mga trabahante o mga sumasakay. Lakip sa ilang panawagan ang suspension sa fuel taxes, pagpapas sa oil deregulation law, dugang sweldo o pasakausab sa plitihan.
1: Balita sa gawas sa nasod o kampaugnan sa kusog, humanin eh.
2: D-D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod o ganato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Usaka wa mailhing arbadong individual na musil kini gawas sa Usaka High School sa Turkey. Nakaangol sa lima katao, lakip ang Usaka estudyante matod kini sa taho. Ang pag-atake nahitabo alas 8 sa buntag. Matod kini sa pribadong broadcaster and TV ang kapulisan ug mga medical team. Niabot sa mga lugar ug mga otoridad nangita sa namusil samtang gipahugtan usab ang seguridad palibot sa maong eskwelahan. Gikan sa DYRD Mobile Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
0: Adunay kahigayunan si Carlos Yolo para magkuha ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. Kiniuman siyang nakaabot sa final round sa men's floor exercise, vault parallel bars, o team event sa Asian Games men's artistic gymnastics. Itapos sa 28 anyos ni si Yolo sa ikapat kon ikapito nga pwesto sa nahisgutang mga aparatos base sa resulta sa ikaduha o final subdivision sa men's all-around qualification. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azzy Linard, Simbit.
4: Sa latad sa basketball, pilde ang LGU Carmen batok sa LGU Ubay 80-55 sa The Governor's Cup Season 4 17 Under Northeast Division Finals na gipahigayon sa Carmen Gymnasium sa lungsod sa Carmen kagabi. May kamada og 17 puntos si Jaylan Gansino aron pangunahan ng LGU Carmen sa pagratsada og 20 puntos nga labaw sa third quarter hantod na sa fourth quarter. Mitampo sab si Vince Harold Golosinda og 14 puntos aron sakmiton ang unang kadaugan sa best of 3 series 1-0. Ang game 2 ipahigayon karong adlang Webes adto sa lungsod sa Ubay Gymnasium. Samtang sa laing bahin do or die games ang panag-inkwentro og balik sa LGU Luon batok sa LGU Tobago sa Northwest Division Finals ingon man ang LGU Dawis batok sa Tagbilaran City sa Southwest Division Finals sa 17 under division nagtupahigayon sa Corellia Gymnasium karong gabi. Ang mananaog ning maunsang kaa mao'y mag-abot para sa Western Conference Finals diin ang duha sugdan sa alas 7 sa gabi. Samtang sa laing bahin, laing duwa nagtupahigayon sa lungsod sa Valencia diin ang makumbate ang LGU Valencia batok sa LGU Pilar sa Game 2 sa Southeast Division Finals Under 17 Division. Sa lungsod sa Gindulman, ang LGU Gindulman makigharong sa LGU Sierra Bulyones sa 20 Under Division. Ang LGU Pilar o LGU Sierra Bulyones mao'y naguna sa serye 1-0. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, nakagawas na sa tambalanan si Cherry Pie Picache humanaayo sa pagpanakit sa iyang tiyan. Suma pa sa aktres nga nagkakaon siya og panos nga pagkaon. Nagpasalamat usab siya sa iyang anak nga mao'y nagbanday kaniya ni atong dito pa siya sa tambalanan. Aduna tay mga masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang gabanay o mga higala sa kamatayon ni Anastasia Tia na si Sarmiento kinsa namatay na itong September 21 sa Panginaron nga 100 years old. Ang haya anak karon sa Puneraria Gomez. Ang lubong ipahigayon karon September 26, adlaw nga Sabado, o sa Misa Rikim sa alas 2 sa hapon da sa simbahan sa Talokto o gihatod kini sa Victoria Memorial Park. Ang nagpasibya, mao sa Cell Remulador. Gipahibaw usab ang tanang higala o gabanay o mga kauban sa trabaho sa kamatayo ni Julius Kevin Go Montoya. Ang iyang haya anak karon sa Pinoyanan sa Jose Go Street, Barangay Dampas, siyudad sa Tagbilaran, dool sa Barangay Hall. Ang lubong karong Lunes, September 28, masami sa Rikim sa simbahan da sa Dampas o ilubong kini sa Dampas Cemetery. Ang nagpasibya, si Kagawa Jerry Cajes.
1: Bugti si peso itandis dolyar mga salapis kalibutan ni mga gutluwa.
0: Ang US dollar 62 pesos o 79 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 83 pesos o 94 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos. Canadian dollar 44 pesos o 76 centavos. Singapore dollar 49 pesos o 22 centavos. Australian dollar 44 pesos o 71 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 71 centavos. UAE Dirham, 17 pesos o 9 centavos. Euro, 72 pesos o 3 centavos.
1: Inunabati balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, Dalan Binansyo Pinding Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, at mga pulong sa kalam.
0: Ang kaalam mao'y suga sa kangit-ngit sa kalibutan. Kuduna kay kahibaw, dili kadaling masaag sa imong dalan.
1: Mao kanto ang nagbagang balita. Karong buntaga yun nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa ganon sabi Sir Rachan James, o kang Gilbert Tulo, pangatong at check on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O kinisigli Orkolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita, din is DYRD, may buntag.
5: DYRD, gisaligan.
1: 7 minutos pasado alas 8.
6: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: at dilaw na musaw bang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
1: Ginsanalo promo na.
2: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
5: para sa set manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
13: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
14: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
14: Rexino Forte!
12: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
14: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.
3: Nindutag awrawan guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
11: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
15: Oras sa DYRD Radio sa katawhan, alas 8:19.
16: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
17: Where?
16: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
18: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
16: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
15: Igala, kamusta? Mayong bunta.

0: Arangkada ta mga kaigsunan sa itong pagpunaguban na karong buntaga. 25 minutos sa kalabay ang alas 8 sa kabuntagon na gipatuman mga kaigsunan sa mga distribution utilities ang Department of Energy mga kaigsunan. ARC Order Number 2026-048. Usan ni Memorandum Circular mga kaigsunan kabahin kini sa implementasyon sa Regional Secondary Price Cap on a per region basis in the Visayas and Mindanao. Unsa na pud gani mga kaigsuonan, mga sanaw, good news ba ni o bad news para sa mga konsumidor sa kuryente? Ato nang isgutan karong taon mga kaigsuonan pan sa dili pa. Ato nga padawaton sa ang report sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas mga kaigsuonan. Ang DYRD fundraising para sa mga nasunugan dito sa barangay na po lungsod sa Luon mga kaigsuonan. Mihimo na og aksyon ang DYRD Ball Chronicle sa paghatod sa maong hinabang gikan sa mga katawhan mga igsuon nga ugwa ta masayop kagahapong adlaw dito mga kaigsuonan ang team sa DYRD aron paghatod sa maong tabang gikan sa mga bulanon ngadto sa mga nasunugan sa barangay na po lungsod sa Luon. Atong paminawon ang report kabahin ini gikan sa tong alagad reporter Ray Tutas. Ray, pasok.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Bisan pa man sa mga grabing pagsuway, kalamidad o kalisod nga niabot sa lalawigan sa Bohol, ang pagkamatinabangon og hiyas sa bayanihan o pagtinabangay sa mga bulanon wala gyud nawala. Misamot pahinuon kini og kaligon. Daghana nga mga panahon ng labay, mga katalagman nga nahimong kabahina sa kinabuhi, ado na may lain-lain nga pagtuo apan. Ang tiunay nga kasing-kasing sa usa ka bulanon, mapahiyumon og anda muagak sa iyang isig kataw, local man o estranghero. Bisan pa man sa dakong kapildihan, di naabo ang ilang mga Pinoyanan, ang paglaom sa mga biktima sa sunog sa barangay na po sa Luon ni ato September 1, nagpabiling buhi og ligon alang sa pagbangon pag-usab. Usa ka adlaw gikan sa pagkahitabo sa sunog, gilusa dayon sa DYRD atol sa programang inyong alagad ang Operasyon Tabang Luon. Di na mga bulanon wala magduha-duha sa pagpambit sa ilang grasya ngadto sa mga biktima. Ang DYRD news team sa Tabang sa Alturas Group of Companies nang apod-apod kagahapon sa mga GI sheds ngadto sa 11 ka mga pamilya sa barangay na po sa Luon nga hingpit nga nawada anong balay human nasunog niya itong September 1. Ang kalihukan sa pagtunol sa Tabang, giabagan ni punong barangay Cesar Canillo o Luon Municipal Councilor Janet Vidal sa mismong barangay. Ang mga balay nga naabo human gilamoy sa kalayo, gipanagiya nila ni Alejandro Alvaro Incol, Marilyn Mendez Espinosa, Rosalina Mendez Bentolan, Edmar Dos Pueblos Ukat, Erwin Mendez Bahumot, Jere Ramada Bakatan, gipanag-iusap gini nila ni Annalie Famat Lafuente, Esther Pangilinan Mendez, Julius Mendez Bunag, Antero Carion Mahumot o Fortunata Calatrava Mendez. Nakadawat sila o 40 kabuog nga GI Shet o Sin kadabalay nga hingpit nga nasunog. Si Kapitan Canillo nagpasalamat sa sibyanan DYRD sa pagpasiugda sa maong donation drive. Matod ni Canillo, dako na kayo og tabang sa mga pamilya sa pagbangon gikan sa trahedyang nahiaguman.
3: Salamat sa atong mga kaigsuonan, probinsya sa Bohol nga naghatag sa nasyon nga GI Shet sa para mga beneficiary sa among barangay nga nasunugan. Hinaot ni nga mas daghan pa nga matabang para makabangon sila pagbalik sa among barangay. Sa mga maabot nga mga katuigan basi maka kuha na sila makabangon sa ilang naiguman nga pahidya.
2: Sa ngalan sa lokal nga kagamanan sa Luon nga gipuluhan ni Mayor Yo Lopez, si Municipal Councilor Janet Vidal nagpasalamat usab sa mga naghatag og tabang nga wala mobiya sa dakong hagit nga gisagubang.
4: Sa tanang mga katawahan, especially sa DYRD nga nag-initiate sa maong tabang para sa mga nasunugan sa barangay na po from the local government of unit of Luon, headed by our honorable mayor Yo Lopez and the 16 Sagunyang Bayan, nga gipanguluhan sa amo ang Vice Mayor Dudong Literatos. We would like to thank all of you nga nag-extend sa inyong help para sa mga katawhan sa barangay na po. And salamat mi nga wala gyud mi ninyo biyae nining amo ang gisagubang karon nga mga challenges. So to all of you, thank you and God bless you.
2: Dakong kalipay usab ni Marilyn Espinosa og Antero Mahumot sa nadawat nga grasya gigan sa mga naghatag nila og tabang.
5: Nagpasalamat kami dako sa DYRD sa nga mitabang namo sa among nagkinanglanon sa among pagbangon sa among panimalay.
6: Bisan sa among nga hiagoman nga katalagman, dako kay kami pasalamat sa mga taong tabang na laban sa ninyo mga taga DYRD. Salamat kayo.
2: Sama usab nini ang gibadayag ni Gina Ukat.
7: So, nagpasalamat ni Mr. Sir nga ang taga DYRD nga nakahatag sa namo og mga sin nga nakatabang ang labi na sa mga tao nga minghatag niini. Salamat kaayo sir.
2: Ang mga pamilyang nasunugan temporaryong nagpuyo sa evacuation center sa buong barangay samtang ang uban nakipuyo sa ilang mga paryente. Usa ka adlaw gikan sa paghitabo sa sunog gilusa dayon sa DYRD atol sa programang inyong alagad ang Operation Tabang Luon. Diin na mga bulanon, wala magduha-duha sa pagpamit sa ilang grasya ngadto sa mga biktima. Sa makausap pa ang DYRD og Bohol Chronicle, nagpasalamat sa tanang donors nga wala magmakuli sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Ang tiunay nga pagtinabangay, nagpakita nga ang kahiusahan, mao'y yawi aron magkabangon pag-usab, gikan sa bisan unsang kalisod. Gikan diri sa barangay na po sa lungsod sa Luon. Kini si Ray Tutas, kauban si Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Mga nasunugan sa barangay na po sa lungsod sa Luon.
0: Dagan salamat Ray the Shooter Tutas. Og once again mga kaigsunan, atong ibalik-balik pagpasalamat ang ato ang mga suking tigpaminaw, ang mga bulanon nga dunay humok o kasing-kasing nga mutabang sa mga nagkinahanglan, labi na katong na biktima sa mga trahedya sama sa nahitabong sunog dito sa barangay na po lungsod sa Luon karong bag-o. Mga kaigsunan, diin daghang mga balay ang gihurabas sa maong sunog. Salamat kayo sa inyuhang kanunay nga pagsanong sa panawagan nga atong tabangan ang mga naglisod sa atong katilingban. Once again, gikan sa DYRD Bohol Chronicle, thank you so much sa tanan atong mga mitabang misanong sa atong panawagan nga atong tabangan katong mga igsoon atong bulanon na nabiktima sa trahedya mga kaigsoonan. Gikan diri kanamo, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Tray 3 minutos mga higala man nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na baligtas atong isgutanan karong buntaga mga kaigsoonan gipatuman sa mga distribution utilities ang ERC order number 2026-048 kabahin kini mga kaigsoonan sa implementasyon sa regional secondary price cap on a per region basis in the Visayas and Mindanao. Unsa ni mga kaigsoonan, malipay ba ta nining maong ERC order? Malipay ba ta nining itawag og regional price cap? Unsa ni mga kaigsoonan, makahatag ka ni nato og lipay karong panahon nga natas taliwa sa kalisdanan? Atong pangutan-on mga kaigsoonan ang Vice President sa Bohol Light Company Incorporated at the same time mga kaigsoonan ang Chief Operating Officer sa maong BLCI nga nag-operate sa kurente dinhi sa Tundakbayan sa Tagbilaran si Engineer Paul Almidelia. Nasa linya karon mga kaigsoonan si Engineer Paul. Good morning, Engineer Paul Almidelia. Bong Bulyeser here. Nakaghinabi ka ni mo, Engineer.
8: Good morning, Sir Bong. Sa maing buntag sa tanan ng mga tigpaminaw sa programa, ang mga programa ng buntag. Salamat sa pag-invitar at is makahatag kita informasyon sa mga tigpaminaw or especially sa mga consumer diri sa Bohol Light.
0: Salamat kayo, Engineer. Nining kahigayunan nga mahinabi ta karong buntaga, labi na karong panahon na ang mga tao na taliwa sa kalisdanan, nining mahal nga palalito na itong panahon na karon tungod nining oil or fuel or diesel nga may mahal sa ngatanan. Apektado usab na ang sektor sa kuryente. Engineer Paul, nakadungog ta nining itawag og regional cap per regional basis sa Mindanao ug Visayas. Pwede ba nato mapasabot? Unsa ni? Makahatag ba ni o kalipay sa mga katawhan sa konsumidor sa BLCI, Engineer Paul?
8: Yes, dako gyud kini nga tabang ang gihimo sa Energy Regulatory Commission nga pag-intervene sa diri sa Visayas kay na kay sa mga niagi mga semana or bulan nakasinati kita nga power shortage. So kung sa power shortage kung sa ekonomika kung with low supply high demand meaning it will produce a spike sa presyo sa kuryente. Kaysa atong masayran atong kuryente bilang distributor sa distributor bang Bulight nagapalit kita sa kuryente sa pinagi sa power supply contract nato ug ang uban ang so wala ang imbalance ni nigikuha nato sa spot market. So that's why ang tungod sa power shortage sa mga aging mga binulan or adlaw sinmana nagtaas ang presyo sa spot market. Mo kini nga nakita kini ni regulator ERC mo nag-intervene nga ang presyo sa Visayas nga niabot na mga as high as 30 pesos kung the average is 18.59 pesos. So nakita ni ERC nga kini mo dili na siya normal o meaning abnormal price kini. So nag-intervene si ERC o nagpanaog sa direktiba nga ipatuman ang gitawag nila nga regional secondary price cap. Meaning gi-regulate ang presyo sa kuryente din sa Visayas sa particular din sa spot market. Tudako kining tabang kay instead of 18.59 naglubo kini ang 18.59 is portion lang punti sa atong total na power bill. Mo ng generation portion, ang generation cost isang naglubo siya Bulight naglubo siya by 40% ang generation power cost.
0: Okay, Engineer Paul, 18.59 mao ba ni ang rate per kilowatt hour before this regional cap?
8: Yes, for the month of August nakita sa market na ang presyo is 18.59 pesos per kilowatt hour.
0: August na yun.
8: Pero, yes, mo na sa ang supposedly ang presyo kung wala nag-intervene si ERC nga magtuman sa secondary price cap.
0: Okay, sa tapa, sa wa pa ning secondary price cap, hingsaka na gyud ang presyo.
8: Nasaka na sa market lang, sa spot market nasaka na ang presyo kay kung power shortage ka, kung taas ang demand mo, low supply, so mogi nang maproduce spike sa spot market price.
0: So, mayroon kag sa power market, meaning sa pagpalit na to sa kuryente kay mahal man, mauna nga hing mahal pud siya sa ato ang pag-distribute. So, kanang giingon ni mog mahal, mauna ang pila man na siya sa wapaning intervention sa ERC?
8: Mauna nang gitawag na to nga 18.59 pesos per kilowatt hour. Sa pag-intervene niya, sa ato dire, kay lain-lain mga presyo na to, lain-lain may mga kung sa istorya na to ang market, lain ang presyo sa Island of Bohol, Island of Cebu, Island of Panay, and Negro. Sa ato dire, instead of 22 pesos, because of this candle price cap, ang wholesale market price na sa gikan sa market is only 13 pesos or 12 pesos.
0: Okay. 30, usa may tiro na, 13 or 12?
8: So what pa ang father na? Kung wala pa ang secondary, ang 22 pesos kung wala pa ang secondary price cap, pero sa additional price cap for particularly Bulight is 13 pesos.
0: Okay, sa yung sabton sa itong mga consumidor, so kanyang 13 pesos, mauna ni ang rate per kilowatt hour?
8: Dili pa, sa generation cost. Pero sa pagkatuman karon ang calculate na nato ang rate na po for September, base sa recalculation sa WISEM, ang atong effective rate karon diri sa Bulight sa for the month of September is 13 pesos and 31 centavos.
0: Muna na per kilowatt hour?
8: Yes, dala na niya ang generation, transmission, distribution, or government charge. Total effective rate sa Bulight is 13 and 31 centavos. Meaning, kung i-compare na to sa bulan sa August, ang naatikita ay pagnubo, minimal decrease o 3 centavos, kaya ang atong presyo last August is 13.34.
0: Ang mauna siya ang 13.34 sa August, mauna siya ang effective rate sa August?
8: Yes, yes.
0: Okay, katong 18.59 mao to ang generation cost, sa man to?
8: Generation cost sa Visayas, pero kung sa BNCI, kailan-lain man ang pattern sa pagpalit na sa kurente, ang 22 pesos supposedly because of the price cap, nagiging 13 pesos lang.
0: Okay.
8: So, i-blend na to, ang total effective rate for the BNCI sa Tanana Gyod is 13.31.
0: So, dunay decrease of pila ka sentavos niya?
8: 3 centavos.
0: Ah, gamayar na po kayo.
8: Pero kung tanaw na to, ang total effective cost, kung wala pa unta ng ipatuman sa ERC ang secondary price cap, 20 pesos and 4 centavos.
0: Dili, 13.31 unta.
8: Okay. 20.04 unta.
0: Unta.
8: Pero kay na secondary cap, 13.31 na lang.
0: So meaning to say, ang gi-control sa ERC ani ang WISEM.
8: Yung WISEM price lang.
0: Ang WISEM price. Kaning WISEM maunitig pamaligya o kuryente.
8: Yes.
0: Kung outside our contracted power producer, kung magkuwang ta, dagan ta sa WISEM kay mo palita kuryente.
8: Okay? Yes.
0: So ang WISEM maunitig target sa kanang ERC karon. Hoy, kanang inyong presyo, obsena.
8: Maugyot na hitabo. Maugyot na gibantayan ni ERC.
0: Okay, tungod kay may us-us ang generation cost, may us-us po ang total effective cost.
8: Yes.
0: Ang generation cost ra ba ang gi-control sa ERC? Wala ba ilain? How about katong giingon nga mga systems loss? Naa pa ba gihapon si systems loss o wadiha na?
8: Sa pagkaroon, gi-plan pa. Gi-plan sa pa sa ERC sa papatuman. So na kita na dawat po nga katong removal sa BAT, no? So maghulat na po kita kung sa final directive sa ERC.
0: Okay, so naapagihapon si systems loss, pero si generation cost, ang transmission cost sa kuan kanang NGCP, kamusta? Us-us ba? Nagpadayon ba? O hisaka ba?
8: Sa pagkakaroon ng transmission cost, nagnubo kita sa una is 1 peso and 93 centavos, karon is 183.
0: Unsa man na with the intervention of ERC or ilahara na sa NGCP?
8: Sa NGCP lang ni sa. Wala na intervention sa ano. Sa ERC.
0: Sa una, ang transmission cost was pila to?
8: 1 peso 93 centavos.
0: Karon pila na?
8: 1.83, meaning na tayo pagnubo natin centavos.
0: Angay po sila mo ubos, kaya dyan mo masalay kurinti, ipanglabay itong mga niaging adlaw, kaya may power production.
8: Okay, nanubo ang kamagod, ang ilang nabiling sa ito is demand-based. Kung nagbubo ang demand, manubo ko na ang bill sa ito.
0: Listen po kayo, mga adyo sila, ang transmission cost nga habog, kung wala mo sila i-transmit nga power.
8: Mogyod, mogyod.
0: Pero karon nabantayan na ito, Engineer Paul, nga mura o kanang wana kayo brand out, pila na ka makina power ang planta nga nakabalik karon panahon na?
8: Yes, dako kita pasalamat kay for the last 5 days wala na kita nakasinati sa gitawag nga rotational brownouts or manual load dropping or MLDs because ang ubang mga dagko nga planta nakabalik na. So napatay sa gipaabot nga magbalik ang pinakadako pod nga planta diri sa Panay sa Iloilo, ang ginatawag nga PDC Unit 3. Maka schedule nila is bulan sa Oktubre ang pagbalik ni ini. So kung makabalik na ini, medyo panaghagan-hagan na, medyo paana kampante na kita nga okay na mag-equal na ang demand and supply unya for this matter siguro ko in this situation mohinahina ipo na baba ang presyo sa market.
0: Unsay posibilidad ka ha, sa transmission cost ni ana kun duna na kurinti daghan ipanglabay nila mosaka kag balik mo balik ka na sa 193 or pabilin ka nang 183 sa imong mga bana-bana, Engineer Paul?
8: Sa transmission
0: o sa NGCP
8: kanang kung normal na ang demand nato, may tendency nga mosaka jo tay pero igud nga nakakuan igud nga nak significant because kung ang because nag-MLD kita na reduce ang atong demand, pero kung mag-normal na, okay nang gamit sa mga consumer na ito, o base mo taas ang demand, na ito'y pagkuhan. Pero minimal lang kayo sa transmission.
0: Mm-hmm. Okay. So, pagkakaroon na nakabalik na ang ubang planta, muna wala tayo brown out, no? Although, usa na lang ang akong planta ang wapakabalik, kanang nasa Panay?
8: Yes, nasa Panay. Pero atong may isa na nagbalik niya aging simana, alas Wednesday, ang kinitawag nga PBI Unit 1, nibalik siya sa last Wednesday, pero nag-temporary off sa Saturday because na medyo tayong problema. Pero in the next 2 weeks daw, makabalik naman sa system.
0: Engineer Paul, it is our assumption nga insider mo ang mga butang nga kaya naama mo sa kurente, although you are on the distribution, not on the power production. Pero tingalin, makahasabot ka o mahibaw ka kung sa mga posible nga rason nga nung nagkadungan-dungan, murang manggod o doon ay element of sabotage kaya nga nung nagkadungan o kaguba ng mga planta. Engineer Paul, are you privy to that? Na baka nahibawaan o nga nung naingunanin ng itong mga planta na nagguba?
8: Medyo private kita na, private kita sa mga kuwalke. Ang nag-rely lang ta sa information, nag-relieve nila po sa ato, may problema sa makina, kinalan ni repair, mora na itong nahibawaan. Pero other than that, watay nahibawaan ko nung sa weird na rason.
0: Mo lagi, maguba man doon yung makina, may makina tingali, maguba, no, na yung mga preventive maintenance, pero mura man good, o gadungan-dungan ni sila, mura man, o makatinga man, o baka ni sabotahain, kalihukanan, eh, pero sa inyong nahibawa, nangaguba lang yung makina?
8: Yes, nangaguba, kay, nahibawaan po na ito, kining mga planta, mga, ano po, dugay-dugay na po,
0: mga karaan na,
8: mga karaan na, gawa tayo mga bagong planta nga, misunod ang mga conventional. Pero sa siguro ang kwan, naman tayo regulator, naman tayo DOE-ERC, noon ang gabantay sa ila. So siguro sila makahatag sa saktong informasyon.
0: So pagkakaroon, ang ato ang, ano ang aman mo epekto ng maong bayrono na ito nga 13 pesos and 31 centavos?
8: Bali, ang normally, ang buhulite nagsugod na unta distribute sa bills ang September 18. But because of this order from ARC na i-recalculate ang presyo sa market, so ang pag dawat na mo ang recalculation sa market last September 21. So gahapon, nagsugod na kita gahapon sa hapon, nagsugod na kita panghatag. Karon is a garbuntag, is a halos normal na ang pag-deliver sa mga bill na to, pag-reading and bill sa mga kuryente na to.
0: Unsa man yung consumption ang basihan, 13.31, starting from what day?
8: Bali, ano po, normal na, kung ano na, maumagin ng regular na. Actually, nag-reading na yun sa as a schedule last September 18,
0: okay.
8: Pero wala lay bill. So, bali reading lang, tapos karon nga na, muhapton ako balik, yung mga naning bill mo, sa grid na mo atong September 18.
0: Sa ato pa, August 18 to September 18 nga consumption, maunay?
8: 30 days gapon.
0: Maunay 13.31 na? August 18 to September 18. Kaya maunay reading ka 18, magka ang per 18 na day, magka ang ato ang pagbasa.
8: O, na 10 days man na itong, 12 days man ang reading na to. So, na may consumer na basal sa 19. So, 19 to ang muna. August 19, September 19 to. No, August 19 to September 19. So, na may reading ta 20. So, ang was 30 days yun ang plan. Ang full na.
0: 30 days. So, August to September consumption, most likely mauni ang 13.31 na.
8: Yes sir.
0: So makabarato ta og dili lang kay 3 centavos kun dili kon wa pa mo intervene ang Energy Regulatory Commission 20.04 unta na.
8: Yes, mo na masakto gyud na
0: ma effective rate, no? So yes, anyway, yes. Wa ba magansi ani ang BLCI? Ginan sa gamay.
8: Wa matay ginan sa kay kung tawag kung sa bill na to ang generation cost is pass through cost lang na. Kung pilang gibil mo lang gina ang yata kung mag-bill ta 100 million, 100 million lang gini pass through sa consumer. So na wala tay margin ana, wala tay di wa po tay pildi. So kung 100 million, 100 million na ipasa.
0: Mm-hmm. So ang atong ginansya ani ang systems loss lang kay ug kwauna, wala tay ginansya.
8: Lain story na pero
0: listen po dog what they ginansya sa meeting negosyo what they ginansya
8: nagkakuha sa distribution charge sa
0: distribution charge.
8: So kanang distribution charge
0: mo na services nato nga gibayran.
8: Yes,
0: kanang
8: yes,
0: distribution charge which is yes, pila na ka porsyento, pila na ka centavos per kilowatt hour, how it is computed?
8: Normally na magbari na sa atuan mga 10% to 14%.
0: Depende sa consumption?
8: Yeah. kanan, halos na muna ng average. Tumining ko lang kay 10 peso, example lang, para sa yung computer.
0: Mm.
8: Kung 10 peso ang imong total bill, piso lang naman ito sa Bulay.
0: Puso mo ito sa Bulay. Muna,
8: silbihan. Piso.
0: Piso, muna. Kanang distribution charge, pwede na ito na atungan lang o service fee?
8: Yes. So, sa 10 peso, 10 pesos total, 1 peso lang. Kasi pagkaroon 13 pesos, unutain pala mo ito sa Bulay.
0: On the average, Engineer Paul, kanang mga consumer na ito, kanang mga gagmay consumer, pila ang ilahang bayaran in a month?
8: Siguro nagbasi kita sa ang pinakalubo na sa on the average 80 kilowatt hour.
0: Mm.
8: Tapos yung mga medium na nasa kuan 150 to 200.
0: So 80 kilowatt hour kung tatag 30 pesos na around 1,000.
8: Yes, yes.
0: So 10% inyo, 100 inyo ana?
8: Yes, kung 10%, 100 ang pesos lang. Paano ang service fee, kung baga, sa gingon mo?
0: Kanang service fee or in terms of distribution charge, 10% of the accumulated bayronon, apil na ni Ana ang power generation, transmission, sa panang-uban, Ana, ng mga systems loss, 10% anang maong totality. May
8: yes.
0: Inyo, ha?
8: Mm-hmm. Yes.
0: Okay, it's where BLCI makes money or render service no sa ato ang mga katawan charging 10%, no. So this is really a very good news, Engineer Paul. Kung wa pa mo intervene ang ERC, magbayad na unta ta ani og 20 pesos 0.04 centavos no upon the intervention. Pero dili parehan sa kuan kay mura bani regional basis, meaning napay barato tele nato nga region na Engineer Paul. Sa imong nahibaw-an, kita na ba ang kinabaratuhan or napay ubang region nga barato?
8: Bali sa market lang, ang kung sa market lang istorya nato, ang barato ang Luzon.
0: So, kay
8: normal man nilang condition dito.
0: Aha, okay. So mo nang gi regional cap ni kay depending on the situation.
8: Yes. Aha.
0: So ang Luzon mas barato pa, lisod pog mudong ta adto kay aron lang makabarato ta og kuryente no, mura man og bikil pod no. Ato na lang ang Tuson ng mahal-mahal gamay ani sa naon ta dire. Engineer Paul, salamat for the information. This is really a very good news no sa ato mga konsumidor upon the intervention of the Energy Regulatory Commission ang wa ra mapatuman kining 20.04 unya na 13.31 ata. Ang effective rate before is 13.34. May ubos pa yung taog mga 3 centavos, no? O dako na niya nga tabang sa itong mga consumer. Anything else, Engineer Paul, nga angay na itong ipahibaw sa itong mga consumer karong panahon na? Basig doon na importanteng mga kasayuran ng angay lang masayran. Go ahead, Engineer Paul.
8: Yes, salamat Sir Bong sa pag-invita sa mga tulumanon. At least makahatag kita, makahatag informasyon dugang sa mahitungod sa pagpatuman sa secondary price cap nga dako nga tabang sa ato. Aga inaot pa nga ang kini mga planta karon nga gitawag nilang nag-force out din sa pagkaron. Inaot pa nga mabalik kini sa pag-operate as scheduled para at least paganhagan na po ang presyo sa spot market. So, Sir Bong, salamat sa pag-invitar sa inyong programa.
0: Salamat po kayo, Engineer Paul, naning maong kahigayunan na delivering good news para sa itong mga konsumidor. Inaot nga wala ng burnout. Bisan pa uwa pa mahuman o kaazo ang tanan na naning itong sitwasyon karon sa pangkurinte ning ato ang lalawigan o sa rehiyon. Thank you so much, Engineer Paul Almedilla, ang ato ang CEO, COO, mga kaigsunan, Vice President sa BLCI. May buntag ka ni mo, Engineer.
8: Thank you.
9: DYRD.

A, kuno galing magkakuwang ng ilahang kuryente o ang plant A nga ilang gikakontrata dili baka makahatag sa ilahang gidemand sa ilahang kontra kay for what reason naguba ang makina, mopalit ni sila kuryente anang gitawag og WISEM. O kanang WISEM mao na ang silbing traffic officer sa mga kuryente na no, mao na yung manghipos-hipos og kuryente sa uban nga mga power plants sa mga igsoon. So ang WISEM mao na ang nagpresyo og mahal. Miingon ang ERC, oh, tempa WISEM, ha? Ayaw na WISEM, di mao nang imo WISEM. O gikontrolar sa ERC mga kaigsoonan nga imbes sa 18.59 ang kilowatt hour sa iyahang generation cost kanang pag power pagproduce sa kuryente, nahimo na lang siya mga kaigsoonan og 30 pesos. So kun adto ta sa effective rate per kilowatt hour kay sayon sabton sa atong mga katawhan, mga kaigsoonan, kani adto 13.34, karon 13.31. Kun wa pa si ERC kanang 13.31 per kilowatt hour, moabot unta na og 20.04 pesos, no? So pasalamat ta sa intervention mga kaigsoonan. Ang gobyerno naglihok tagpagtan-aw kanato mga kaigsoonan nga diputa makalesod gajorong panahon na labi na niining to ang kuryente, mga kaigsoonan nga seligando sa ngatanan, no? Sa inadlaw-adlaw na to nga panginabuhi o pagpuyo nining maong kalibutan nganong dependent naman ta kaayo mga kaigsoonan og power. Sa unang panahon wa mo ning power do, pero buhi man karon maglisod na ta, ha? O wa dyan muna yung kuryente, ha? O madaghan ang mga buang kay dili na kasilfon do, ha? O wa yung kuryente. So good news para sa mga konsumidor mga kaigsoonan. Ang tingali, it is also the same picture nga makita nato sa buhi ko 1 o buhi ko 2, tungod mga kaigsoonan kay we are just in the same island, in the same region na mga kaigsoonan covered ta sa maong ARC memorandum nga pagpaubos sa WISEM price sa mga kaigsoonan. O tingali si Buhiko ato po nang isunod o pangita po o impormasyon do o nakay matawag sa Buhiko do, ha? Ato nang isgutan. Karunta taon mga kaigsoonan, nigbalik na to humanin nga pipilaka pahinumdom 57 minuto sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Painta ka

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Renly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J.A. Clarita.

0: Arol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbila.
1: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha, patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Engineering ko, sir. Dead any sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya. Pagdagan sa pipila kaadlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, yung akong ginainom, sir.
6: DTX 500, highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
15: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
16: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
19: More water, more life.
7: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
9: Balisama na ang isip.
19: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
9: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
20: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
9: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa

0: ay chance kang makadaw ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte.
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
3: Rexino Forte.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
3: Rexino Forte.
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
3: Rexino Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: ako day si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag di inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Balik ka sa itong tulamanon mga egzoon, doon na nakita ay 13 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa itong pagpadayon. Karong buntagan nining adlaw ng Miyerkules mga kaegzoonan, ato na nga ipahibaw ninyo ha, mga kaegzoonan, ang nindot kaayo ng mga balita, uy, unsaon nga mahimot ang milyonaryo, ha? Dili milyonaryong mini mga kaegzoonan ha, tinuod yun nga milyonaryo, uy, gusto ba mo, uy, daghan na ta, uy, mga kaegzoonan ha, pulbide bita ng mamilyonaryo ta do, no, unsaon na lang do, ha. Sige, mga kaigsuunan, dunay mahitabo karong Sabado, apit sa 26 mga kaigsuunan, no? Diha sa Bohol Cultural Center. Usan ni kakalihukan mga kaigsuunan uban sa gikabaniog mga kaigsuunan nga Manila personality, si Chinky Tan. Oh, Chinky Tan mga kaigsuunan nga mao ni ang gitawag ni siya og pambansang wealth coach. Muna ang mo-coach na to unsaon mga kaigsoonan pag-manage sa ato ang kayamanan o unsaon mga kaigsoonan mahimot ang milyonaryo. Porbida, kinanindutan ni mga kaigsoonan. Karong Sabado ni, ha? O, maminaw ta dito kay magkakuha ta og mga tips mga kaigsoonan ba on how to manage our finances, how to be financially independent, and how to become a millionaire, mga kaigsoonan. Oh, na-interview sa Chinky Tan mga kaigsoonan sa ito ang Kiss FM DJ si Sean, by the way, mga kaigsoonan. Ato kunong paminawon, ha? Mga kaigsoonan, ang interview ni Sean, by the way, uba ni Chinky Tan mga kaigsoonan, ang pambansang wealth coach sa mga kaigsoonan. Ato ang paminawon.
2: We have a very special guest here on the new Kiss FM 102.3, a Filipino motivational speaker. Alam mo, Chinky, today is just the 22nd. 26 pa yung event nyo, pero we are already learning from you.
3: Thank you,
2: Kayo. Okay, so Chinky, marami tayong mga listeners dito sa Bohol. Na ang ilang pangutana, siguro maghuna-huna sila, wala ko'y daghang kwarta, basin dili ni para sa ako. What would you tell them?
3: Well, I tell them always that they should learn to create what we call as the bawas dagdag method. Mm-hmm. When you say bawas dagdag, bawasan ang mga unnecessary gasto sa atong kinabuhi. Like for example, eating out, diba? Buying things na hindi naman talaga kailangan. Lalo na yung mga ano ba, emotional spending. Diba yung pang paggastos ba sa add to cart, pero ano lang, deserve ko to.
2: Exactly.
3: Second part is dagdagan natin ang atong income by creating more opportunities. Like for example, work from home, sell your skills, or find another source of income or business in order for you to augment the increase of prices and inflation.
2: All right. So, what's your practical advice for people who would say, Chinky, na wala gyud ko ika-save kay kulang akong sweldo? So, unsa may pumusulti nila, ana?
3: Well, the reality is this. Nung gamay pang kita, minsan na pagkakasya, may tigong pa. Nung daghan na kita, nagkulang na, nagkautang pa. Tinuod yun?
2: Relate much.
3: Di ba? Parang the problem is not honestly the income. The problem is your attitude and the way you handle your income. The more you earn, the more you spend.
2: Exactly.
3: So, that's the reason why you have to come to the session for you to understand ba talaga. Ano ba talaga ang stop sa imo ba, sa pagtigom, sa pag-ano, asenso, sa kinabuhi. So once and for all, we want to help people to develop a millionaire mindset.
2: Alright, so that's exactly why we have this event on September 26, starting 1 p.m, Developing the Millionaire Mindset with Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Alright, Chinky, yes. Actually, I don't want to hold you long, pero meron tayong gamay lang, duwa gamay, and I'll will like 100, kasi we were KISS 102.3, so it's like in the next 102 seconds, I'll be asking you a question, mga simple lang, mga quick fire segment, okay?
3: Yeah, okay.
2: Okay, alright, so Chinky, needs or wants?
3: Siyempre needs.
2: Cash or credit card?
3: Cash.
2: Save first or spend first?
3: Save.
2: Okay. Emergency fund or investment first?
3: emergency.
2: Okay. Brand new phone or bigger savings?
3: Bigger savings.
2: Big house or financial freedom?
3: Ay, financial freedom.
2: Alright. Business or employment?
3: Ay, siyempre, business.
2: Buy now, pay later? Good idea or danger zone?
3: Danger.
2: And lastly, 1 million today or 10,000 every month for 10 years?
3: 10,000 every month for 10 years.
2: Alright. Maraming salamat, Chinky. And hope to see you here.
3: Yeah, I'll leave you with this.
2: Yes.
3: Aanhin mo ang iyong bagong iPhone kung wala ka namang iPhone.
2: Exactly. Alright, so Chinky, daghan kayong salamat. And then, tradisyon na namin dito sa Kiss FM na every time we have interview, what song do you have in mind or yung gusto mo i-request dito sa Kiss FM?
3: Yeah, let's do Footloose.
2: Footloose. Alright, Kenny Loggins. Para hindi ka lang nakatayo lang dyan, kailangan you loosen up your feet and to achieve your dreams. Alright. Yeah. Alright, Chinky, daghang salamat.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Salamat kayo, Sean, by the way. With Chinky Tan, mga kaigsunan, ang pambansang wealth coach. Unsaon ta madato, mga kaigsunan. Ah? So, namin na yung mga formula, anak do. Ah? Ang uban, may ingon na kinahalan, dagko kag income, dagko kag kanang sweldo, unsa ba diha, no? Oh, ang uban po, may dili na mao. Ah? Dili ni padakanay sa income, pagamayay sa gasto. Oh, kay bisan pag unsa kuno kadako nang imong kwarta ug moapas pud ang imong gasto, mura gihapon, ha? Kay ang katigayunan dili ni basihan, mga kaigsoonan, sa gross sales adto ni sa net sales, mga kaigsoon, ha? Oh, dili sa gross, mao lagi. Oh, moingon to si Chinkintan, iya sa man ang iPhone nimo, kun wa kay ipon, wa ka jud moy savings, ha? So sa may isustener anang imong mahalon nga cellphone. Oy. Pero nako ipuno ani daw, no? Kinsa tong way kwarta mo igastaro, ha? Oh, kitang way kwarta mo igastaro, mga kaigsoonan. So dili ta madato, no, patay kwarta gastaro pata. Ang gasto do dili lang na sa kwarta, gastaro ta sa atong panahon. Gausik-usik ta sa panahon ba? Ha? Gastaro ta sa atong lawas nga mo ipuhunan, nga dugay ta mato, ga bunog atong lawas. Ha? Sa, lawas ba ya mo sa kwando puhunan? Ha? So gastaro ta sa atong health. Oh, gastaro ta sa atong oras, gasik-usik ta, gastaro ta sa atong health. Unsa na to pagka-productive ug luya atong lawas? Ha, di ta mahimong produktibo na, ha. Nya unsa na to pagka-productive nga atong mga oras do galingkod do ta didto do? Oh, nga pwede man himuon atong produktibo nga kalihukan do, mananom kag saging do, mananom kag kapayas do, ha. Do na kay maani in the future do, kon exercise, minus na sa imuhang expenses, ha. Kung gusto tang madato, mga kaigsoonan, may nguntong uban, adyaw pagdali kay aron kadili magkabali. Ah. Lahit man tong uban gustos ka dato do, ah. Are man dire scatter. Ah. Kay nangibison, lagig mudaog. Ah. Andiyaw, pilde di ay. Ah. Oh, ang uban nga gustong madato do, ato sa... Ah. Oh, purlon do. Mao lagi, ha. Be productive, mga kaigsoonan. Puhunan na to, ang atong lawas, ang atong panahon. Ang atong abilidad, kung doon natay abilidad, da, mga kaigsunan, ato nang gamiton nga productive do. Maayo ka mo kanta do, makasapi mga daw, ha? Oh, kanta kag mga daghan sa mga resort ron, ha? Praktisa na. Oh, maayo ka mo sayaw, makasapi ka na daw, ha? Oh, maayo ka agriculture, makasapi man ka na daw, mag-agriculture ka, ha? Oh, Zumba, oh, maayo ka mo sayaw, na mga Zumba leader, na kasapi daw, ha? Exercise pa. Oh, kasapi pa. Exercise pa. Ah, maunay sekreto madato, mga kaigsoonan. Oh, dili na mo taya og surtres, dili na mo sekreto madato do, ha. Ah. Oh, kay kun maunay inyong pormula madato, dili opposite na mapubre jud mo anak samot, ha. Ah. Mga kaigsoonan, 22 minutos na human nakalabay ang alas 9, Chinkitan will be here on Saturday diha sa Ball Control Center, mga kaigsoonan. Tingali dunay question and answer o duna na siya mga istorya nga makadasig po nato, mga kaigsoonan, no? Mga account sa kinabuhi ba, na mga experiences, mga higala, ha? Hala, sige, doon at una pohon karong nga Sabado, mga kaigsoonan. Sa ito nga pagbalayon, mga kaigsoonan, ato sa nga basahon sa ning inyuhang mga text. O, mayang buntag diya sa dawis sa Mrs. Pregunta. Salamat sa pagpaminaw, ha. Oh, hambog pag fiesta, nagpaka naa pero wala di ay. Adita madato anang ato ang kultura mga kaigsoonan. Kana bitong paras patron, oh. Murabaga oh, bahalag magkautang-utang kay paras patron, ha? Nigabot nas panahon nga nanamang naana si kuando, naana si Bombay, oh, tago na do. Oh, tago na, ha. Good morning, shout out tananing na kuan, ha. Sige. Oh, bitaw, ha. Morning mga kaigsoonan, ang ato ang istasyon na DYRD, kanunay ni mga kaigsoonan usab nga nag-promote ni ining mga nindot nga mga impormasyon nga angay mahibaw-an sa atong mga katawhan. Usa na niini mga kaigsoonan kaning kabahin mga kaigsoonan niini ang pag-edukar sa atong mga katawhan, no? Financial literacy, importante na kayo how to manage our finances mga kaigsoonan. Muna'y kinaimportantehan, no? Unsa may una mga igsoon kinaanad labat nga kuno na tay income, gasto tanan ang mabilin mo'y atong atong himuong savings, no? Pero ang mga binag-o karon na kay income kuandaan para savings ang mabilin mo'y atong paiguan sa atoang expenses. Ato kuno paminawon mga kaigsoonan kining maong kalihukan karong Sabado ang mga pahinumdum kabahin niya na.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
1: Okay, so mo to mga kaigsoonan, ug na nakita karon sa segment na to mga kaigsoonan sa Amumang Galyares. Today is Wednesday, as basta Wednesday mga kaigsoonan. Ni mauban nato kanunay ang taga Galyares Memorial Medical Center mga kaigsoonan. Ang mga guwapa basta Miyerkules mga igsoon na mapuno tag guwapa dinhi sa atong studio tungod dinhi nga to ang Amumang Galyares segment mga kaigsoonan. Karong bundaga mauban nato mga kaigsoonan si Dr. Rhea Sumampong Timpak. Doktora, may bundag, welcome sa atong tulmanon ninyong alaga. Og welcome sa Amumang Galyares.
6: Mayong buntag sa tanan, mayong buntag sa tanang tigpaminaw nato.
1: Yes, go ahead, ma'am.
7: So, maamumang buntag, Sir Tibbs. Maamumang buntag sa atong mga tigpaminaw sa DYRD inyong alagad. Welcome back sa atong programa, no, ang Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, atong prioridad. So, ako di ay si Jing Kangke. Maghatod ng mga bagong balita ug updates kabahin sa atong tambalanan ang Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. So, una sa atong mga updates, no, congratulations sa atong nursing service. Ang atong i-congratulate ang atong nursing service staff, magipanguluhan sa atong Chief Nursing Officer, Sir Robin Bren Brazo, alang sa ilang pagkabot ng mga awards atul sa CQI Expo magihimo sa Cebu ni atong September 15 ug 16. So, maokin ni ang mga CQI projects sa atong mga kagalyares o ang ilang mga corresponding awards. So, nakadawat og Bronze Award ang CQI project entitled Sharp Thinking, presented by Mr. Gerald Albert Laga, iyang team members sila Mr. Nimrod Emmanuel Berioso, Miss Iris Salibay, Miss Abigail J. Concon, Miss Abigail Baliling. Nakadawat usab og another Bronze Award ang CQI project entitled Happy Skin, presented by Miss Carmel Therese Lopez, iyang members sila Mr. Lord Noel Milancolico, Miss Eloyna Pinkian, Miss Joanne Digal. Another Bronze Award ang CQI project entitled Complete Short, Complete Care, so presented by Miss Marie Chris Secretaria, ang iyang team members sila Miss Rose May Palapar, Miss Anna May Gunser, Miss Monica Hibaya o Miss Sherilyn Divena Gracia. Another Silver Award ang CQI project entitled Time is Brain, so presented by Miss Joanne Claire Ibanez, iyang members kay sila Miss Vanessa Alonso, Miss Emma Patulilik ug si Miss Aris Lorot. So another Silver Award, no, ang CQI project entitled Stock Smart Not Hard, so presented by Miss Rochelle Acosta, iyang team member si Miss Nida Maliksi. Ug alang sa laing Silver Award, atong i-recognize si Dr. Alex Leo Clapis gikan sa Pathology Department uban sa atong CQI leaders and advisors. So ang atong nursing service nga CQI chairman kay si Miss Sunbirth Marie Chua, ug ang atong CQI advisor advisors kay sila Sir Robin Bronbrazo o si Mr. Rocky Kamaligan. So again, congratulations sa atong mga kagalyares. So sunod nga atong update, no, gisaulog nato karong semanaha ang Medicine Week. So kagahapon nga pahigayon ta og distribution sa mga tambal ngadto sa atong mga district hospitals, namely sa Luon, Katigbian, Carmen ug Hagna. So isip dugang ni nga suporta, no, sa ilang mga paghatag sa healthcare services sa atong mga bulanon. Kini nga inisyatibo gipanguluhan sa atong Medical Center Chief Dr. Miguelito Hayuma uban sa Allied Health Professional Office nga gipanguluhan ni Sir Fred Namuk. Ug dili lang kana, no, isip kabahin gihapon sa atong Medicine Week celebration aduna yung maabot nga medical mission karong September 24, huibis dito sa Barangay Dorol Covered Court, Balilihan. So ang atong mga serbisyo naglakip sa medical consultation o dental services. So para sa mga interesado nga maka-avail, first come o first serve basis lang kita. No? So busa katong kinahanglan o nagkinahanglan sa maong serbisyo, ayaw kalimot nga muadto ta og sayo o makikoordinate sa atong medical mission team. O karon para sa atong sunod nga announcement or update, mao ang Serve, Dink, and Smash. So in celebration is atong Civil Service Month og Medicine Week gihapon, no, gi-imbitar nato ang tanang mga healthcare workers nga moapil sa atong MCC Pickle Cup 2026. So open kini para sa atong mga tanang health workers. So mga kagalyari, so mga kauban sa healthcare sector, pwede kayo ta moapil, no. So ang MCC Pickle Cup 2026 pagahimuon karong September 24 og 25 sa Pickle Lab dinha sa Calceta, Cugon, Tagbilaran. So ang registration fee kay 300 pesos per participant, no, aduna duha ka categories ang beginner o ang intermediate. So para sa registration ubang detalye, iscan lang ang QR code nga makita ninyo sa atong screen, no, o pwede usab kita mobisita sa atong official Facebook page nga Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center aron makita ang ubang mga detalye o kumpleto nga detalye uban pang mga updates gikan sa atong tambalanan. Alright, so mga suking tigpaminaw, mapadayon ang kita sa atong main topic, no, karong buntaga. So alang sa atong National Thyroid Awareness Week, atong hisgutan karon ang importante nga mga impormasyon bahin sa thyroid health. So uban ka na to ang espesyalista, gikan sa atong Internal Medicine Department o usa ka endocrinologist. Let us all welcome Dr. Rhea Branelli Timpak. Maamumang buntag, do?
8: Maamumang buntag sa tanan. Niya na pug ko kung gahapon naghisguta kabahin sa diabetes karon. In cooperation with the Philippine College of Endocrinology, Diabetes Metabolism, Thyroid Advocacy Council, og sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, ani ako si Dr. Rhea Sumampong Timpak, usa ka endocrinologist, para mo educate kabahin sa thyroid cancer. So, kabalo ko dagan kay mga pangutana ang mga tao kabahin ani, no? So, first and foremost, maghisgot taon sa man ang thyroid gland o unsa ang trabaho sa ato ang thyroid hormones, no? So ang thyroid is mura ni siya butterfly shape na naa nag-situate ilalom sa Adam's apple o taas sa ato ang collarbones, no? Ang purpose ani niya, ang tumo og tuyo ani niya is ang mag-produce og thyroid hormones, no? Kanang kung familiar mo, mao na siya ang T4, T3. Okay, unsa man ang trabaho sa thyroid hormones? So, ang trabaho sa thyroid hormones, metabolismo sa atong lawas, no, from head to foot. So, timbang, siya ang in charge. Pag-regulate sa temperatura sa atong lawas, siya ang in charge. Ang pag-tibok sa ato ang kasing-kasing. Ang mayong kondisyon sa ato ang pangutok o sa ato ang tibook lawas. So, again, para sa akong giingon, ang epekto sa thyroid hormones, head to foot. Sa atay, sa bituka, bisan sa reproductive organ sa mga babae, sa utok, sa kasing-kasing, o bisan sa kidneys. Okay. So, TSH. So, unsa man ni siyang TSH? So, TSH, isa ni siya ka-stimulating hormone. So, kung kamo, dunay mga thyroid problems, unya, tigpa-check up mo, so, familiar gid mo aning TSH. So, kani si TSH, mao ni siya ang magmando kang thyroid gland para mubuhat og thyroid hormone. So siya ang mo-stimulate mo ng thyroid stimulating hormone. Okay, so before anything else, so ato sa imbalan kung unsa ang estado sa bukol, diri sa bukol sa cancer sa thyroid sa tibuok kalibutan og diri sa Pilipinas. So sa tibuok kalibutan, upat hantod sa 24 to 23 in every 100 katao ang apektado ani na sakit, ang dunay bukol sa thyroid. Not necessarily cancer, but bukol sa thyroid. So, tanaw na to ang Pilipinas. So, sa Pilipinas, 9 in every 100 na Filipinos dunay bukol sa thyroid. Again, bukol sa thyroid, not necessarily cancer. Ug aning 9 in every 100, about 5 to 15 lang in every 100 patients ang cancerous. Unsa may pasabot ani? So pasabot lang ani, dili tanang bukol sa thyroid cancer. Okay? Again, dili tanang bukol sa thyroid automatic na cancer. Okay? So kinahanglan kung duna kamoy bukol, ipa-assess gyud na sa doktor para iyahang ma-examine. Okay. So unsa man ang mga simptomas kung doon na kay problema sa thyroid? So wala pa taming ato sa cancer, ha, problema lang sa thyroid. So pwede nato na siyang i-categorize og tulo. So pwede hyperthyroidism, excess production sa hormones, hypothyroidism, opposite, ubos ang production sa hormones, or wala lay epekto, doon na lang siya bukol pero wala epekto sa function sa imuhang thyroid. So hyperthyroidism, so mao ni siya mga saputon. Oh, mao ni siya ang kulang og tulog. Sige, reklamo, dili ko katulog. Mao ni siya murag muluwa ang mata. No, dagko ang thyroid, nervyoson, dunay problema sa pagrigla, problema sa pag-anak, pawisin, oh, singtanon ang pad or ang tibuok lawas, no? Unya, sige og kalibang. O sa hypod, makuhaan ni sila kung magbuntis or kung magbuntis man sila, grabe ang ilahang pagsuka. Usahay pamamaos sa boses or pasabot ani mura ogi kuan nay hoarseness of voice, no? Ang usa ang uban tungod sa kadako sa bukol maglisod na og tulon. Ang uban pud ani kasagaran ani ang pinaka common na symptom is paspas ang tibok sa kasing-kasing or paspas ang pitik sa kasing-kasing. So mo ni gitawag nato og palpitations. Ang uban pud ani mahugtan og potassium sa lawas, mo nang murani silag malumpo o maglisod og lakaw. Mawadag kusog ang tiil. So ato na punta sa hypothyroidism, mo ni siya ang opposite. So kani sila medyo si glimtanon, limtanon ni sila, mabagal mag-isip o loading kung nakay pangutana, sige loading, dugay kayo makatubag o maglisod og concentrate. Siging kapoy, matamlay o kanang ingon nila kulang sa vitamins. No, tuyo ang balat, dry ang skin, nipis ang buhok, sige og hair fall, taas ang kolesterol, unya tugnawunon. Ang uban pud ani matambok ang mata, no, nya humandako ang goiter, ang pitik sa kasing-kasing opposite, hina ang pitik sa kasing-kasing. Dili regular ang regla sa mga babaye. Okay, nya human maglisod og kalibang, constipated, okay? Ang uban pod ani. Okay. So, plus akong gingon ay ikatulo is katong walay problema, walay simptomas, okay? Walay simptomas. A greater fraction sa mga pasyenteng dunay problem sa thyroid walay simptomas. So, kani siya mo ni siya ang problema kung wala kay simptomas kay dili ka maka-prompt og adto og pa-check up. So, important gyud dinhi na musulod, dinhi na ang importance sa self-check sa imuhang liog. So, ang next thyroid na self-check, pwede ni siya nimo mabuhat sa balay. Basta na lang kay sa amin, mora yun na ang importante, nara kay sa amin. So, atubangan sa amin, okay, tanaw ka, tanawon ni mo ang area, again, below the Adam's apple, above the thyroid, collarbone. So, dinhi siya na area. Okay? I-elevate ni mo ang imong liog gamay. Tanawon ni mo kung naay unevenness. No? Kung medyo matambok ba diri? O niya diri, medyo flat ba? So, pwede na siya na naay bukol. Or, mas nindot, kung magkuha kag tubig, mutulon ka. No? Inigtulon ni mo, katulon ni mo na buhato. Inigtulon ni mo, tanawon ni mo kung doon na ba'y bugon na mo rise up and down as you swallow. So kana kung positive ka ana, pa-check up na. Okay? Para ma-assess sa doktor. Dili ra kinahanglan mahadlok, dili ra kinahanglan mutalaw sa doktor. Okay? Dapat ipa-check para mabalan kung unsa ang problema. Okay. So especially tanang bukol kung naamoy makita na bukol sa inyong liog, tanang gyud dapat ipa-check sa doktor. Especially, magdali-dali gyud ta, especially kung ang bukol matikdan ninyo na mas dali siyang mudako. Okay? Or ang pasyente or kung kamo, maglisod og tulon or maglisod na og ginhawa. Or ang bukol gani, medyo hard to touch siya. Okay? Nya, labi na, inigtulon ni mo, dili siya mo rise up and down. Kauban sa imong pagtulon. Or kung namamaos or kung medyo pagaw ang imuhang tingog for a long time. Okay? Or kung dunay mga kulani o mga lymph nodes, no? Dunay mga areas especially sa kilid sa imuhang neck o mga bugon-bugon na makapaan aside sa thyroid. Okay? So kinsa man ang dunay taas na risk for cancer? So katong mga pasyenteng extremes of age, so less than 14 years old or greater than 70 years old, mga lalaki, no? So kani sila kung magka-cancer magali ni sila sa thyroid, medyo agresibo. So lahi ng thyroid cancer sa pamilya or dunay history of radiation treatment sa ulo or sa neck. Okay. So unsa man ang mga laboratories? So unsa i-expect nimo kung adto ka sa doktor na nakay bukol? Gusto kang ipe-check sa doktor, madto ka. Unsa i-expect nimo na mga laboratories? So ang doktor mo suggest na nimo og laboratory test. So unsa man ni sila? Katong gi-mention ako ganina, tung TSH, katong thyroid stimulating hormone with or without the FT4. Katong mga FT3, FT4 nimo na thyroid hormones, okay? Pwede po ni sila definitely magpakuha og neck ultrasound or thyroid scan and biopsy, okay? So arita sa biopsy, kay daghan kayong misconceptions ang biopsy. Okay, number one, kanus-a kinahanglanon magpa-biopsy. So magpa-biopsy ta sa tanang bukol na atong gituhuan na cancer according sa pag-assess sa doktor or kung naay mga kulani or katong lymph nodes or bukol-bukol sa ano sa left, usually ani na sa lateral side or sa kilid sa leeg nimo. Okay, mga misconceptions. Doc, dili ko magpa-biopsy kay sakit. Okay? Dili ra gyud ni siya, not necessarily ni siya na sakit. Okay? Ang needle na gamiton ana is gamay ra. So the same needle na kung magpakuha mo cardiac panel, magpakuha mo dugo, it's just the same needle. Number two, doc, dili ko magpa-biopsy. Kaingon ang among silingan, namukatag daw ko no ang cancer kung magpa-biopsy. So again, dili gihapon tinuod, kay gamay ra gyud kaayo ang needle ana. And remember na ang imuhang thyroid, naa na siya sa surface. Dali ra gyud kay na siya kuhiton. Okay, lahat ng tanang bukol ba, third misconception, kinahanglan i-biopsy. Dili. Dili tanang bukol, kinahanglan i-biopsy mo. Nang kinahanglan ay assessment from the doctor, kaya ang doctor miingon ni mo kung kinahanglan ba siya i-biopsy or dili. Okay, so kanigod siya ang pinakalisod para sa among doctor na i-convince ang mga tao na magpa-biopsy. Ang among kalaban ani mga silingan. Kaya ngon ang silingan na yung nagpa-biopsy, unya, mingsamot na kunoog kadako. So, na yung mga cases na yun na most likely dili na siya kadtong papillary thyroid or well-differentiated thyroid cancer. So, dunay usahay very rare na kanang gitawag na to og anaplastic thyroid cancer. Kana siya, paspas yung kayo na siya. Sometimes days, 3 to 6 months, ingon na lang. So, most likely mao to ang nahitabo. So, no need for concern, no need to worry. Okay? So, kinahanglan ba magpa-operasyon? Okay? Operahan ang imuhang bugon kung dunay taas na tsansa na cancer ni siya or kung gitawag na suspicious for malignancy ang biopsy or confirmed na cancer. Okay? Kwaon po ni siya kung sigi og dako and nakakapit or dili siya movable, no? Fixed siya. Dako kaayo na makaapekto na sa quality of life sa tao, no? Maglisod na siya tulon, maglisod na siya kaon, or maglisod na siya o ginhawa, okay? Or kung ang atong tambal na gihatag, dili na good enough para sa treatment, okay? Or pwede pod na ang uban mga pasyente, mo prefer sila na ilan na lang ipatanggal out of aesthetic purposes, or di sila ganahan na magtanaw sa ilahang liog na dako. Okay. So, ang unang yung treatment for thyroid cancer sa mga differentiated thyroid cancer is tanggalon ang bukol. Okay? So, pagtanggalan na sa bukol, suriun na pod na ang bukol. I-confirm through histopathology kung unsa gyud siya na type of cancer and if cancer ba gyud. Okay? And para mabalaan sa doktor, ma-assess sa doktor kung unsa ang tsansa na mubalik ang cancer sa pasyente. Okay, so kaning surgery ang atong tawag ani is thyroidectomy. Okay? So usahay isa lang ka thyroid ang kwaon, depende usahay pod total thyroidectomy. Ang pasabot og total thyroidectomy ang duha gyud ka thyroid including da kanang taliwa niya na murag bridge or gitawag natog isthmus. So in most cases, buhaton ni siya kung ang duha ka thyroid dunay bugon left and right or dunay kalat sa bugon, kalat sa cancer, or na history of radiation parte sa ulo o sa neck. Edad 45 years old and above or kung dunay strong family history of differentiated thyroid cancer. Okay? So, kani mga kulani pod, ngano kinahanglan hisgutan ni siya? So, hisgutan ni siya sa mga doktor o kanang, of course, sa mga pasyente kung naabay makapaan or kung naabay ma-biopsy, mauban na sa biopsy na ningkalat ba ang thyroid sa kulani. Kaya in most cases, ang recurrence sa cancer dinha sa kulani, dinha sila magtago. So, dili lang thyroid ang ato ang i-assess, pati ang mga kulani or mga lymph nodes. Kaya dinha sila magtago and dinha sila mag-comeback. Oh, dinha sila ang, karang kita wag na itong recurrence. Okay? So kung bag-o pa lang nagpa-opera, unsa may atong i-expect, okay? So kung bag-o pa lang nagpa-opera, magpa-laboratory. So advisean mo ana sa inyong doktor na magpa-laboratory, i-assess, no? Kung kinahanglan ba after sa inyuhang histopathology, after mo mag-discuss sa inyong doktor, hisgutan ninyo ana kung kinahanglan ba og radiation therapy, no? Radioactive iodine. So kung dili ra cancerous, diretso na tang magtambal ana. Kanang gitawag na to og thyroid hormone replacement through levothyroxine. Pero kung cancer siya, no, depende pod sa size, dunay posibilidad na mag-radioactive iodine therapy ta. So basig manguta na mo, no, kung unsa may purpose sa radioactive iodine therapy. So ang purpose ana niya is limpyuhon, no, totally limpyuhon ang mga nabili na microscopic cancer cells na dili matangtang through surgery. Okay, limpyuhon yun. Okay, para ang risk for recurrence is very baba. Okay, para ang risk of recurrence is very baba. So unsa man na siyang radioactive iodine, imno na siya ninyo, unya i-isolate mo ana, and expected na full na makita ang response sa treatment after mga 3 to 6 months, okay? So ang dose ani very tolerable ra, and dili ra pud ta mag-uol kung dunay mga secondary cancers, okay? Pero again, dili tanang cancer is subject to radioactive iodine, okay? So ay katulo na step ana is mo na ning cancer surveillance. So tanang cancer na man gyud na siya surveillance, no, i-check kung mingbalik ba ang cancer. So mo na siya ikatulo, di na na magtambal thyroid hormone suppression pinaagi sa tambal na levothyroxine. Pwedeng mag-request ang imong doctor ani og thyroid function test katong TSH, FT3, FT4, TG or anti-TG, or pwedeng neck ultrasound or whole body scan. Okay? So again, dili ra kinahanglan mahadlok sa radioactive iodine therapy. Anyway, your doctors will discuss that with you. Okay, nga na importante man na dili, again, dili mahadlok magpa-check up, dili mahadlok magpa-examine kakaning well-differentiated thyroid cancer, which is the most common thyroid cancer, very treatable ni siya. Okay? So kung naay there is a joke among doctors na kung papiliun ko no ang mga doctors unsang cancer, of course di mi ganahan mo pili. But if you really have to choose, thyroid cancer na lang. Well, differentiated thyroid cancer ang piliun because it's very treatable. Very treatable. So unlike other forms of cancer na kanang giingon sa mga pasyente, mahadlo ko do kay basig I will look very sick, mupayat ko or mawala ang akong buhok. None of those will happen with well-differentiated thyroid cancers, okay? Wala na, very treatable siya. And ang 5-year survival rate is 99%. So, very important yun na sayo siya makitaan, sayo siya matreat, okay? So, unsa man ipang matagalan na bagyo ni siya, kaning kung na ay thyroid cancer, kinahalan ba mo follow up or inighuman sa surgery o giman sa radioactive iodine, pwede nang dili mo follow up. So, kani lifelong check-up ni siya. Lifelong commitment ni siya. Lifelong check-up. Pareha sa imong hypertension at sa imong diabetes. Kasi, as I've said, the third part of it is surveillance. So, kinahanglan, tanawon sa doktor kung mingbalik ba i-assess niya, kung mingbalik ba ang cancer. So, we make sure that you are, the patient is safe, safe ang pasyente again sa pagbalik sa cancer. So, muna siya, monitoring and follow-up. Di yun dapat mawala sa doktor. So, imuha na yun ng lifelong commitment sa imuhang kaugalingon na every 3 months or every 6 months mag-follow-up sa imuhang doktor. So, again, kung dunay bukol na makapaan, makitaan, nabantayan sa kaubag trabaho, please have it checked. Kaya remember, worst scenario, if this is cancer, well-differentiated thyroid cancers, survival rate is very taas, 99%. For as long as sayo nakitaan and sayo na-treat. So I hope na enlighten ang ato ang mga katawhan, especially also with regards sa biopsy.
7: Alright, so salamat Doc. No, so Doc, kanang kuan lang Doc, ba, nagstorya mata about thyroid nga mga problems. No, saan they cause aning thyroid nga problems, Doc? Hereditary ba niya or nabay mga factors?
8: In most cases na nakita na ko hereditary. So, mga bukol, no? So, if you look into, if you investigate, so, napon sila igagaw, na sila parents nila, or na sila relatives na doon na po yung bukol. So, usahay, but especially sa, before the age of iodized salt. So, ang pinaka-common was the lack of it. So, before sa iodized salt. Pero karon daghan naman yun ang almost all of our food preparations na naman. It's not a problem anymore. So, ang nakita na ko mostly mga, ano, it runs in the family. But sometimes, just like, ano, any other bukol, as we grow older, so naagyun na, mas taas ang chance na magkabukol any part of the body.
7: Okay, so more on hereditary jud siya, Doc, no?
8: Hereditary and also spontaneous.
7: Napa tay mga prevention, Doc, para malikayan ng mga thyroid problems? Mga any ka ng suggestion nato sa itong mga tigpaminaw sa DYRD? Ilang likayan?
8: In terms of, kuan lang siya, in terms of thyroid cancer or bugon sa thyroid, if you have it, it's not your fault. Okay? So, mo na siya isa sa mga ginaingon ako sa pasyente. Tungod ba kay ming alsa kog bugat? Or tungod ba ni sa pagbuntis na ako? No, it's not your fault. Okay? Kanang giingon nato ng mga likayan, mo na siya ang sa mga hyperthyroidism. So, kung na kay hyperthyroidism, kung dili pa normal ay mong laboratory results, likayan ni mo ang mga seafood. Okay? Kung hypothyroidism, likayan ni mo ang kanang mga cabbage, but only if usa ka bandihadong cabbage imong kanon. Pero kung kanang ginagmay lang, that's okay, you that's should right. Be fine.
7: Alright, so mo to. Sir, tips na kay additional yung mga...
1: Okay, doon na tayo caller, Doc, no? Nga naminaw na to o tingali doon na siya i-klaro baka sa to ang doktora karong buntag. Mr. Caller, may buntag.
9: Good morning, doktora. Vice yeah. Of ma'am na kalyari.
1: Sige, go ahead. Pangunta na.
9: Ang pangunta na ni mo, doktora, unang-una, napatay klinik sa upang hospital?
1: Naabay?
9: Klinik siya sa upang hospital kay...
1: Klinik, doktora. Pangunta ka sa kamatita,
8: yes,
1: doktora.
8: Yes, okay. So, for consults, naman po may dali sa Galyares, but for private clinics, so naako sa Limhongco, beside Ramiro Hospital, 10 a.m. to 12 noon, Monday to Friday, except Wednesday. Sa HNU Hospital na ako 3 to 5 p.m., Monday to Friday.
1: Okay.
9: Sa ACE,
8: Turang. Sa ACE, wala ko'y clinic sa ACE. So, I only have 2 clinics, Limhong Co. and ano and HNU Hospital.
9: Tama yung number sa room ng Limhong Co.
8: Ah, okay. So, for ano po, for inquiries, you may contact... Wait lang po, sir. For inquiries po, you may contact
9: 0917-665-3393. Ah, okay. Kanang napahin din sa doktora.
8: Yes, sir.
9: Kanang nanapay masin din sa buhon sa una, na kauban ko sa ngigagaw. Hindi, dito may sa usaka, hindi ko mahingahan sa doktor. Isa mang iba yung kasi, hindi, matod niya, ipadapan niya sa sibo kay tanawon wag resulta malignant ba o cancerous ba na hindagan pa mag 1 month sa pinga hindagan niya sa tipo cancerous naman yung katag naman yung isang tungod sa kadugay na siguro to ba na ibawaan ba so ang pagpunta na nanabay mas hindi ni Paul nga mo inipipay o mga results sa biopsy ba.
8: Yes, sir. So we are very much equipped to diagnose thyroid cancer. And at most, that is only 1 week after the biopsy. At

0: very they have experience, no? Taas sila og experience and daghan na sila og experience sa thyroid surgery.
1: Okay. Balihog na, doktora. Balik ka itong number na 0917. Wako kapas.
0: Sure, sir. Sure. It's 0917-665-3393.
1: Okay, doktora. Daghang salamat. Ah. Okay. Bye. Magbuntag.
2: Sige, no salamat problem. Po kayo, Mr. Kohler. No? So, daghang interesado ng doktora nga nakadungog ni mo. Nining atong tuluman nun karon. Kabahin na nang magpa-check up. Thyroid, no? Kaning mamong yun eh, no?
0: Ah? Yes, below the Adam's apple and above the collarbone. So, kani siya.
2: Okay, kanang hereditary?
0: It may be hereditary, pwede po siyang spontaneous lang.
2: Okay, any lifestyle kanang provocation?
0: None. For
2: sigurilyo,
0: cancer.
2: Inom, okay. Dugay for, matong.
0: Generally speaking, no. For example, thyroid cancers, no. Ganahan na sila og tamis.
2: Oo. Kasagaran nga common denominator nila pakitamis.
0: Pakitamis ang mga kung cancers.
2: Kung sa tamis, so doktora.
0: Anything that's taas og carbohydrates. Oh.
2: Ah,
0: taas
2: ice cream.
0: Yes, anything rice, okay. Na, okay kana. So there's a kwana ang mga ang cancers in general, they love sugar. So that's another point to educate patients na bawasan gyud ang sugar. Okay.
2: Kunya, doktora,
0: so not just
2: kay
0: for diabetes. And yes.
2: Sweet man kayo akong asawa doktora, matayruwit ani doktora.
0: Normal thyroid na siya. Normal thyroid na siya. Not to worry.
2: So, aron ta dili ta maigo ni ini, we have to regulate our sugar intake.
0: That is for cancer in general. But there is no specific, walay specific na bawal sa thyroid na bugon. Walay specific na bawal. So, ang bawal lang, mukam in lang siya kung hyperthyroidism, kung toxic goiter, mo na siya gingon, or hypothyroidism. Mo na to siyang, kung hyperthyroidism gani, toxic goiter, so, bawalan sa gyud o kaon o seafoods. Kaya taas man na o iodine. And iodine
2: so,
0: is the raw material.
2: Ah.
0: Yes, for hyperthyroidism.
2: For hyperthyroidism.
0: Yes, kaya ang iodine is the raw material sa pagbuhat sa thyroid hormones.
2: Bawalan ang mga
0: seafood.
2: Dili ba kahapon ang seafood sumay okay. Makakos anak doktora at the first
0: no,
2: one, dili po?
0: No. Kaya, sa bugon? No.
2: Bugon.
0: No.
2: So, what pa yung noon na cause
0: hereditary or pwede siyang spontaneous. So, para sa akong giingon, as the age progresses, dako gyud ang chances sa tao as the age progresses na makadevelop og bugon any part sa body.
2: Or any sakit for that matter.
0: Yes.
2: Basta magkatiguan
0: yes.
2: Na, doktora. So, manggawas na gyud siya.
0: Manggawas na gyud.
2: Lisod po og dili ta mga sakit. Di ta mga, di ta mga matay. Unsaon na lang indahon po. Magkadaghan ta sa kalibutan na. Di na maapas. Okay na lang. Mamatay dito na kauna. Aron ang bagpo na po yung mga.
0: Kuhan siya. Part of life.
2: Part
0: no?
2: Of life.
0: Death
2: oh,
0: is part okay. Of life.
2: Ato lamang yung noon nga. Inana yun ang life. Ha?
0: Yeah.
2: Mga matay dito. Masugot lang sa de. Oh, okay.
0: Pero also, yes, hereditary is also a big factor. Para sa akong gingon, most of my patients, makita na ako kung imong i-investigate sa ilang family history, nagi lolo, lola, or igagaw, or parents, na doon na po'y bugon.
2: Ah, okay. So, karon sila nga, nahibaw sila nga, inguna na ang ilang history. Napa ba sila mahimo?
0: Yes, pwede nila, ang buhato nila is early detection. Self-check.
2: Wala pa ma-detect?
0: Wala.
2: Why sakit? Pero nahibaw lang sila nga kaliwat.
0: Early detection lang yun. Early detection lang.
2: Pagkaon, wala ba dyan mo? Pwede na magsugod sila sa ilang lifestyle nga pagkaon?
0: Yes, oo.
2: Pwede na?
0: Yes, oo. Pero to, in general, so in general, cut your sugars.
2: So, kaliwat man kag-thyroid, so slow down on seafood, so something like that, no?
0: Again, that's only for hyperthyroidism.
2: Hyperthyroidism.
0: Yes, not true for all thyroid diseases. Para sa hyper, katulang toxic goiter.
2: Toxic goiter, no? Ang uban dili toxic.
0: Dili.
2: You can live with it. Pwedeng naara na siya.
0: Yes. Oo. So ang uban, pwedeng ang epekto sa bugon, pwede siyang hyperthyroidism o na siyang toxic goiter, daghan ang i-produce na thyroid hormones. Pwede po siyang hypothyroidism na apektuhan ang pag-release sa thyroid hormones. So mao na siya ang katong medyo dakuon, tambukon, slowed mentation, sigig loading. So mao na siya. So kana siya ang bawal po dana niya is kadtong mga cabbage, mga
2: what's in cabbage, doktora? It's vegetable.
0: Yeah.
2: Kainan
0: there's

0: there's a specific hormone, na specific enzyme niya na mo cut sa production sa imuhang thyroid hormones. Bali mo disturb sa production sa imuhang thyroid hormones or mo disturb sa imuhang thyroid hormones mismo. Okay?
1: So, pero ganun di man pitsay, di man ganun.
0: The same. Of that family. Family. So, murag iyahang i-disturb ang the hormone itself, the thyroid hormones itself. So, pero that only comes through kung usa ka balde ang imong kanon. Okay?
1: In one sitting.
0: Yes. If but not, you should be fine.
1: One balde in one month, okay ra?
0: Yes, okay ra na okay siya. Lang. Kung pang samgyupsal lang, okay lang.
1: Okay lang.
0: And if kung lutuon ni mo siya, mawala na to siyang specific enzyme that would destroy your thyroid hormones.
1: Yeah, na may salad doon ito, wag ka, coleslaw.
0: Okay ra na siya. Kaya gamay ra man na siya.
1: Hindi naman na balde, no? Okay ra.
0: So it's actually, if you think about it, it's really insignificant.
1: Okay. Salamat kayo, Dr. Ria. Ma'am Jinky, salamat nining tuang panahon karon na nilapas na tas atong takna ato na lang mga panapos sa ma'am Jinky.
2: Okay. Dahang salamat Dok mo sa pagahin og oras sa atong programa karong buntaga. So hinaot nga daghan kitag nahibaw-an ug napaambit nga mga updates ug kasayuran para sa atong kaayuhan ug kahimsog. So sa tanan nga tigpaminaw sa DYRD inyong alagad ug sa tanang mga nagtanaw sa atong Facebook Live, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pag-uban kanamo karong buntaga. So makita na pud kita sa sunod Miyerkules for another update ug hisgotan gikan sa Governor Celestino Gallarez Memorial Medical Center. Sa makausap pa kini si Jing ug kini ang amumang Gallarez, amumang dikali atong prioridad.
1: Salamat kayo, Jing. Salamat kayo, Dr. Rhea. Nining lain sad nga impormasyon na mga kaigsoon naghatag o power sa atong mga katawhan aron na ma-stay healthy. Ang mga kaigsoonan, stay tuned to DYRD sa amumang nga Gallarez every Wednesday kay daghantag mahibawaan mga kaigsoon kabayan sa atong mga panglawas. Dr. Rhea and Jing, salamat kayo sa panahon ngayong gihatag nining among adlaw nga Miyerkules. Mga kaigsoonan, nilapas tag 2 minutos atong tulumanon. Ako na lang manamilit kaninyo karong adlaw. Og magpahinomdom karinyo kanunay kita mga kaigsuonan na nga mag-uban sa atong mga tulumanon kay daghantag mga impormasyon nga makuha dinhi lamang mga suno sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola.
7: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just another promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
13: para sa Seth Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash out na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
16: Nagsaunog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
17: Ang istasyon sa katawhan.
18: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
19: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamahanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
20: Mga higala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa mga serbisyo nga ipaabot sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar ning atong probinsya uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado ug ang katawhan mga igsuon nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office ang mga tagdumala. Uban sab kanato nining Mount Tulumanon sila si Attorney Filipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Pernia. Dire sa studio sa Sibyaan sa DYRD. Diri sa Master Control, uban ka nato mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video Jerick Ehok. Uban sa akong kauban, sa gihapon, gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes, ako si Loloy Tutas, may buntag ka ninyo.
8: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan namong mga Bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. At mga kaigsunan, gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipino. Sa kanunay, sa makausap pa, nagpasalamat ta sa labaw mga gaho, mga karumbuntaga. Kita kaanasap kitang mayong panglawas o kaligon sa itong panglawas. O kami dire sa studio ng hinaot nga kamodina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuatan, kunahin ka man karon. Gitagaan ka mo usab o kaligon o kahapsay sa inyong panglawas. Mayang buntag na itong tanan. Mayang buntag, bro.
20: Bro, may buntag ni mo din.
8: Mayang buntag ni mo din na, General Gilbert Tulop. No? Mm-hmm. Karong buntag, ha? Nianat kita sa Pizza 23 na sa September.
20: Di no? Nakapugan.
8: Di nakapugan, yun, no? Nag-anam, nagkaduol ang December.
20: Naiuban, bro. Kaya ngayon, di nakapungan. Mag 2027 na.
8: Yeah, nay, pero nay nagagampo nga.
20: Nagagampo.
8: Nagagampo po nga. Kanang kinautunta nga.
20: Di paspas.
8: Di paspas ang dagan sa panahon. Labi na kaning mga maas-maas.
20: Mawas.
8: Kay, meron mapugong-pugungan pang edad, no?
20: Nya ka itong opisina nga katrabaho. Proseso sa mga bonus, bro. At magampo.
8: Ano ay gaampo? Ay na ganigaampo nga kana kunong kalibutan ginanglan mag ginanglan paspas ang tuyo kaya kadadaw sildo. Aron kadadaw sildo no? Bitaw.
20: O baka maglibo ang gaampuan ni
8: Bitaw no? Ato lang gi karong buntaga ato pang shout out ang ato ang mga kaigsunan kinsa ato apirming naghamuingon nato nga sir pang shoutout ni dinha sa inyong programa kan labi na kanang taga atong mga na releasean og mga livelihood projects sa tibuok Bohol no o kanto mga nakadawat ng mga livelihood kinsa nakatagamtam gyud og kanang mga livelihood nga ilahang mo angat ang pang-asenso ang ilang panginabuhi sa ilang banay no labi na din ha, sa Suhoton Kalapi sa Tubigon mga kanang mga lugar kay ngingon gina sila nga sige magpaminaw ninyo na inyong programa sir dina sa Danao Hitape Talibon dire pod sa kuan Sir Bulyonis no? Kusog pod dito sa ibabaw nga dapit sa Sir Bulyonis labi na duol na sa Mayana no
20: Mayana
8: da sa Cantaom ug dire mga corridor sa atong vegetable corridor nga gikan sa Dimiao Balinsa na daghan nang nananom og mga vegetables gindolman no. Oh, di ato asang shout out po dire ang di si Sir Clemente Alo. Good morning sir. Shout out from Makati. Makati City. Nako.
20: Sa so, kun... siyudad ni bro mo ni ang
8: kinadatuan nga lungsod, no?
20: Lungsod sa tibuok Pilipinas, bro.
8: Inaot nga walang ano ba yun? Walang baha diyan sa Makati, sir. Clemente Alo. Mag-ingat kayo sa baha kasi nakita natin.
20: San tuig na itong lakaw-lakaw sa Makati, bro. Oh. Ito katunog buyuta.
8: Puro siminto, no?
20: Puro na siminto ang Makati. Karoon, Makati City na, bro.
8: Oo, Makati City na. Makati City. So, magandang umaga diyan sa inyo, sa Makati City.
20: Kanagong Makati, bro. Ang tanang head of offices sa tanang kumpanya sa Pilipinas.
8: Nadi na.
20: Pati apil tinuuhan, bro. To dito.
8: To dito. Oh, dako magunin Makati ko, no?
20: Dako ni bro.
8: Dako kayo. Niya, kwartahan galing Makati.
20: Kwartahan eh.
8: Kaya, nainomdom ko ang sa BIR, no? Sa Bureau of Internal Revenue. Ang regional district sa BIR. Usara ka buok. Nas Makati.
20: Nas Makati.
8: Unya, maoiga... Tingnan na ni, maoy collection sa whole BIR nga marag 40% sa ilahang income na sa Makati.
20: Sa ito pa, unay kapitan dito bro.
8: Dako ang sweldo.
20: Dako ang sweldo.
8: Kinainom daw ko kanto si Concepcion, no? Kinsa Marcelo, Marcelito Concepcion ba to?
20: Concepcion.
8: O, usa man to sa mga barangay of kanang barangay captain sa
20: sa Makati.
8: Gasweldo og 100,000 to bro. Kapitan ra.
20: Maglisyon, nagbuhat og program, bro.
8: Adi.
20: Wala naman, kanal. Huwag naman tanan.
8: Imo ka ng cleanliness na lang siguro.
20: Silig-silig na
8: silig, lang dito. Silig-silig. Ginanglandaghan ka dito mga barangay worker. Siguro, ang ilang mga health services dito, bro. Nindot, no?
20: Wala po'y dinggi tingali dito, bro. Kaysa may po'y aglamok.
8: Pero doon naghapon siguro yung mga estero na napita.
20: Posible sa.
8: Doon posible nga doon yung mga estero pa, no? So, unsa itong mga kalihukan karon, bro. Gapadayon din ang atong CSO Week Celebration, no? Civil Society Organizations nga sa atong probinsya sa Bohol nga ongoing sila o doon na sila mangrove planting diyan sa Luon man siguro to kalimot ko nanunom og bakaw kay kanini kaning nabitaw lugar din ha, sa Luon nganing saka ning saka
20: diha, sa Luon nang pagsungon nga dapit primero barangay na gikan sa
8: di kanang dire sa dapita sa Maribohok bitaw na may ning sa
20: oh, no ang barangay na
8: kutob man sa Luon hinumdog ka katong diha orange ang kolor sa lapyahan. Mga nanda mga dapita nga siguro tamna na to ang mga mangroves, no? So mane nga ang ata hinaot nga ayaw mo kaayo pa init o pwede pa mag maskara mo kay ang hindi ang haze karon, no? Grabe ang haze karon. Ya kantong mga ato ang mga dunay mga gipang ubo, gipang hubak. Kinaot nga magbantay mo nang dapita kay kuan kaya na nga dali kay mo singan ana mag kuan ay mong baga kun makahanggap ka ana. So ato pinumduman ang atoang labi na ning atoang mga katiguang ano. Ngano po ning magkiling matiguang ta bro? Manggawas man to mga sakit.
20: Sa to.
8: Kani mga magkatiguang to ba? Manggawas atong sakit gadi masabot.
20: O kanang magkatiguang bitaw bro nga dili dasig, dili inspirado. Dali nang sipon og ubo ana bro.
8: Eh.
20: Pero okay. Dasig. Kay kini mo kung tao nga dasig bro, kanang mo lag kadalihok man medyo saya ba? Di na maminog na bay lamok mamaak bro.
8: Tinawad.
20: Dili tagdon.
8: Pero tanaw ni mo no. Kaning kabantay yung kus mga katiguangan na to ba? Sa bata pa, dili hubakun. Pero inig mga maas-maas na, tinga ko, ano maning daghan mahubakun.
20: Kanag yung puong maas, bro. Pas nila, daghaywa ka sa buta na, bro.
8: Well, anyway, kanang maas, God. Nahinomdo magugkos ako ang mga...
20: Kauyungan.
8: Mga kuan sa mua, kanang dajong, bitaw.
20: Dajong.
8: Kanang lami kayo na i-attend o kaneng sa una ba dahil dajong na mo si Rabulyones lami kay atin dito o kaneng mag meeting dajong kay lalim magkakapit yung bukbaryo no mo meeting o dajong ya to ay suman dito bingka ng baligya no ya mali ginang mingal ko matay na maas naman karon. Pero anyway niya ito ang basahon sa ning gikan sa ato ang province of Bohol no kaneng keeping Bohol schools safe takes all hands, no? Ato ning basahon kay murag importante ni karon sa ato ang mga kaning ato ang mga eskwelahan, no? Students should be able to go to school without fear. That concern was among the issues raised during the third quarter joint meeting of the Provincial Peace and Order Council PPOC and the Provincial Anti-Drug Abuse Council CONPADAC. Gobernador Erico Aris Aumentado emphasized the coordination among government agencies, LGUs, schools, and communities, particularly following recent incidents involving students. The meeting also talked up the proposed provincial school safety and student violence prevention framework from the possible creation of a provincial school safety task force. The proposal was presented by Executive Assistant former Arturo Yusik ni sa DOTR sa una, no? Former Yusik sa retired. Dili former, retired Yusik, secret undersecretary sa DOTR, Arturo Ibalinghilista, school safety is shared responsibility, bringing together schools, government agencies, LGUs, families, and communities. Mauni ni agi buhian karon nga gipangusgan ni sa ato ang provincial government, labi na kining at gitawag na to o kaning usanin na gipakita ni Sir Art Ibanghilista kaning ato ang how to kaning ato ang ma likayan ang nahitabo dito sa ubang eskwelahan, labi na dito sa Sambuanga, asa putong uban nga daghang gipang masakir, Leyte, dito po diha po sa Cebu, di ba? Duna na yung mga violente nga mga bata, kani kasagaran laba gikan sa high school, kani mga high school, kani mga senior high or junior high. Niya din he ang critical kayo nga mga batan-on nga mukalit lang pamusil. No? Pamusil, o niya magdoda, nag-hunting, kanang natingata nga. Kani adto sa kita pa yung nag-high school, no? Usara itong dalhon. Bungay ra.
20: Bungay.
8: Bungay. O magdamang lintag bungay. Kato pong plat o kanang tubangan.
20: Paraguna.
8: No, paraguna. Dos-dos sa kanang mga sagbot, no? Karon ang atong mga kabataan, lisod na o kuan. Tungod kay nag-anam ta o kadag kanang ka yan ay itong mga social media na ay duwa sa ato ang internet, kining ato ang online na games, no? Na naiuban din na nga online games. Ang nga ginaanta, gitutukan sa ato ang mga natungdan nga mga officials na binari. Atong ipang ban na ang mga inana nga klase nga mga violente nga online games, no? Unya, kining ato ang mga bata karon diri kita magsugod. Diri sa ato ang mga pamilya, no? Kay kung kani mga bayolinti karon pareha sa nahitabo sa Sambuanga, unsa may net iyang ang pusil sa iyang papa, pero may makita sa bata, di ba? Mao man to, bro. Pero may makita sa iyang anak nga na ay pusil gi lami kayo og porma ni kung pusil sa kung papa unya gaduwa ang online games, mura bag no to gisundog ang iyang duwa sa online games unya. Kani pong bullying ba? School bullying. Nakita na to nga kani adto, bro. Wa may school bullying.
20: Wa bitaw?
8: Ha?
20: Wa kani adto wala na.
8: Oh, kun do na mangilingi na sumbagay man dayon.
20: Oh.
8: Karon na magdumot naman. 'Di ba?
20: Magtukod.
8: Oh, tukod. Oh, mag kulatahon to ni. Mina na ba nga murag nag-anam og ka Senga nining namurag na sobra na ka violente ning ato ang mga estudyante, asa man taan ni nang mag kinahanglan atong mapugngan unta ning mga ina ning klase nga diri pa sa ato ang mga panimalay sunod kaning ato ang eskwelahan o klik siguro, bro. Apil na nini ang ato ang kaning ato ang mga religious organizations, no?
20: Ipahinomdom na.
8: Ipahinomdom. Oh, anang misa. Anang ato ang sa una kung kay mahinomdom kung pare sa una.
20: Pare.
8: Kanin pare ba? Mabisita man ang mga bay?
20: Diba? Karon.
8: Oh, mula magtagsa na magawas pare.
20: Mulabay na sa balay.
8: Mulabay. Ugnae. Tapos bunjag.
20: Doon ako yung nahinomdom man. Nakalakbitan.
8: Dili lang sa pare ah.
20: Dili lang sa pare.
8: Specific na to. Tanan nga.
20: Tanan, bro.
8: Kanang religious organization, doon na unta na sila kanang family visitation ba? Doon ay mga lugar nga bisitaan nila. Kay nag-anam man po kagamay ng ilang parokya, kay tungod sa daghan na po mga simba, daghan ay denomination sa ato ang katilingban. Kanang mauna ay imuhang i-role unta nga bisitaan ni mo. Pero ba dito sa Amerika, bro? Makakita mangugkag ilang mga pastor dito inig humagmisa tuas gawas sa simbahan nangamusta sa ilahang mga parokyano. Musta man kanina
20: nakighimamat mo lagi na daghan maghalos tanan nga usab, bro. Bantay ha.
8: Sige.
20: Kaniyad to bro, kitang tanan na hinumdom, kawhat-kawhat na magdunggan, o ipa-enroll na grade 1 bro.
8: Oo. Kawhat-kawhat. O muabot na ba imuhang imuhang...
20: Kawhat-kawhat na ba?
8: O ining imuhang right side muabot na ba sa imong left side nga dunggan? Makahilam na ba ka?
20: Mahilam
8: na ba ni mo? O nay, style sa mag-enroll o grade 1?
20: Karoon kay birth certificate naman bro.
8: O,
20: birth certificate. Sayon
8: na. Sayon.
20: Wa may magdagata sa unang panahon bro, mutungha.
8: Wa po.
20: Wa, di ba?
8: O.
20: Pero ang mga bata bro, inon talang dili kayo ingon ang kahibalo nga nabatnan sa kabataan kaniadto. Itandi sa karon kay lisod naman iningrisan makas kabataan ron.
8: No. Oh. Tungod kana ganing mga bata nga wa pa mangiskwela, tungod kanin dunay mga YouTube nga mga salida-salida na daghang mga makatan-aw din sa kwan. Kibaw na mo iningles bro, matinga kag wa man tan imiskwela ni mga bata. Doon na may mga...
20: Ngano naman eh.
8: Ha? Oh. Makahibaw na mag-in-English.
20: Mo, tingali po ng manggidaan na napupusin ng uban bro. Kaya sobrang ka-advance.
8: Ang ato lang, kining ato ang probinsya sa Bohol karon. Usan is gitutukan sa itong provincial government, pinanguluhan sa itong governor, nga in town, dili mahitabo ang nahitabo dito sa ubang mga probinsya. Nga puslan man nga na donat na leksyon na ta. Doon na natay. Salamat kay may iwan ko no. Ingon si Engineer Kanang Gilbert.
20: Gawan si Gawas.
8: Pag-uwan. Kaning hinaot nga makatalaghan ng makatanom o katong ng liki ng mga basak. At ang tiwason ang itong diskasyon. Usat na mo simbang anong dapita sa agrikultura, bro, no? Kani bang ito ang provincial government? Doon na yung mga measures nga gihimuon sa ila ato ang provincial government pinaluhan sa itong governor nga malikayan nato itong nahitabo dito sa ubang probinsya.
20: Ubang lugar.
8: Atong i-preempt daan nga kinanglan nga mapugngan nato ng mga inana nga klasya nga di gyud mahitabo diri sa itong lalawigan sa Bohol. Kani pong ato ang mga ginikanan. Dako kay ni rule kabahin aning pagdisiplina sa mga kabataan, bro. Ha?
20: Kay papel lang kay
8: diri gyud magsugod ang disiplina diri sa ato ang pamilya, no?
20: Kay hindi kanan mo may makamatikod kun unsa nay lihok sa bata, bro.
8: Do.
20: Mo may makamatikod.
8: Usa ko natong makita karon sa ato ang mga pamilya, no? Ang nanay ga TikTok.
20: Sa ron?
8: Ga TikTok. Tuwa ga sayaw-sayaw kay Garels. Oh. Ug di gani tatay nanay garels kay aron mo kita kaning Facebook may nakaangin nga kaning ang ato abang mga pamilya ato ang nagkabisi dili tungod sa busy sa kuan kun dili busy og ani mo tan-og chisme sa Facebook unsay nga hitabo unsay mga bag-o nga sayaw musayaw para maka pangwarta pod. Kay bayran man kag naa kay post, mga naa kay mga reels, no? Unya ang imong anak tuas da plane, tuwa pod ga uting kay pug Facebook. Sa una bro, mga bata kun muhilak. It's either patutyon, or tagaang kanang kuan.
20: Malingaw,
8: luan,
20: lingaw kantam.
8: Oh, lingaw, kugoson og sayaw-sayaw.
20: Sayaw-sayaw.
8: Karon. Ang bata muhilak, tagaag silpon.
20: Mahalon ra ba?
8: Nagalibong nagkakaimaw na ilingaw ang cellphone basta muhilak ang bata.
20: Igo magwaron bro. Ay akong apo bro. Sari pagkasabot ang cellphone nga gubaon. Malingaw gubaon. Basta sila kapa-enroll mag-reduan bro. Kasabot na guba, di na mudawat.
8: Mauna ni.
20: Mauna
8: ito ang utrohon siguro ni nga ito ang kuan ba sa ito ang komunidad. No? Masakto ning gihimoon sa ito ang PPOC. Kaning Provincial Peace and Order Council o kaning ato ang Provincial Anti-Drug Abuse Council kanang PADAC nga ato ani murag atong i-involve ang tanan nga mga kinahanglan nga kaning komunidad within sa community unsa man kaning schools kaning atong eskwelahan kaning atong government agencies Donatay Cooler diay, donay mo interact nato no. May buntag Mr. Cooler.
20: May buntag diha sir ma'am.
13: Okay. Hello Loy.
20: Oy, may buntag, may buntag.
8: May buntag.
13: Oh, may buntag. Ato bang wa mangko katawag itong adlaw na programa mo nag-iskot na mo itong bahin sa kuryente.
8: Ah, yes.
13: Oh. Mm. Oh, asa tong solar o katong katong coal.
0: Coal fire.
8: Coal fire. Coal fire. Coal fire. Yes. Oh. Yes, sir.
13: Ang problema ko dito, akong panihin, ha? Gayun ko itong mga naghan supak. Oh. Mm-hmm. Kay gusto rin itong kineng kanabang mga binag-o. Oh. Kung saan ang kuha karong kanang solar nga.
8: Solar panel. Kuha,
13: solar o kung sa pamanay mga hydro.
8: Wind turbine, sir.
13: Oo. Ang kanang wind turbine, pwede siguro dito na itaon sa kuan. Dito sa bukid sa... Anong kanang mga...
8: Habog.
13: Kanang bang chocolate hills ba? Oo. May tingali dito o matugutan sa gobyerno. Mm. Ah,
8: di ba? Yes.
13: Okay. Bukid ko, kanang-kanang na ang asa ng chocolate hills, mayang butangan sa kuan.
8: Mm-hmm.
13: Anong turbine.
8: Oo. Pero... protected area mangunang aton chocolate hills, sir.
13: Sige lang, sige lang. Mm. Ano bang protected area, pero kayuhan mas tanan, di ba? So, ato lang sa, ato lang, tuison ba? Tuison, para lang nga, di mawad ang korinte. Pero kinikong mga supak, anang mga coal plant, kay diri sa Mindanao area, daghan mga coal plant nga gi, pangtugod sa Cebu na aman.
8: Tinocho. Yes.
13: Ang problema ko sa mga tao, ikaw ka-present ka sa kanabang coal plant or unsa ba, a coal plant na lang ay mga idagang supak. O ano, sultihan ang tanin mo ng kanang mga opositor nga, ang tanang tao nga nag-enjoy itong hydro pa sa una o by korinte, mamatay man gihapon. Iskuti ganin kamatayon, anak. Diba mo, makanganga na sila.
8: Tinood.
13: Isulti niyo, matanggit, bayas tao na. Ang tao gani nga, naasa gahong, nagkakwarta, galot, hambugiro. Diba? So, ito yung gani nga, anytime mamatay ka, muranag na ikaw sa suntok ni Pacquiao. Isulti ang tao, kanang mga yun na ng opositor, na ang imong ampuhan, imong aman, wala rin mamatay, imong ina, nga wak po may coal plant sa una. Di ba?
8: Yes.
13: Karoon lang ko na nawag, karoon ko na kayo gayon, pero sige magpamati sa inyong programa.
8: Yes, thank you kayo, sir. Thank you kayo.
13: Daga na mag-utang na ako, kanamati mo ko.
8: Thank you kayo, sir. Thank you kayo.
13: Di ba, yun na, nanawag lang ko kayo. Mura magodog, katong inyong pagpresentar, murag ang angkog inyong kuhan, murag kuhang ba, di ba? Iskute nga, ang bisakunsang tanang butang sa kalimutan ay katapusan.
8: Yes.
13: Ang ato ani nga nakadaghan ang tao, nakadaghan mo gamit, ato makita ang solusyon kay, kana mga planta lang sa, kanang siminto sa una, ha? Naiplanta ang siminto sa Iligan, nga, lahat may tag-iya sa una. Si Alcantara pa, ni Agi pa to, ni Indrisi, and sa ba to? Ang kilit sa planta, makita nimo nga, ang tanang butang dito, saging, lube, unsa living things, puros ka, namuti ang dahon kay abog sa simento. Pagpuli sa Buitis Group, sa kanang planta sa simento, nawa ang kuhan, nawa ang abog. Kay doon ay ng teknolohiya na dili makagawas ang abog.
8: Tinod. Okay.
13: Maurag hapon, ang mga planta ron sa kanang coal plant, daghan mga planta na, ay daghan planta nga kuhan. Pag-abuit kay San Miguel, turun sa panganahan, ang San Miguel na sa Davao, wala na may pollution na mugawas.
8: Yes.
13: Nga kuhan kay maayaw, ang iskuti ganin ng mga opositor sa kamatayon, di ba? Munganga na sila.
8: Okay. Di ba? Okay, sir.
13: So, okay. Ano rin ako, mamatay nga ni Santo Papa nga sumusunod sa Ginoo.
8: Yes,
13: diba?
8: Sir. Okay, sir.
13: Ato, praktika lang ba nga kuhan nga na ay teknoloji nga mo ay magkuhan nga dili, manglupa ng abog.
8: Yes.
13: Diba?
8: Ginood.
13: Sa una bitaw mo sa gaya, kagbo, sa una po may aircon, abog magandahan sa buhol. Diba? Abogon, po may kuhan, bulos anapog, pamantan ng karsada. Oo niya, wala nang matay ang tao, basta yung maghihapon, karoon si Minto, basta nga na matay, karoon si Sige Bangga. Di ba? Mga driver po, mga yabag. So, ano nga, Mordo, salamat.
8: Thank you, sir. Thank you sa imuhang panahom, sir.
13: Okay, sige.
0: Thank you, sir.
8: Mato?
20: Maulagit, bro. Atul sa Capitol Report, sir, bro. Atong may aging Bernes.
8: Bernes, yes.
20: Atong may aging Bernes. Pito ka engineer, bro. Gikas buhi ko. Diha po yung usaka, ma'am. Nalimot na ko sa mga ngalan, bro. Pero ang akong pangutana, bro, ipunta riyan ako natural sa mga mutubag sa pangutana. Kay gipersonal na ko sa pagpangutana, usa sa mga engineer, bro, akong ipangutana. Uyon baka o coal fire, ang iyan tubag, uyon.
8: Malig eh.
20: Unya, akong ipananglitan, bro, nagisgot man itong atong cooler o Mindanao dagag coal fire. Bilyanuiba, Misamis Oriental, bro. Dako o coal fire.
8: Tinood.
20: Giralihan. Pagsugod, wa magsilbing rale. Nagtukod yun. Sulbad ang ilang kakulangon dito. Ino talaga ilang, kay miuli naman ko.
8: Balik,
20: lugar ni Manny Pacquiao, bro. Sarangani Province.
8: Sarangani Province, no?
20: Surigao. Nangutana ko sa mga bisita, bro, kay mumanay purpose format sa program, mangutana naman sa pag-ingon. Nga naman, sir, nanawag ko dito sa Villanueva, kay dugay man ko dito, bro. Amigo man akong doktor dito, suod naman. Waman mga sakit ang mga tao dito, bro.
8: Gitagan itong datos ba? Naka, doon na ba'y nga sakit o mga pulmonya dito, mga ubo, sipon ba? Tungod sa coal fire, no? Actually,
20: mga sakit.
8: Ato na ning malihis ito ang ano kay tungod sa tong cooler. Katong ato ang gihisgutan kabahin aning ato alaging katong aning ato ang probinsya sa Bol nga kasige na taog burnout nya watay ko galingon nga power plant.
20: Tuatas lite
8: gikatag Cebu. Ang atong gikwaan sa Cebu is coal fired nga kanang planta, no? Na sa Toledo City. Kinadakaan siguro ng planta, ha? So, at makaingon ta ba? Katong mga previous nga mga administrations ba? Nga nung gipugngan ginila ang pagsod sa coal-fired plant diri sa itong lalawigan sa Bohol, nga mingon o kanang makadaot sa environment, no? Pero daghan mang measures nga kanang coal-fired, ang mugawas nga aso, dili na makadaot sa pollution sa ato ang kalikupan. Ano man ang sa inabi, daghan ba sa whole world, kinadaghan nga coal-fired nga planta to sa China. In fact, ang ubang mga diri sa India, daghang coal-fired, Africa. Kaya, ang ato alang, kay mutuo ta sa kanibang diktar sa ato ang mga western mga countries, gikag Europe nga, ayaw mo diha o pataka o kaning tukod ng mga coal-fired kaya mo'y makaangin sa pollution. Pero sila dito, bro, na po ilang coal-fired.
20: Nakainungdung ko sa pahayag ni Dr. Mateo, bro, na bisita si Dr. Mateo Causa diha sa kuan sa Capitol Report, bro. Kini ko nung gipagawas ng mga konklusyon, baka ha, kung sa diha din na mabasa, bro, labi na kuno sa mga social media. Kinahanglan, matod pan Dr. Mateo, naay fax, naay gapaluyo. Pag ingon nga nangasakit,
8: Tagaan, unsay cause?
20: Asang lugaraha nga dagang nangasakit?
8: Unsay na din nga planta?
20: Naay dagang nangasakit.
8: Unsay planta din nga gitukod?
20: Unsay planta nga gigamit?
8: Unsay ka ng mens nila, o ka lang sa tubig ba, o yung mga inana, di ba? Kanto sila, kantong previous mga kuan, ingon na dito nga, dili tag coal-fired kay makakuso pollution. Ha?
20: Akong panabot mga din yung pollution, bro. Ang matasubay ba ni libro? Ang ako lang nasabtan, bro, nga sa palibot, naanay nakasagol nga makadaot. Pananglitan karon bisag abog, bro.
8: Makadaot man.
20: Mahanggap
8: ni mong abog.
20: Mulagin na nga, labong makabasa pa ko, bro, basta na yung tiyuhos, nangita ko karong libro ga pamatuod nga ang coal fire atong lugar, ha?
8: Makadaot sa mga katawhan.
20: Kay kung mudiritso ta sa lugar nga na ay coal fire, sama pananglitan. Villanueva, Misamis Oriental, dugay mo 26 katuig magkuhan ng puyo, bro. Dito pa ko sa pagtukod. Garali.
8: Pero karon Nangatawa ang nanggirali kay naka-benepisyo naman naka sila.
20: Naka-benepisyo.
8: No. Kanya, barato pa ilang kurente.
20: Barato pa ang kurente.
8: Tama lagi.
20: Di man mahimo dito bro, sami-sami sa rental o maghuwat ag milagro. Di ko supa kung milagro ha. Di ko supa. Pero maghuwat ag milagro bro, ingaw mga Ginoo, lihok tao.
8: Oh, kaitabangan ko ikaw.
20: Kaitabangan. Duha man ang klase, milagro o palihokon. Oh, karon kay kulang man tag kurente bro. Na ang pangutana dito sa Capitol Reports, nga nun di man ta mangitag paagi, nga mawala ka ng pagkakulang.
8: Ah, maulagi na eh. Kay ang mga previous admin, supak sa mauna nga dihay mga planta, kanto lang yung sa Kantakoy, nga kuan ginto sa atong gobernur, previous gobernur sa una, nga si Gobernur Erico Amintado, papa ni gobernur. Gibabagan. Gibabagan ang pagtukod og usa ka hydroelectric plant o ang pagtukod og kanang kuan din na, kanang dam din na sa Kantakoy River, no? Kantakoy kuan, gamag dam para ang dato hydro, no? Nya, karon na po, diyan na po yung coal-fired, babag na po babag sila. Na ang ato alang pangut kuan nga, karon sa atong provincial government nga ni ana atong gobyerno ning lingkod na pod kay gibabagan man nilang Kantakoy nga dako na gasto provincial government niadto coal fired gibabagan gapon nangita in taon ng atong gobernador og kinsay mga investors kabahin ning atong kurente nga dunay kasaligan nga kurente nga kun gugaling dunay mga bagyo dinas Leyte oya mo palyar ang ilahang kuan din na sa ilahang diesel plant o coal-fired din na sa planta sa Toledo o sa Cebu, kita, magsige ang itong kurinti. Maunang daghang i-imbitar atong gobernur, kaning kabahin na po diri sa solar. Ano ba? Ay solar plant, dahil solar din na sa Daguhoy, kaning sa Sikatuna.
20: Dako lang sa Daguhoy. So,
8: pero kung ano naon mo, ano na oni mo diha man tagay sakto nga mo investor para ana nganing ato ang donatay planta kay og diesel na ganitong talking about diesel tanawa ang diesel karon ning abot nag 100 plus unya siyempre ang ato ang mga diesel plant manira gyud kay pila ray bayad og bukurente. Unya diesel plant ang imo kuan sira gyud. So diha gay alternatibo no ta. Pero mao lagi. Wa pa puta to mag tagawta.
20: Ang indot unta bro nga babag. Mga kuy mo tanaw bro ba. Muhatag sila fax kay katungod man na. Muhatag og fax. Apan og walay fax. Wala unta sa imo babag bro. Unya na babagi kun makita na yung diferensya.
8: But no, mao lagi to.
20: Mao
8: lagi.
20: Babagan man daan upang makita ang depekto.
8: Mao'y giingon sa itong Mr. Kohler na is good thing tanan tao madto mangyud anang kamatayon.
20: O sa man di ay.
8: Ba mo ingon po na sila bitaw po no? Kita tanan mga mata ay mangyud.
20: Dili kay ang gipakadako good bro kung kuyugan na to ang punto mga sakit ang tao.
8: Mamailahan.
20: Nalang lagi lugar nga na ay coal fire sa Rangani province na Bilyan Weba Misamis Oriental. 450 megawatts bro. Ana adiha. Nanawag ko bro.
8: Okay.
20: Kaya pa mga cellphone sa mga suod dito. Wa man kuno mga sakit.
8: Mao man kuno gyapon sila.
20: Gana,
8: Malagi.
20: Wa man mga labi hay pagabot na po katuig ugway magdaot. Sigig andar gabi igadlaw. Wa man. Nagpabilin mang normal. Mao man kuno gyapon pud sa wa pa puy kulpar. Sa to pa, ang kakulangon nga litok-litok sa mga engineer bro atong Capitol Reports na aday untay solusyon.
8: Naay solusyon.
20: Anang pulong kakulangon?
8: No.
20: Naay solusyon.
8: So, unya, malagi. Ambot na ganang-ganang itong mga tawana nga supak man kay atong kuana atong dihay ning offer ng nila o mga inana ganang supak po. Samot.
20: Kaya ang sugnod ko na ng coal fire bro.
8: Charcoal.
20: Charcoal. Gikan sa Indonesia.
8: Gikan sa Indonesia. In fact, doon natin kanang coal diri po sa itong province, dili sa probinsya sa Bol. Sa whole Philippines, doon natin makakuha tag coal. So, barato doon ta ang pagsugang dagitab na to. Ang ato ang kurinti, bayad atos kurinti, kung doon na ba tayo plantang coal fire. Pero ang kinabaratuhan gyud ay kunong source sa kuryente kanang nuclear. Pero mahal kayo ang pagama sa planta.
0: Kadto sa Bataan.
8: Yes. Oh, mao na kina.
0: Di ba gibabagan?
8: Gibabagan sa panahon ni Cory Aquino pag Chins Court. Iwa na ka-operate kay na kuno sa fault line kanang sa linog, fault line sa linog munyag mahadlok og dunay kuan sa gitawag ana. Bakadaot sa environment og musiak ng ilang kuan mahimong dako kayong kuan sa radiation, no? Pero dire lang tas lalawigan sa kabuhol mo concentrate. Sakto mtong iyang gingon nga nganong gibabagan mo itong mga kuan kanini hindi na lang ta problem sa laeng sa kapkaraan amot unsa ilang purpose atong gababagbaba
0: basta kay nanginahanglan gyud
8: ta nanginahanglan
0: nanginahanglan
8: oh ya wa magkawang ang atong provincial government ron pangita gyud og medios nga bastante ang atong kuryente dinhero di ta mo sakripisyo tanawa ra gyud panahon bitaw sa audit tungod kay ang atong kuryente gikan sa kanang liti, naguba ang atong transmission line, pila ka buwan ang sakripisyo. No? Tungod lang ana, nya karon og pananglitan, kuwang ang demand sa Cebu, dako ang demand sa Cebu sa kuryente. Unahon ka, tagatag.
0: Ila mo yung unahon.
8: O, ila yung unahon. Kaya daghang mga factory dito, daghang mga establishments dito, moangal.
0: Naman ka ng sinultian nga ang kaluoy magsugod sa kaugalingong panimalay.
8: Magtinood.
0: O, di ba?
8: O, muna na siya.
0: Lang ila dito.
8: Mulig eh. Muna na karon nga ang atong provincial government, pinanguluhan sa atong gobyerno, nangita ganyan din tao nag-investors bahin ani. Kay kung wapatotap babagis, mga previous nga kuan, doon na nang tatay planta nga coal-fired o doon na nang tatay hydro kato sa kantakoy nga usag ito makatabang unta sa supply sa itong kuryente.
0: Kanang nas lubok bro.
8: Gamay na kaya na. Wa po ma-develop na.
0: Wa, muro magkasagbutan tanaw.
8: Pila ra imaginerate anak nga kuan. Murag 800 ba ito? Oh, 800 na. Kilo. 800 kilowatt or just some ginana, no? Wa. Kita. Tagatag resources.
0: Pero unang-una bro, sa pikas bahin, daghan magpasidaan ang mga doktor sa mga tao bro, atong itinibuok. Likayin ninyo na. Sa ito pa, amot og nabay doktor gaingon likayin kulpair.
8: Wa po.
0: Oh, ang mga doktor may sinati o kung sa makadaot sa tao. Sila man yun, ilaman ang papel, ilaman ang gitunan pag-ayo. Mabito, gahonon na ako bro, muadto ko bookstore bro. Ngutana ko dito asa mabasa sa libro diha nga ang coal fire dito sa lugar sa Laing Nasod
8: makadaot og sakit
0: nakadaot og
8: di actually no? Kaning ang ilaha sa una siguro huna-huna nga kaning tungod sa pollution ang asoba mugawas atong kaning panghaw may nga na nakuha
0: habog kayo no? Taas
8: panghaw sa kaning coal fire no makadaot. Pero daay daghang bag-ong teknik karon nga ang mugawas ng aso dili na makadaot. Kami sa una, ako lang ko ana na. Sa una sa nagtrabaho pa mi sa Southern Industrial Projects.
0: Cortez.
8: Ang amo ang gigamit nga katong fuel nga para mag-init sa among pot ba kanang kay adto man mo deep man tong mo lunod man tong sin dito, mulunod niya inigawas nanay lead og zinc nga coating ang sin, no? Diba makakonsegi gikuan na mo sa amuang pot nga pag-init lang sa amuang pot nga gatuyok-tuyok tukuan? Bunker fuel. Nga among panghaw taas kayo. No? Kanto siya, mahog itong obsolete kay ano man, panahon ba tos 1949 pag humagira tukod tong plantaha kay war reparation to siya. Pero dunay mga missions ato nga kung mo gawas na tong aso para sa panghaw dunay isirit nitong tubig para pagsa sa kuan
0: sa
8: bangker nga katong aso sa bangker pareha ra gud aning kaning nganuman ha ato lang taga agbase ning mga barko nga nang lawig aning mga dako kaya natong kadagatan
0: aso-aso man na.
8: Oh aso-aso kasagaran na mga bangker og diesel. O, ano mawa man din na ang pagbiyahe. Moingon ang pait anay kay kita, moingon ang western countries nga ayaw mo gamit og coal-fired nga mga kuan, mga planta. Pero ilang barko? Daghan kay ilang barko galawig. Mm. Ya, Pilipino pa ikro.
0: Oh,
8: galaw na bay nga sakit nga mga Pilipino nga siman.
0: Unya panghaw, ibabaw ra po sa barko.
8: Oh, ibabaw ra sa barko, mahanggap gyud ang hangin.
0: Usa do para yabugon gyud.
8: Mao lagi.
0: Dilis pag-unsa ha. Ah. Sumpay sa istorya, bro. Ang engineer usas mga ininyero, bro, dito sa coal fire dito sa Villanueva, bro. Ako silingan, ako suod. Gauna-una kung akong tawagon today, bro. Akong tawagon kay kuha na kong fax.
8: Nabay na nga sakit?
0: Nangasakit na ba ng mga tao diha? Pero on record, mayon ang certificate sa death certificate nga nadaot sa
8: hangin. Oh,
0: hangin,
8: ano, hangin nga nahanggap gikan sa.
0: Na i-fax ba?
8: Og di ba kanang unsa may sakit ada TB?
0: TB.
8: Kay na, sige kahanggap og aso sa. Hindi na. Pero
0: si Engineer Mar, Engineer Mar, dito sa mga lungsod.
8: Ah, ini ni ah.
0: Mula gina na.
8: Ato mabasol to previous mga admin nga ganang nang labay nga nung musugot o coal fired nga kuan nga barato gidon ta to. Just imagine. Ato huna na on lang. Gikan sa Lite atong Kurinte.
0: Kurinte.
8: Gikan sa Cebu atong Kurinte. Inig abot sa billing na to na ay na gitawag og kanang loss. Generation loss. Kahit na ano, layo man kayo itong gikuan. Layo, mag-ana mo kalayo. O guwa dyan mo'y mag-ana mo kalayo. Mam, ito na naay ka ng transformer kada kuan. Kaya rin magsige ang kurinte. Magsige og 220 o 120 kada kuan. Kinanglan nga, muabot sa inyong sa lugar, 120 o 220 ang imong kurinte. Mauna na ito mga transformer. Kaya labi nang nagkadaghan ng imuhang kanang imuhang mga establishments. Tunya, power loss, gipabayad ka. Tungod kay layo, tagikwaan.
0: Mawalagi.
8: Og naapan ni Neres Buhol, hindi gamay.
0: Lahi mong guning, gagamit kas kaugalingon ni mo, naras imong palibot, bro. Kaysa mo biyahe pa, dusa mo abot sa imong palibot.
8: Oh.
0: O, panalitan ka ron, makaunaw na ang liti, di sa may muhatag ninyo Buhol.
8: Kana, yun.
0: Kaya unahon sa rin.
8: Tonya, unahon na to, nga kanang liti, pronto, pronto kanang bagyo-bagyo, yun na.
0: O, lagi.
8: Oh. Nga, Cebu, nga, karon, dagtungod kay nagkana mo ka progressive ang Cebu, madlog yung taog unahon gintong ilaha kay daghang siyempre tuwa dito na nga buhi ang ilang ilahang gobyerno dito sa buhi sa mga establishment kay gipanggama mga planta dito di ino na kung ano na imo sinsilyo na lang sa Buhol ihatag diya
0: na ay gaingon bro nalakbitan ato sa Capitol Reporter sumpay kay ang cooler man god kurinti ang iya nga kini lagi ko na sana ipiralo oh katong panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo nga mga dagkong kumpanya
8: gipa-invest
0: oh sila na ang
8: gipa-privatize
0: na na kining kumpanya bro kay lahi masab musandig maggobyerno ug mag-burnout ay ilang generator
8: napagayla kong limalas no
0: tato asa man na
8: kay dunay engineer nga retired engineer nga ako na istorya ba di na lang ko moisgot kinsa basta kay retired engineer sa NGCP no ato ang mga transmission kanang kaning sa NGCP kaning ato ang kuan sa una mga German technology US technology tungod kay ang investor na to, nagkaroon mga Chinese naman ang itong investor, tuwag ipagsalisa ng mga makina o mga ininsik na.
0: Ininsik na.
8: Muna na kapait na to, tungod na yung ato ang, ganyan tang mga, ganoon yung ato ang mga critical kayo nga mga kaning ato ang supposed to be gobyerno, tayo kay hinumdo ko sa una, talking about Napocor,
0: National Power Corporation.
8: National Power Corporation. Mamunta ito'y ga-handle tanan mga planta na ito. Kuan. Karon gi-privatize na. Na tungod na ng ipiral.
0: Oh, kanang ipiral.
8: Oh. Oh, yeah, tanawa. ama kaning atong mga negosyo na karon, kasagaran ng mga negosyo na nato, open na nato sa investment sa kung may problema ganun ta ang investment o kung ano o kananglitan kita mingon tong kung ano ay sukol-sukol mo na mo paungon yung inyong kurinti ron.
20: Mamuyo na puta.
8: Oo, oh, mingon na puta. Ayaw taon. Oh. Ayaw taon, sir. Pero ang ato ang nindot magutong dunay ning react na to, no? Kaya itong gisgutan to na itong Bernice, ang bahin sa itong kurinti. Kay nako gini kayong kuan na to nga burnout. O nga, ayaw ko ing na nga ang burnout sa Cebu, 8 hours, kini nga to, mo, sa mutang ato ah. Kung 8 hours Cebu, ay siguro 14 hours ato ah dire. Ayaw gani kay ginagmay na nito burnout, gagirotate, no?
20: Rotational man nga to.
8: Rotational, pero ang problema anak karon kay kasagaran po sa ato ang mga kuan, ato ang mga planta is diesel plant niya. Mahal na kayong diesel.
20: Mahal ng diesel.
8: Oh, patay
20: mas tali. Pa kaysa gasolina.
8: Mas gasolina. Oh. Supposed to be, daghan kayong nanagan ng sakyanan sa una, tungkol kay barato ang diesel. Dahil kayong diferensya, karon nabali.
20: Nabali na.
8: Oo, oh, nabali.
20: Ang diesel na may mahal.
8: Mahal ng diesel.
20: Oo, lagi na bro nga. Ang kung mag-isgot, magkukakulangon. Anindot paminahon bro ha? Nga, doon na tayo kaugalingong planta. Unya, og may kakulangon, set up mo manghangyo na tas laing probinsya.
8: Oh, tabangi mi dire.
20: Oh, tabangi mi dire kay nagkakulang.
8: Kuwang mi dire.
20: Oh.
8: Ana mi
20: pal. Atong kaugalingon. Karon bro kay ang sumpay og klarohon yung spelling kung paminawon ang tingog sa mga engineer bro kay tabangi mi dire kay wa mi jamo. Mao man mo man.
8: Malege. Ato sagi acknowledge din niya diring ato as atong Facebook live no di si Ma'am Plurami Osara Gabesa is watching. Ay mayong buntag mayong oras ni mo din ha Ma'am Plurami. Oh di ba init din sa Texas? Taga Texas everybody is Ma'am Plurami Saraka. Di si ato na ning basa ni si Sir Clemente Alo, di si Dors Caloyong, morning si Kwan, no, shout out to Paulino Baliong, Frank Ngoroni, Ungkoy, Sri Lahira, Risa Bonita.

0: mana ada yang tahu luar bro.
1: Oh, okay. Kita lah bakong kasang kaning bangkong kaning kuaan ato og pinsyon. Ang amo ang pinsyon sa gobyerno. Ay, nalupog. Kay dugang tindog.
0: Dugang tindog.
1: Oh. Kaya way bangko nga gipangbutang, kaya kasagaran nga mo-withdraw og kwarta, mga senior citizen.
0: Mao man ay kay
1: nya wajay moy bangko nga lingkuran.
0: Mutong kahisgot lagi ko, ingon si mamami. Oh, ingon si mamami nga ang imong gisgutan sir, bangko. Ano naon sa mali nako pag bangko? Gihaway na ng tuhod ang mga senior citizen, bro.
1: Mao lagi. Ang bisan sa bangko, no? Nay uban na bang bangko nga akali ko kuanan og ganing kuan sa ato ang mga senior citizen. Way bangko tuan ang gibarog kita kog nalupog yung nalupog yung senior tungod kay iba may kag week nag tuhod ning ato ang mga senior citizen. Ya, gatindog kay taas kay linya kay lain magupo ning mga senior citizen nga iyog karong oras karong adlawa moy tag withdraw sa inyohang magtapok po, mura po ka. Pre-over ito.
0: Unya na yung sati, paminawa na ito bro, si Helen, may butang ni mo di Helen, no? Diya sa Dao, sa usap sa mga patigayon diya sa Dao, may butang ni mo di Helen. Mo lagi bro, nanawag sa akong cellphone bro, kaya kini akong cellphone, muandar man lang na yung manawag. Sir, mahangyo ba ng taga-hospital Galyares? Nga naman, bisag dapit sa OPD sir, wa may bangko daghang mga tiguang diha.
1: Mabisan gani ko an. Kita ko daghan kayong mga establishments nga kanang mo cater og daghan kayong mga kliyente nga way mga lingkuranan unsa niya pasagdan na niya kilid-kilid diha mga tindog unya mga lupog ng uban. So imo labang kwarta na adin na.
0: Uy, ba ng mga lagi ubiyahe, bro? Tinughong ra ng uban. Wa ipasabot nga, wa sila makaon. Oh. Pero gumikas ka dalay, bro. Oh. Ang uban din na gani mo kaon, bisan pagiyan damag si karne manok.
1: Yes.
0: Ay, sakay lagi like, first trip. Pag-abot din, bro, ang first trip po, may bangko.
1: Naot nga madunggan is uban na itong mga kay pagpakabanang bulanon maning ato ang mga ato ang programa. So magpagabana taani nga. Kaning uban. Ato de pong katong ako ang kuan sa kaniadto ba nga sige tag kuan nga kanang lubi lagi nga naas panglaw. Salamat po ta nga gibubuan sa LGU.
0: Gidad ag truck
1: sa tubig. Salamat kay nga inyong kuan. Niya ato ang niya si Peter James Bandala, shout out sa PCDO Sido, nagmeeting karon ang cluster 2 para sa ilang accomplishment og targets. No, inoon ni. Hinaot nga kaning atong mga sido ha. Tarong ag target ninyo kanang mo tunong-tunong gyud inyong target kay niya inyong accomplishment dili hangad langit ha. Bao ano ba nato hangad langit.
0: Madala na nagbanabanaon mo.
1: Di sa una bro.
0: Oh,
1: kanito. Naghan man ko tungod lagi aning kaning BS nato nga kanang rating ba kaning sa IPCR. Target ini accomplishment hangad langit ginangnan mo abot sa BS. Kay mingon pa dog ug matag BS ata ato ang kaning bonus kaning bonus ba nga kanang performance bonus.
0: Oh, performance.
1: Oh, dili 100% daras 50 kinang isampak na to ni BS. Mo na hangad-hangad sa ato accomplishment ani tanan ya ta hangad-hangad bun din na sa inyo accomplishment og kaya target, kinanglan nga mo, igo mo sa inyohang ko nga, kaya ba?
0: Oo, oh, kaya.
1: Kaya sa inyohang capacity nga makuha nga inyong target o di pa mo lapas mo sa inyong target.
0: Oh. Ito pa salamat at itong cooler ganina, bro.
1: Salamat Mr. Cooler. Nga, imo ginang na, gibalik pag-discuss na to.
0: Nagsunod sa atong tulumanon.
1: Oh, tanang nagsunod sa tulumanon na to. Kinsa itong gustong doon ay ipaabot sa tuang mga ahinsya sa gobyerno nga murag sa lawayon paabot kay tong
0: lagi sa ami kanina sir kay bawo ko kun sa imong gisgutan gapon sa man bangko anang UPD tinuod man gyung wasay bangko lo kay gapon bro tanaw na to dasok so, bayan tao
1: so wala man tayo oras mga kaigsoonan maingon na lang mga daghang salamat sa inyo ang pagsubay ninyo itong programa pagbakabana bulanon sa kanunay Abante Bohol.
0: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod ni ining Mount Lumanan ng inyong mabati gikan sa adlaw Lunes ngadto sa adlaw Biyernes, oras alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kauton. Sa ngalan sa pangagamanan ning

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500.
4: DTX500 mabalik sa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdag, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hustle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
14: Uy, what ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
18: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
21: Balisama na ang isip.
22: Wala tayo choice.
23: Para-paraan na lang.
24: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment.
25: Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal.
26: Natuwa ako.
25: Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
27: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
25: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
28: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
29: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
32: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
31: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
32: Dugay, ragyod mga plano, anak Mare. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba yaka ayo ang panahon karon?
31: Ay, Mare. At tudad-as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
32: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
31: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
32: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna, gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DIY Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY Arde. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no? Sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner na ako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo Carly and salamat MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3 mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andang nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw tagpilaran, maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana. Alang sa kamatuguran, maayong adlaw sa ato ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney, Adam Rausman Hala, first gentleman and first district representative, Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panbungso city councilors at mga kaugbanan na itong mga city hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gabi na usab sa ato ang mga office heads, department heads, o atong ang chief of staff no sa city mayor's office, Ma'am Catherine Dorimansha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanda. O maayong adlaw sa mga higala sa ato ang mga nagsikay-sikay sa mga tagsa-tagsa sa mga palingalay na nangandak sa mga pagkaon karuna sa mga higala. Nagan kayong salamat sa inyong patulong, pagkikuhan, pagkakamuna, no? Labi na sa ito ang mga news things, sa ibang pang mga updates na ito sa ito at pagkaman ng lugar sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag asa man po ito ng siya itong programa, huwag asa man muna himot ang karong mga oras sa mga higala, maayong adlaw, kaninyong tanan. Huwag siyempre, bilisad na ako na makalimtan ng ito ang 15 ka mga kapitanes, ng ito ang 15 ka barangay, ng ito ang siyudad sa Tagbilaran, and of course, sa itong mga Tagbilaranon sa sablo, nga naminaw sa ito ang tulumanuhan, sa itong matag-adlaw na programa. Again, maayong maayong ayong adlaw kaninyong tanay. O syempre, mga higala, isa't na ako makalimtan no, sa ito ang tigtimon na itong programa nga mo'y nag-insure mga higala na madumugta sa kahanginan via radio sa ito ang DYRD station, kundi na sa mga higala na ka-air ang ito ang programa sa DYRD. And of course, sa ito ang usab na Facebook page, kundi in usab no, nga naka-live na itong programa mga higala sa official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. And yes, no, sa kini sila, maopo ni ang maoy nag-insure nga madung ko sa kahinginan. Hello, mayong adlaw ko sa ito. Yun na ni DJ Cyrus De Virus, ni Sir Jerry Cajes, ni Sir Eric Ivo, and DJ Bumbo Lerto. And of course, to Sir Gilbert tulog, no? May mayong adlaw kaninyong kanan. Yes, no, it's another day, mga higala, because today is September 21, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito para sa manahon ng mga higala sa tungkol panerbisyo ni atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, magkailang adlaw na sa mga higala, na inausap ng adlaw na itong pag-aisbutan sa mga sa makatiktaran, programa o servisyo ng atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, magkailang adlaw na sa mga higala, na inausap ng adlaw at pag-asawa niya sa stage until the end of our program para makahadyog na sa mga lakas ng mga balita na itong nakuha diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran sa stage soon sa itong mga kaisunan at itong mga Tagbilaranan. So, kasaman ko itong CBI itong kanya mga higalas. Thank you and stay with me until the end of our program. And of course, mga higala, ito sa CBI kung niya taod-taod, no, kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID, no, na ito ang basta sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap, alam sa itong mga Tagbilaranis, no, kay ongoing mga higala, ang ito ang distribution mismo, no, sa itong City Hall sa station para sa dugo mga detalye sa ilabi na sa itong mga Tagbilaranis, no, nga nakadungog o wala pa nakaklaim, no, o wala pa po nakaprocess para inyuhan ni mga higala na ako ang update niya, ako ang ihatod diha sa ito ang kahanginan o ilabi na usap sa ito ang nakalive na programa sa Facebook page. Yes, no? And of course, right now, no? Naka-phone patch na niya akong ka. Kung magkina tayo doon natin, importante nga liyatinan na activity, mga higala. So, mawag na bilis ako ka ana sa itong stasyon o maka-uban niyo, makakita, makahatod nung sa ito malabas mga balita physically or ato as ato ang liyas sa station, mga higala. And thank you, no? Bisan pa, naka-phone catch ta na agyakod mo, nakikuban ka na ko na itong matag-adlaw nga programa para ma-updated na sa kamigadai ang mga programs and services. Ilabi na sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And, yeah, sa dili pa na kaya po dahil mga higala, nga ito ang mga diliyang mga updates, diliyang mga programs na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no, sa pagpangumusta sa ito mga suking tingkahinaw booth, no, sa ito ang na booth sa ito ang naka-live and of course sa ito ang naka-video para makapangumusta ka, no, sa ito mga viewers na ito and listeners na ito ni ito ang matag-adlaw ng programa. And yet, no, so, kamusta? Kamusta itong mga piso na itong naminaw o nagtanaw sa ito ang programa? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good. You are all fine. Namo sa maayong panglawas. No? And speaking of panglawas, mga higala, it's very important ito nga ito. I reminded itong kaugalingon kay importante usag niya siya na dapat ma-aware ka o itong mabutang sa tungunang-una na importante dyan na ampingan na ito ang itong lawas mga kaisunan. And yes, no, reminders ko mga sukiti kami now kung magawas man ta sa itong mga tags-a-tags sa mga panimalay o magawas man ta sa mga tags-a-tags sa mga itong trabanguan, mga higala, ayaw ang tanong, no, sa kalimon sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga doon ay good mga higala para protection sa itong lawas laban sa di natumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, kung makabantay mo, gabi na isang kaayo kainit no, masigayot at tamugawa sa ito ang balay o tagsa sa ito ang trabahuhan. Tuhas lang inita sa panahon mga higala. So please, ang tingin na inyo ang tingin na ito at ang kaugalingan and of course, usahay-usab at ang panahon ng mga higala noon. This past few weeks, no, nga kasi natin tagwan-wan, inip ka kayo in the adlaw, last time kagabiin mo, mutaligsik, no. Pero, kana, atong apingan siya ng atong lawas, mga higala, no, kay hindi lang yung magkasakit po, kini makakuha, takubo, sipon, or hilana, tapos kayo antan siya, uguruhan, no, nga, course, nga to ang pagpanerbisyo sa to ang kasatag sa kamagitan trabuhan. No, it's either maka-rest sa tamantama, so maka-absent ka. So, nga to ang pagpanerbisyo, no, ma-unford, no, ma-hamper. So, mga nang antingin na to itong lawas. And yes, dapat ang video na to makalimtan sa pag-inom ng tubig, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated, mga higala, no, para kinilaban sa kiniingat kayo nga panahon kung pumuhay mo mangani more than 8 glasses of water a day, no, para at least ma-hydrated ang ito ang lawas. And also, please don't forget na to take vitamins. Kaya tabang kasabi siya para protection sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. So, mawag ka na mga higalan ng kaya timanan, matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, harikod po mga higalan, din na ka maglangay. At ang ihatod ang ato ang mga newsbeat nga ito ang nakuha sa wakan government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, isa ka-official na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, technology, and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilin sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Just, ang na-organisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa kinahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapela Administration, ilabina ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan kung himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuhan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City, nagpatayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable, o mas makatawhanong siyay. Kung maupit ko mga higalan, ang isa sa mga newsbeats and isa ang dugan sa mga informasyon labi na sa mga newsbeats sa nga nakuha na ito sa pagbakan sa City Government of Tagbilaran. Sa laing bahay na sa mga higalan, di pa dayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay o mas luwas na pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin ni ini ang pagsemento sa Alfarero Street nga nagkonektar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Isabo Road. Kini nga road concreting project na tabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabawan, San Isidro o Tiptip. Sumala ni Mayor Jenyab ang proyekto ipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran kung wala nagamit o bisan o sangkalo. Dito mong sa proyekto na mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mahapsay ang pagbiyahe sa mga residente o motorista sa mga lugar. Sa laing bahay ng sa mga higala ni ato ang news feeds, gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jenyab na 100% nang nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project na mao ang pinakaunang tenement housing project hubo sa Yapela Administration. Sa proyekto, gitukod aron makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa siyuday. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga adunay coverage activity center, chapel, livelihood center ug uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jenia nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon ni ini. Dugang pa sa mayor nga aduna pa ay umaabot na maayong balita sa usa pa ka programa nga ipatuman sa pagtimbayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Ug mao kato mga higala ang ato ang news nga atong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala ning ato ang programa, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID na usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa kamakaigsoon na itong mga Tagbilaranans, sa di pa napihatun ang mga details kabahin sa unsaon pag-claim, unsaon pag-check, unsaon pag-register, mga higala. We'll give you an overview or information or background kabahin sa ato ang programa. So, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia ng atong Kagbilaran Citizen ID Card. Kung nga nung namugna ni mga higala, tungod kay Mayor Jenia assumed sa iyahang unang termino ni atong July 2022 as our city mayor, the first executive order nga isaina ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize ato ng mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Okay niya ito ang ID card, mga higala, powered ni siya sa GCash. Yes, no? So, you heard it right, no? Powered by GCash niya ito, mga higala. So, therefore, ang itong Tagbilaran Citizen ID card dapat doon at tayo GCash account and your GCash number. Kung unsa ang ngalan nakapag-register sa mga GCash account, dapat mausad ang imong maparehistro. So, dili pwede, no, mga higala, nga imuhang ID card, pero sa imuhang pamilya ang imuhang gigamit nga GCash account. So, dapat kung unsa'y GCash name o GCash account and number, dapat mausay ma-reflect once nga mo-process sa o mo-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And, mapapunin ang nakalindot, mga higala, kay kung makuha na nato ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card, it is all for free. Huwag wala mo'y pag-abayran, maski piso. Yes, no? That's right, no? Nga wala kaya maski piso. Ang bayad ni so libre ni siya, no? Sa ato ang mga Tagbilaranans nato na ni-avail sa ato ang Citizen ID card. Okay? Napot yung mga perks and benefits na nga makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So later ako ang i-announce yung mga higala kung kunsa ang mga perks and benefits nga pwede na itong ma-avail na nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And yes, no, asa pag na ito makuha, no? Kumakita na ito, asa pag na ito ni makuha. Okay, so kabahin ini, sa lili pa ito makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, bisita sa ito mga higala sa ito ang Tagbilaran Citizen Government Facebook page. Scroll down lang mga kagsunan na ako, no, na mga mga programa. Scroll down sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, and then makita na ito at sa unahin, no, well, scroll down, makita na ito mga kagsunan ang ito ang link, no, or caption mismo sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Ito ka na, doon ay link no, sa itong caption, huwag ka na, i-click na ninyo, punya mo direct na siya mga higala pa doon sa itong website. Kaya kina itong website mga higala, doon ang purpose ni ini, one is ang pag-verify, doon is ang pag-register. So kung naka-direct na ito sa link, so kung mga Tagbilaranians kaya naka-avail niya ito ang July 2025, hantod karong mga panahon na mga higala sa link, no, doon na tayo i-verify. So write, just write your name, complete name, and your number para at least ano to makita kung ang atua bang Tagbilaran Citizen ID card ready to pick up or wala pa, no? So kung pinagsubat ninyo sa inyong name or type niyo yung name with your GCash number, ngayon gigamit, mga higala, mupop-up na siya noon or ma-appear na siya nga, ang inyong Tagbilaran Citizen ID card is ready to pick up or naana or wala pa. Kung na naman gani, pwede na magkuha diyan mismo sa itong City Hall Atrium. Kung wala pa, pwede po mo bisita, no? Ipacheck kung anong wala pa nakuha ka. It's either, ando doon na nai ka na nga ito ang problema, ginagmay no, sa ito ang Citizen ID card. It's either the address mo ka dapat, 13, kung ako masayo, 13 ka letters, no? Gabi sa itong address, dapat di wala pa sana, no? So, man, ipacheck para itong makorrect kung karong mga ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And sa mga wala pa po doon, ikaduha nga purpose sa itong link is pwede sa magamit, no, magpa-register ka sa itong Tagbilaran Citizen ID card. No? Just give us your detail. Sa link nung atang ihatag, pilapan lang ang mga link, ang itong mga importante, mga detalye dito, mga higala, para maka-avail ka sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And of course, kung dili mo ganahan no, sa itong link, kay ganahan siya po, nga muhan sa, kung mabisita mismo sa itong City Hall, pwede na po tayo nga muhan na sa itong City Hall Atrium. Kaya naadiraha ang itong distribution and releasing and registrations, distribution and releasing and registration sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So naanang ito mismo diyan no, sa ito si Atrium left side, dool lang mismo sa ito ang mga ATM machines o sa itong hagdanan, makita ra dito mismo ang ato ang Tagaran Citizen ID card nga booth. And of course, open niya from 8 o'clock in the morning hangtod sa 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. And sa itong mga kaisunan na ito, no, nangutahan na kabahin sa mga papers and benefits na makuha na ito sa Tagaran Citizen ID card warrant. Is kung abroad man ano or mag-bisita man tas sa pamilya abroad or within lang diri sa Philippines matita sa lain nga lugar, no? So sa Pilipinas pwede man yung mahigala ang atong Tagaran Citizen ID card sa pag-tap and swipe niya sa ato ang ID card. So di na ito mag-daog bills, no? Or unsa pa ito ang bitbiton, no? Kay ang atong Tagaran Citizen ID card ready anytime pwede na lang machine, no? Sa ito mga establishments nga ito ang i-purchase na ito pag-ipalitan na ito sa products mga higala. So, tap and swipe lang do ang paggamit sa Tagaran Citizen ID card. Ito ha, ang benefits po na ito, I need is easy food, no, kung nakapot na sa Philippines, yung ginahan dito nga, doon ay bills na bitbiton, pwede po saan siya magamit na sa ito ang pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang Citizen ID card, it is a Visa card, no? So, pwede siyang magamit sa pag-withdraw. And ikatulong na benefits sa ito mga higala is low post here sa ito ang programa o unsa ang mga programs and services or rather, ang ito ang mga partners na ito ng mga establishments rather, na ninghatag sa nato o dainaiyang mga discounts. So, ginagmay lang niya siya mga higala pero dako sa usab niya siya nga tabang doon sa paghatag o discounts. Kung doon na tayo

0: So, wala na download ang copy no pa sa ilo ako. Kaya wala download ang copy kaya naapo ko diri mismo sa so ang ko ano, wala ko internet. Mo na nakakontact lang ta pero sa mga kaisunan at mga tagbilaryanon, sa labi na sa mga senior citizens nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan karong adlaw September 21, 2026. Happy birthday kaninyong tanan. Ug lay binausab no sa to ang mga kaisunan natong mga kauban sa pagpanerbisyo, mga higala nga nasa ulo sa kadlang natawahan kayong adlaw. Happy birthday usab kaninyong tanan. No, happy birthday. Greetings mga higala gikan ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16th sangguni ang panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. No, sa to mga sugid paminaw, happy birthday kaninyong tanan. And ilabi na usab sa wala to na mention no sa tong programa nga nagsaulog karong adlaw sa lang adlaw natawhan. Again, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pagkikulong, pagkikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments nga ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Ugmang uban-uban sa kita mga higala, ugmang kudlawa sa sasamang takna ng istasyon itong programa ang magpakabinaa alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may gawin na lang kaninyo servisyong from home to home, kukma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, and our 16 sanggunyang panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, I'm Kathleen Terimoncha, and our City Administrator, Sir Alvin Ubi Sacuzar, as we all stay in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Na ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sahinta.

0: Oras sa Dewali Worldwide ng Radyo sa Katawahan alas 12:05.
1: Oras sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Ing alam ay nga unto kinisiri tutas sa mga tutininyo sa mga balita karong utuhan sa Alturas Group balita sa utong tutok. Pinikan ka karong mga Hercules. September 2025 sa kung magiging niyo sa mga balita din sa Tudapito sa Kauluhan o sa Kawas. Kauman sa Technical Department karon sa mga uruhan tuding sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, papay ang Osaka City News ng Batal sa Buena Vista o mga cameras o Europa. Sa naging bahay ni Hangyo ang NFA call sa ilang central office na pagkadala o dugang NFA rangis paliwa sa pag-igo sa El Nino. Sa kauluhan, himuon garong adlawa ang oral arguments kalabot sa isyu kung pinakabuto ang inangan para makonbekto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samtang sa gawas, nagandang garon ang silan sa grabe o pangdugay nga gubat batok sa Estados Unidos. Mao kito mga higala ng itong mga ulukan na pag-initali ninyo kung mga balita kung man lang sa penyong dormigan sa Alturas Group.

0: Ay, salamat sa Jimmy Integrated News sa itong balita sa gawas. Nagandang karon ang Iran military sa grabe o pangadugay ng gubat batok sa Estados Unidos. Ano ang report sa Net 25?
1: Tap ng Iran na matatagalan pa ang pakikipaglaban nito sa Estados Unidos. At bunsod po nito, handaan nila silang makipagsabayan sa Washington gamit ang panibagong mga armas. Yun ang Les Pierce for the news.
2: Inihanda na ng Islamic Revolution Guard Corps o IRGC ang sarili sa pangmatagalang pakikipaglaban sa US at mga kaalyado nito. Ayon kay IRGC spokesperson Hossein Mohebi, sakaling umabot sa isa na namang pagsalakay, gagamit ang Iran ng bagong mga armas at papalawakin ang saklaw ng labanan. Ayon kay Mohebi, polisiya ng Iran na panatilihin ang mabuting relasyon sa mga bansa sa rehiyon. Tiniyak niya na US military equipment at bases lang ang puntirya ng missile strikes ng Iran at hindi banta ang ito sa mga kalapit bansa. Magugunitang naglunsad ng magkasamang pag-atake ang Israel at US laban sa Iran noong 28 ng Pebrero. Bunsod nito, hinigpitan ng Tehran ang hawak nito sa Strait of Hormuz. Noong June 18, lumagda ang US at Iran ng isang Memorandum of Understanding ukol sa pagtatapos ng giyera sa Iran sa lahat ng pronta, kabilang ang Lebanon. Sa MOU, dapat nagsagawa ng mga negosasyon ng dalawang partido sa loob ng 60 araw. Nag-expire ito noong August 17 nang walang kasunduang nabuo. Yolanda Aspiras, Net 25 Americas, para sa Matanang Aguila International. Trusted, connected, on point.
0: Ayon sa amat sa Net 25, ang libayon ng Bayan Kaguminaw sa mga Facebook viewers, labat ng Bayan Kaguminaw ni Bay Dukilpon. Salamat usap, Olga May Kaguminaw ni Ansoy Kumedo niya sa Kanangkan Korea, ni Lito Umbay sa Kantulimbo Balilihan, ni Hintay Dato Patinaw, o ni Arthur de Sabas niya sa Habitat Village sa Barangay Bohol. Ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway. Bawang ka ito mga higalang, naglangkong sa ito mga balita sa Alturas, no balita sa utog sa tutok. Bawang sa Technical Department, Engineer Kagawa, Sherry Cahes, o Eric Eho. Kinisaray ito sa ang Tempo Forever.
3: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa utong tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa utong tutok.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sama ayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators, proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
4: The Millionaire Mindset.
3: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
6: Ang katinig sa hilanat. Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
15: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
18: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
17: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ano mong kulaanon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Kinsay ngalan nato, sir?
7: Paul Mercado, di ay ni, sir.
6: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o, DTX500?
7: O, sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
8: DTX500. Mabali sa mga butika.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud kong makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Good morning, good afternoon, good evening mga kaigsoonang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Kumusta? How are you? May buntag, may utom, may hapon, may gabi, may palis, maayong kadlawon. Yes, mga kaigsuunan, anian usab ang iyong tingog sa kababayenan Janet Limbiliroho. Welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga Bulanon, kining atong programa. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Aris Aumentado, Vice Governor Nick Besas, ug sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte. Mga gigsunan, unya kini atong programa gipahiluna sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office kon paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta naman mo? Sus, kibaw ko daghang nalipay kaining uwan. Pero daghang naguol kay nagbaha sa ubang parte sa dakbayan sa Tagbilaran. Okay, no? Ako'y nakitan ganina sa Facebook. Usa ko ni Ari Dere. Dako amat. Tinuod ba to nga? Dako kay tubig sa lamdagan? Ngayon po ang taga-DYRD nga shoppers po guno ba? Shoppers dapit. Asa pa man dapit ba? Naunsa good. Oy, naunsa naman taan ni. O, maulagi na, no? Sala sa init, sala sa lamig. Kaya nga, no? Magkuan lagi. Malipay lagi tanga. Kuan, mag-uol tanga init. Nga, malipay taong tanga mag-uwan. Pero unsaon man, na magbaha man sad. So, maunay siya mga kingsunan. So, maunay, usap po tingali sa atong tagaan og solusyon gining atong mga baha dili lang diri sa Tagbilaron kundi sa ubang parte sa Pilipinas mga kaigsuunan. So mauna na ron sige pili pa mo politiko nga puro saad walay buhat. No, mauna na siya mga kaigsuunan. So sa untaman anak mo yun ang Pinoy, no? Na ako'y mga kaila, gani nga ka na batang panahon sa eleksyon, maingon nga, aw, kuan, I mean, kisa inyong ibutar, aw, o kisa gutong muhatag, o dako, may butaran, uy, naunsa. Kaya nga tayo laging ganito, mga kaigsuunan, di ba? Kaya hinautun ta sunod eleksyon, mawa na nang inana nga mentality, no? Ako, di man ko supak anong dawatong ninyong kwarta. Dawata! So sa tua man ang kwarta gyapon, oy. Kwarta man as mga Pilipino. Ay, kung ina ila ng personal na kwarta, nga gipanghatag. Pero, butar ba? Kanang tama nga kandidato. Kanang mubati na to mga Pilipino. Inana unta. O, mauna siya. Kinumdum mas flood control, no? Saon taman, anak man dyan na mga kaigsuunan. No? Pwede sa maayo, no? Of course, nga mga kandidato nga makita yun na ito nga naagyo yung ipuhat, no? In fairness po, dili man po ta na nagbinuang. Makita mo po na ito nga usahay ka ng di lang yun kalikayan, no? Sa oman na, like, ka ng mukalit o uwan. Unya, ka ng wala paning gawas ang pondo sa proyekto. So mauna, naiuban mga lugar nga ingon ana nga wa pa masulbad ang baha tungod kay wala pa jud masikaso. Oh. Pero nindot gud unta ga sikasuhon. Oh, so dili man tanan, di ba? Dili man tanan nga. Kuan jud makaingon jud, ah, kana bahal lugaran nangawat nang di man po dili man tanan, no? Mm-mm. Di biya pud lalim nang kanang naka sa gobyerno nagtrabaho ka. Oh, daghan ka tan-aw nimo. Di pud lalim nga kay bao biya tanga kining mga proyekto sa gobyerno daghag papel. Oh, ana po na siya, no? In fairness, pasabton po na tong uban. Di po tamo judge dayon. So mo na siya mga kiksuunan. Oh, atong i-greet biha atong mga suking tigpaminaw. Kumusta naman mo? Ma'am Conchita Aranjuez, ay Ma'am Kunching, kumusta si Ma'am Janet? Kumusta na ka Ma'am Janet? Dugay-dugay na tawa makita, no? Katukayo. O okay na ka Ma'am, wala ka mga ospital. Oh, di ba? Naamang yun na inana usahay. O ako bitaw, di ba? I was talking about it yesterday katong nitabo na ko last Saturday evening. Inana pa dyan na. Oh. Mauna siya. So, di nato kalimtan ang atong mga maintenance. So, atong timbayaon, si Lolo Gabriel at si Lola Inday Cartagenas. Kumusta? Lolo, Lola ng Bayan. Si Sir Boy o si Ma'am Vic Vic Chua. Si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha. Ma'am Cecilia Tagupa Agaw. Ma'am Bernarda Villarrojo. Tibo Oklin Villarrojo Clan. Kumusta? Tatay Billy Tongko. O si Sir Jerry Pabe. How are you? Mama Jinky, tropang mabugnaon si Sarge Anaviso. Yes. Si Kuan, si Ma'am Fer, si Ma'am Gaga, si Sir Dudong Tinong. Oh, di ba? Kumusta? Kumusta naman mo? Ay, si Sir Rico, hindi ay no. Madulara nga nasa OWA. Yes. Atong timbayaon na sila mga kigsuunan. O niya, katong atong mga kamag-anak, kakosa, kapamilya, o katong kauban na to diha sa opisina. Uy, speaking of opisina, di na to kalimta na atong Provincial Treasury Office, no? Ang apong hepe, si Sir Tak Sukurin. Yes, mga kaigsunan. So, kumusta naman? Arita sa kuan, kana bang, di ba na ay katong mga pila kaadlaw ng labay nga about ng kuan bitaw ka ng mahalon, bitaw nga mga baligya. Oh. Sa to, pumpano. Nga, naaputoy katong nangaon sa restaurant nga dako nag pila to'y nabayran 52,000. Ay, unsa ra ba gikaon ninyo oy? Nga unsa di ingredients adto? Oh, inana na siya. Pero mo lagi na napoy napoy daghan ito bag ano, daghang reason unya. Basin pod og syempre isa pod ana is kana bang excuse me, kana bitong og kuan ka na kay kwarta wa to ka sa fine dining. Oh, pag expect yun nga mahal. Pero gari kas karinderiya, oh, gamay-gabay ra pod gud ang presyo. Pero di na to good, di lang pod na to ilimod nga naa jud uban nga abusado. Di man jud tanan. Naa jud uban nga nagpahimo sa higayon mga kigsuunan niya. Naapoy mga grupo nga ning hangyo nga especially kini ato mga tourism stakeholders ning hangyo sila nga. Dili pod kuno gamiton ang turismo, no, sa ug unsay mga political agenda, di ba? Oh, inana, kung na mag-uy uban mo, sakay da yun, di ba? Oh, kung naman na, nahahalata naman ninyo, di ba? Kung kinsa tong ning sakay, kinsa tong kanang kinasing-kasing, nga, nga kanang naigihimo, inana raman dyan ang mga kiksuunan. So, naalang ko'y gamay, nga ipa-play, nga video. Mubo, radyod ka ayun ni, no? Mubo, radyod ka ini. Ato ning kuan KY sound.
5: Daghan kaayo kapilian ang Bohol. It's all in Bohol. Ganahan kag barato, dunay barato. Ganahan kag mahalon, dunay mahalon. Magtinabangay lang ta. Kung duna tay reklamo, of course, tinuod nga reklamo para at least ang atong government mutubag pud og tarong. So mo lang gyud na ang amo ang panawagan sa side sa accommodation sector.
6: Don't use the tourism industry part of your political agenda. Paninira ng kapwa both side, hindi kami kasama. Public servant din kami. We are serving our guests. And to para mauton ang turismo because of some political agenda or destination agenda, please spare us from that one.
5: Bohol is very big. Daghan kayo kapilian ang Bohol.
4: So mauto siya mga kigsunan, no? Duha ka tourism stakeholders. Naama na sa social media mo na ning hangyo lagi sila nga kana bang saktong tingiingon daghan kapilian mo to kung giingon nga marami kang pera di ka gusto ng bukot-bukot nga kanaanan, doon ka sa fine dining, natural mag-expect ka og medyo mahal-mahal. Kay gibayran man nimo pati ambience, di ba? Ang unsay mga ang environment, ang surroundings, unsay naadiha kanang mga plato kutsara nga mahal kaayo, di ba? Unya og ganahan pug ka og makabarato. Oh, di ba? Ato pug ka sa kanang mga ginagmay nga kananan. Ana ragud po na mga kaigsuonan. Although mao lagi ta kong giingon, naa man jud uban nga nagpahimong sa higayon. Pero mao po tong ingon nila sa atong mga tourism stakeholders nga ayaw po gamita sa inyong political agenda. Kaya naamgod po yung uban. Pero maupo na itong giingon, makaila mangka kung kanang tao kinasing-kasing na iyang gisulti or there is something nga nagpaluyo ni Ana. Ana, ragod po, simple ragod kayo. Pero kini magong turismo, dapat magunta ni tarungon na ito, di ba? Kay para namgunit na ito mga bulaan nun. Although adopted daughter naman ko dali sa Bohol kay di man taga Cebu mangyug ko. Oh, pero di anaman ko dinhi and I love the place, I love the people. Oh, anak man na siya. So di anak mong pamilya dire nya. Malagi. Gi-consider na mo among mga among kaugalingon nga bulanon na gyud. So syempre ning bati mi sa Bohol para sa mga katawhang bulanon. So mao lang gyud na magtinabangay lang gyud ta maura magyud nagiingon sa kagamhanang provincial magtinabangay ta para sa atong atong pinangga nga mutyang Bohol mga kingsuunan. O di ba? Ana raman jud na para mangguna nato. Mm. Tawa man Sir Eric oi. Ako ba kayo yung ikatawaan or basig lain-lain tingnan yung pamahinawan ni kinam siya headset. Oh, katong gahapon ba nga akong hisgutan, civil service organizations, civil society organizations, sige magkukuha na unang civil service. Oy, kinabitaw ito i-post nga na ay exam o di ba? So civil society organizations or kaning ato mga CSOs nga nag-open last September 21 dito sa Bohol Cultural Center, naa sila activity for 5 days. Nagsugod atong Lunes hantod Biyernes na siya mga kaigsuunan kining atong mga accredited sa provincial government nga mga CSOs ang atong tema karong tuiga. Co-creating resilience, elevating people's councils through cross-sectoral partnerships. Sumuona siya mga kaigsuunan. At mga CSOs, this celebration pong panigob reminds us that a resilient community is built when government and citizens work together, listen to one another, and share responsibility for the future. Gi-underscore po ni Gob administration support for continued citizen participation, particularly in strengthening people's councils and creating opportunities for Boholanos to contribute to governance and decision-making. BPC President Francis Bernard Batoy said, ang kining atong CSO Week provides an avenue for organizations from different sectors to come together. Para magkaila-ila po sila, di ba? Recognize their contributions and strengthen their collective capacity to respond to community challenges. Batoy noted that the annual celebration began in 2013. Nagsugod ni siya 2013. So pila na katuig 2026. 3 katuig, dugay-dugay na po, no? Following the earthquake that struck Bohol last October 15, 2013. Which led to the formal commitment between the provincial government and CSOs to strengthen partnership and participation in governance. He also cited the adoption of Provincial Ordinance Number 004 in 2022, which institutionalized the system of partnership between local government units sa atong provincial government o kining atong mga CSOs. Vice Governor Nick Bezas likewise highlighted the importance of CSO participation in building resilience, noting that civil society brings perspectives grounded in the actual experiences and needs of communities. He said their participation helps the government identify concerns, ask the right questions, and develop more inclusive and responsive solutions. DILG Bohol Provincial Director Jan Joan Mende also recognized the gathering as an expression of inclusive, people-centered governance and encouraged CSOs to sustain their engagement with government. Meanwhile, si atong board member, Nanay Lucy Laguna, chairperson of the Committee on CSOs, stressed that CSOs should not only be viewed as beneficiaries but also as partners in governance. Government cannot do it alone, which I agree, no? Pumpa ni Nanay Lucille, emphasizing that organized communities help bring government closer to the people and enable them to take a more active role in shaping their future. The opening program also featured the turnover sa atong certificates of recognition and certificates of accreditation sa atong mga participating CSOs. The afternoon sectoral meeting focused on the selection of sectoral representatives among newly accredited CSOs. The review and assessment of sectoral sectoral agendas and the orientation on the week-long activities. Kung mag-unsa sila for the 5 days. The 5-day celebration will also feature initiatives aimed at strengthening community partnerships and delivering services, including medical missions, wellness programs, and environmental rehabilitation and conservation activities. Anchored in the Capital Strategic Governance Roadmap, the continuing partnership between the provincial government and civil society organizations advances responsive governance and inclusive development toward a smart, resilient, and inclusive Bohol, a UNESCO Global Geopark. Okay, so mauna siya. So arita sa atong, bago rin tayo naghiskot ang tourism, arita sa Bohol, DENR Penro, map out marine wildlife tourism plans. So sa may ilang mga plano sa itong wildlife, Bohol is preparing for the possible reopening of whale shark viewing with the target of opening the marine wildlife experience karong umaabot nga Nobyembre. The provincial government under the leadership of GovAris met with DNR, atong Department of Environment and Natural Resources officials last September 21, bag-ura jud pagka-Lunes dinha sa governor's office. The meeting aimed to discuss strategies for the planned reopening, including the requirements, accreditation process, viewing season, and management of marine wildlife interactions. O bitaw, saan man pag-manage, sa may mga do's and don'ts, mga kiksuunan. Present during the meeting were Provincial Environment and Natural Resources Office, or Penro Bohol Wilson Henson, Penro Information Officer Rochelleen Fuentes, and Community Environment and Natural Resources Office, or CENRO, Tagbilaran City, Forester Edgar Ricafort. Also present were Bohol Provincial Environment Management Office, or BPEMO OIC Restituto Piolio Jr., and Bohol Provincial Tourism Office, nga head si Ma'am Juan Pinat. The DENR Penro expressed its willingness to assist the province in facilitating the reopening of whale shark tourism and will spearhead the accreditation of concerned operators in line with the existing Joint Memorandum Circular governing wildlife interaction activities. The planned operation will cover a 3-month viewing season with the final schedule and opening dependent on the completion of requirements by the concerned local government units. BPEMO noted that the processing of requirements will depend on the readiness of each local government unit. O, di ba? So, kung tanaw nila, ready na mo to operate. So, mao na siya. I-go na. The LGU Balbor has also expressed interest in conducting a dry run ahead of the planned opening to help assess the operational requirements and readiness of stakeholders. So, mura sila, gusto sila na i-practice ba? Di ba? Para makita nila, on sa yun kahit, kung ano? Naabatay malian ni, naabatay kuwang. Nindot bitaw na, di ba? Actual. Beyond whale shark viewing, officials also discussed developing a broader marine wildlife experience in Lila, recognizing that whale shark encounters are opportunistic and cannot always be guaranteed. Bitaw, di man na to mapugos o di sila magawas. Maghuat ra jud ta. Oh. Other attractions and activities in the area may likewise be included to provide visitors with a more complete marine tourism experience. The reopening supports the provincial government's efforts in responsible tourism while protecting the province's marine resources, consistent with its strategic governance roadmap. This initiative also reinforces the provincial government's vision toward becoming a smart, resilient, inclusive, and sustainable province as the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark, mga kigsunan. So, mauna, no? Di man, mabitaw itong nasira sa una kay nakakita tag na yung mga problema. Especially ka nang magpakaon. Nag-iinlong lang, tuwaan. O, di lagi na pwede. According to experts, bawal kay ma-disrupt ang ilang kanang parehago na nato natay schedule sa atong pagkaon, kanong sa tamulaag, kanong sa tamutrabaho, kada sila na po ni schedule, kanong sa amukaon. So, gisimo-imo ng pirmi pakanon, ma-disrupt ang ilang kuan ba? Kanang ilang way of life. So, maunin siya. Yan, mao po ni hinungdan nga masakit sila. Takar sila kaon-kaon. Okay. So, arita sa ato mga frontliners dito sa Panglao, Belkens, Sagip, CPR trains 478 frontliners in Panglao. As the Bohol Island UNESCO Global Geopark continues to strengthen its position as a premier tourism destination, efforts to enhance community safety and emergency preparedness remain a priority for both the public and private sectors. Supporting this goal, Belkens Pharma Incorporated Sagip CPR, hence only CPR and AED training, gathered 478 tourism workers, emergency responders, and community frontliners at the Panglao Cultural Center last September 21, Lunes gihapon karong simanaha, equipping participants with life-saving skills that could prove crucial during emergencies. Kay segundo raraba to save lives, diba? The community-based advocacy program was organized in partnership with the provincial government of Bohol through the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO, ang atong Philippine Coast Guard and the local government unit of Panglao. The activity brought together tourism and hospitality stakeholders, including hotel and resort operators, tourism and transport associations, boat operators, hospitality frontliners, barangay health workers, emergency responders, government personnel, and other community representatives. As Panglao continues to welcome visitors from around the world, organizers emphasize the importance of ensuring that frontliners and local communities are prepared to respond to medical emergencies. So, maligin na. Kaya di man na to, di man na to matag, ano, kung naay mo kalit o, la, nainitabo. So, we must always be ready. In his opening message, PDRRMO head Dr. Anthony Damalero stressed the need

ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit

0: gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
12: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
15: Uy, what ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: DTX 500.
19: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
20: At sa Panginoon.
19: Una po ay sa Panginoon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
21: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Jerry Talks Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
24: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Aduh, kalau malam naik lagi berikan saat kini Hanis Bake Shop lamian ngatur tayin saya mada impanada bibingka syupa uguban saat Hanis Bake Shop atau nato mengaikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop mapalit nato diha sa BQ Mall sa Altura sa Mall o diha sa Island City Mall og para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudirin sa dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lungsod Siluway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Matanya ka naglamian ka pagkawin. Sama sa dinuguan o butog, tumaya si Quanti Spaghetti Fried Chicken, humbang baboy, pansit, dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven little light in every bite.
1: DYRD Gisandigan.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: B-Y-R-B. Balita! Balita! Pilipinas!
2: Hinahanap ng mga otoridad ang isang lalaking tumalon at naligo sa ilog sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin.
3: Hindi ko po akalain na gano'ng mangyayari sa akin. Sana po talaga makita na po siya. Yan po yung inangat kayo, makita ko po yung anak. Hindi ko po talaga kaya.
4: Labis ang pag-aalala ni Angelina dahil hindi pa rin nahahanap ang 18 anyos sa panganay na anak na si Giancarlo Diaz. Nalunod umano si Giancarlo habang naliligo sa ilog. Sa sitio Bakal sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, bandang 1:30 kahapon. Ayon kay Angelina, pumunta sa ilog ang kanyang panganay kasama ang dalawang kapatid para antabayanan ng drum na itatawid sa ilog. Ang dalawang kapatid lang daw ang sumakay sa bangka at nagpaiwan si Giancarlo. Nagpaalam pa raw siya na maliligo sa ilog. Pinigilan siya ng kanyang tiyuhin pero hindi raw nagpaawat.
3: Nung tumalong po siya doon, tuwan-tuwa pa po siya, nagkaway-kaway pa po, tapos kumakanta-kanta pa daw po. Una po yun, nakaangat pa po siya, parang tumatalon-talon pa po kasi kayam niya pa. Ngayon, nung nakatawid na po siya na mga nakaisang dipa na po, bumalik po siya. Hindi po siya dun sumabay sa tubig na yun, parang sinalungat po niya.
4: Sinubukan siyang sagipin ng ilang mga isda na nasa ilog pero nabigo sila. Sanay naman daw lumangoy si Giancarlo pero bigla raw tumaas ang tubig sa ilog. Todo ang panalangin ni Angelina na sa lalong madaling panahon ay mahanap na nila ang anak.
3: Kasi siya lang po talaga yung nasasabihan ko po pag may problema po ko. Lalo ni, siya rin po yung tumatay yung ama ng dalawa niya pong kapatid. Siya lang po yung nagbibigay ng support para po makapag-aral ang mga kapatid niya.
4: Pinagtulungan ng mga taga-barangay, Bureau of Fire Protection at ang mga nagmalasakit na residente ang paghahanap kay Giancarlo. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa mga kalapit lugar kaugnay sa insidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.
5: Nagresulta sa flash flood ng biglaang malakas na ulan sa Kabayan Benguet. Rumagasa ang tubig at debris sa Caling River sa barangay Adaway. Agad namang inalerto ang mga residente na lumikas. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kabayan, isang iniulat na muntik matangay ng baha. Nasagip naman po siya. Ilang lugar naman sa Negros Oriental ang binaha. Malakas ang ragasa ng tubig sa spillway na ito sa bayan ng Dawin. Hindi na nagpumilit tumawid ang mga motorista. Nagmistulang ilog din ang kalsada sa Dumaguete City matapos 2 oras na pag-ulan. Resulta po yan ang pag-apaw ng spillway. Ayon sa PAGASA, ang pag-ulan sa Negros at Benguet ay epekto ng thunderstorm. Posibleng lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, sa mga susunod na oras posibleng maging tropical storm ang bagyo. Bukas ng umaga o tanghali naman ay inaasahang nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasabing bagyo at tatawagin sa local name na Queenie. Sa ngayon, namataan yan ng PAGASA, mahigit 1,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Magpapaulan na sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin ang trough o extension ng bagyo. Makakaasa namang muli sa maayos at maaraw na panahon ang iba pang bahagi ng bansa. Pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory hanggang 12:38 ng tanghali sa ilang panig ng Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, Quezon, Province, Rizal, Tarlac at Zambales. Hanggang pasado, alas 12 din po sa ilang bahagi ng Cagayan. Habang hanggang 11:44 ng umaga ang kaparehas na babala sa ilang panig ng Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Biliran, Southern Leyte at Leyte. Inaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Isinailalim naman sa thunderstorm watch tayo rito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Ilocos Norte, Cagayan, Aurora, Occidental, Mindoro, Palawan, halos buong Visayas. May tsansa ng biglaang ulan na may pagkulog, pagkidlat sa mga nasabing lugar hanggang alas 10 mamayang gabi.

0: Abiso sa mga gumagamit ng liquefied petroleum gas o LPG. May posible pong taas presyo yan sa susunod na buwan. Ayon sa LPG Marketers Association, may nakikita silang 10 hanggang 15 pesos kada kilogram na posibleng dagdag presyo sa LPG. Katumbas po yan ng 110 hanggang 165 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa Department of Energy, mataas ang tsansang ipatupad ito pagpasok ng Oktubre dahil nagtaas anila ang presyo ng inangkat na supply ng mga LPG manufacturer ngayong Setyembre. Kaugnay naman sa excise tax sa LPG at kerosene, inendorso na ng Department of Finance sa Pangulo ang resolusyon para suspindihin niyang muli. Kahapon, inanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go na pinirmahan na niya ang resolusyon. Sa ilalim po ng Republic Act 12316, pupwedeng suspindihin ng Pangulo ng hanggang 3 buwan ang fuel excise tax kung isang buwan ng lampas $80 ang kada barrel ng presyo ng Dubai crude. Nito pong nakalipas na buwan, nasa $102 kada barrel ang presyo nito. Abril na aprubahan ng Pangulo ang unang suspensyon sa excise tax ng LPG at kerosene na na-lift ito nito pong July. Wala pang anunsyo mula sa Malacanang kung inaprubahan ng Pangulo ang panibagong suspensyon. Susunod, Hulikam sa Maynila. Pananakit ng ilang opisyal ng barangay sa 4 na lalaki sa Tondo. Good news naman sa mga motorista, presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro mag-rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Her at Liza Soberano o Liza Soberano ibinahagi kung gaano sila ka-proud sa animated film na Forgotten Island.
1: B-B-Y-R-B-B Balita, Pilipinas!

0: N. Ang mga transaksyon sa naturang kumpanya ang dahilan kung bakit sinilbihan ng supina ng impeachment court ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Balitang hatid ni Joseph Moro.
1: Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Attorney Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission sa impeachment trial, tinanong sa kanya ang tungkol sa isang pangalang lumabas sa mga dokumento ng ilang kumpanyang iniugnay kina Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mance Carpio. Yan ang pangalang Jaime Tan Cruz.
2: Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
3: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
1: Sunod na tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo ang prosecution.
2: Ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
4: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
2: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
4: Yes, Your Honor.
1: Wala pang pahayag si Cruz na batay sa pagtatanong kay Del Rosario ay lumabas sa record ng 6 na kumpanyang iniuugnay sa bise. Naano nang iniugnay ng prosecution si Cruz sa JTC Group of Companies na majority shareholder umano sa GenCorp Industries, isa pang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa 2024 at 2025, idineklara ng bise na stockholder siya sa GenCorp. Pero wala ang kanyang pangalan sa mga dokumentong isinumite ng kumpanya sa SEC. Tinanong tungkol dito si Attorney Del Rosario.
3: Meron po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
5: Nominee sa beneficial owner sa.
3: Apo.
1: Sa pagtatanong naman ng abogado ng bise, pinalutang na hindi umano ito lumabag sa saligang batas. Ang sinasabi raw kasi na bawal sa ilalim ng 1987 Constitution ay ang pag-participate o paglahok sa anumang negosyo. Ibang usapan daw ang tungkol sa mga business interest.
6: It does not say, and I quote, have interest in any business, end of quote. Correct?
3: Diyan po ako i-correct ni Presiding Officer Gapon.
6: And it does not say, and I quote, have shares in any corporation, end of quote. Tama po ba?
3: Wala pong sinabi.
1: Punto ng kampo ng bise, limitado din ang nalalaman ng testigo tungkol sa pagninegosyo ng bise at kanyang yaman kaya hindi siya competent para sagutin ang mga tanong tungkol sa mga ito. Hindi rin naman daw bawal na magnegosyo ang asawa ng bise.
6: And no prohibition for businesses that are related to their spouse to have contracts with government agencies. Tama po ba?
3: Dito po, wala po akong
6: wala naman po.
1: Pero giit ng prosecution sa pagdedeklara pa lamang ng bise na stockholder siya ng GenCorp Industries sa kanyang mga salin noong 2024-2025, paglabag na yan sa probisyon ng saligang batas.
7: She even indicated in those salin that the same was acquired in 2013. Number two, Your Honor, Article 7, Section 13 of the Constitution. Public officials shall not, during their tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business.
1: Sa pagharap ni Rendel Sopeña, Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS, lumabas na nakakuha ang GenCorp ng kontrata sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 35 milyon pesos sa panahong nakaupo ng Vice Presidente si Duterte. 49 ang kontrata ng GenCorp mula July 2022 hanggang nitong June 2026. 33 sa PhilHealth Region 11 na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 milyon pesos. Isa sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 11 na mahigit 300,000 pesos at 15 sa lokal na pamahalaan ng Davao kung saan mayor ang kapatid ng bise na si Sebastian Duterte. Mahigit 30 million pesos ang halaga ng kontrata sa lungsod.
7: The local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC is no less than Mayor Sebastian Duterte.
8: Ipapatawag ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa susunod na linggo.
1: Personal na naisilbi ng Senate Sergeant-at-Arms ang subpoena sa kampo ng Mayor sa Davao. Naglabas naman ang pahayag si Mayor Duterte bago pa man ang pagdinig. Sabi ni Mayor Duterte, hindi nila alam na may koneksyon ng kapatid na si VP Sara sa GenCorp. Hindi rin daw nakalagay ang pangalan ng kapatid sa mga papeles ng GenCorp Industries Incorporated sa mga dokumentong isinumite ng GenCorp sa LGU. Dumaan daw sa matinding pagsusuri ang GenCorp Industries at nakita raw nilang ito ang may pinakamababang bid. At alinsunod sa regulasyon, lahat daw ng 19 na kontrata ay na-process, na-report at na-publish sa PhilJEPS portal.
8: Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News.
0: Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na nagkamali siya nang sabihing ibinasura na ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Austria.
9: I was wrong. It's neither ang status niya is in limbo eh. Kasi ang normal status niya is 6 months. So normally 6 months, malalaman mo kung denied or accepted.
0: Tinawag na fake news ni Roque ang mga naunang sinabi ni Remulla. Sinabi rin ni Roque na anumang pahayag tungkol sa kanyang asylum application ay maituturing na mali at misleading hanggat wala pang pa siya ang Austrian government. Ipinaliwanag ni Roque na pupwede pa siyang umapilan ng ilang beses bago tuluyang ibasura ang kanilang asylum application. Sa isang social media post, sinabi ni Roque na mabuti at inamin ni Remulla na nagkamali siya. Humiling ng asylum si Roque matapos siyang iugnay at kalaunay masampahan ng kasong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ilang beses nang iginiit ni Roque na hindi siya sangkot sa illegal na Pogo.
10: The long wait is finally over, showing na today ang Filipino-inspired animated film na Forgotten Island.
11: Where are we?
12: It's real! Yeah! Woo!
13: Welcome to Forgotten Island!
10: Tampok sa Forgotten Island ang ilang Filipino folktales, traditions, at food. Pati na rin ang Filipino family love and friendships. Ang may dugong Pinoy na sina Her at Liza Soberano ang voice actresses ng mga bida. Si Leia Salonga naman ang voice actress ng kontrabida sa film. Bago ang nationwide screening nito na unang ichinika ni Her at Liza sa GMA News kung gaano sila ka-proud na makita ang Filipino-inspired film sa Hollywood big screen.
14: And finally, we have something that the future generation of Filipino children can watch and see themselves in and hopefully inspire them to dream big and have more fun and cherish making memories with their loved ones and best friends.
15: This is the first time you're seeing Filipino culture on like the big screen in this way, mm-hmm. And how emotional it was to see the Filipino son in the movie, and for that to be so prominent and so Filipino in the film.
0: Susunod, 4 sugatan matapos umanong saktan ng ilang tauhan ng isang barangay sa Tondo, Maynila. At Marian Rivera may mensahe sa content creators community. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali.
16: Sa gitna na nagpapatuloy na habag at season, tatlong bagyo ang sabay-sabay na pumalibot sa Philippine Area of Responsibility mula pa August 22 hanggang 24. Sa Hilagang Kanluran, makikita ang dating bagyong Neneng na matapos humina at lumabas ng PAR ay muling naging isang tropical depression na may international name na Gennari. Ang bagyong Obet naman sa Silangan pumasok sa Philippine Area of Responsibility pasado alauna ng hapon ng August 24, pero lumabas din ang kinagabihan. Sa bandang ibaba ng bagyong Obet, may isa pang bagyo, ang tropical depression na may international name na Achani. Hindi na bago ang ganito sa Pilipinas. Noong July 2025, agad nasundan ang bagyong Krising ng dalawang bagyong halos sabay ring pumasok sa PAR, ang bagyong Dante at bagyong Emong. Habang noong September 2025, sunod-sunod na nanalasa ang mga bagyong Mirasol, Super Typhoon Nando at ang bagyong Opong. Bakit may mga pagkakataong nagkakasamay-samay o nagkakasunod-sunod ang mga bagyo sa Pilipinas? Ayon sa pag-asa, humigit kumulang 20 bagyo on average ang dumadaan sa Philippine Area of Responsibility kada taon. May kinalaman daw dyan ang lokasyon ng ating bansa. Ang Pilipinas kasi ay nasa bahagi ng Western North Pacific Ocean na itinuturing na most active tropical cyclone basin. Dahil malawak ang Western North Pacific Ocean at dito madalas mas mainit ang tubig sa karagatan, mas maraming bagyo ang nabubuo sa iba't ibang bahagi nito. Sa datos ng pag-asa, aabot sa mahigit 200 ang mga bagyong nabubuo sa bahaging ito ng karagatan kada 10 taon. Mula sa Pacific Ocean, ilan sa mga bagyong ito ang kumikilos pakanluran, kaya ilan sa mga yan pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, dahil nasa tropics ang Pilipinas, malapit tayo sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kung saan posibleng mabuo ang mga low pressure area na posibleng lumakas at maging bagyo.
17: Kasi yung ITCZ natin, ito ay series ng mga low pressure system that could act as breeding places ng ating mga bagyo.
16: Ang ITCZ ay ang bahagi kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Nangyayari ito sa bahagi ng mundong malapit sa equator na pinaka-nasisikatan din ang araw. Dahil dito, naiipon at umaakyat ang mainit at mamasamasang hangin na maaaring humantong sa pagkakabuo ng mga ulap na magdadala ng mga pag-ulan. Paliwanag ni Solis, kapag panahon ng habagat, madalas hindi nagla-landfall sa Pilipinas ang mga bagyong nabubuo sa Western North Pacific Ocean dahil nasa hilagang bahagi ang ITCZ. Pero nagdadala pa rin ito ng pag-ulan sa bansa dahil napalalakas ng bagyo ang warm and moist na hangin mula sa southwest na nagdadala rin ng mga pag-ulan.
17: Mas naandito naman yung mga pag-init, yung temperatura at yung westerlies dito sa may Indian Ocean. Doon ang gagaling yung ating moisture, yung tinatawag na monsoon. So yun yung nagdidikta naman ang ating pagbibigay ng maraming ulan sa panahon ng habagat.
0: Apat ang sugatan, kabilang ang tatlong menor de edad. Matapos umano silang saktan ng ilang mga tauhan ng isang barangay sa Tondo, Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto.
18: Dinampot ng EXO ng barangay ang 21-anyos na lalaki na nakatambay sa isang motorsiklo sa Tondo, Maynila, gabi noong September 16. Pero hindi sa barangay hall idiniretso ang lalaki, kundi sa isang eskinita kung saan nagiinuman ang iba pang mga opisyal ng barangay. Sumunod ang tatay ng lalaki para alamin ang dahilan sa pagdampot sa kanyang anak.
19: Tapos ano po, may sumunod po na dalawa, yung kuya ko po, tapos may kasama po siyang isa na para din po sundan po yung kuya ko na kinuha po nila na hindi naman daw po dapat.
20: Pinagtataka lang po namin, pwede naman po talaga nila patawag sa barangay, pero ang ginawa nila, dinala po nila sa eskinita.
18: Sa halip na mag-usap, nauwi ito sa gulo. Sa isang cellphone video, may kitang nagkasuntukan ng EXO ng barangay at isang lalaking nakaputi na kasama ng kapatid ng 21-anyos na inaresto. Nakatakbo palayo ang lalaking nakaputi. Maya-maya, lumapit ang tanod na nakaitim sa kapatid ng lalaking dinampot ng mga taga-barangay. Lumipas ang kalahating oras, may kita na sa CCTV ang lalaking nakasuntukan ng EXO na naglalakad habang sira-sira ang mga damit sa tapat ng barangay hall kasamang ilan pang lalaki. Magpapablatter daw sana sila noon kaugnay sa nangyari, pero sinabihan silang ipagpabukas na lang ito. Sa sumunod na kuha, may kita naman ang lalaking nagulpi sa inuman at ang ilang kabataan na naglalakad pabalik. Hindi gaano hagip sa CCTV pero nagpang-abot na raw sa kanto ang mga lalaki at mga taga-barangay. Doon na umano nasaktan ng ilang tauhan ng barangay ang tatlong menor de edad at isang 22-anyos na lalaki.
19: May nasampal pong menor de edad, may tinutukan po ng barel, tapos may tinutukan din po at pala ng ano tawag doon, yung stick po na ano, yung ice pick po tinutukan.
18: Sa kuha namang yan, may kita ang tanod na tila hinahanap ang mga lalaking nagpunta sa barangay. Maya-maya, may putok na narinig sa lugar. Sinundan pa yan ng isa pang putok. Nahagip sa CCTV ang tanod na nagtaas ng kamay. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang pamunuan ng barangay kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanila, pero hindi sila humarap sa kamera. Iginiit nila na hindi nagpaputok ng baril ang kanilang tanod at handa raw nilang sagutin sa korte ang mga paratang sa kanila. Nagsampa na ng reklamo ang mga menor de edad na umano'y ginulpi ng mga taga-barangay. Kabilang sa mga inireklamo nila ang isang kagawad, XO at isang tanod. Ang lalaki namang ginulpi sa inuman, hindi na nagsampa ng reklamo. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya.
2: Jomer A. Presto nagbabalita para sa GMA News.
0: Dalawa ang patay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang kolong-kolong sa Asinggan, Pangasinan. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na biglang napunta ang motorsiklo sa linya ng kasalubong na kolong-kolong. Sa lakas ng impact, nasawi ang rider at angkas ng motor. Sugatan naman ang tatlong sakay ng kolong-kolong na nagpapagaling sa ospital. Sinisikap na makuhana ng pahayag ang kaanak ng mga sangkot sa aksidente. Ayon sa Asinggan Police, nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang partido. Matapos ang tatlong sunod-sunod na linggo ng oil price hike, posibleng magka-rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy.
21: Pag naayos yung makaresupply si Saudi sa Strait of Hormuz at maayos naman 3 to 5 weeks dito sa Red Sea, talagang hindi ho tayo aabot ulit doon sa 150. Imagine the diesel at that time, MAPS price is at $256 per barrel. Ngayon, it's just around 176 at pababa na. At kung aggressive naman talaga si Saudi, then again, wala na hong ibang reason kasi na pwede pang mag-cost ng pagtaas.
0: Sa ngayon, naglalaro sa 96 hanggang 121 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 79 to 111 pesos naman ang gasolina. Kaya ang panawagan ng mga operator ng provincial at city bus, dagdag pasahe. Apektado na raw kasi ang bilang ng mga bumabiyahing bus, kaya matumal din ang kita ng mga tsuper at konduktor. Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ginagawa ng gobyerno ang lahat para matulungan ang mga driver at operator. Hanggat maaari raw, iniiwasan nilang magtaas ng pamasahe dahil maapektuhan ang presyo ng bilihin at serbisyo. Inatasan na raw nila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pag-aralan ang sitwasyon at magsumite ng rekomendasyon patungkol sa posibilidad ng fare hike.
22: B-Y-R-B. Balita, Pilipinas!

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
4: para sa Shell Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kashali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
15: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang aking pamino yun, everyday man yung pamino kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pamino na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang pamino tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong pamino sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting pamino sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumusta gmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan na ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 23, 2026. Like sa watampo no sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Isa. Why no stand by Isa alang sa imong suwat? Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Aisa, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

So sa karelasyon, muabot gid sa puntong atong pangayoon nga sila nagid ang para ato ate. Ngaunta sa ulahi ang tao nga atong gimahal, mao atong makauban sa tibok natong kinabuhi. Apan una nato makuha ang happy ending. Daghan ang mga pagsulay na ito maagian. Mga pagsuway, kung asa taman mahatag nato ang tanan sa ngalan sa gugma. Ako si Aisa, 27 anyos sa Pangidaron, taga Negros Oriental. Usa ka hopeless romantic ate. Gusto nako ang idea sa gugma ug mas ako kining napamatud-an kung unsa ka anindot ang mahigugma. Sa dihang miabot sa kong kinabuhi si Roy Roy. Ang tanan na himong perpekto sa kong pananaw. Gihigugma na ako siya pag-ayo ate. O kanunay na kong giampo nga siya na ang lalaki nga makauban nako sa tibuok kong kinabuhi. Feeling nako dili na nako makaya. Kung wa siya. Miabot og 5 katuig ang among relasyon ate. Abi ko ba og sigurado na ko? Nag-live-in na mi ate. Og dinhi na nagsugod ang among mga plano nga magkauban. Pareho mig mga damgo sa usag-usa alang sa mong ugma. Ate, abi ko bag ang 5 katuig na mong pagpanag-uban. Igo na nga mailhan na mo ang usag-usa. Abi ko bag muabot ang panahon nga ako iyang asawa og siya akong bana. Apan. Usahay dili ang kadugayon ang sukdanan sa kaligon sa sakarelasyon ate. Usahay, usa lang kapag pamilok. Maguba na ang 5 katuig ninyong pagpanag-uban. Ang mga saad, ang mga pangandoy. Ate, sa dihang nag-propose si Roy og kasal nga rekan ako, wa ko magdahom. Nga grabe niyang pangandam. Ate, niyadi higayun na. Dito sa mong paboritong coffee shop, gi-arrange niya ang tanan. Huwag nag-propose siya, ate. Ning higayun na, huwag kabutangan sa kong kalipay. Sa wakas, magpakasal na mi. Nisaad mi sa usag-usa. Nga way magluib. Abi mo, way pressure among relasyon. Pareho ming seryoso sa usag-usa. Ate R. Excited na kaayo ko. Sa mong umaabot na kasal ni Roy Roy. Abi mo ate, hands on kaayo ko sa preparations sa mong umaabot na kasal. Ako ang nangitag venue. Ako ang mag-canvas sa caterer. Kaya gusto ko nga perpekto ang tanan. Sa motif, invitations, flowers, ug bisan gamay nga mga detalye para sa mong kasal. Kung makakita ko wedding ideas sa akong cellphone, ako ipakita kang Roy Roy. Madun niya, ikaw na'y bahala. Habi mo ate. Kabing duha, adunay trabaho. Kasal ragyod ang kulang na mo ate. Okay, lagi gusto na mong abongga ang among kasal, nag-decide mi nga mag-joint account para sa among kasal ate. Matag-sweldo ang katong nga amo yung gigahin para sa among kasal. Kay pareho kini namong importante nga yugto sa kinabuhi. Ang among dream wedding ate. Malipay ko nga matag madungagan ang among tinigom. Magkanindot usab ang among preparations.
Apan nagkasakit ang mama ni Roy Roy ate. Dili ordinaryong sakit. Daghang eksaminasyon ang ikinahanglan kaniya. Ate R. O sa kagabi, naglingkod mi sa among sala samtang nagtanaw sa among savings. Wala ing gisaligan ang pamilya ni Roy Roy nga makatabang kanila.

Di po ko ganahan nga makasalmi nga naglisod yung mama at yung kinabuhi. Magkatong unang higayon nga nikuha mi sa among wedding savings. Wa ko magmahay. Kay para nako ang kami niyoon makahulat man. Tuod man ate. Wa pagani mahuman ang problema sa iyang mama. Nagka-problema na usab ang iyang manghod. Na-disgrasya kini og na ICU. Kami na pod. Hamitabang. Among savings ate. Mao na pod ang nagamit. Matag higayon nga makatanaw ko sa mong account, makita na ako nga nagkagamay na gid kini. Ate R. Gignan ko si Roy Roy. Hapit tara ba? Magkaduol na ang among kasal. Matod niya. Maningkamot ko na siya. Makaya lagi na mo ang tanan. Sa matang higayon nga maingon si Roy Roy nga makaya ra na mo kampante ko. Apat samtang nakaduol ang among wedding ate. Naglisod big recover sa among savings. Gani, nakita na ko nga nawad-an na siya gana. Feeling na ako burabag ako na lang ang naglihok para sa among kasal. Naami wedding coordinator. Apan kinahanglan na mo maging involved sa mga plano. Apan wa na siya gana ate. Nangutana ko niya. I-postpone ba na mo ang among kasal? Di lang una mi magbinyo. Apan may ingon siya nga, ipadayon. Ate R. Makaya lagi ko nun namo. O sa kagabi imatod niya, pwede ba ko nun nga i-enjoy sa niya yung pagkaulitaw? O misaad siya nga, o magminyo na mi, di na siya buuban siya mga barkada. Ate R. Huwag ko'y laing pagsupak. Gigdan ko lang siya. Okay, lagi makibarkada siya. Dili lang sa mga babae. Mukatawa siya ate. Wala ko na siya panahon para ni Ana. Apan. Grabe gyud usahay ang mga pulong. Huwag ko magdahom. Nabalita nakabuntis si Roy Roy og laing babae. Ako siyang gisuk na ate og matod niya one night stand lang kuno. Nahubog lang kuno siya na da siya sa barkada. Wa kuno niya tuyo ang magpakasal kuno mi ate. Wa ko kapugong sa kong kaugalingon. Grabe na kong syakit. Gisumbag ko siya, gilaparo ko siya, ate. Dili ingon anak ka sayon. Nga ingon lang ko niya one night stand ang nahitabo. Kinabuhi sa bata, ate. Ang gihisgutan diri. Mitanaw ko sa mong savings. Wa na igong katakos para mapadayon ang among kasal. Gignan ko siya. Unsa pa may among buhaton. Nga dili manggid badayon ang among kasal kay wa man mi tinigom. Nahurot naman paggamit. Nagamit kini sa mga panginahanglan sa iyang pamilya. Ug karon naa na usab. Ay kong igna. Nga di ko maangin ni ini. Matun niya ka na ako. Huwag ko na siya mahigugma sa mga babae. Ugsabdon ko na ako siya. Tabangan ko na ako siya. Ako ko na iyang gimahal. Ba't ba ati maglagot ko? Nga maluoy nga to kaniya. Angayan pa ba nga magpadayon ko sa mga relasyon ni Roroy? Eh?

o kalimtan ko na lang siya. Palihog. Tambagi ko din yun. Sincerely yours, Aisa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan ang utana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi kung kanya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kani mo Aisa sa imo pagpadangat imo suwatan po nga tutulman sa sensor ni Ate Arlene. Ang problema ni Aisa karon kini iyang hinigugma nga iyang tang pamanhonon nga matod pa niya ang lima ka tuig murag sa isa lang kapag pamilok nawa. Kay lagi nakabaton og laing kana bang naka one night stand yung nabuntis. Pastilan. Anyways. Kung ikaw, ako pa ko tanon. Ay, tempa, humo na ba na kaitudos na bako tempa? Wala pa, mama. Tempa mo, take two sa kumpi. Take two. Take two sa ha, take two. Balik. Mo Aisa sa imong pagpadangat imong swatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene ang imong uyab sulod sa lima ka tuig imong gihandom nga mamahimo nimong kapikas sa usa lang kagabi gibaylo ka sa laing binuhat. Of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Capjun, na na to mga suking tigsubaybay.
0: And of course, nga to URP Professor, Capjun Jun Di Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Okay. Klaro magiging din problema ni Aisa. Inay nga magpakasal na sila, wa ginatigayan ang kasal. Kaya wa na yung savings, nahurot na kay nagamit po. Anyway, yes, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Aisa, di Ginovs, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Aisa, dili na niya, kung ano, dawat, di na niya dawaton, bulagan na niya sa dayon ning, kuan, ning tawhana. Kay, para na ako, ma'am, katabi tong kanabang panghitabo sa ilahabang, ilang savings, imbis ready na sila, bag hinahinay na sila para silang kasal. Kanabi tong hinahinay, gagakahubas ang ilahang savings, nga di na madayon ng ilahang kasal. Murug para na ako, kanang blessing in disguise na siya ba, nga, kanang nahitabo to tanan, kay para, kay kung wala to natandog, hagbay ra siguro sila nga naminyo na. Pero karon nga, kanang nakuan siya ba, kanang murug, gihatagan siya glugway sa panahon nga, maabot sa punto nga, madiscover niya nga, ang iyahang kaning uyab kay nagbinuang kani ragigyong kani daghan na biktima gid aning one night stand
0: ba kana ismiring huy ba nga pinakalit.
1: Yes, daghang na biktima gid ani daghag mga kinabuhi nga naguba tungod aning one night stand. So ngano man yung musulod lagi gid uy nga kabalo namong nanamoy mga iya-iya nga mga relasyon.
0: Pero kanabang kuan kanabang maingon siya na sipyat ko kanang dili ni intention ko na higugmaan
1: maglagot ko paminaw ana ma'am nga kanang pasaylo ako kay wa na ko tuyo kanang gyud nga
2: word maglagot ra bang
1: kuntad maglagot jud ko ana kap maglagot jud ko kay usay wa tuyo
2: tawo ba? Tawo ra bang good masayo pa gyud ang tawo wala may perpekto ni ining kalibutan
1: ang gyud nga tuyo akap nga Ginoo ko kabalo makaunsay
0: ni nga hubog lagi na hubog
1: oh kanang maglagot ko ana nga mga palusot nga
2: kung sa English pa ba sumala pa kang kuan kang nang dil nang jilin. Oh. Nang jilin. Everywhere.
1: Sige, kaya mo
2: yan. Have temptation.
0: Sato gel.
1: Nanabon sa nabon si Mon Jilin.
2: Kanang babae na gani nakigsultis na.
0: Everywhere.
1: Oh, everywhere there is temptation.
2: Babae na gani na kanang niingon sa kuha nga, bisag ahadaw na temptation niya.
1: Oh, lagi.
2: Tawo ramang kunta ni Ginova.
1: Di ka, di ba? Kabalo man tanga o temptation gani.
2: Sikin sa bagita nga mo, kung anong...
1: Di ba sayod man tanga o temptation gani, sayop yun na. So, anong atog yung sudlan? Kay, nadaot sa Ismiringhoy.
0: Kaling Ismiringhoy, mo ginihingdan.
1: Nahangol yun. Nah, ginoog ko. Kano itong, ikaisar bitaw ni. Mo lagi, kaisang si Pietra po. So, para na ako si Aiza, di na niya angay dawato ni yung lalaki. Mayroon nga nahitabo ang tanan. Pasabot, anak, giluwas pa siya sa panahon nga makahinayak siya sa tao nga padulong ragyapon makasala. So, mas maayo nang di na lang mo hinayak nga. Isa
0: kay,
1: pa.
0: Sakto yung ka, Dejinobs. Ang tao nga nahigugma, di na ginag mo try
1: true,
0: line,
1: of diba? Course.
0: Dili lagi na magpatintal, dili na mulingi sa line.
2: Sakto.
1: Diba? Kisa, mayroon dahil, tungod kay nasipyat, matungod kay nakapabuntis man, mayroon dahil nga, wala na ko tuyo. Pero,
0: nahubog bang ko? No, diba?
2: Nawad anong panimuot.
1: Pero, kung pa ito'y ebidensya, muangkon ba di ay?
2: Under in the influence of liquor.
1: Char. Mulagi, pero kung wala ebidensya, muangkon baka ha, diba? So, kanang sa kanang giingon pa nila ginila nga you're only sorry because you got caught. Diba? Nadakpan ka. That's why
0: nila
1: mahay-mahay ka. Di ba? Ayer ka nagmay-may kay nasakpan man ka. So, para na ako, dili na deserve sa lalaki nga pasayloon pa sa inga ng abutang.
0: Hindi sila meant for each other.
1: Yes, kay no? Para, gipugngan gid sila sa kanotis panahon.
0: Kanotis ka, Dejinovs.
1: Yes.
0: Ang atong mga letter karon nga gibasa, bro, dili sila para sa usag-usa. Diba? Kagahapon po. Maong kihapon. Ang story,
1: dagan kay ops the call nga nahitabo.
0: Niya karon sad, ang mama nagkasakit, ang igsuon na ICU. I mean, ang ilang para sa kasal, nagamit nga doon niya.
2: Gisulayan ang patience gud ate.
1: Ay dili gud.
2: Gisulayan gud ang patience.
0: Okay ra man na masabtan mag na actually siya baga ni ingon nga unsa man ato ala sa i-postpone kayo.
1: Diba? Kana mapasaylo pa na mama dawat nato na
0: kaya,
1: nga.
0: Kaya.
1: Wala man na, di man nato na control lang mga inanang butanga. Yes. Pero kani mga temptasyon, makontrol na to na siya ka. Nganing makalikay man ta na, no? So, nga namang nisuko. So, kani nga reason karon muna ni pinakarason nga, iyan na yun ang biyaan ng tauhan
0: na. Walang yun, sakto yun na. One night stand raman, to hubog ko, imposible. Bisag hubog ka, kabaw kasi mong gihimo, imposible.
1: Nga nung nagpahubog-hubog, sad ka. Di, mas prone ka sa kuan, di ba? Temptasyon.
0: Ano na yung problema? Nagka-problema pa muna, tiwasan pa ni mo. Managingon nga, sorry na lang.
1: Yes. So,
0: in short,
1: in short, diligyo, dili na ko.
0: Di na, wanay kasal, may tabo, buwag.
1: May pagwa.
0: May pagwa. Dinita sa itong URP Professor, Kap Junjun, isa ikatambag ni mo kang Aisa.
2: Kagamay raman nga ka problema, Aisa.
0: Gamay?
2: Mm-hmm. Nga, kiniimong pabanhon nun, ligdong man nga pagkatao.
0: Ay,
1: ligdong. O ligdong, ano na tintal man?
2: Bisag kinsa ba tintal man?
1: Ay, dili.
2: Wala may tao ni ining kalibutan na nga dili makasayop.
0: Ang importante,
2: nga palangga ka, niyakon sa iyang sayop,
0: na ngayon matailo. Sabot, bot ipasabot nga okay, naging matintal.
1: So magpasalamat, patakap, ginangay pasaylo. Ano,
2: wala lang siya ka, kining huyang lang pagkalalaki ba? Nga, siyempre, ang babae siguro gitintal po siya.
1: Hala to,
2: kita ka lagi nga mga laki wasahay nga kanang sala bang good po ni Aisa ni Genova kay gitugtan man niya nga
1: maglaag
2: sa kini mga babae man good kay nananghid ang lalaki gitugtan man
1: po dako o pagsalig si Aisa sa iya kay nanghanang hangyo siya nga mauban sa kusong mga barkada kay inigmaminyo ta di naman ko maglaag-laag dako siya pagsalig so nganong iya man giguba ang pagsalig ni Aisa
2: at least pag minyo nila dili na sa babalaka kay naka-experience man iyang bana
1: kabuang
2: dili na ingon niya
1: kanang mga nakapaboros maglain.
0: Okay raw ta to.
2: Suportara na lang niya kay kung dili niya sabton kinsa pa man.
1: Oh, toa. Og dili karon kadus
2: pa man. Kini Aisa, kining nara ko ibasahon si Aisa. Kining pagsulay ra man guna tanan Aisa.
1: Palaban na sad siya anang mga karaang kasulatan.
2: Kining James 1:3. God said, "My timing may test your patience." But my plan will never fail you. Kitistingan lang imong pasensya, Aisa.
1: Wow, ha?
2: Pero ang plano na isa Ginoo, dili ka pakyason.
0: Dili na sa dani, ma.
1: Ipakyas siya. Ang Ginoo, di mo pakyas na to ka, pero ang tao ni pakyas na niya.
2: Yes, kay tao raman ta.
1: O, mo gani.
2: So,
1: dili na ito para.
2: Ingon pa ni Maring Magi sa kuwa, kining tao daw, nakatala na magiging nga makasasala. Mao na nga, kinanglan, matag-unya, gyud, kanang musalig kita, mag-ampo kita kay Manggani. Pasalamat ka, ani imong bana ay sa kaya ka na mahadlukon, no?
1: Wow!
2: Angkon siya, nakasala siya. Kanang talagsaan lang lalaki, kanang muangkon bitaw sa sayo.
1: Ni angkon, kaya na may ibidin siya. Uwa, pa ibidin siya, hangga sa muangkon.
2: Responsible ate ba? Responsible. Wow! Manggani, makita na itong responsible siya kay iyang pamilya, iyang gisuportaran.
1: Responsible siya.
0: Wala kayo problema ng pamilya.
1: Wala yung question ato nga sa iyang pamilya. Kaya bisa ganyan
0: si Aisa ni Ingon.
1: Diba? Willing siya. Nga na siya. Masinabtanon kay si Aisa. Nasayod siya sa sitwasyon. Pero kaning nakapaburos kaglain, kanimon ni di masabtan o di madawat ka. Lisod ka ayon na.
0: Tinood.
2: Kuan man guna siya. Kanang mga pagsulay ganyan sa kinabuhi. Kung di pagkikya madala ato Aisa, romance 818.
0: Agoy.
2: Kaning,
1: nagbala.
2: Kuan man guna Aisa. Kaning sayang ba ang inyong relasyon? Mauni nga gipreparahan ginato, nag-studio ta sa atong Library of Questionable Studies. Mauni nga gishare gyud nako sa imuha ang atong nakatunan dito, no? The trials of today will not last forever, no? God is turning your plan, your pain into purpose and your struggle into testimonies. God is turning your pain, no? Into purpose. Sa to ba may purpose ang tanan? May purpose kanong nahitabo to? Sa imong pabanhonon kay di ay kung maminyo na mo di na sa magkiat-kiat.
0: Yeah, oh. Butla.
2: Magpurpose di ay tanan ang kahintasan nganong itugot ang mga pagsulay.
1: Ano nga?
2: Ayaw ka kuan.
0: So kung nakakatong nakakuan siya, naka
2: ayaw wala og pag-asa.
0: Mm. Pagsulay na to.
2: Pagsulay na to.
1: May purpose lugar to ka.
2: May purpose. Klaro man kayo di Genova sa Roman 8:18 nga ang mga tanang pagsulay na purpose nga nung gisulay ang usa ka tawo.
1: Nagita matingala ni kap nga daghan nag yung mga lalaki magig one night stand game ingon man kap na purpose. Mo na gid
2: kita to na malalis kina salat mangod sa Biblia.
0: Nga
2: ang ato lang mangod, ang ato nga.
0: Kina salat sa Biblia nga pero makasala.
2: Ang ato na may purpose day tanan. Nay rason Romano 8:18. Oh. Ang tanang trial sa kinabuhi will not last forever. Diri daw mo lumtad ang tud sa hangtod.
0: Uh-huh.
2: God is turning your pain into purpose and your struggles, no?
1: Bullpen.
2: May purpose na hindi, Genova.
0: God is turning your pain. Be?
1: Bahala
0: ako. Ako, kani mo gi-studyohan ang basahon, be? The trials of today will not last forever. God is turning your pain of purpose aman oram ni into purpose.
1: Mm-hmm.
0: And your struggles into testimonies.
2: Mo na nga, nakasulat mo po dahil sa...
0: Una, gisakitan ko, kaya nakikismiring ho siyang lahin, naging one night stand, ada lugar na yang gidawat, yang gipasaylo, ana na lang lugar.
2: Okay, na may purpose din tanang. Malay na to, basi mo na yung rason nga kanang gisulayan mo para ma-address daan ninyo, para pagminyo na ninyo, kining... Dili na magkuan ang imong bana ba? Dili na magkiat-kiat kay na-address na ninyo daan. Busa ay sa akong advice nimo, padayon lang. Kay
0: padayon sa pagpagigulang.
2: Padayon nga kanang ang gugma ninyo palambua sa imong kinsa ni imong bana ni nga pamanuno ni. Kay nakita nako nga
0: si Roy Roy.
2: Si Roy Roy kay maayo inyong future ni Roy Roy. Mga buta man ning mga Roy Roy. Ang naibawa na ko nga Roy Roy, hapit na mo ambak sa kuan kay na sapon, pero nangayog pasaylo, gipasaylo ra pod. Happy ending gyapon.
0: Ah, ana ba?
1: Bawla.
0: Delikado sa ni siya, no? Hey, kumakasala, ninana din ang mga lalaki, giday ba? Kumakasala din, Ginobs, gamitan og Bible.
1: Yes, no, dagan kayo mga, makalitra ka ba, murag kabulahan, no? Kay, inaghana kay mabalaan nga verse.
0: Grabe.
2: Dili mong gunati, dili, taingon niya gapalaban, ana. Pero, si kinsa bagita, nga magsupak-supak, ano nakasulat sa balaan
0: grabe,
2: kasulatan.
0: Grabe, good. Unsa magibuhato ni Aisa, ni, nagibasa ibasahan naman siya yung Biblia ni ibasahan naman yung mga versikulo ni Kwan ni Capjon yan na lang pasayloon si Roy Roy balik taman lamang sa Pikas Lawa
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

kapan syempre ang atong NAS Medical Mission pohon sa October 6 dito sa Midzayab sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midzayab, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kinapawan City. October 8 sa Bansalan LSV Hotel sa Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City sa may City Mall Event Center, no? Sa Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. October 10 sa Jensan, dito sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. Kita kids, tugod kaya inyong mga entry. Akip na ka na sa itong Nansa Million Bonanza Season 7. Then, adunay mo daog 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And of course, adunay consolation prizes. 50 mil pesos na pulo sa Visayas at na pulo sa Mindanao. Atong grand draw, December 23, pohon.

0: And syempre, dili sa taas ato mga Facebook and YouTube viewers from Maureen Bagtas, mayang hapon na TR o sa Libok Team. Shout out sa mga nagpanday sa among balay dili sa Minglanilla, Cebu. Inyong program ang among gipaminaw.
1: From Maymay, hi Milen, hi at you are now listening po from Saudi.
0: From Gaspar Fernandez, hi at you are Lynn, DJ Nova o Cap June. Kana bang katawa ni DJ Nova, nindot paminaon. Ganit iya katawa o si Cap June, kung tinudunin ninyo ni Nova, mangugat pod. From Villahermosa, Tabuilan, Cebu.
1: From Angelita Garcia, Ma'am DJ Nova, malingaw ko sa imong kinatawan, oy mo buhak-hak pod ko og katawa.
0: Malingaw ko ninyo og paminaw kada adlaw labi na ni Idol Cap June. Palihog ko pabasa sa Biblia ni Cap. Exodus 21 verse 10. Okay, maunay bersikulo sa mga lalaki nga gustong magbaton og laing asawa from lesser data nagan. Exodus 21 verse 10 daw Cap.
1: Inote Cap, inote.
0: Inote. Okay, sige.
1: Hi from Rosalinda Carmel Lotes. Makalingaw dyan kayo mong tuloy. Mawala dyan akong kagool.
0: From Rebecca Perez. Mayang hapon na tiyo Arlene, Genova o Cap June. Pa-shout out sa Perez family. Labi na sa akong husband nga kanunay naminaw sa inyong programa from Barubo, Surigao del Sur.
1: Good noon, Ate R. Watching in Tubigon, Maramag, Bukidnon. Shout out sa akong mga kauban diri sa Maramag nga nagtrabaho mi Ate R. RG Pansoy, Rodel og Tatoy, nagpa-shout out Junji of Tubigon.
0: Shout out to Arnold Jassy Salvador Balcorza from Osamil City.
1: From Arlene C7H. Hi Ate Arlene, maayong auto watching from Manila. Pwede pag-greet akong pamilya sa Sapo Masla, Malapatan, Sarangani Province na sila Liberacion Banson ug Alberto Banson ug ang akong anak na si Jean Go. Salamat.
0: From Ms. Lot, shout out mga Ludes. Maing hapon dia Ate Arlene de Genova ug Cap June. Happy listening here in Sangi, Alegria, Cebu.
1: From Nena Raagas, maayong hapon Ate Arlene. Shout out watching from Mahayag, Zamboanga del Sur.
0: Shout out to Davi Lagani or Dave Lagani from Bunga Oroqueta City, Misamis Occidental.
1: Hi Ate Arlene, kumusta? Greet lang ko sa Ortiz, Paris, Talibuta family ang nag-greet din Ortiz. Ingan man kang iyan, Abalos, very swak good mong tulo. The good, the wise, and the bad.
0: The good, the wise, the good, and the bad.
1: Huwag ka sagay. Result, ang result, malibog taki sa ituhuan. Shout out ko from Paranaque, Metro Manila. And from Roderick Banda, late ko naka-tune in pero naka-apas rin gihapon. More power sa inyong team. Ganahan ko ato, the good, the wise, and the bad. Kinsa ka ato, Cap?
2: The good, simple.
1: Ang ginoo ko.
0: Okay. DJ Nobs, imang final para kay Aiza.
1: Again, sa kong yung pagkaganina, Aiza. Lisod ka ayong mupadayon ka sa usa ka tawo nga sa sugod pa lang, no? Kanang pagay mo na minyo, no? Nagpakasala na siya. Kana bang imbis ikaw ang hatagan gyud niyag importansya kanang tagaan gyud kaniyag appreciation sa tanan nimong sakripisyo ba kay dili bi alalim nung pila ka bulan mo nga nagtigong para sa inyong kasal dako kayo na siya nga sakripisyo dili na basta-basta nga sakripisyo kay lagi hopeless romantic gani si Aiza no mo ihang giingon so gusto gyud siya anang kuan gyud ba kanang ihang fairy tale nga dream ay nga wedding ba so mo ginaihang gusto unta mahitabo pero tungod sa mga circumstance gikaya na niyang sakripisyo and kanaunta ang imong gihatagag muunta ay gihatagan o kanang importansya sa kaning uyab ni Roy Roy ba na dili unta niya sayangan pero mo lagi nahitabo naman ang nahitabo para nako dili deserve ni Roy Roy ang klase sa pagkababae ni Aiza kay kanabang basin at the end of the day no si Aiza rin po yung magsakripisyo imagine ka nga nakasala nakapaburo sa giglain niya ignon pa ni Roy Roy si Aiza nga kanang sabta ko ako na po'y tabangi ako na po'y sab ana ba so kanang grabe siya og demand para yes. Kang Aiza grabe siya demand from Aiza pero kanang wala pag siya'y nabuhat para kang Aiza so again siya'y kuan pa na prove pagid kang Aiza niya nagpakasala pa siya.
0: Correct.
1: So again no kanang Aiza kanay mo pagka hopeless romantic okay ra kayo na no kanang sayod ko nga dili lalim nga ma-fail ang usa ka relasyon pero dili pud pwedeng mugaw lang ka ng go tungod kay gusto ka nga matuma ng imuhang dream wedding. Daghan pa kay lalaki nga pwede na mahatag sa imuha. Ayaw aning kang roy-roy kay dako kay na nga sala gyud ang iyang gibuhat nga kanabang nagipag one night stand. Murag himo ra niyang dula ba?
0: Kay kunta naon magtiayo naman sila kay galibi na ba?
1: Galibi na sila. So imagine nga kanang dako kay kagpagsalig niya sa kasayon iharang gubaon niya. Karon siya pay mangayo og pagsabot sa imuha. This time ang imong kaugalingon na pod ang hatagi importansya, hatagi panahon kay ihang pamilya si Roy Roy dako na kay kag sakripisyo para sa ilaha. Pero saan taman og nahitabo man gining nakapaburos man siya glain. So para nako blessing in this guys gitong nahitabo nga ang inyohang savings unta para sa kasal nga gakakwaan. Murag mo gina sign sa imuha nga dili gid pwede nga magkamor, dili pwede nga idayon nimo ang imong kasal nga to kang Roy Roy. So there's so much better and you're worthy of so much more, Aiza. Sa ganun na kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
3: Yes, Aiza, aklaro naman kayo og tato kayo na nga ako nang sulti gani na si Moha man gani klaro kayo
0: napagsulay
3: sa
0: napagsulay
3: ang kasulatan nga ang tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi pagsulay lang no gisulayan lang inyong relasyon kung unsa mo kalig-on no nga umaabot nga magtiayon. Then luoy pud kayo si Roy Roy kung imo nagit hingpit nga bulagan una ka nakasala naman gyud kay tawo ra man gud pod nya ang nakalami lang ana kay napamatud-an gyud nimo nga si Roy Roy di ay usa gyud ka lalaki.
0: Oh, di ay?
3: Lalaki gud sa kay
1: wow
3: kanang
1: ana ra sugdan sa mga lalaki
3: o galing kanang natinta lang kay tawo ra man pod lagi sa
0: lalaki gud siya
3: lalaki
0: gud kay natinta siya
3: mo na nakalami diya nga proud ka nga imong bana di ay puhon usa gyud ka lalaki og kanang nakita po nako nakita yes ate nakita po nako nga responsible po di ay si Roy kay iyang gidikanan iyang igsoon
0: gitabangan niya
3: nya
0: na tinuod po
3: di lalaki kung dili nimo sabton si Roy
1: wow kita pa man
3: naramo gud si Roy karon sa sitwasyon niya kaluoy kayo sa iyang sitwasyon
1: ate siya luoy
3: luoy siya kada una una nga katong siyempre napaburusan niya naguna-una sa inyong inyong merisi. Future nga duwa
0: merisi.
3: Ang ako lang kabumugid gauban niya duwa sulbaran ninyo nga duwa kaya wala may problema nga dili masulbad no kung dili karon karusapan ninyo sulbaron o dili ikaw kinsa pa man ang mo abag musulbad mo tabang mo kampi kang Roy no sa gihapon kini si Kuya Cap moingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang nga cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Mi Raimundo, taga Milaya, Waolanao del Sur.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
9: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dako, salamat ka din mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Aiza. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanan sa sensor li Ate Arlene. Aiza, 5 years na nag-uban mo ni Roy Roy. Og kung sa imong tanaw, kumbaga, imo gyung mabana-bana. Unsay mga maayo ko mag-uban mo? Unsay mga positive nga mahitabo ko mag-uban mo na kay bana, na kay pamilya, na kay tao nga makauban nga nahigugman ni mo? Or pwede yun namang hunahunaon nga, kung di mo magdayon, di ka masakitan, tingali dili mo para sa usag-usag. Again, imong hunahunaon. Mas okay ba nga di na lang ni? Or mas okay ba nga pasayloon ko na lang siya i-let go ang tanan o mag-minyo me? Again, kung unsay pinakabugat giha sa imong kasing-kasing, mo ito mana. Tungod kay para nako, kung andam ka nga mohatag o pasaylo, kalimti ang tanan, walay balik-balikan. Sugod o bagong kinabuhi. Apan, kung dili ni mo kaya nga ihatag kanya ang pasaylo, well, dili gitingali ka mo ang para sa usag-usa. Daghan ang mga babag sa iyong sitwasyon. And maybe, doon na pa'y mas giandam ang labaw makagagahon para kanimo, Aiza. Thank you so much sa imo pagpadangat imo suwatan po ng atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Bueno, standby karon taod-taod. Alang sa Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Mostrad gilayon ang balong great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inahinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kay naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho, regid ngayon ang trabaho, pag tumarog, Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og nigaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa nigaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kayo na mahigala alang sa ating health education program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Terlene, and welcome again sa toang non-health education program.
0: Og siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, ako si Cecilia M. Lagora, taga Zone 1, Hilaplanon, Baikingon, Cagayan de Oro City. 1 year na ako nagagamit og Nance Herbal Capsules, og Nance Herbal Coffee, og Liniment Oil. Kaduha ko mag-inom og Nance Coffee buntag og hapon. Siyadagid kayo akong katulog og kumakainom ko og Nance Corn Coffee. Kadagabi ipod ko maghapla sa Nance Liniment Oil. Tibok lawas akong haplasan. Inigmatan ako sa buntag, hayahay akong paminaw. Mawala gyud akong mga pamaol. Ug ang non-herbal capsule, mao akong gi-maintain pag inom kada adlaw, taas manggod ang akong uric ug cholesterol. Chadag yud ang inyong product. More power and God bless. Ate Arlene and Doc John.
1: Okay mga friends, kay Ma'am Cecilia, no? So sa iyang laboratory, nakitaan siya sa pagtaas sa iyang cholesterol, pati man ang iyang uric acid. Okay, cholesterol mga kanans, naasay maayong epekto sa atong lawas ug naapon siya dili maayo na epekto sa ato ang lawas. Kadalasan ang mga cholesterol, makuha kini sa ato ang mga pagkaon ng mga fatty foods, mga dairy products, yung mga animal fats, and then even yung gatas mga kanans, taas kayo ni siya og cholesterol. Kumusubra ang cholesterol sa atong lawas, there's a possibility na pwede siya makapalapot or makapa-sticky sa atong dugo, and then taas po ng possibility na pwede magkaroon kita ng mga barabara ng mga kaugatan or nagkakaroon ng mga coronary artery disease mga kanans. So ang mga simptomas na mabatsyagan dayon sa pasyente, banhod, puy-puy, and then luya ang ilang lawas. Then sometimes makitaan pod sa ilahang blood pressure na mutaas pod siya mga kanans kay tungod nagalisod na ang iyang kasing-kasing sa pagpump tungod sa lapot ang dugo, and then nagkaroon pod ng mga barabara ang mga kaugatan mga kanans. Next, uric acid, kadalasan makuha ta ni siya sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, sa mga ginamos, bagoong o mga parat. Ang uric acid pag musubra sa atong lawas, either i-deposit niya sa ato ang mga kasukasuan or sa atong kidney mga kanans. So kung hina ang imuhang elimination or pagpagawas sa uric acid mga kanans, there is a possibility na pwede ka makadevelop o mga arthritis or mga gouty arthritis. Pwede po magkaroon po ka ng mga bato sa sulod sa imuhang kidney due to taas ang imuhang uric acid mga kanans. Then sometimes, pagtaas atong uric acid, pati man atong BP, mutaas po siya, and then magsigilabad ang atong ulo, and then sometimes sa gabi nagkakaroon tayo ng insomnia mga kanans. Okay, mga pamaagi para makontrol, ma-minimize na to yung paglapot or pagtaas sa ato ang cholesterol. Number one, lifestyle, kinahanglan sa mga fatty foods, iwas muna tayo. More on high fiber, more on go live. Kung gusto niyo muna kay Imnon para mubalik kaligon ang imong mga kaugatan, matanggal, malusaw yung mga cholesterol na nigahi sa mga kaugatan ni mong makanans, at the same time, mubalik yung normal na blood viscosity and then yung blood volume para dili mo taas ang atuang blood pressure. So ginarecommend ako, og dako kayo ikataba ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom ini mga kanans sulod sa 15 days or 30 days. Next, para sa uric acid na taas mga kanans, ginarecommend ako og dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UID Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 days and 30 days. Then after 30 days mga kanans, kung pwede, makapalaboratory ka, mas maayo mga kanans kay para mahibawaan na to yung level sa imuhang cholesterol, sa imuhang uric acid, and then para makaibalota kung until when ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule o UID Herbal Capsule. Kung okay na, nibalik na sa normal yung sa laboratory. Kung gusto lang nimo na doc, kinahanglan lang na ako para na alam ko yung pang health support. Pwede makainom sa Nance, 1 capsule 2 times a day, then UID 1 capsule once a day for health support na lang siya mga kanan. So mao kato no, ang atong mga rekomendasyon sa mga pasyente na naitaas o cholesterol, pati man taas ang ilahang uric acid.
0: Ate Arlene and Doc John, ako si Helen Dimapi, taga Purok 5, Consolacion, Cebu. upat na katuig na kung giantos ang ako sakit kay nadaking asmang good ko. Daghana nga tambal akong giinom, wala gid maayo. Naminaw ko sa iyong programa kabahin sa Nance Liniment Oil ug Nance Corn Coffee. Ang Nance Liniment Oil gud ang akong gihaplas sa akong piang ug sa akong sakit sa abaga. Kay na ako'y problema sa kasing-kasing karon, kaluoy sa Ginoo, wala na ang tanan akong gipamati. Ang Nance Ragyod ug Nance Coffee Ragyod ang nakaayo sa dugay na akong giantos nga sakit. Daghang salamat sa inyong produkto. Ayan, okay, dapat isa dok. Ate Arlene, ako si Nico Labandria of Southern Luok, Plaridel, Misamis Occidental. Bagong nanganak ang akong asawa, nagproblema ko kay walay gata sa iyang suso. Nakadungog ko sa radio nga ang Nance maayo kayong imnon. Ning palit ko dayon gipainom nako akong asawa, Poria Buyag at ER. Karon kusog na kayo ang gatas og himsog akong anak. 5 months na, salamat kaayo sa Nance Herbal Capsule.
1: Okay, first kay Ma'am Hilid, no. So siya naka-experience sa pagdakinas. Mao ko to, no, naa mga discomfort sa iyang paglakaw-lakaw mga kanans og gapanakit-nakit pod ang iyang mga kasukasuhan. So in the time na madakinas kita mga kanan, sometimes na ay mga ligaments, na ay mga nerves na naipit pod siya. And then nagkakaroon pod siya ng mga secretion, and then sometimes nagkakaroon pod siya sa pagtaas sa tuang uric acid or ginadeposit dito sa nagkaroon ng inflammation ng mga kasukasuhan o mga joint. So sa mga nadakinas mga kanans, mas maayog yun. Na when the time madakinas mo, haplasan dayon ninyo kini og Nance Liniment Oil. Labi na paggabi o sayo sa kabuntagon mga kanans. Kay tungod na ga-inflame pa manguna sa diya sa imuhang joint mga kanans, there's a possibility na magkakaroon ng deposition sa uric acid and din mugahi siya. Pag mugahi siya, samot sakit, samot na magngulngul, samot siya na mag-inflame siya mga kanans. So mga katunod na dako kayo katabang sa inyo ha sa paghapla sa Nance Liniment Oil para dili na maghubag yung mga kasukasuhan karoon ng inflammation or nagtaas ang iyang uric acid. And then, naapod siya ay na-mention na nagkaroon siya ng heart problem or sakit sa kasing-kasing. Okay. Nagkakaroon lamang ng sakit sa kasing-kasing ang pasyente kapag ang iyang lifestyle medyo nadaganan niya sa pagkaon sa mga fatty foods, mga dairy products, and then mga high sugar content, pagkaon po na naisagol ng mga caffeine content. So okay, so yung mga caffeine content like mga soft drinks, coffee, mga chocolate. And then mga pagkaon na sobrang mga parat or high in sodium content. Kay kinisyata ng mga kanans, makaresulta siya sa pag-increase sa atuang blood volume. And then there is a possibility magkaroon po ng mga bara-bara ang atuang mga kaugatan kitungod sa cholesterol, sa sugar, pati man sa atuang uric acid mga kanans. So makatong mga kanans na nakinahanglan sa lifestyle nato sa atong mga pagkaon, medyo dandahan kita lalo na kung naan tayo mabantay ng mga problema sa kasing-kasing. Ang mga simptomas, kung ikaw anaanay mga problema sa kasing-kasing, first, nagkakaroon ng palpitation. Ang grabe ang buto-buto sa imuhang dugan or dali ka makulbaan mga kanans. Ikaduwa, naanay mga pamuypoy sa imuhang left shoulder mga kanans. And then, mabantayan ni mo na dali nakakapuyon, luyahon, and then dali nakahangusod mga kanans. And then, maka-experience po ka mga kanans during sa pag-BP na taas po ang pressure sa imuhang dugo. Then, ang uban po, nagkakaroon na ng mga chest pain or sakit na kaayo ang ilahang dughan mga kanans. Kung naaka kini na mga simptomas, kung pwede lang control na kita sa ato ang lifestyle kay para dili maglala ang problema sa sulod sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Okay, number one, kinahanglan kita makahurot at least mga 8 to 12 glasses of water per day. Importante na siya. Sa pagmata pa lang sa buntag, kinahanglan nato mo inom isa or duwa ka baso na medyo init-init na tubig mga kanans. Okay, importante na siya mga kanans para ma-activate ang atoang digestive system at the same time makatabang na siya para dali malusaw ang mga cholesterol na nanigahi sa sulod sa atoang digestive system mga kanans. And then, ginarekomenda ko po na after or before sa imuhang pag-exercise, mag-inom ka og Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee para makontrol yung acidity at the same time panglimpyo sa imuhang colon para iwas ang constipation para dili maglala yung problema sa atoang kasing-kasing mga kanans. Kay paghugaw ang atoang colon, kadalasan yung kasing-kasing po nato apektado tungod sa mahimong acidic ang atoang dugo mga kanans. And then exercise, brisk walking exercise muna around 15 to 30 minutes mga kanans. And then sa mga herbal, Dako kayo ikatabang sa mga pasyente na naay problema sa kasing-kasing sa pag-inom sa non-serba capsule. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day sulod sa isa kabulan. Then new aid, labi na kung nitaas na ang uric acid, nitaas na po yung blood pressure ni mo makanans, and then naan yung mga panakit sa kalawasan, paghuot sa dughan. Inarekomenda ko ang pag-inom sa UAID, 1 capsule 3 times a day sulod sa isa kabulan ang pag-inom mga kanans. Then monitor na kita sa ato ang blood pressure, cholesterol, uric acid, and then of course sa ato ang lifestyle mga kanans, kinahanglan mas maayos siya kay para mas dali makuha na to yung mga full potency sa mga tambal na to ang mga ginapang inom mga kanans. So mao ka to no sa mga pasyente na naay mga problema sa kasing-kasing. And then next, kay Sir Nico. Okay, sa iyahang partner, bag-ulan daw ng anak ang iyahang partner and then nagka-problema sila. Kay tungod, gamay lang ang gatas sa iyahang asawa mga kanan. So meaning to say, dili masatisfied yung baby mo na talagsa, yung baby magsige lang sa hilak or luya yung baby mga kanans. So gitry niya ang pagpainom sa iyang asawa. Okay, painom niya og non-serba capsule. So nakita yun nila yung maayo na resulta in terms sa production sa gata sa iyang asawa. Nidaghan ang gata sa iyang asawa, and then ang nakanindot po ang mga kanans is na improve, nitaas yung quality sa gatas sa iyang asawa. When the time na na-improve, na-enhance yung quality sa gata sa inahan, pati po yung baby mga kanans, makita po ninyo na himsog ang baby, lami, permanente iyang katulog, and then nibalik ang kapagsik sa iyahang lawas mga kanans. So sa mga kababayan na nagapa-breastfeed, kung gusto ninyo mo maayo yung quality sa inyong gatas ug mudaghan pod yung production sa inyong breast milk mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa non-serba capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day ang pag-inom mga kanans. And then before ka magpa-breastfeed mga kanans, ginarekomenda ko na i-hot compress mo muna yung breast ni mo mga kanans. Okay, kuha lang ka o panapton, ibabad ni mo sa medyo init-init na tubig, and then pugaon ni mo, katong panapton ni mo na medyo init-init, mao din to ang imuhang, murag, iano na ni mo, i-haplos sa imuhang breast mga kanans, patuyok na siya mga kanans. So, dandahan lang siya, kinis siya katabang para yung gatas ni mo dili siya magtibugol-tibugol. Kay sometimes ang kung dibugol ang imong gatas and then lapot ang imong gatas mga kanans, there is a possibility na ang baby nag-struggle siya sa pagsak or sa pagtutoy. Kay tungod, hinay ang paggawas sa iyahang gatas mga kanans. So mao to no, na kinahanglan i-hot compress siya mga kanans, makatabang pay para dali lang magawas yung gatas sa inahan, and then yung baby mas dali sila masatisfied, and then dali sila mabusog mga kanan. So mao ka to no ang ako ang mga rekomendasyon.
0: Bayo mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Educations program ning adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule kay para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian,
2: walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya ba naman kita, mga kalalakihan, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa...

0: Yung mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang
1: yes.
0: makainom kita o coffee every morning. Pero
1: yes.
0: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas.
1: Mm.
0: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
1: mm.
0: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans,
1: mm.
0: and then sa mga lulo, lola,
1: mm.
0: mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi mm. na pagbugnaw ang panahon, mga
1: and
0: kanans.
1: Syempre ang atong nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town, Restel.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
5: para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash
7: Shally na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa.

0: 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilabian.
2: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
3: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Welcome na sab, diri sa to ang pagpanaguman sa programang Balong Dago. Okay, kumusta og manginaot lang ta? Nga karo adlaw na amo sa kadasig og kondisyon sa panlawas adlaw karong Miyerkules, September 23, 2026. Paspasa, oy. 1 week na lang may gala. Wala, mahuman na pong September. Nimaho ng kuan. Nimaho ng December. Atong tigmo, sarado 2,000 na sa mga kurimaw. Gidot ang Waipurol, napikas ang flood control. Gidot ang Waipurol, gipikas or napikas ang flood control. Aga usab masalingan. Pabuta sab atong giandam karong adlaw nga nasayod ba kamo? Nasayod ba mo? Ato unang lingaw-lingaw numero 2. Aga pabuta may gala ang duha para makompleto mga kurimaw, ha? Aga unya di may gala, no? Usbon ko ang nasayod ba kamo? Pabuta diri sa tuang pagpanaguban.

0: Oke, berada di tempat kalian dari situ. Pak, kita kembali. Lamig yung natural. Lang ako nga tubag anang imuatig mo kay a remote control sa TV or sa aircon gikan daw akang nini migalas buhol. Kumustang buhol na? Dayon akong tubag lang anang imuhang tigmo. Okay, pultahan lang gituklod gihawiran ang doorknob nga way purol. Napikas ang flood control kinabli ang apultahan. O gikan daw may galag kang Irish sa buhok. Kumusta mga taga buhok? Dayon na ang akong tubagong anang imuhang tigmo lubig ibuak ikagod. O gikan daw kang Joey may galag sa bugo. Kumusta man mga taga bugo sibo? Aga akong tubag balong sa imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak kay Butong. Gikan daw may galang kang Kurimaw sa Cebu. Mga sakop na tos Kurimaw ha. Karong December magkuhanta reunion. Aga balong tubag anay imong tigmo kay hangard na gilabay haahang grenade gilabay sa diskuan si Niduboy ni Sabuanoy. Ayaw po Niduboy kaya madami diskuhan pa yan. Dayon na balaw o tubag kay bingka na sa Uwak Asturias si Nido sa Buanoy. Bingka na sa Uwak Asturias o sa mga Uwak Asturias na bingka niya. Dagan ni bingka sa Uwak Asturias. Aga balaw tubag si muntik mo kay Priswell Nido Boy Gapon sa Buanoy. Aga balaw tubag kay Budbud Bulanghoy Nido Boy ng Buanoy. Ayan aga di abiyod ang tubag daw kay nag-good-good og lulubi ituno sa munggos na lamay kaya. Lamay kaya. Ang tubag tigmo lang kay orasan Nido Boy Buanoy. Aga lang tubag imong tigmo kay Vulcan asa nga Vulcan man kanang Vulcan sa kuan diyan sumay usang inadapita kanin diyan. Lang tubag kay elevator gikan ni Eric nang Sigatuna Street Cebu City Vulcan is kanlaon. Lang tubag kay nagtanom sa umay og humay sa basakan Eric nang Sigatuna Street Cebu og tubag lang konsilyo gikan daw kang Alan Pasinabo Calatrava Negros Occidental. Uwap agya po. Uwap agya po mga silingan. Lang tubag kay Gabukhag Lubi. Okay, gipikas man para lugion. Binhor ng Palik Aliguay. Maribuhok Buhol. Piyotor. Uwap agya po. Lang tubag kay Gabrihan ang Sipper. Dayon gihubo ang parol o nilingkod siya ni Dora para kuno mangiti. Lang tuhog og hilo sa bangag sa dagom gikan daw kang Jefferson Rodriguez Bonbon Sambuan Cebu. Oy, kumusta man mo diha mga taga Sambuan. Ako ang tubaglong nagsuloob og chinelas nga wag to gikan daw kang Puring ng San Remigio Cebu. Wag doon. Okay, dito may galas unang pasiyaw gikan daw kang Unyok may galas Buhol. Kanang may balong ay bay kanang ma-admit bay gumikan sa leptospirosis gikan na nga sakit sa lamok no dili sa ilaga. Ilaga di ay leptospirosis sa ilaga. Onya ka nang ma-admit gumikan sa dengue, gikan na sa lamok, tungod na sa lamok. Oo, bay. Pero ka nang ma-admit bay niya o sakit?
1: Ja?
0: Ka nang magpa-admit niya o di sakit? Tungod na sa onsa? Kuan na bay? Tungod na sa kuan? Onsa? Plunder. Bisag way sakit, magpa-admit. Luya na dayon ka ayo bay, gabi tayo ng simot. Leptospirosis, ma-admit gumikan sa leptos o tungod na sa ilaga. O niya, o ma-admit sa dinggi tungod na sa lamok. Pero ma-admit nga way sakit tungod na sa plunder. Mahiya naman kayo. Si Ligarda o si ito yung anak nga sabaan kayo. O anak ka uli. Sige, nag-extend. Siklib. Bawal lang ninyo. Pero guway problema. Dako kay babae. Pero na nay warrant agoy. Madmit naman rich. Long shout out DJ sa First Tech. Salamat sa mga Hi First Tech. Di apayod akol tubag kay payong gibukhad. Puring nang San Remigio, Cebu. Kumusta diya San Remigio? Oh, hagnaya dapit no. Call ang tubag tingog ni Banon. Nasaan siya? Tingog ni Mapflor sa motor naglagubo. Agay. Tingog ni Kuya Balong. Murag tamburong tambutsos Mapflor sa motor naglagubo. Ayan. Negros Oriental from Babahuba Nilo Mercedo. Dumagiti Luok Bos. Asan eh? Luok mo niya. Naglagubo ko. Tingburok ko. Burak-burak. Lang tubag kay Gatuhog og barbecue from Pillboys Barbecue Han. Ayan. Lami inyong kuan diha. O barbecue Pillboys. Ama the beat naman. Og akong tubag lang Gatuhog og barbecue Pillboys gapon kaysa lang. O kaysa lang ilabay. Dayon lang. Ang tubag kay oy 042 di kalusot ako ba? Aga didot ang way purol napikas ang plug control outlet o electric plug gidot ang plug sa outlet Lotgardo de la Victoria taga Sikatuna Street Barangay Dayas. Kumusta man mo din ha Sikatuna Street Barangay Dayas. Lang tubag si muntik mo kay Gabahag Aurea ng Kantil E Computer. Gabahag ko no? Gabahag? Pangit. Gabahag? Pangit. Lang tubag kay Aflas Anidoro kay giduot mo ba ang tubig? Rick ng Manhuyod Negros Oriental. Og akong tubag balaong. Grinder Pons ng Naga. O kumusta man dia Pons? Sa may Naga. Dayon balaw ang tubag si muntik mo batikos manok o karimaw sa naga. Oy mao kumusta man atong grupo di ma? Karimaw. Karimaw sa naga. Kasi itong gusto magpamembros karimaw. Pwede? Log, tubag log, nagdukdog og lansang. Gikan daw kang tim-tim ng Cebu. Ayan, onya. Lang tubag imuntik mo kay Balsa or Bangka John Rustin ng Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Diya sa Lasi Kuya akang Kuya Brian Oro. Ang buotang driver og van. Aga tubag imuntik mo kay Balsa or Bangka John Rustin Japon from Sikihur. Diya pa lain pang tubag. Lang tubag kay Balsa or Bangka 875 Piyuto. Ang Tatay Edipot o diya sa May Lasi Church. Manigyag ice cream niya. Igi paminaw kay postante idi. Agalaw tubag sa ibang tigbo kay bansa kay isa lang ilabay. Murag mo ning taga secure di ba? Lang akong at tubag anang imuhang tigmo. Kandado og yawi. Computer. Yawi og kandado. Uwa ay pagyabon. Dayon. Lang ang akong tubag. Kay push button switch. O gikan ko nung kang lang lang sa buhol. Kumusta mang buhol lang? Dayon tubag lang si Muan. Atig mo kay pultahan. O gikan daw kang adura sa buhol. Wap agi hapo. Dayon. Akong tumaglong yawi o kandado gihapon. Ang yawi mo ay way purol. Ang kakandado mo ay flood control kay ma-open man. Mabli man. Dayon ang tumaglong plansa gikan daw kang Eric. Asa may Malabuyo. Kumusta mga taga Malabuyo? Computer. Wa pagyod nga pon ba? Akong tumaglong nag-able og regalo. Jun sa Amlan. Kumusta mga taga Amlan? Og nag-able puspuro balong. Gikan daw akang santan sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang akong tubag lang anang imuhang ating mo ba-ba na lang ba-ba ba-ba og akong tubag lang kay nag-able og durian ngayon gikan daw akang gikan daw kang tisoy sa sibo. Kumusta mang si Bosoy? Okay, dito may galas line pang pasihaw. Gikan daw kang kintuy. Buhol.
1: Kanang bayhin? Oh, gapamalit na baya kurog silpon nga gubabay.
0: Mau ba?
1: Oh,
0: mailoon kay wakoy kwarta na ko ibaligya sa imo. Guba ang silpon.
1: Hay man be.
0: Naro. Pila may palit ni mo ana?
1: Ay di man ko mapalit ani bay.
0: Ano man?
1: Guba naman eh.
0: Guba mo kang silbi.
1: Di ko mapalit ani bay, guba naman eh.
0: Pareha tumbo ang gidas mental mo uli gyud. Ano mo uli man ka nga, dali ka sa mental, patambalan ka.
1: Ay, uli ko balay eh.
0: Ano man?
1: Daghang king buang nini.
0: Mental nga ni. Lang akong tumag, anang imong ating mo. Stipler. Ikan daw kang atutong buhol. Kumusta mga taga buhol? Dayon akong tumaglong. Anang imuang tigmo kay nagkagod og lubi. Gikan daw kang Esther Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Ikaduhang ligaw-ligaw numero 6. Size pabuta o sa may gala para makumpleto ha. Size. Lang tubag na ko kay naglod og bala sa garan. Gikan daw kang nilo sa buhol. Kini maglod tag bala sa garan may gala na kakit nga putol nga kumagko. Ha? Si piyat kay kamay ana mabala imong kumagko. Ayaw. akong tubag. Long sa imong tigmo kay Pangilong sa Kabaw. O Joseph daw may galas buho. Baho rin mo ng Pangilong. O kanang ilos Kabaw ba? Paningtos ano? Nagkuwag singot lagi. Loe po kayo ba? Ha? Di po ka reklamo kapoy na ang bukto to lang. Sige lang yan po idaro. Iyang amo wapoy po angot. Lang tubag na ko sa imong tigmo kay kandado o giyabi gihapon gikadaw kang odo sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Dayon akong tubag lang sa imong tigmo kay starter. Wap agi mo dayon ang akong tubag lang gituli napikas ang pani. Ikan daw kang tisay sa buhon. Kanaan kang tinuli say, aw tinula niya. Akong tubaglong nagtahi og panapton. Ikan daw kang lani sa Cebu. Kumusta taga Cebu? Og majong pagpaminaw. Lang akong at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay butong. Butong pakwan. Computer. Wa ay pagyapon. Nyata naman ikaduha, numero 6. Number 6 ikaduha paabot na yung usa. Lingaw-lingaw niya ito. Ha? Lingaw-lingaw niya ito. Ngayon tubag lang kay bullpen. Kanang itok na kanang uplok-uplok. Ikaw uplok. Then balong akong ang tubag si muang tigmo. Ayan ang tubag ana longkay payong. Gikan daw kang Arnold sa buhol. Mustang buhol, Arnold. Arnold, Arnold. Namang kita ang Arnold, di mo na Arnold. Diba? Bao lang pa. Long pusil na. Gikan daw kang Kinkin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piotor. Pag-iagyapon na. Akong tubaglong anang imuhang tigmo pitaka na. Gikan daw kang o Peter sa Sikihor. Kasi na ganito mga taga Sikihor. Og akong tubaglong lubig ya po. Lay po ng lube nga term sa mga bayot. Buak na madal ng lube. Og tumaglong nagbulkit og interior sa kinan. Og di abriod ang akong tumag. Balong sa imong tigmo. Nagbuak og kawayan. Gikan daw kang pani. Dumagit. Kumusta man mga taga Dumaguete? Og akong tumaglong Fawcett. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Christine Zikihor. Kato si Balong Abanang Tikla.
1: Kandang day. Unsa man? Nagpatawad ba kong bulitas ako, aday? Unsa? Nagpatawad kong bulitas. Anong butang-butang mga anak? Ha? Basig mo rin ay hinundan magbuwag tabuanga ka.
0: Ilum-ilum ras balo. Paglabas doon kabuwan.
1: Day. Akong ipatanggal ang bulitas day kay doon naman po ni kabuwan.
0: Sige. Suway nagpatanggal kay...
1: Murni hinong doon magbuwag to buwanga. Kung saan mangi detect. Kita oran, mahinong doon magbuwag. Pero milabay nang doon kabuwag. Sige, ipatanggal kay murni hinong doon magbuwag. Sa kuronta. Kainom doon, ano nagkaangka-angka? Nagpatawag yung bulitas dahil. Lagka po yung asawa, pagbalik nagkaangka. Uy, ano nagkaangka ang mampong ka dahil? Dahil nagpatawag yung biring. Talo. Ya, Dora kabulitas. Ang tigla, api biring. Kinabay na kabulitas ng biring. Isayos? Busi. Lang, tubag na ko, anang. Imo ang tigmo, nagbugha o kahoy. O marife, ng tanhay. Kumusta mga taga tanhay? Og akong tubag balong. Anang tigmo, limo kay. Push button switch. Gikan daw kang Nick Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Butangi. Aga akong tubag lang anang imuhang tigmo. Gabas o chinso. O gikan ko na may galagang. O Ednas Buhol. Balong lipstick na ang gigamit. Catherine Sikiho. Uwa ay pagyaboy. Aga akong at tubaglong anang imuang tigmo. Ya, si Sarian. Gikan daw may gala kang Jed ng Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Piotr. Wa ay pagyapon mga kurma. Dayon na akong tubag long kay nag-add-add og bani sa saging. Gikan daw kang Crystal ng Bugo. Musta mga taga Bugo og tubag long nag-alot og buhok computer. Agong tubag saging hinog. Piotr. Okay, dito tayo gala sa to ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Smallest unit of life. Smallest unit of life kuno mao kuno ang cell.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitay mo kaka di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa iblog nga gasaliton sa butika kay nadlok lagi ko so kung paminaw aning sa sinseli at si Aileen dagan magkay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi tryad na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plada so si Dina Adiano set agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala. Diyos ito ang pagpataguman mo. Ang akong tubag. Akong tubag. Anang imo ang tigmo kay namutoy. Ya pagyod, sirbato na lang. Doorbell. Computer. Pagyapon. Og akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay lipstick. Gikan daw kang Princess Megala sa Cebu. Aga akong tubag, balong sa imo ang atig mo, pultahan niya po, Peter. Diyapa remote, ikan daw kang Cecil Dumagiti. Kumusta bang Dumagiti, Cecil? Peter. Aga, narito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may galag kang Jose Bugo Cebu. May balong. kadang bagong babae ba nga gagi-agi diri sa tuang lugar, kanang guwapa ba?
6: Ay kanang bago?
5: Oh,
6: taga Pagkor nga bay.
5: Sa Pagkor ka trabaho?
6: Taga Pagkor.
5: O sa Pagkor.
6: Dito sunahan ba ang pagkurbata bitang lasa? Naan lang sa diri sa Gapuyo sa Pagkor. Anong na may pagkurbada di?
5: Mga taga-Pagkor, madyong mapuminan. Mga taga-kurbada, taga-pagkurbada.

0: pusing along ang gikan daw kaan titing sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Dahil akong tubag long sa imo ang ating mo nagkaog balot ayun narabay nabutaan ang balot ba tigala siya pagduk-duk niya bang yung higupod o may sabaw mga ligawas yung gilili at hikon pa yung matas pato bantay mo ang balot kay ayaw liliyago sabaw mo ang oh, gilili niya may gano'n, tuhikol pa yung matas pato. Katapos lang, Ibiles Curimao, numero 4, number 4. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasab po sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
6: DJX 500.
7: Si Jose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Adate, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500!
7: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Pinoy's 4th Edition!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si J. Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Mo-party. Mo-adto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: All new, best ever, Enervon. Enervon Z+.
9: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
13: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab.

0: Sa takna sa sangguniang panlawigan sa Bohol, usa ka programa nga maghatag og lawom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan, gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol, alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlawigan sa Bohol, ug garon ani ang inyong makauban.
1: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlawigan.
2: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa tong programa Takna sa Sangguniang Panlawigan SP Bohol in Action. Ning lain usab nga adlaw mga kaigsunan, Martes Setyembre 2026 mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uhay mga panghitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Besas uban sa tong mga provincial board members sa 1st District board member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, og Board Member Fernando Iping Estabilla. Atong mga bukal usab sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala, og Board Member Nathaniel Binlod. Mayon man po sa tulo ka mga ex-officio member, presidente sa Liga ng Mga Barangay, Bohol Chapter, Board Member Romulo Sipidosa, presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Xavier Angla, o presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Initay. Ngadto sa ato ang SP Secretary Sir Bonnie Quirog, o sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga staff, o sa tanang mga gawani, magbubuhat niya sa Vice Governor's Office o sa Provincial Board Members Office, no? Welcome sa itong programa SP Bohol in Action. Update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor. Karong adlaw, mibisita sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas ang mga lokal nga lideres gikan sa Barangay Lungsodaan Garcia Hernandez, nga gipanguluhan ni Kapitan Elpidio Ochabillo Jr. alang sa usa ka mabungahong panaghimamat o konsultasyon. Kanunay nga abli ang pultahan sa opisina ni Vice Governor Nick Besas alang sa pagpalig-on sa koordinasyon sa matag barangay. Samtang gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas ang National Plan of Action Development Workshop for Citizen Conservation in the Philippines Ceremonial Hall diha sa New Capitol Building. Gi-welcome ni Vice Governor Nick Besas ang mga eksperto o collaborators alang sa National Plan of Action Development Workshop for Citizen Conservation of the Philippines nga gipahigayon karong adlaw. Isip usa ka UNESCO Global Geopark and Regenerative Island, gibutyag ni Vice Governor Nick Besas, kinahanglang ipakita sa Bohol, sa tibok nasod, nga posible ang responsableng pag-iguban o pag-atiman sa mga marine wildlife samtang gipalapdan ang ilang Pinoyanan. Ang provincial government sa Bohol, hugot nga nagsuporta sa balyena.org o Marine Wildlife Watch of the Philippines nining importanteng lakang aron makamugna og ligong palisiya og framework alang sa kayuhan sa mga citation. Dili kita mahimong rason sa pagkawala kundili kita ang mamahimong dalan sa ilang padayong pagpuyo sa kadagatan. Kini ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas mga higala. Samtang kagahapong adlaw, gipanguluhan usab ni Vice Governor Nick Besas uban ni Gobernador Aris Sumintado ang Joint Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting. Uban usab ang mga miyembro sa maong konseho diin gihatagan og dako

0: Bago tumaigala ang unang bahin sa mga importanteng hisgutan o diskusyon sa regular nga sesyon sa Saguniang Panalawigan tarong adlaw, atong iparayo ng pagpaminaw sa laing hugna sa maong diskusyon o deliberation, no, sa mga palisiya o mga resolusyon o ordinansa na giduso sa tong mga miyembro sa Saguniang Panalawigan, maigala hangtod sa sunod na itong pakiguban din sa itong programa, mga kaigsoon. Natapos ang itong tulumanon. Daghan kayo salamat sa itong mga suking tipiminaw. Sa ngalan lamang sa itong Vice Governor Nick Pesas, uban sa itong mga provincial board members, ini si Alan Ridora. Daghan salamat. Mayong hapon. Keep safe. God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Sa Bohol tayo ay magsaya.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha, patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Ay, nak! Umusta naman ka din, ha?
18: Salamat sa gracious na Ginoo, ma. Mayor ko.
17: Nanawag lagi ko ninyo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
18: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ikwati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography?
17: Ay, kung yung kay kausaban, nakpertig yun ako ah. Ma, namagsakit akong dunghan, uy. O matayan na ako mula kaglayo-layo. Mayak, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan. Sama ng puso nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kumukul ba? Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
18: Mahindi ay ma, maayot ka di ay na maulag imo nga sinati.
17: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
18: Aba o pa ma, maayot ko di unana. Dako, kitignapang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
19: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaunog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanang gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dili ko believe.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siudad sa Tagbilaran.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: See Long Range Journey.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: Sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Oh,

0: sa iyang panglawas busa, ayaw pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ubo! Lema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nganong watay sugaron?
5: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
4: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
5: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
4: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio New Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
8: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
10: Kinsay ngalan nato, sir?
11: Paul Mercado, di ay ni, sir.
10: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o dito X-500?
11: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o dito X-500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayon ako. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
15: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
17: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
18: Makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
21: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MXT believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXT believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Las 4 de Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung diway arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na nga mo ang panawagan sa side sa accommodation sector?
1: Don't use the tourism industry part of your political agenda. Paninira ng kapwa both side. Hindi kami kasama. Public servant din kami. We are serving our guests. And to para mauton ang turismo because of some political agenda or destination agenda, please spare us from that one.
2: So Mato Megalano, ang ipagawas og mensahe ang mga duha ka operator, mga opisyales sa mga hotels, no, nga hangyo sila nga sa ato mga pipila, although dili nilaghan nga dunay political motives ba ng mga kritiko kinta ning kasamtangang administrasyon, although dutay ra ni maihap na istudlo nga mupublish sa ilahang Facebook puros pamulitika. Murabag gibutaan, wala na sila nakita sa kaayo sa gihimo sa ato mga opisyales, dili lang sa mga nakadiyang LGUs but sa kinatibuk-an mga higala, no? Unya sa usapod ingon nga daghang kapilian, dili kay usaray hotel, tapoy hotel nga makabrato ta, no? Muna nga ingon ana mga higala ang atong sugyot sa atong mga kaigsunan bulanon. Uga kita tinuod nga bulanon, magtinabangay ta nga atong idugang pagpromote ang atong pinanggang lalawigan sa Bohol, labi na mag-isgot ang turismo. Kaya ang turismo mao ni giisip nga dugukan sa atong ekonomiya sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Mao na nga way rason nga kita mo unay ga daot mga higala. Mao na nga gumikan aning social media pod. Pasalamat unta ta nga ninatas bag-ong panahon. Dako ni gamit apan do na poy mga kwanggol nga ilang gigamit hinuon og tinunto mga higala. Gawas nga ang uban himog scam, muhimo og mga fake news, mugamit pa ni uban og pagpangdaot lang ay dunay personal interest sa politika nga tingali wa pa kamubo ning uban, ilang amo nga pilde og buot mang galing mubalik ning uban, murag wa nay panahon, no? Wa nay panahon mga higala kay kinini ang labi na tingali ron panahon na nga nagsiambot ta pinili ay murag moangay magunding Pinoy og eleksyon. Mura maguga mabuhi ilang dugo o mag-eleksyon. Muna nga tingaling uban, nasugod-sugod na o galabtik mga gala pagpangdaot sa ilang pagtuo nga makabinipisyo ang ilang mga amo, nga mga politiko. O sa matod pa ni Aning Intiro, bujag children na wa na'y panahon. Kay ugaling gud nagaplano mugmudagan mga gala nga musilbis katawang bulanon, wa na, nabisto na niyong card mga gala. Kung unsa mga klases pagka magpatuo nga public servant mga higala apan ayon ang kaugalingon may gunhuna mga higala. Muna nga subliyo na to, magtinabangay ta aron singon ni ana kung malambo ang atong lalawigan sa Bohol, sigurado kong ang katawhan sa kinatibukan kita po'y makabinipisyo mga higala labi na sa mga trabaho. Umakita nyo karon ang atong mga lugar nga naadiha ang bagang duot sa turismo. Daghang nanurok ng mga edipisyo. O gani di ay ang whale shark watching magbukas na karong buwan sa Nobyembre, wa ko masayop. So muna giatangan labi na sa mga Koreano mga higala, no? Kining diha sa lila ubos ni sa pag supervisar, no? Isip kinini ang hip ekotibo sa lungsod sa lila si Mayor Jed Pulio nga nining panahon na ilag yung gihipno ang tanan aron gyud nga masunod maprotektahan ang atong kalikupan o gasarang niya na ang atong mga turista dili magmo, no, sa unya pag-abli ni anang usa ka dako nga tourism attraction nga magreopen kining whale watching sa lungsod sa lila mga higala, no? So good luck na lang punpuhon ug ato niya nang may kamot nga makasaksi ni ana sa pag-abli niya ng maong tourist attraction, may gala, reopening. Kay nasira man niya na may gala, gumikan kay nabayulit lagi pod, no? Ang provincial ordinance. Daghang nagbagot-bot niya to, labi na itong nanarbaho kita, empleyado sa Osaka whale shark attraction. Kung saan man gina, huwag dili sirhan, nga doon na may existing na balaod. O niya huwag dili po natag doon ang maong balaod, kinsa man po'y madiskuhido. Ang ato pong gobernador. So, sayod na bata nga, doon na lagi po yung mga pipila ka mga

0: politiko nga nangita lang yun og bikil, nga daling magka reklamo o sa asa nga insya labi na sa ombudsman, basin unyang mahinungda na po nga masuspinde ang ato nga gobernador nga nagtinarong o galagad. O na nga para gihimo ng mga balaod, aron ipatuman, mo inundan nga gipatuman sa gobernador, mo inundan na sira tumao nga wilsak gumikan kay dunay palisiya o balaod sa probinsya nga nabayulit. May gala labi na itong pagtuwa o paglaog o piding sa atong gakining wilsak. So ingon na, I hope nga nasabtan. Tao-tao itong daghan ng bagutpot. Kinsa gupoy wa maluoy sa mga nanarbaho niya ito nga panginabuhian ko po na, no? Ang uban, wala naman agad ka na ikay, mas nako, mas magkakita kaysa mag-guide o sana mag mo maukin tayo magbugsay ng baruto sakay ang turista paingon nito sa maong dulpin. May gala, apan mo lagi na nga nakabayulit man mo itong gisira. So, sa nandugay, nakasabot rapod o nagpasalamat ha, sa pipila ka mga kaigsunang bulanon nga nakasabot sa hinungdan nga nung nasira to. Ug mahinungdan nga naghimog laing palisiya na doon na nag-iwi ordinansa kalabot ni ining mahigala ug mahinungdan nga ang LGU sa Lila ug ang pipila ka mga stakeholders padayon silang naghimog mga trainings ug tingali hapit na mahipno mahinungdan nga doon na nagikitakda nga reopening sa whale shark watching sa lungsod sa Lila karong buwan sa Nobyembre ug ako masayop mahigala ug daghan ang nagatang yana dili lang katong mga foreign nga turista like Korean kalabot yan ang maong attraction may gala. So ang atong oras alas 7:07. Arita sa kining update mga higala ining El Nino sa ako nang gisgutan sunahan nga namatikda na gyud sa mga siyentipiko ining taas ng temperatura dito sa Pasipiko. Og ang atong kagamahan ng probinsyal sa akong nangingon, taod-taod na nga nangandam kalabot ining maong hulga. O gani, ang cloud seeding may gala, kinikabahin ay sa pamaagi nga ang atong mga umahan, mga kahumayan nga nagsalig lang o rinpid o kaha katong nagsalig o irrigation pinagis mga dam, kaya ang dam karon murag ni kibra yun. No? So, masudla na panahon nga mauwan. So, doon na may mga artificial nga paagi, kaya na pinagi ng cloud seeding. Muna nga ninggahin o kantidad ang provincial government alang nining maong programa, cloud seeding. Muna nga, although dili ni sayon nga trabaho, ining cloud seeding kay bisan pa og ready na andam na ang eroplano ug ang mga tripulante lakip na ang pila ka sakong asin nga mao isabwag dito sa panganod magsige na sila monitor pod hangad-hangad ug asa tong panganod nga baga og daling mo buhagay ang uwan mao ilang sabligan og asin ang problema og why panganod nipis kayo unya ug na maglibaga ang panganod tuapod sa layo nga dapit ug maonay sa buwagan o kasi unya muwan dili matunong sa atong probinsya. So muna nga kuti kining mao nga pamagi kining cloud seeding apan taliwan niya na mahigala ang kagamahan ng probinsyal, no, ang cloud seeding katakda nga himuon karong semana ha. So kini matud pa ni provincial administrator Aster Caberte nga nangu sa mao nga technical working group gipasabot ni Provincial Administrator Caberte nga dili lamang sa mga humayan ang gitarget sa cloud seeding apan tanang langkob sa sektor sa agrikultura sa atong kinatibuk ang lalawigan sa Bohol. Og lisod po ning cloud seeding kay daytime nga nag cloud seeding din sa Bohol unya kining panganod lagi kay magdagan man eh. Labi na og huypon og hangin og kusog adto ni mubuhagay ang uwan dito sa Cebu. Di nga katawa po itong ubang probinsya. Muna nga kinalan timing ni, no? Kinalan nga timing ganyan paghimog cloud seeding, pagsabog o kasin, buhan o mahagbong ang panganod may mong uwan, mutunong yun sa atong lalawigan. Muna, usan ni sa pamaagi sa provincial government nga maiban-ibanan ang kabalaka sa atong mga mag-uuma. Now, tuguti ko nga atong ipabati, ang tipik sa pamahayag no sa ato nga provincial administrator sa dihang gihinabi ni sa inyong alagad mga higala si provincial administrator Asteria Caberte unya lakip usab sa kining update mga higala sa El Nino ug pila nay damage sa ato nga probinsya sa Bohol mga higala nining panahon na kay doon na naman to'y hapit na 40 milyones pa to. Dako-dako na, no?
1: Grabe ang epekto. Mauban na to karong buntaga, mga kaigsoonan. Ang ato ang Provincial Administrator, Astor Caberte. My Master, mayong buntag. Welcome sa itong tulungan o ninyong alagad.
2: Mayong buntag. Mayong buntag sa tanang naminaw na to karon.
1: I understand, Ma'am Astor, no? Nga ang ato ang provincial government, naghimo nag-assessment sa kadaot sa ato ang El Nino diri sa itong lalawigan sa Bohol. Kamusta to? Yes. Alarming ba ang mga pangitabo o in terms of value, pila na ang damyos na nahiaguman sa itong lalawigan sa Bohol karon?
2: Okay. Vice, si Vice Nino.
1: Yes, Ma'am Master. Bumuli, sir.
2: Mayong buntag. Akin yung akong report as of September 19. That was last week. Doon na natin, siyam ka lungsod nga may report. Mauni, nga doon na yung mga damage ang ilang kalungsuran. Ang Antikera, Balilihan, Tobigon, Lobok, Valencia, Bien Unido, Inabanga, Aguilar, ang Luway, Igo Kabay.
1: Igo, taan Igo, tinood.
2: It doesn't mean nga kinira sila ang na-damage, na ito na-damage. Ang uban, wala palang yun ka-report. But as of September 19, doon na natin total damage estimate nga 46.5 million.
1: Kasi siya, unsa man ni my master, kung ano ni tanan na crops and rice ni?
2: Rice, corn, and mga fish ponds. Ang atong fish ponds na natay na daot nga worth 26 million.
1: Uy. Ganong maigo man ang fish pond nga tubig ma, mawala tubig?
2: I think it's the heat exposure.
1: Ah, dili mo kuan ang mga isda, no?
2: Ayaw ko pangutan na akong technical.
1: Yes, ma'am.
2: Ito niya nga akong support. Okay.
1: 46.5 million, no? In 9 towns.
2: Okay. Yes. So, atong Friday, although ang instruction ni Governor Aris earlier pa last Friday, mga 2 weeks ago, kanyang sige ng istorya, gilbahig nga, kung ano gilgayo, ang atong El Nino, upik ni siya, October, November to December, and in fact, expected to last until the end, until the first quarter of 2027.
1: Uy.
2: So, mauto nga si Governor Aris, we order yung siya nga lihukon na ning tanang pag-prepare, among gi come up with resolutions through the Disaster Council nato last Friday, og naiguan nga mapadayon na ta sa atong cloud seeding operation.
1: Cloud seeding, so far mo ni ang intervention pa nga nakita na to nga somehow makatabang-tabang o
2: immediate. Mm-hmm. Immediate. Gawas sa uban na tong mga paningkamot, mga programa nga makatabang na sa atong mga farmers.
1: Kaning cloud seeding, Ma'am Master, mo cover na tibok Bohol o kaning tong mga areas nga to dito ang concentration of agricultural lands?
2: Mo-cover ni siya, of course, for the whole province, especially sa concentration sa atong mga farmers.
1: Mm.
2: Yeah, depende po ni siya. This is a bit technical. Depende ni siya kung asa doon ay aggregation of clouds. Mauna yung visible ang atong cloud seeding.
1: Mm-hmm.
2: We are working with the Department of Agriculture on this and our Office of the Provincial Agriculturist and the Bureau of Water and Soils Management of the Department of Agriculture.
1: Di ba mahimo ng tubig dagat o muna itong i-pump, itong i-spray, anong mga kabasakan, Master?
2: Ang tubig unta sa Manila.
1: Ang tubig sa Manila, tuwa ang ilang baha dito, no?
2: Hindi daw. So, muna itong mga paningkamot, itong gipa-fast track na to ang processing, ang procurement sa cloud seeding. Hopefully, today, ato nang ma-issue ang notice to proceed.
1: Wa pa buta mo abot sa punto, Ma'am Master, nga naana kita sa kalamidad. I mean, that would somehow justify the declaration of calamity din sa lalawigan sa Bohol.
2: Doon na, based sa, resolution na mo, nga na-decidihan sa Disaster Council, we are already authorized to allocate funds for this.
1: Ah, okay. So, without need of declaration of under state of calamity, ang ato ang...
2: Mitigating man eh.
1: Mitigating, no? So, kay aron ang mga kalungsuran o kung sa galing, they could also use unsa na ilang available funds ni ining makaingon ta nga kalamidad karong panahon na, Ma'am Master.
2: I have to check on that kung duna na bagi official declaration. I have to check on that. I will report to you.
1: Okay.
2: As soon as I have the information.
1: Okay. Yeah, that is one picture, no? The damages caused by this El Nino. But the bigger picture, ang atong pagkaon. Pagkaon na to. Dili ba ta mahugtang pagkaon karon? Nung sa may assurance ito sa mga bulanon.
2: And ang other LGUs also, aron maka-allocate po sila og funds.
1: Okay. Assured po ba ta nga doon na po tayo makaon na karong panahon na ma-master ni ining nagkagrabe nga epekto sa El Nino? Ang bugas o guban pang mga pagkaon na to nga ngay kanon?
2: Doon na pa kuno yung ubang farmers, doon na pa yung ubang mga mag-uuma wise nga makalatas pa ani. We're supposed to be in the harvest season, early October to late October. Ang ubang kalungsuran north of Bohol, mura og makalatas, makalabang sila, makaharvest, na doon ay daghang makaharvest. So this will eventually be the source of our consumption diri sa probinsya, although responsible yun ta sa atong pag pahimutan kung hiluna ang atong pag konsumo sa province. We also, ang office of the provincial social welfare department will preposition also mga para sa consumption in the next kung apekto na doon na effect yun sa El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, so wapad mo ta, it's not to be alarmist, Ma'am Master, no? Pero mag-isigot lang ta sa assurance na to sa pagkaonin ng El Nino karon. Supply na to coming in din sa itong lalawigan sa Bohol from other provinces, other sources of rice. Wapay problema so far?
2: Wala pa. Although we will continue to really monitor our supply, especially sa itong staple food. Unya, of course, prices... I-continue mo, i-monitor yun na nato. I already requested the Provincial Price Coordinating Council to monitor regularly. Although, nagsige na sila monitor, we have the database. Now, once we have dunay declaration of a calamity, we have the baseline where we base our price spikes, if ever.
1: Okay. Mami, asal ka ganina, nengon ka rice, corn, and fish pan. Kamusta ang itong mga kahayupan? Baka, kanding, baboy, kamusta sila? Nining panahon na karon?
2: Wala pa may report last Friday. We presume nga nag-survive pa ni, but things will be different maybe weeks from now.
1: Okay, we will be expecting that another report, Ma'am Master, no? The state of...
2: I don't sound to be an alarmist, Vice, no? Yeah. But we just have to prepare.
1: Okay.
2: We just have to prepare, good.
1: Okay, dili man yung kumig dyan, yung ilin niyo, good. No, naan naman yun eh. Klaro man yun kayo nga init sa ngatanan. Ang ato na lang ani, ang provincial government, dili maawahi sa pag-respond sa possible impact of this El Nino, food and other mitigating activities na to. Cloud seeding is one, no?
2: In fact, this afternoon, Vice, I will have another meeting sa Cloud Seeding Technical Working Group.
1: Mm-hmm.
2: This afternoon, so kung ano ginya, tutok sa ani karon until we're able to push for to implement the program.
1: So katong giingon ni mo by October, kaning mga farms na to karon makalabang pa ni sila ani, makaharvest pa ta
2: na? Oo, doon na pa. In fact, kaning mga lungsod nga akong na-mention, napaana makalabang, like for example, Balilihan, makalabang pa na some areas in Pilar. Pilar, oo. Doon na pa yung maka-harvest yun.
1: Kamusta? Ang ito ang mga irrigated rice lands. So far, ga-produce pa sila? Wabay problema sila? Katong naigo?
2: Ang katong rain-fed yun.
1: Mo yung naigo?
2: Igog yun.
1: Uh-huh.
2: Igog yun. I mean, if you... I've been... I visited some towns. Luin na yun ang rain-fed. mituyo ko, luwi na gid ang rain fed. Unya, maupo na si governor nga nagsigig apura kay makita man gid nimo nga although, nailami kayo tanahon po dito kato mga irrigated areas nga maayo gid ang dagan sa tubo sa Humay.
1: Ga-green-green, ga-yulo-yulo gid sila dito
2: sa panahon.
1: So far, why problema ang mga irrigated rice lands na to?
2: Walay problema. As of Friday, walay gikataho ang niya nga problema. Although, ang Capayas Dam is under repair, but it is the problem is being contained.
1: Mm-hmm. Okay. Salamat kayo, Ma'am Master. Nini, okay. Maong update na to from time to time. Manawag tas Kapitulyo. O kamusta na nga
2: ito ang... Hapon sa tanan, maayong hapon day. May nga panhalin. Sumuni ang latest sa cloud seeding. As of at this time, atong gipaabot nga magawas na gyud ang notice to proceed sa among procurement for the cloud seeding. It is good for 60 hours. Ang atong i-procure na cloud seeding. Although it is not 100% coming from the provincial government, 29 hours will be coming from the Department of Agriculture, that's through the Bureau of Soil and Water Management, and 31 hours is coming from the PGBH. Ato ning gihimo, nagisayo na ito yun atong dilit na gani maingon na itong sayo na timely gihapon ang atong intervention pero na pag yun tayo maluwas sa atong
0: so mga to Miguel ano ang update may gala sa atong probinsya sa Bohol ining atong nasinati nga init sa adlaw mga higala uga kini mura og tipik na ni sa hulga sa El Nino. Mahinungdan nga ang kagamhanang probinsyal way hunong sa pagpanganda mga higala, no? Samtang sa laing bahin, ato usab nga ipabati mga higala. Kini kalabot sa the provincial government sa Bohol, pinagi sa PDRRMC, nagpalabang og usa ka resolusyon mga higala, dinagawag sa Secretary sa Department of Health, aron magamit ang ubang kapasilidad sa Gobyerno Celestino Galliares sa Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes. Aron matawag na ito makunhuran ang congestion dinhi sa Galliares Hospital din itong Dakbayan sa Tagbilaran. Din gipasabot ni Provincial Administrator Nakabirte ng ang duha ka mga tambalanan giduma sa DOH sinungdan nga magpatabang no ngadto ni Secretary Edwin Mercado. Umatod pa ni Provincial Administrator Caberte nga makikita sila uban niya si Gobyerno Arias Mintado ngadto kang Secretary Mercado aron yun ipaabot mismo ang suliran no nga kinalang solusyonan o labis na pagtunol sa resolusyon sa PDRMC mahigala muna nga aron yun nga mabati usab sa ato mga kaigsunang bulanon ang tipik sa pamahayag ni Provincial Administrator Estrella Caberte kalabot ining maong update mga higala no sa paningkamot kinta sa ato nga provincial government
2: Celestino Galliares Memorial Hospital nga milapas na kayo sila sa ilang capacity leaving patients and attended or well lugar dito sa hospital do na tay resolution nga gawas gipagawas sa Provincial Disaster Council last Friday nga para sa Secretary of DOH to address this problem in as much as do na pay daghan kaayong bakanting lugar or beds dito sa GCGMH Celestino Galliares Memorial Hospital Specialty Hospital in Cortes. So unsaon na pagbalanse ni sa secretary sa DOH sa leadership sa DOH nga makatabang ni address ning maong situation. So we are getting request for meeting with the Secretary Mercado of DOH, hopefully matugutan mi ni si Governor Aris and myself and representatives from DOH Region 7 will visit the Secretary for this na among dalhon ang atong resolution sa Disaster Council. Kaya kinahanglan yun ma-address na ng problema.
3: So kinahanglan DOH good ma'am tungod kay DOH
2: Duran Hospital? Oo, DOH good. Oo. DOH-run hospitals.
3: Ano ba eh? Well, ma'am, kung po rin po sa sinunian nga, magpasar po sila grace hope. Kaya, uba ra ba ang relaxation po?
2: Wala, I'm not aware.
3: Basi, maangyo sila po dito.
2: Oh, good suggestion. No, I will. I will.
0: So, mga tumigala, no? Ang kinitipik ni sa paninguha yun, no? Sa kagamahan ng probinsyal, aron yun nga ma-address ning problema nga nabagatan sa Gobernador Celestino ang hospital in itong Dakbayan sa Tigbilaran nga naghuot in town. Luoy ato mga pasinte, no? So, kakuwang yun ang Vince Migala muna nga hinaot nga matubag kini binagi usab sa panabang sa secretary sa Department of Health mo na nga makikita personal ang atong gobernador uban ni provincial administrator Caberte ngatos kauluhan may gala aron gyud nga matubag kining maong suliran nga atong na sinati kay importante kayo mga higala kining maong matubag kining maong problema kay luoy kayo ang atong mga pasyente migala nga di inta mahiluna no sa tambalanan. Okay, samtang sa laing bahin ato dayeng i paibaw din hino. Agikan ni sa Richley Water Corporation. Matud pa nila, please be informed that Richley Water Incorporated will conduct preventive maintenance on rapid sun filtration number 1. So kining rapid sun filtration usan ni sa stage may gala nga mo sa tubig sa aron singon ni ana nga musubay gud sa 7 stages nga ang atong tubig nga iniglubag ato sa tagsatag sa kagripo makasiguro gud ta nga luwas imnon sa sa matag pamilya magsugod ang ilang trabaho starting October 1 20 ini nga tuig og gibana-bana ni nga mga 3 to 4 days ang pagtrabaho so dali ra. Inay unta ni nga sa unang nga pamaagi galing kay eksperto naman ilang mga tao, mga trabahante mo na nga ilang gipaninguha nga mahuman ning trabaho tulong ato supat kaadlaw mga higala mo na nga kung galing makasinati ta sa atong labi na sa konsumidor nga mohinay ang pressure nining October 1 mga sila dispensa sa atong mga konsumidor kay sa katuyuan ini nga mubalik og daghan ang production may gala kay kinigong recipe mura ni og saanan nga buta na to ubang buslot buho mo na nga ilang ipahigayo na nga preventive maintenance o gani pa man doon na yung nangabot ng mga filter media nga gikan sa gawa sa nasod mga higala nga mga ipuli so mo na ilang ipahibaw din he nga aron yun nga dili makurat ang ato makaiksunang bulanon o kaha karong panahon na normal pang atong agas so tingali mag-preparar ta doon tayo mga bakanting sudlanan diha buhan inigabot ining maong pizza uno muhinay o kahaway agas sa atong repo at least doon na tayo pundo no? Although 3 to 4 days ang ilang target nga mahuman ining maong pagtrabaho naghan punta tayo ipadangat din yung mga higala sa atong mga kaigsunang bulan ng naminaw karon apan di na gyud mutugot ang atong oras no sa umapuhon na lang pod sa sunod atong panagbagat din higapon sa nag-una nga sibianan so samang takna mga higala alas 6 media ngadto sa alas 7 media matag gabi sa atong tulumanon inyong tulumanon Aris sa Development Program so sanga na lang sa banay ni Governor Aris Humintado ug mga kaubanang opisyal kaninyong tanan katawhang bulanon daga salamat ug maayong gabi sano ug sana
4: dili mo mali
5: kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Higala, kumusta maayong adlaw? Welcome sa aming live edition. Pagparagoban nga itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa kanunay, inyong sulugos kahanginan, Wingwing Jimenez, Lagura. Magkikuban ninyo ni ining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga informasyon nga may labot ang kinatibok ang lalawigan's Bohol. Oya, kumusta ato mga kaigsoonang tagbilanganon? Mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw hinaot ang tanan. Ana kanunay sa kapiskay ug kabaskog sa iyong tasatag sa kapanglawas. Nining orasas kahapunon. Tanan nato nga mga kaigsoonan nga mga market vendors na manginabuhi dinhas tanang kamerkaduhan uban ang inyong mga sukig mamalitay. Mayong pagpaminaw. Oya, tanang drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, amping sa kanunay, maayong pagpaminaw. Olya, silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing. Olya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, Attorney Buimar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Salis o si Attorney John Michael Cagulada, kanunay po silang nanimbaya sa katawhang bulanon. Labi pa ang mga sukintig paminaw nining tulumanong plus tada first portion. O niya mga isoon, ako na lang mong gilangkob pagpanimbaya kay akong ipabati ninyo ang dugang kalambuan katikaran sa atong lalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala sa atong matanong gobernador, may agis pagpangalagad, pinanggas katawhan, Governor Aris Omintado, no? Kining ilang tulumanon nga takna sa gobernador Aris Paras katawhan. So niya mga isoon, alang sa dugang kalambuan, dugang katikaran nga ngay mahibawas katawhang bulanon, akong ipabati ninyo, mga kaigsuonan ko.
1: Na-mention earlier, and it's good, no, that the industry acknowledge the effort sa provincial government to nga nag-aggressively promote yun sa, yes, sa tourism sa Bohol, and it paid off. Kay tourists from Japan coming in, uguban pa.
2: Then aside from that, tayo ka ng mga initiative from the provincial government of Bohol, especially the katong previous lang nato nga gi-held during Sandugo katong provincial travel expo and other travel expo dito sa Manila, dako kay to siyag tabang, especially us nga nag-invest dinhi sa ato ang probinsya, dako kay siyag tabang. It cannot be denied, attorney, this year in the first quarter taas gyud ang atong occupancy, but when the Iran crisis nahitabo to siya, naadyoy dakong decline sa gatong gira sa Middle East, dako jud kay siya decline. And then before pa ni mi-issue ning mga issue karon sa social media, the forecast sa ato ang mga hotels dinhi sa Panglao, especially the month of September, low gid ang season, ubos gid ang ato ang occupancy. But when we say outlook or the forecast this coming November, December and the first quarter of 2027, buyag kaayo ang ato ang kuan, ang ato ang gipanglantaw, ang atong forecast. On our side naman sa Best Western, especially the month of November, December and January of 2027, we're picking up to 80 to 90% occupancy na sad, attorney.
1: Sir Dower, sa the rest of the industry, mao ba po ang trend?
3: Same. Huh? Kasi because ganito ang trend din, attorney. If Alona area is experiencing 80%, definitely the rest are experiencing more than Alona.
1: More than Alona?
3: Kasi ganun din, attorney, ang segment natin, may mga family na gusto nila tahimik.
1: Yeah.
3: That is where Dolho.
1: Uh-huh.
3: That is where the area of South Palm, Bold Beach Club, Amarela. Mas malaki ang kanilang ano sa market.
1: I see. So if you benchmark Alona Beach, 80% occupancy. All others, mas taas. How about Anda area?
3: Anda area will depends on the season.
2: They have different markets sa dito, attorney. Mostly sa markets sa Anda are the long-staying guests, the backpackers. kay ang areas man sa dito ang site nga kasagaran nilang ginaadto are those mga adventure friendly nga mga sites such as the Kabagnaw cave pool, the waterfalls, Lamanok Island, ana.
3: Ano mga dito? Ani nami-miss concept tayo na ang Bohol is a volume driven. Honestly, together with the Provincial Tourism Council and the association and the stakeholders, we're really eyeing for a responsible tourism growth.
1: Responsible.
3: Not just growth, na volume. Kasi it could affect our guest experience. Kasi, take note, we have carrying capacity that we need to manage. Yes, we may not over capacity with the tourism kasi mababa tayo ngayon. But definitely, attorney, ang positive dito, guests can experience quality time on the tourist side. Kasi alam mo bakit? Walang pila.
1: Oh.
3: There is always a positive.
1: Yeah.
3: Hindi lang naman ko mo mahina bagsak na ang turismo. No. Hindi ganun ang perception namin.
2: And in our side naman sa attorney, kaning mga lean season, mga low season, chance po din nato na to conduct training sa atong mga empleyado. And then, higayon po din nato nga makahimo tag mga maintenance sa atong mga kwarto. Kaya sa mga nangaging buwan, grabe, kabisi, wala tayo chance mamintal, mangayos atong mga beds, atong mga bintana, wala. Kini nga chance o nga lean nga season, may pinaka-perfect time nga mag-conduct o ganang property management system.
1: So, tama, no?
2: Maintenance.
1: It's not always good nga all throughout sagad-sagad ang gidaghanon sa turista.
3: Mahirap to.
1: Mahirap. Oh. Lean season should be there for precisely to recharge, to repair. Yeah, and may mga turista po nga nag-ingon nga, oh, this is not the Bohol or this is not the Panglao I knew 20 years ago nga daghan na kayo tao. Because namita mo long yod og kanang sentimental ba nga oh
2: naanad
1: nga mingaw, you have the beach all to yourself. Lahi ang experience nga ingon ana kaysa kanang crowded na pod.
2: Bohol is changing, nag-innovate ta. We have our airport from Tagbilara na nakaroon sa Panglao and it's an international standard nga airport, so we expect more tourists to come in sa Bohol. That's the time pod attorney nga we really need the integration of the local government as well as the provincial government of Bohol nga to help us especially addressing those issues nga powerful kaayo ang social media, one click daghan na kaayo mukalat. So we really need the answer of the local government sa side sa mayor and also the side ni Governor Aris.
1: So na mention niyo kabahin sa airport. Our airport now, Panglao Airport, is under Abuetis Infra Capital nga management. Kumusta man pod so far ang pag-manage sa atong airport in the relation sa atong tourism industry?
3: On the association perspective, from our observation, Abuetis is doing well. Currently, they are going to South Korea to promote Bohol for our South Koreans. It is just that the South Korean agency is asking for flexible check-in, check-out.
1: Okay.
3: Those are the association deliverables that we can contribute to the Abuetis business mission. And Abuetis is also supporting the Japanese market currently being discussed on this coming December. I think the management is doing well.
1: In terms of promoting Bohol.
2: As to facilities naman, attorney, previously, so wala pa nag-take over na si Abuetis sa atong international airport, we keep on hearing those complaints, especially the tubig issue sa airport. Yeah, upon arrival, walay tubig. But currently, nga nag-take over na ang atong Abuetis, wala na kaitay na dungog nga mga reklamo. It's just that we need more option siguro sa sulod, especially those kanang padung na mo larga paingon sa laing lugar from Bohol while waiting sa ilahang flight. Kana lang siguro, attorney.
1: Ang inyo pong observation sa number of flights na to, maintain ba, nag-increase ba, nakuhaan ba?
3: Definitely, attorney, with this global crisis from the energy of fuel, nag-decline yun. From 9 to 2 na lang yung South Korea natin, but that one is understandable. The South Korean economy is also down. Also, the domestic travelers are down. So, at this moment, ano, di angay na magsiraan. What we can do now is help each other to maintain and keep Bohol on the first ano stage or first step of mindset of our tourists. In what way? Wag na nating ano sensationalize yung mga social media na negative. It does not help Bohol. It only ruins Bohol. Ngayon, yung sinasabi nating mahal ang Bohol. Mahal ang Bohol kasi mahal natin ang Bohol eh. Not the price.
1: Ngayon nagsabi eh. Bohol does not have to be necessarily cheap. Di ba? Mm-hmm. Hindi kailangan na cheap ang Bohol. Basta worthy ang experience.
2: Worth the money.
1: Worth the money. Oh. And yun, carrying capacity, time for nature to regenerate. Now with lesser ano pero siguro yung iba lang kung ubalan yung tingali nga nagsalig nga sa mga foot traffic na they would prefer daghan yun maghuot aron maka income sila siguro di po nato mabasol kung mao ilang huna-huna
3: but in fact attorney no will attest to that in the association perspective also prior to September we've already reminded our members na to remind their team na magtigom kay muabot na pod ang bagyo may bagyo na na ano kay kundi ta magtigom isalig lang nato kanunay sa na I believe ang Pasko once a year lang naman di man adaw-adaw Pasko so it's also up to us to save money for this kind of season kasi ano naman tayo dito extraordinary
1: sana there's it's seasonal so
2: seasonal.
1: This is not the first time.
3: Oh,
1: nga nahitabo ni
2: ginan. It's not the first time. Oh. Kagi nataan ni sa pandemic, kagi
4: nataan ni sa during UDET and way back 2013 when the earthquake na naniigo sa Bohol, daghan na kay tagnaagian nga affected pud ang ato ang industry.
1: Going back sa inyong statement earlier na the provincial government, the national government has really done aggressive promotion. What else can the government do to help tourism?
3: Okay, on the association side, I will say regulation.
1: Regulation.
3: I know that there's a lot of policy from the provincial to LGU, but it needs implementation. Because we are claiming to be a sustainable tourism destination side. We need to stand and be firm with it. And then, again, maayo man ang Bohol ang problema, magod kini social media. kami man bisag, aminado man kami, bagsak. But we are surviving kasi we are doing something. Now, going back to the question, attorney, na kung saan pang mahimo sa gobyerno, tabangi kami na magkaroon ng baratong utilities. We are thinking of energy aggregation as suggested by Sir Alan Santos of Bohol Beach Club. We are now trying to communicate that one with other companies and hopefully, pag na-verify na namin lahat yan, we will go to your office na this company is willing to invest for energy aggregation. I hope you could help okay. with us.
1: Sige, that's something new, no? Energy aggregation.
3: Opo.
1: Pwede ma-explain a little bit for
3: the
1: our viewers?
3: The energy aggregation is a collective members or consumer that will sign a contract.
1: For example, members a bar.
3: Oh.
1: Okay.
3: Like for example, kung si Boheco will launch that one, o ano ba, Bohol Light?
2: Bohol Light or Boheco ang pangalan.
3: Oh, for energy aggregation, the resort or property operators can sign for the one program. We will sign for it.
1: And unsay makuha nila when they sign up for energy aggregation?
3: They can plan our consumption kasi.
1: So possibly ma-reduce ang
3: price. Ma-reduce.
2: Reduction of consumption.
1: So yeah, so sige. Let's get that to work together. Or,
3: and then also, as you mentioned, yung World Bank, let us push the water security.
1: Water security.
3: Kasi aside from this kind of experience, the El Nino is coming.
1: Yeah.
3: And definitely, ingon na po nato na maot ang gobyerno, maot ang turismo. So may kamautan. Kabaw man ito sa problema na. Diba?
1: Yeah. Yeah, and it's a good kwanget, no? Under sa administration karon sa provincial government ni Governor Aris, one of the pillars good niya na flagship project is ang water security. And it's good na mention ni Mr. Dower, we have a grant from World Bank to develop a bulk water supply system from Lubok River niya all the way down apil na din he sa Panglao Island. So we are working on it. Permit from NWRB together with DPWH and DILG. Sige.
3: We're looking forward for that.
1: How about sa kuryente, sa power?
3: Kuryente, no, ikaw, bayaran
2: na ron. Currently, attorney, we experience our rotational burnout. Maginay usa ka challenge na to karon. While having the rotational burnout, of course, magamit man ta sa ato ang generator. Challenge na jud kaayo kay gawas nga dili kuan consistent ang ato ang power supply. Mahal sad kaayo ang diesel nga mao gigamit sa ato ang generator set. Usa gines pinaka kuan nato challenge karon. Yesterday lang murag I think duha 10 pesos ang increase, and then from everyday I think parag kaduha ang rotational brownout, one in the morning, one in the afternoon. So usa nas mga challenge gid nato karon, especially sa diri sa Panglao.
1: According to NGCP, for the past several months, ubay-ubay pod nga mga dagkoontang coal power plant, no, nga nag-hatag base load are down. So kulang gyud ang atong supply sa kuryente sa Visayas area.
3: On our side naman sa association natin, I was talking also during our meeting with Sir Noel. The problem was announced a week ago, right? No, we had a meeting with that one. What we did is, again, we'll go back. We know the problem. We need to find solutions. Shut down kami ng mga elevator. We are trying to help also na mag-reduce kami.
1: Reduce energy consumption.
3: Energy consumption. Yeah. And then, on sa mga transportation, pooling. Kung walay mo adto na three departments sa Tagbilaran, hindi kami magpalakaw. It must be sharing. And it is being practiced also by our other members.
1: Other resources.
3: Nag-carpooling na kami. Kasi we cannot just always says that it's the fault of the government.
1: Yeah. and kumusta po ang investment sa mga resource on renewable energy? Solar power. Is it catching up?
3: Yes. Yun nga lang, siyempre, medyo malaki-laking halaga yan.
1: Yes.
3: And at the moment, meron tayong mga property na naka-solar na, mga members. And if sa property na to, no, we are looking forward for that. But for the meantime, what we're doing is monitor, reduce, optimize, saka kami mag-invest.
1: Yes.
2: Planning. Yeah, the investment for the solar power materials.
1: Yeah. And you mentioned also for earlier, Sir Dower, on STP, no? Septic
3: treatment.
1: Sewage treatment plant. Kumusta ang mga in the industry? I know it costs a lot. So what's the score?
3: Certain level, yeah, it costs a lot. But honestly, we are saving 18%, if I may say, on the calculation of our water consumption based on our monitoring.
1: Yeah.
3: Kasi yung flushing namin is being consumed from the treated water.
1: Treated water na.
3: We are not getting it from our potable water. So it's a saving cost for us.
1: Mama na ang panawagan, no? Nga as much as possible, all resorts will have their own. Pero we know it costs. So
3: millions of pesos. Millions.
1: ang mga gagmay, will just see how the local government
3: but I'm sure the provincial I'm sure is there is already a plan yeah. for that but we will wait for that
2: general STP
1: it's being hammered out yeah. no? No. So let's hope na very soon
3: yeah.
1: that can be implemented na and ma-operationalize
3: yeah
1: okay. Another aspect no nga affecting sa atong tourism ang transportation nato dinhi how is it what's the feedback
2: doon nag-uy ko an attorney Lily Goodman kayan nga doon nag guest nga ma-compare ang each LGUs no regarding sa transportation nganong sa ubang lugar sa ubang syudad makapamara lang tag basta-basta in a few kilometers or meters away ingon ana lang specific nga pamasahe but here in Panglao is very different lahi dire kay na murag uso man gyud diri sa ato ang lungsod kani atong gitawag og mga toda-toda oh natay toda aning specific area do natay toda aning specific nga lugar and then those toda every time nga musakay ka attorney magsugod gyud nag I think 150 to 100 pesos per butang ta few kilometers away lang gyud but kung layo-layo na gani medyo mumahal na gyud ang singilan so mo ginay usa sa mga reklamo sa ato ang mga guest and we are hoping also again the integration of the local government unit to impose I know naman tay gipakita man sila gipakita nga taripa but then again nagipoy gahi og ulo nga mga driver nga dili gid mutuman dili mo sunod sa taripa kung unsay gihatag sa LGU
1: and how is it affecting sa impression sa atong mga turista
3: well honestly I would say na much larger problem on transportation versus Pampano
4: versus the Pampano because we're having this kind of problem attorney dugay na ning problema like the Pampano linadaan ang among occupancy sa September before pamibuto ng Pampano so dili gyud tinuod nga ming layas ang atong mga turista because of the Pampano the issue of the transportation expensive pamasahe diri especially Panglao dugay na kaina nga issue dinhi and I believe kato sa ong mention nga nanay gipagawas si LGU nga taripa but then again wala gyud siya kaayo pa ma-practice or matuman sa ato ang mga driver.
1: Oh, kaya I remember no, kanig yung issue sa pitihan, sa transportation. Dugay-dugay na ni. And ang provincial government, Governor Aris, introduced the coming in sa kaning mga hailing mga vehicles, no? Oh, nga Grab nga baka kuan lang ka through the apps. Na feel ba na kaha sa atong mga turista ang kana nga aspect
2: ayo when it comes to kuan to online transportation like the Grab Maxi dai ubang guest na to nga mopili o Grab then getting a tuk-tuk or gitawag na tag tricycle here very common na, especially here sa Best Western dira sa atong front office most of our guests are nandun na sila app sa ilahang kuan sa ilahang mga cellphones it really helps a lot kana dito
4: dili po sila mabiktima og mga bogus not all wala dili ta mo judge sa ato ang mga drivers but at least dili sila malikay sila sa pagpangilad sa ubang mga drivers nga dili sila singlan og nyana kamahal at least pag plug lang daan nimo sa app makita na nimo pila ilang pamasahe from Best Western butang ta going to airport nakaset na daan so dili bitaw mo agi pa og negotiation pilay pakyaw pilay hatag nimo so dili na ta mo kuan ginan so dako kay tabang dako jud kay tabang
1: do you think nga madugangan pa sa mga ingon anang klase nga mga services would help or
3: definitely
4: on our side attorney dako kay siyag tabang napay lain pa nga kuan like the pasada app in Cebu the ano unsa pa na siya Grab the Maxim the Angkas dako kay siyag tabang even our employees kanang nagpuyo og tagbilaran nga mo trabaho diri sa Panglao Maxim ang kasagarang gamit kuan na nila ginasakyan.
1: So far diri sa ato we have Grab and Maxim. Kani pa lang duha ba ang naa sa inyong nahibal-an?
2: Natay gitawag
4: og pasada app but I believe ang ruta ana niya is dito na sa tagbilaran, the tuktok o the pasada app. Tagsara kay na very seldom lang nga moabot dinhi sa kuan sa Panglao but for Panglao going to tagbilaran to seaport and airport kanang Maxim or the Grab.
3: Grab kulang pa to.
1: Kulang pang Grab.
3: Yeah, because the problem with the Grab is that meron din mga likong landas na driver na mangontrata mangod magtuo.
1: Okay. That's a big no-no.
3: Oh, okay, babalik tayo dun sa ano, mahal, di ba?
1: Mm.
3: Yung Grab, they, some of the locals will tag is mahal.
1: Mm.
3: Pero tingnan mo naman yung service ng Grab. Door-to-door yun.
1: Mm.
3: Naka-aircon ka. Mm. Ang bango ng driver mo. Di ba? Malinis yung kwelyo niya. Kung, again, wala naman kung ano, against habal-habal. Kung magkukumpare ka ng gano'n, malayo. Huwag mo i-compare.
1: Yeah. So, Grab is usually sa mga four wheels na vehicle.
2: Four wheels.
1: Maxim is?
2: Motor. Same.
1: Motorcycle. May four wheels ba ang Maxim?
2: So far, dili sa Bohol, wala pa kaya ng attorney for Maxim. Motorcycle na siya, like the same with Angkas. And then, they also have the food delivery.
1: With food delivery
2: po. The same with Grab, they also offer food delivery.
3: But again, attorney, wag ako ma-misunderstood nung ano, nung kulang pa ang Grab. Kulang pa in a way na wag naman dumami. Kasi, again, we need to balance ano eh. Our economy, yung ating mga travel ano certified na tour provider, tatamaan din niya pag dumami ng dumami yan.

0: Wow us through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
1: Unilab yan.
0: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usaka customer development manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Engineering ko spirited and sir taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masugyud ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud nga akong gina-
6: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagha ko na-inom. Pero dagha na po itong mag-give up. Parang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dari yung ko believe. Bali!

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kaigalan, aniya din sa Bohol, diya sa atong kabubutan sa Pilipinas, o nagsunod, worldwide, pinagi sa kahimanan sa internet, nining atong station DYRD, o aniya-anusap kita, karong gabi yun na, alang sa dugang yugto, nining atong impeachment watch, kining inyong ubos nga higala, si Attorney June Amora, o kauban na to karon.
2: Kini si General Edgar Inking o atong gipahimangno sa atong mga viewers online nga nata live streaming sa Bohol, DYRD Bohol ang kasaligan. Mayong gabi ka natong tanan, mayong gabi, Attorney Jun.
1: Mayong gabi, General Ed. O pasalamat kita sa kita saan na mibundak ang dakong ulan kaganina, no? Another week of intense heat kaganina o kagahapon sa deno, may wanto kagahapon. Pasalamat kita sa kaitasaan nga iyang ipaulan kay lagi ng lutak na in town ang mga kayutaan labi na ang mga kabasakan. O mga kaigsuunan, mipadayon ang husay nga gihimo dito sa Senado. Kaganina, ika-29 na nga adlaw, General Ed.
2: Yes, 29th day.
1: Susunod, hapit na tumubuan. Sa sunod simana, usan nang ika-tangkod ng usa ka buwan ang gipahigayon nga impeachment trial. Pero ang buot na ko ipasabot, usa ka buwan.
2: Sa number of days.
1: Number of days.
2: Kung pero actually, ang nikabat nga panahon, mga 2 months na.
1: Oo, gikan matay July 6 ng sugod. July 6, no?
2: Kung so, wala tang masayo. More than 2 months. No?
1: Oh, more than 2 months. O kaganina mga igsoon, gipahigayon ang gitawag og oral arguments. Kana maguna sa korte, labi na ato sa Korte Suprema General Ed.
2: O sa appellate, no?
1: O sa Court of Appeals. O sa uban pa mga higher.
2: Appellate o sa Sandigan Bayan.
1: Ganang mo presentar, mo orally argue ang matag panig, duha ka panig. So kaganina naglantugi gintan o pero wa gyud ingon naglantugi nga magtinubagay kun dili gitagan lang sila og dona sila allotted time nga ang prosecution og ang depensa mupahigayon, mupahilona sa ilang mga argumento kabahin sa issue kun sundon ba ang stricto nga interpretasyon sa 2/3 of all members of the Senate nga maghulugan o decisive gayud kabuto o dili ba kay ang interpretasyon sa all dili wala man og pasabot nga tanan gayud all ang buot pasabot sa all nga kadtong diha gayud na ni Horal isip Senator Judge o ni appeal gyud sa husay. O kaganina, General Ed, ang prosecution nga girepresentahan ni Congressman Shel Jokno sa Akbayan mao ang midala mitimon sa oral arguments bahin sa vote threshold o gidaghanon sa boto nga gikinahanglan alang sa conviction. Sa defense side, si Attorney Michael Poa ang abogado nga mitindog alang sa depensa. Ang duha ka abogado nag-atubang usab sa oral arguments nga gipahiluna bahin sa mga pangutana kon ang impeachment court ba mahimo ba nga makasabpena sa bank records o tax documents sa Vice Presidente no sa bag-o pang kasugod ang husay. O mao nga mi sa iyang opening statement giingon ni Representative Jokno nga ang dakong pangutan na mao nga 2/3 sa pila 2/3 of what kay matud pa niya ang upat ka Amici Curie, adunay nagkalainlaing mga argumento. Apan sila ang tanan miingon nga ang threshold dili kinahanglan nga pirming 16 ka boto. Ato ni clarify ba kay tataw man to General Ed, di ba, nga ang tulo si former Chief Justice Renato Puno, Artemio Panganiban o Hilario Davide Jr., mingon man sila nga dili gyud permanente ang 16 ang 2/3 sa members. Si Ascona, si kanhi retired Justice Ascona, ang iya nga 2/3 of all members except kung dunay mamatay, kung dunay mo resign. So dili gihapon permanente nga 16 gyud, no, variable. So apan ang argumento ni Congressman Jokno, iyang yung gidoon ang punto nga gitawag niya og accountability constitution, nga ang kinikintang ilang gilalisan nga provision bahin kini sa lapad nga prinsipyo sa 1987 constitution, nga matod pa niya ang gahom sa gobyerno dili personal nga kabtangan sa mga temporaryong nagunit niini sama sa itong mga elected officials. Kay matod pa niya, ang mga public officials na gamit sa gahom isip pagsaligikan sa katawhan, no? Nakadawat sila og public trust. Og tungod kay hinatag man ang gahom ngadto kanila, adunay kauban niini nga tulubagon. Accountability o tulubagon.
2: Tulubagon o pagtubag.
1: Oo. Unya, gidoon pa sa niya ni Representative Jokno nga ang papel sa mga senador na transform into senator judges. So, dili lang sila ordinaryo nga magbabalaod, kundili nahimo pa sila nga senator judges. Mao na, nga gikinahanglan sila nga ni take oath. Iba General Ed,
2: yes,
1: kay sa pag-assume nila sa ilang office after sila na elect, ning take out naman sila
2: as senator,
1: as senator,
2: senator sa legislative branch.
1: Okay, sa ilang legislative function. Pero niyatong July 6 o before pa na, ning hural sila isip senator judges. So matod pa niya nga dili na ordinaryong legislative business ang ilang gihimo, kundi usa ka extraordinary constitutional function isip impeachment court. Og puto nga ang mga kung nakabantay ta General Ed, ang mga argumento nga gipasupot ni Congressman Jokno mura sa doon ning sibo sa tulo ka
2: Amici Curie.
1: Amici Curie, katong tulo ka former chief justices, no? Kay matod palagi nila niya pod nga di man mahimo nga acquittal by default.
2: Yes.
1: Diba? Kay na yung mga senador nga wala makapanumpa o senador nga na priso o na suspende, senador nga wala diha kay tuas gawas, dili makahimo sa pagpaminaw, pagdawat, pagdeliberate sa ebidensya. So mahimo nga lisod pod nga mubutar sila. Kay mao lagi nga kung ipugos gyud kunuhay ang 16 nga numero, mo resulta kana sa acquittal by default, no? Ka ang wa diha dunhan ay boto nga default or acquittal daan.
2: Kanang example nga acquittal by default, katong hypothetically kung 15 na lang ang nabilin nga senador,
1: mm-mm,
2: nga physically able, no, nga mo tambong sa hearing o mo butar. So obviously kung sundon gitong strict nga 16, wala na, default na.
1: Mao
2: na meaning sa default.
1: Oh, acquitted nga na.
2: So therefore useless di ay ang accountability provision sa constitution from the start. Kasi it could happen man. It is possible na may tabo ng 15. So therefore, ang provision karon sa Supreme Court nihatag siya allowance di ay sa usa ka tawag aning trial by default nga automatic dili makonvict kay default. Dili man tingali. So mo nay strong ko niya, strong premise nga gi-present sa ni prosecution si Shell Jokno. So before ta mo sa kuan siguro ato lang ipayano ang reason aning tanan nganong dunay oral agreement na sulti na ni Attorney John, pero ato lang balikon siguro para masabtan sa mga yanong tao, no? Si iningon ng atong presiding officer ang reason karon katong kaganinang hearing, no, nga mubuto sila katong mga senado o mag oral argument ang both defense o prosecution sa issue mahitungod atong ruling atong July 26 nga originally dili to siya ruling but later gitawag to ruling sa presiding officer July 26 to, so pila ka more than 2 months ago, di ba? Later that day, the same day sa 26, napagawas na gyud nga katong iyang statement ni presiding officer Chief Escudero is a ruling tungod sa question ni pangutana ni interjection ni Alan Cayetano. Fast forward September 8, kaning ruling karon nga gihisgutan karon, ang ruling nga gihisgutan nga 2/3 of the all, and considering that all is 24, therefore 16. That was the ruling. So September niadtong September 8, gi-questioning ruling ni Senator Judge Erwin Tulfo. So in a form of appeal. So gi-consider sa presiding officer nga appeal ni, no?
1: Appeal pag-appeal ta sa iyang ruling.
2: Appeal under the Senate Impeachment Court rule. Rule 22 specifically. So nakasuwat na ni sa ilang rule. Nakatuday ang pwede di ay. Pwede according to the rule nga naay senator judge nga mo-appeal o kung sa ruling sa chair or sa presiding officer.
1: Yes.
2: So ang vote pa sa butana, mo-voto sila, ang yes vote mo approve sa appeal ni Senator Erwin Tulfo nga alis dan tong ruling nga strictly 16 or 2/3 of 24. O kung we all know, meaning, ni support, kung do, ni support ka at tong previous ruling nga 16, nga 2/3 of all which
1: members.
2: Is 24. So, klaro kayo ni, now, ang resulta ni, nigawas naman siguro, before nato ihatag ang ruling,
1: ato lang balikan.
2: Padayon tagbalik dito kay nahuman naman ang presentation sa prosecution ari napunta sa defense.
1: Oh. Og siguro pod ketong diha may issue unsa nato mubalita sa depensa unsa pod nila argumento ni kuha sad og reference si Congressman Jokno sa katong Avellino versus Cuenco case. Karon tong nga kaso although bahin raman to sa katong quorum, apan migawas ang dito ang issue nga kinsa tong senador nga dili maabot o makabot sa coercive power. Sa senado, dili isipon nga appeal.
2: Correct.
1: No? Muna nga, unsaon man lagi po, kung unsaon sa senado, wa maniha, katago-tago man. So, it's beyond the coercive power. Oh, dili na yun makapugos ang Senado.
2: Or beyond the jurisdiction, kahit doon ay legal constraint sama sa katong na priso.
1: Mm. Or tuwa ba sa laing nasod?
2: Yes, abroad.
1: Unya, giingon sab ni Jokno nga ang pag-usab sa denominator, dili pag-usab sa rules tunga sa trial. No? Kay matod pa niya, ang requirement, tagpabilin man gihapon nga 2/3.
2: Correct.
1: Gikan sa pagsugod sa trial, hangtod sa final vote. Ang pangutan na lamang, matod pa niya, mao kung kinsa ang angay i-appeal sa denominator base sa aktual nga kapasidad sa Senado sa paghimo sa ilang impeachment function. O matod pa niya, iyang isupak ang argumento nga kung usbon ang denominator, automatikong gipaubos ang standard sa conviction. Kung pananglitan kung ang denominator, kung 24 ang denominator, 16 ang kaboto ang ikinhanglan aron makonvicto, di ba? Apan kung 24 lamang ang maihap, 114 ang two-thirds. Sa ato pa, wa man na mag, kung 16 ang vote kinta generally kung stricto, di ba, it takes 9 to acquit.
2: To acquit, yes.
1: Oh. Pero kung muubos, kay 20 man lang, unya, muubos nga to sa 14 ang two-thirds, kung maunay sundon, ang
2: number of
1: threshold rapon sa mo
2: acquit, votes for acquittal, muus-uspod. Yes.
1: Muhay mo lang pito.
2: Mo nang gingo ni, ako ang lagi nga, gi-emphasize niya nga, the arithmetic goes both ways. It's not only the numerator, but also the denominator. It's not only the conviction, but the acquittal. So, yung kag 16 conviction, 9 yun ang acquittal. Oh. Kay complete 24 man ang basis. If that number goes down, of both sides will also change.
1: Mo, affected ya po. Munaog ang 16,
2: munaog po ang 9. So, muna igiingon ni Kuan nga, it goes both ways. No?
1: Mao, mao.
2: Yeah.
1: Sa Haymangod, makalimtan, nga ni os-os de po ang number of votes
2: for acquittal,
1: nga mahimo na lang, pito na lang, imbis siyam unta.
2: Yes. So, nag-concentrate, magod, ang concentration, magod, naa sa kaning sa conviction.
1: Oh.
2: Nga originally 16, so, nakalimta na. Nga naaday po number of votes for acquittal.
1: Na, parihamang duha kaboto ang mawala. Di ba?
2: Yes.
1: Ika 16, nahimong 14, awasag, ika gre, nahimong 7.
2: Yes.
1: No? Mauna nga, both sides actually benefits. Og atong isunod ang statement defense. Sa defense. Oh, okay. Si
2: Attorney Michael Poa.
1: Misugod sa iyang argumento, pinaagi sa pag-ingon nga ang Constitution dili magbilin og dahang lugar alang sa pagdebate kon unsaon pag-interpret niini. Ang angay lang kunong buhaton mao ang pag-apply niini. Katong dihay ni Latin ba nga verbal legis or the word
2: literal
1: word of the law maresundan. Yeah. O para nila no kinahanglan una nga tubagon kung ang threshold angay pabang-ablihan pag-usab kay para nila katong imong giingon kaganina general nga niadtong July 2026 no
2: oh, yeah. July 26
1: oh so
2: this year, July 26.
1: Nag-desisyon naman.
2: More than 2 months ago.
1: Nag-desisyon naman ang presiding officer si Senator
2: Chief Escudero
1: nga decisive kaboto ang voting threshold alang sa conviction. Nga, watapak niya, wala may nisupak o mga dahil Senator Judgeman na ngayo o reconsideration na itong panahon na. Mugmatod pa niya, ang deadline ubos sa Senate rules og rules of court dugay na kining nilabay no matud pa niya bisan pa man nga ang maong ruling mahimong isipon nga interlocutory order nga mahimong usbon no kanang interlocutory order manggo sa court mao isa ning mga orders na nga mahimong usbon no pero kinhanglan adunay sufficient ground or supervening event o para sa depensa wa may nahitabo nga kausapan tali sa Hulyo hangtod sa September 22 og gi argue sab ni Attorney Poa nga kun ablihan kini mahimo sab nga ablihan guban pang rulings katubang mga previous rulings na sa impeachment court no
2: yeah.
1: Murag kumahimo kona tunga-tunga na
2: dili lang impeachment. Gihisgutan pa tong pagkuan sa martial law, no, pag-affirm sa declaration of martial law sa Congress, kay nang lamang putog two-thirds.
1: Oh,
2: kadtong pag-approve sa treaty, no, pag-ratify sa mga treaty nga gi-enter sa president, two-thirds gyapon. So, mura og ningon sila nga kung dawato ning changing the rules in the middle of the game, this will open the door for changing the rules also of those other modes para including the constitution, no? Katong ratification sa Congress acting as a constituent body para sa constitution. Two-thirds manggihapon ang ikinanglan.
1: Unya, gihatagan sa doon ni Attorney Poa ang argumento sa depensa nga mao nga ang Article 11, Section 3, Paragraph 6 nga kinahanglan sa concurrence sa two-thirds of all
2: members,
1: yeah, Senate, all
2: members of the
1: members
2: Senate.
1: Of the Senate. No matter kung nasuspended ba na, wa ba na diha, o dili makitaan. Ang ilagyan nga, all wa man kung namuingon nga all members present or all members participating para sa depensa, importante kini nga kalainan nga nagtakda nga ang 24 ka miyembro sa Senado. Isipon ganoon sila nga tibuok. Gawas lang kung doon ay namatay, doon ay na-resign, o doon ay na-disqualify, na-expel, nga makahimo og vacancy. Matudiya, ang absence o pagkawa diha, dili vacancy. Ang wala pag-appeal sa husay, dili vacancy. O ang na-detain ka tungod sa criminal charges, dili sa vacancy. Muna nga gidugang pa ni Attorney Poa nga ang mga senador nga wala makatambong sa hearings mahimo gihapong moboto gawas kung bawalan sila sa impeachment court. Mahimo kuno silang mubasa sa transcript, journals o mutan-aw sa recording sa trial. Kung ang senador nga may bating adili siya makahimo og impartial judgment, adun naman mga kapili doon naman si kapilian sama sa pag-abstain or pag-inhibit ba? No? Unya, katong imong giingon kanina, General Ed, nga maapiktuhan ang ubang two-thirds requirement sa nga naa nahitala diha sa Constitution.
2: Correct.
1: Oo. So, panang katong sama panalit sa pagpalugway o pag-revoke sa martial law.
2: Yes.
1: Pagpahawa o miyembro sa
2: Senador.
1: Senado.
2: Yes.
1: Pag-amend sa Constitution.
2: Constitution.
1: Pag-aproba mga treaties.
2: Ratify, no? Ratification of treaties.
1: Oo. Wala nga. Moto ilang iyang mga rason nga giluwatan o gipasupot sa depensa.
2: Doon ay point atong gitagaan nila o exclamation point sa defense ni Attorney Michael Poa, no? Gipakita niya nga ginanglan gyud ang 16 super majority kay para dunay assurance ang respondent, in this case si VP Sara, nga dili siya ma-convicted because she is not politically aligned with the majority of the members of the court. So mura o kaning paghatag niya ani nga justification, why lipod-lipod ba? So it seems nga she is also, he is also describing the status of the court.
1: Oh,
2: di ba kayo?
1: Political realities.
2: Political reality nga ang court is, the respondent is not politically aligned with the majority of the members of the court. So, gitagaan niya niya exclamation point. So, and the other one is, katong, gi-emphasize niya nga, kung pugson gyud eh, changing the rules in the middle of the game, baso nung maigo, ma-deny ang affording due process para sa respondent. So, morning duha ang iyang gipangusgan yun, tagaanyag kanang emphasis.
1: O, General Ed, paghuman sa presentasyon sa depensa sa ilang mga argumento, may lason ang dayon ang interjection gikan sa mga
2: Senator judges.
1: Atong kinumduman nga si Senator Alan Peter Cayetano mi ingon nga ang iyang ipataas kon kang ipataas ang threshold issue sa unang adlaw pa lamang tungod kay para kaniya jurisdictional kini og angay unta nga masulba dayon o dat-on sa Supreme Court. Nagpasidaan siya nga ang pag-usab sa base sa mahimong result mahimong mo resulta sa pagpaubos sa threshold, mahimong musangpot sa usa ka mistrial. Unsa man kanang mistrial mga kaigsuonan, kana bang aton ni kasagaran nato madunggan sa mga husay dito sa Amerika, no? Kun do na kita yung mga events kita nga panalit ang jury kita na kit andi ay nga donay konsabo, ideklara ang trial nga donay mistrial or din sa impeachment kita nga kung donay kalapasan, bugat nga kalapasan, donay grave abuse of discretion sa majority kita sa senator judges, ideklara, mahimong ipadeklara nga donay mistrial, no? Sa gihimo. So maunay iyang warning, no? Warning nga kung pugson gyud kita nga mo paubsan ang voting threshold, musangpot kini sa usa ka mistrial.
2: Yeah, and even he reserved the right, no? Si Alan Cayetano, iya gyung giklaro nga iya ning erase sa Supreme Court.
1: Oo.
2: Pero later nigawas dito nga sa gisulti ni Shell Jokno nga ang court, no, even the defense ningon nga dili maka ang court dili maka raise og issue sa Supreme Court kun dili katong other interested parties but not the court. So but ang court mangod, any judge belongs to the court.
1: Mm.
2: So even na surprise ko, even na defense counsel po ni agree ana nga dapit, no,
1: bitaw kay dili mangod baki ka mangod
2: kun ang court mismo nga nagdecide. Okay, collegial sila but there is majority. So nagdecide na majority nga this is it, expected gyud ang tanang members to abide by the majority. And this time there's a member of the minority nga dili gustong mo-abide kay erase na niya sa Supreme Court. So I think valid to.
1: No, mura
2: wala ka gyud.
1: Baki ka wa kumuuyon sa mong punto ni Senator Cayetano kay mura man og you are part of the impeachment court.
2: Yes.
1: No, basically pagkitag daghan mo pero usa ang inyong hukom.
2: Respect the majority. Oh. Tapos na eh.
1: Oh.
2: In case ka to, hypothetical pa lang to. Pero in the end, nahuman naman yun, majority decided, then so, he cannot question the decision of the majority.
1: Mahimo tingalin ha.
2: Against the...
1: Kung pananglit, no, siya mismo, on his own capacity, mo file siya og...
2: Against a judge, another judge.
1: Mo file siya petition na to sa Korte Suprema questioning the decision. Mahimo lang na niya kung mo resign siya.
2: Yes.
1: As senator. Pero while he is still a member of the Senate and the Senate Impeachment Court, dili na niya mahimo.
2: Correct. So I don't know, no. Brilliant man. Ako ni niya na tanaw ko as yano nga tao kay I'm representing the common people, no, katong ordinary nga dili lawyer, pero nadunggan man guna ko mismo ang defense counsel nga ni agree nga dili maka-file ang members sa or senator judges dili maka-raise og issue about this voting karon dito sa Supreme Court kay because precisely he is member of the court. So kung muingon na ang defense and at the same time the prosecution naghiusa silang duha, so kita ngayano bisag dili ta lawyer makita na to mo nay question mark ba. Nganong ni decide man o nganong ni express man siya sa iyang intention to raise the issue to Supreme Court si Senator Judge Alan Cayetano.
1: Og diha pay laing punto nga gidugang ni Senator Cayetano matud pa niya, wala pay ebidensya sa trial nga nagkinahanglan gayud nga personal nga anaa ang senador sa courtroom aron masusi. Og iyang gisugyot nga tugutan ng absent nga mga senador nga mo appeal electronically or remotely. Pero may pagawas sa pagsupak sa maong punto si Congressman Jokno nga mingon nga walay makapuli sa personal nga pagtambong aron patas nga masusi sa mga senador ang ebidensya.

0: vote, no?
1: Yes.
0: Unya na kun dunay final nga hukom ang Senado pag human sa husay tanang no, nadunggan na tanan ang depensa o ang prosecution, una pa mahimong adunay actual nga issue or controversy nga mahimong isa ka ngadto sa Supreme
1: Court. Yeah, ang iyang giingon ni ato ni Attorney Shel Yocno nga wala pa injury, no? Wala pa nahimong harm. Wala pa effect. So, unsa pa may effect, wala pa may decision. So, kung wala pa decision, wala pa harm done, most likely, erase na pwede, pero the Supreme Court will not meddle.
0: Mm.
1: Kay wala pa may agreed party. Kisa may agreed party kung wala pa decision. So, that's the point. Premature to raise the issue, no. Supreme Court, kay expecting na og ihatod na dito nga wala pa agreed party, and the Supreme Court will just easily deny that kanang motion or what kind?
0: Or petition.
1: Or petition, kay wala man. Wala pa may injury, wala pa may harm done.
0: Og kung pananglit sa General Ed o mga kaigalaan, niabot na ang panahon sa pag-butar kintano. Unya, migawas nga 16 o labaw pa ang mibutar pag-convicto sa respondent. What we threshold issue nga angay erase nga to sa Supreme Court?
1: Kuan ba? Nahimong exercise in futility, kay ang iyong purpose is to question the anticipated nga gamay nga threshold niya DDI nahitabo, no? So nahitabo nga mura og useless to. So di gud mulihok ang Supreme Court, because every time nga magkandak og amo kuha og jurisdiction and magkandak og kaning review ang Supreme Court, it has cost, no, sa government money. Dili sila basta-basta mogamit og kwarta sa gobyerno para paghimo anang lakang nga in the end dili pa sigurado kung sa resulta. So that's the point siguro. So very clear kaayo nga dili pa ripe, no? Dili pa panahon. Dili pa panahon.
0: Og kaganina, General Ed, o mga kaigalaan, nakahigayon sa pagpangutana si Senator Bam Aquino sa depensa kung doon na pa sila'y plano nga moadto sa Supreme Court kung pananglit mapildi ang ilang posisyon nga kinahanglan decisive good, strictong decisive good ang gikinahanglan para sa conviction. O mitubag si Attorney Poa nga adunay posibilidad nga dad-on nila, yes, sa depensa ngadto sa Supreme Court ang issue kung mapildi sila sa threshold vote.
1: 16.
0: Matod pa niya, misulod ang sila, no, may sulod sila sa trial ang respondent nga nagdahom, nagtuo nga 16 votes ang requirement for conviction. O nga kuno ang pag-usab ni ini sa tunga-tunga sa trial mahimong justiciable issue o usa ka issue nga mahimong hukman sa korte, sama sa korte suprema. O gani gipunting sab niya nga ang presiding officer, si presiding judge Senator Cheese Escudero mismo kaniadto miingon man nga ang mga dili muuyon mahimong buato sa Supreme Court. So mura og General Ed, murag it already gives us a hands or a hint nga murag mo file git siguro sila petition. Questioning the decision of the Senate impeachment court. Yeah.
1: And ang nindot ang the same question as sa prosecutor, ang tubag sa prosecutor that they will submit to the exclusive power of this court. What insya ikaw po dog na pwede pa mosaka ni sa Supreme Court, dili, no, ang yan tubag, we will submit to the exclusive power of the Senate impeachment court. So nisalig sila sa
0: impeachment court, unsa ilang decision.
1: Oh, unsa ilang decision. So wala sila magkwintaan ng Supreme Court.
0: O gidoon sab ni Congressman Yocno nga ang desisyon kabahin sa threshold ana asulod sa

0: exclusive authority sa impeachment court.
1: Yes.
0: Na ilang gikon nga that has the sole power to try and decide, including the interpretation of the constitution kabahin sa voting threshold, no? Unya, yes. Gi-assure sab ni Jokno iyang gisalikway ang argumento sa depensa nga ang pag-usab sa denominator mahimong adunay domino effect sa ubang constitutional provisions nga nanginahanglan usab og 2/3. Matud pa niya, ang desisyon sa Senado isip impeachment court limitado lamang sa Article 11 bahin sa public accountability o sa gahom sa Senado sa paghusga sa impeachment court. Wala na niya din ni apili ang uban pang mga provision sa Constitution nga lang hisgot o 2/3 requirements. Diba? Limited lang. Diha lang sa Article 11 about public accountability.
1: Mm-hmm.
0: So, mautoy argumento sa counter-argument ni Congressman Jokno. Yeah. Og sa tanto ng dagan sa husay General Ed, mga kaigalaan, gisalikway ni Senator Escudero, isip presiding judge, ang procedural argument sa depensa nga ulahi na kaayo ang pag-usab sa threshold ruling. Kay matod pa niya, walay deadline sa impeachment rules alang sa pag-apilar sa ruling sa presiding judge. Busa, dili mahimong maghimo ang korte o deadline nga wala sa ilang rules. Kaya sa ilang rules, wala man na nga doon na kay tagal nga kung doon na iwan ni mo mauyon kinahalan imo nang erase o imong i-apilar. Usually sa korte, doon na mga pilaka days, you are given days. Pero sa impeachment rules, wala man ni General Ed.
1: Yes.
0: Moto nga gireject ni Senator Escudero ang maong argumento. Nga, matod pa niya, samtang wala pa nahimo ang final judgment, mahimo pa sa impeachment court nga i-reconsidera ang interpretation o ruling ni ini. Og katong kang Senator Irwin Tulfo, no, nga
2: nakapatandog sa nerve, nakapahiubos sa na siya na mention, pero I don't see any reason nga naay mahiubos, pero it seems nga sa nahitabo kaganina naay senator nga nahiubos sa gipamulong.
0: Ato na lang siguro i-mention General Ed.
2: Ang sulti ni Senator Irwin Tulfo, gi-cite niya ang katong mga persons nga dili available o senator judges that are not available sa trial, therefore they cannot vote, and these persons are those who are charged with katong mga cases in court. Kunya, ang iyang gi-cite dito ang framers of the Constitution. Ang mga framers sa una wala mag-anticipate, wala sila idea nga this particular circumstance karon kani mga absences mahitabo. Kay sa una kuno probably the framers did not know nga duna day senador nga ma-charge of plunder. Oh, muna na siya. Dunay mga senator karon nga ma-charge of plunder, which is true, di ba? Dunay duha nga na-charge of plunder na ay mga pending pabot. So
0: na
2: accuse ang pagkasulti niya. There are senators accused of plunder. Pero ni-respond si Senator Judge Camille
0: Villar.
2: Villar, nga let's be careful with our choice of words. Kay mura o let's show some respect to our colleagues sa Senate, no? Because you're talking about plunder, but the constitution, murag niingon ang constitution nga they're still presumed innocent. Pero balikan nimo ang gisulti ni Senator Tulfo, wa man siya moingon nga guilty of plunder. Ang iya is accused
0: of plunder.
2: When you are accused, of course dili ka guilty, kay ang presumption is you are innocent until proven otherwise. So ang choice of word siguro basta ang pinaka trigger gid adto katong word nga plunder.
0: So, tingali, mura po, it touch a nerve man po tingali.
2: Correct.
0: General Ed kay
2: na-file na ba ya po sila?
0: Doon na naman. O, doon na naman.
2: Pero dili exactly plunder.
0: Oh, dili plunder. Doon na investigation. Plunder. Oh,
2: so doon na pat sila sa to'y violation nila sa sa prime water.
0: Oh.
2: Na to'y violation sa prime
0: katong,
2: water.
0: The
2: whole family.
0: Oh, the whole family. Si
2: si Mark Villar, si Cynthia Villar ang mother. Kat,
0: oh, oh, si Manny Villar.
2: Camille and the father, Manny Villar.
0: Silang upat. Kay yes. Naka dawat mangod sila, gihatagan mangod sila sa LOWA, sa local water works.
2: Breach of contract, oh, siguro,
0: breach
2: no?
0: Of contract, kay,
2: murug breach of contract with the local government water districts.
0: Oh, kay gitagan sila og franchise, no, to provide water. Nya wa man sila ka-deliver. Murug mamaom igagaw pud sa nahitabo ni kato ni Congressman Leandro Leviste.
2: Oh, sa franchise po sa solar.
0: Sa, oh, power to mo sa akin eh. Too
2: kini,
0: big.
2: Too big, no? Oh. So, I mean, yes, of course, na ay natouch ang iyang kanang kaugalingon kay na may pending case siguro. So, understandable naman, no? Especially that she's so young and she's dili matawag na to dili pa veterano sa Senate, no, so sa public office, pero ug mo hiskot mo gutag disrespect, ako na po ning opinion na Attorney June, kung maghiskot tag disrespect, ang pinakadakong disrespect gud kung ang usa ka public elected public official nga mo betray ka sa pagsalig sa katawhan nga niboto nimo ug imo silang gi imong gihilabtan ang katigayunan sa katawhan. So, gihilabtan na lang. Kaya di naman tayo gamit atong bugat nga term. Kung imong gihilabtan ang ilang hard-earned money, dapat ang entitlement for respect is more on the people. Katong mga victims, not sa mga elected officials. Kasi, probably, if you are accused, you are presumed innocent, but you have to defend yourself, di ba? So, but it's true. You chose to be that public official. Helpless ang mga tao karon. They deserve more respect because they are the people nga nagboto nimo to represent you. So, I think, kung mangita ta og nagkinahanglan og more kining respeto, it should be the people, not the public officials.
0: Unya, mora po og na misinform si Senator Villar kayang giingon magod niya nga murag gipasabot niya nga ang nasulti ni Senator Erwin Tulfo nga niingon na si Senator Tulfo nga convicted plunderers. Pero gi-correct na ni Senator Tulfo nga wa man siya moingon og convictado ng plunderers.
2: Accused
0: of plunder.
2: Accused is allegation.
0: Allegations,
2: no?
0: Pa. O niya, katong punto ni Senator Villar nga di man choice, di man kagustuhan sa katong duha ka detained, no, si Barcoleta o si Jingo Estrada, nga di man nila kagustuhan nga ma-detain sila. Apan ang pangutan na dili para nako, that is out of the dili na mo issue. Ang issue is doon na ba sila nahimo nganong na-detain sila.
2: Yes.
0: Dili ka dili lang natural dili magin siguro na may gusto mapriso.
2: Yes.
0: Di ba? Wa magitaw gusto mapriso.
2: Anyway, attorney, na less than 15 minutes ta na pay duha ka major nga event, no, sa atong trial kaganina.
0: Oh.
2: Ang usa is katong treating the appeal of Senator Cayetano, okay, and finally treating katong, the appeal of Erwin. So ato siguro isguton tong unta man tong appeal ni Cayetano, attorney.
0: Kay tingali basan maglibog mo mga kaygalaan og unsay mga botasyon gaganina kay murag duha ma duha ka butang ang gibutuhan sa mga
2: pero nauna ang awahi. Ang awahi nga appeal mo giuna.
0: So sa dagan sa husay kaganina may pasaka manggod og motion si Senator Alan Peter Cayetano, point of order, no, nga nag-ingon nga dili na angay i-interpret pag-usab sa impeachment court ang threshold sa tunga-tunga sa trial. So iya tong gipasupot tong maong motion nga dili na kinahanglan. Mo na nga niingon man siya, so may decide si presiding judge Escudero nga to put into
2: voting.
0: Voting to divide the house kung mo-oyon ba sa motion ni Cayetano nga
2: set aside.
0: Dili na, dili na nato isgunta ng bahin sa threshold. Labi na tunga sa trial, dili na naangay na to isgutan. Moto nga, ning himo sila og butasyon.
2: Okay.
0: Moto nga, sa 20 kasinador nga mitambong, 13 ang misupak sa motion ni Cayetano.
2: Yes.
0: Og dunay unom nga mipabor. No, unya doon ay usang nga mi-abstain. So, nahitabo gyud nga ni
2: nabuntog, abot,
0: napilde
2: ang motion ni Alan Cayetano.
0: So, busa, misabot kito nga ipadayon ang pagboto.
2: Yes.
0: Moto nga, mipadayon sila sa pagboto.
2: Yes.
0: Unya, ang resulta, mausab ni, 13 ang miuyon nga mahimong pakubsan us-usan ang threshold depende sa sitwasyon, no, atong iladladgan onya kon unsay maong mga factors, no, unya unom ang ni abstain wala gyud mo boto yes or no pero gi-consideral to siya nga
2: usa ini abstain og unom ni object.
0: Unom, wak mo participate.
2: Oh, objected. Like, wak mo participate. So, usaray ni abstain.
0: Usa ang ni-vote no. Usa ang ni-vote no, nga ipadayon gyud ang 16.
2: Mm-hmm.
0: Anya, ang unom, gi-consider na lang sab nga.
2: Delita sa kuan day.
0: Sa second votation, second round.
2: Okay.
0: Sa second round. Mm-hmm. So, 13, ang miingon nga mahimo na to nga pakubsan, dili na stricto nga 16. Kung 20, so 2/3 of the 20 is 14.
2: Mm-hmm.
0: No, di ba? Sumao to ni daog. Ang muraog nailhan naman nato mga kaigalaan og kinsay membro sa majority o kinsay membro sa minority sa Senate, General Ed, di ba?
2: Yes, klaro na.
0: So ang makapakugan nga may gawas nga murang mitabok si Senator Mark Villar.
2: Mark Villar. Gikan sa minority, niuyon siya sa boto sa majority.
0: Sa majority.
2: Yeah.
0: O nga, sa majority sad, diha say ningtob ning butar og no. Nga gusto gihapon nga 16.
2: Hmm.
0: Pero murag dilit na makugang ni ini kay nga no, si kiniman si Senator Escudero. Unya si Senator Escudero.
2: Siya man guy ni rule.
0: Siya may ni rule nga this is size gayud.
2: So angay gid siya nga moboto sa
0: to be consistent.
2: Consistent siya nga. Iya man tong kuan boto. So atong ato na lang idugang og explain kung unsay nahitabo after the voting, unsa tong nahimo sa Senado kay daghan magong istorya karon nga especially na focus nga unconstitutional based sa kaning argument sa defense, no? So ato lang klaruhon. Ang Senate Impeachment Court sa pagboto nila, wala nila baguha ang constitutional provision nga nag-ingon 2/3 of all members of the Senate. Wala gina mabago. So therefore, wala nila i-change ang provision. Niboto sila in support of the constitution pero naalang sila'y qualification because ang literal presentation sa provision sa constitution is all, gi-qualify nila ang word nga all.
0: Mm.
2: So mo to siya. So wa man nabaguha, gi-qualify lang, no? In heeding the advice sa majority sa kaning Amici Curie, majority, di ba? Nay upato sila and tuluad to kuang gyud kanang maogi majority nga gibasihan nila ani to qualify the word all sa all Senate members, no? So unsa man ni silang all kaning upat sa so, tagsa-tagsao na to para maklaro. So ang qualification sa all karon dili na tong basta lang member ka ng Senate, no? Number one, dili ka appeal sa all kung detained or suspended senator ka.
0: Mm-hmm.
2: Number two, kung senators legally restrained from performing their functions. Mm-hmm. Nga, restrain ka sa bala o dili ka pwede mo perform. Suspended ka.
0: Suspended ka kay
2: according to the plunder law. Mm-hmm. Kung naa kay pending trial sa plunder law, suspended ka. Mm-hmm. Maubitang wa musugot ang sandigam dayon nga patambungon ang senador kay according to the law, the plunder law, suspended ka na sa imong official duty. So that's number two. Number three, individuals sought by authorities with unknown whereabouts. So but pasabot, kung wala na, di na makita ang usa ka membro senador, judge, no? Sama ni Bato de la Rosa nga nagtago na, no?
0: Mm-mm.
2: And fourth, senators who are physically or medically incapacitated. Mm. It would appear probably now lang, it would appear, no, apparent, nga because of the leave of sickness ni Kuan, she could not appear. But pero kung mo-appear siya, capacitated na siya, so dili siya appeal, ano si Senator Lorin Legarda. And finally, those beyond the Senate's coercive processes or in a similarly situated status. Kinsa mo itong beyond the coercive processes? So mubalik ta, appeal na gihapon si katong mga na-detain. Kaya uman sila, jurisdiction man ito sa demand. And, of course, katong tuwa sa abroad, sad. So, abroad man po si
0: Senator Legarda.
2: Labi pa nga ang country nga iyang gipuyan karon, wala tayo extradition treaty with that country. So, this is covered by those beyond the Senate's coercive processes. So, therefore, na-qualify na ang all karon. So, balik ko na ako, sa decision nga nahimo nila, katong voting nila, walay gibag-o sa Constitution. Nothing has changed. Still, 2/3 of all members of the Senate, walay gibag-o.
0: Ilalang gipatinaw nga ang isipon nga appeal kinta sa voting threshold, katong aktibong naka-appeal sa husay. No? Unya, doon na po'y giingon si Senator Escudero nga ang maong interpretasyon para lamang ni ining particular nga kaso sa impeachment court. O mahimo kini nga dunay persuasive effect sa sunod pa nga mga impeachment, pero dili na mapasabot nga binding kini. Murag dunay Latin ana nga pro hac vice.
2: Specify gina sa ruling.
0: Nga,
2: no?
0: Para ragid anak nga
2: this
0: ruling.
2: This is specific to this particular impeachment proceedings.
0: Og doon na si mga tingali, mga kaisunan na to nga nangutan ng General Ed, on sa mga kahisunod nga may tabo. No? Kaganina, ato nag-isgotan nga lagmit. Doon na natay hint nga ang depensa mo pasaka o ilakining
2: i-raise dito sa,
0: nga to sa Supreme Court. Doon na sa doha ka posibilite ana General Ed, no? Posible nga moingon ang Supreme Court in kadawat nila kung maabot na kanang maong petition, moingon sila lag, oy, wa may labot ane. This is not a justiciable issue. This is a political issue which alone
2: no jurisdiction. Sole authority sa, of the Senate.
0: Sa Senate. Mm. It's a political question, a political issue nga sila rasad ang makaresolve kay ang Senado man ang dunay sole power and prerogative
2: to try and decide
0: impeachment.
2: So if they have the power to try and decide, they have the power to set their own rules.
0: Mm.
2: They possibly are not dependent. Klaro bitaw to sa usa ka friend of the court nga nag-ingon siya nga dili pwedeng gamiton ang rules sa Supreme Court sa impeachment court. Ang Supreme Court, magama sila og rule sa ilang proceedings, ang Supreme Court, impeachment court po sa Senate karon, they will make their own rules because they have that sole power to try and decide.
0: Og mahimo sab nga ang resulta, General Ed, moingon ang Supreme Court, uy, justiciable issue ni.
2: Yes.
0: No? Dunay jurisdiction ang coming Supreme Court nga maminaw ni ini.
2: Yes.
0: O sa ato pa, mo prosper kinta ang petition nga gi-file.
2: Pero so, nay situation magod sa justiciable, no? The way I understand it, as a non-lawyer, o kauban ako ang mga yano nga tao nga katurang serious or grave abuse of discretion ang pwedeng i-review sa Supreme Court. Grave abuse of discretion amounting to sa tong
0: lack of jurisdiction.
2: Nga, lack of jurisdiction.
0: Panalit kita mo ingon kita
2: excessive, no?
0: Mo ingon kita ang Supreme Court nga oy amo ni kay because there was grave abuse of discretion nga katong gihimo sa
2: so decision,
0: sa decision sa Senado dili to ang nihimuon kay wa siya gahom.
2: Correct.
0: Ana, so ilan ang
2: yun ang basis.
0: Basis nila aron dunggon ang petition og hatagan sad og kahigayunan ang depensa nga morning file sa petition ang petitioner pag pasupot sa ilang argumento mutubag sa tong prosecution.
2: Mm-hmm.
0: Mutubag sa sila na sa kita respondent sila na, ang Senado kinta no ang Senado na kay ang Senado man ani ang question ang Senate impeachment court so mo presentar pud sila sa ilang argumento or niya usa pa desisyonan sa wa na magpasabot nga i-reject na.
2: Correct.
0: No? Ana na po ang kung pananglit paminawon sa Supreme Court mo decider ang Supreme Court nga amo ne duna mi jurisdiction kay tungod kay dunay grave abuse of discretion. So ilasang paminawon then they will proceed now to interpret for all or for everybody unsa gi meaning sa 2/3 of all members.
2: Pero samtang giraised panelista na hypothetically giraised na sa Supreme Court samtang walay the temporary restraining order nga i-issue ang court magpadayon ang
0: impeachment court
2: sa ilang scheduled nga proceedings. So no one can prevent the Senate impeachment court to proceed to go ahead with their normal schedule sa ilang mga trial unless kato siya no nga kung i-appeal dito kita hay pwede pong i-appeal sa kung whoever will be filing the petition nga appeal sa petition niya for the issuance of TRO. So let's see, no? So only the TRO can stop the Supreme Court. So therefore, sa Lunes, exciting kay ang usa ka witness na to, Mayor of Davao City.
0: Oh, bahin na niya sa katong
2: Mayor of Davao City, Sebastian Baste
0: Duterte.
2: Duterte, the brother of the respondent BP Sara.
0: Karon lang Lunes, General Ed.
2: Lunes na, 28. So sa 28 no. So para yon kung wala kung I don't know na pa may 2 days karon 2 weekdays no. Pwede sila mo file sa Supreme Court kung dunay TRO within this week. Dili ba dayon. Pero kung wala TRO, we expect the hearing niya hopefully dili mo excuse si Mayor Baste pero naghatag na siya ng statement advance. Unsa to statement? Murag wa na time na to.
0: Lang na to na isgutan.
2: Anyway,
0: isa lang sila.
2: Magpaabot ta sa Lunes kay Mayor Sebastian Baste Duterte ang usa ka witness.
0: Okay, mga kaigsuonan, napupos naman ang takna nga gigahin alang ining atong tulumanon. Busa man na minulit na lang kaninyo kining inyong ubos nga higala Attorney June Amora
2: o kini si General Edgar Inking manamilit sad og mga daghang salamat kaninyong tanan og Attorney June og sa atong kauban diri sa studio si Jerry Cahis o God bless our country, God bless us all.
0: Mayong gabi kaninyong tanan.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan og malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: Bayo Health News.
1: Mag D3 Bayo ka na anlaw. Magka senior citizen na, magka bungaw-bungaw. Malimtano na ta. Amay na ng D3 Bayo sa pagpanghap doon sa tiyan. Sulayan ko ng D3 Bayo. Us mo na ko ha, D3 Bayo. Pagkandali kayo nga i-memorize, oy. Walang giingon sa ba nga kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Dili na mga higala kay isang ulo kaayo na to. Vitamin D3 na may virgin coconut oil pag yun may busy o pag yun siya. Muli na kay unique mga higala. Muli wala sa ordinaryong nga klase sa supplements. Sa ordinaryong nga vitamin D3 na asay antimicrobial, antibacterial, antiparasite, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, taas og antioxidants. Pag kanindot. D3 Bayo kada anlaw, pwede na ito nang i-maintain mga higala. Kaduha or either katulo sa usaka anlaw. Ang uman, ngayon nag-share na ko ang iyahang pamaagis pag-inom. Duha ka D3 Bayo sa buntag. Dayon pagkagabi, iduha nindot. Isa nindot yun siya, no, kay taon na gabuyod-buyod man ko. Mawa naman akong buyod-buyod niya. Akong pagbawas, dinaghan yun. Muragaan akong lawas. Pagpaminhod, makawa. Sa kapoy, lamian tulog. O niya, nili ko daling gutumon. Kay sa una, marumag maghilab akong tiyan. Pero sa diha nga gamintain ako sa D3 Bayo, wala na yung paghilab sa tiyan nga ako ang kaka-experience sa pag-inom sa D3 Bayo. Munang aeg lang ay, anto sa mga butika.
2: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa Parangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ng D3 Bayo nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain kayo pa na itong nangaging kuan kay bugat akong kuan ga oy kusog ang akong mga tiil sigo ubo-ubo di nagsugyot ko kong anak nga magsuway kag inom anima di ni suway po ko na pwede kong isa ka stab nga di tirbayo may tisi isa ka stab ako ginasyang giinom dungan na siya kada buntag og hapon abutan sa akong kalusa Diyos ni gaan man gud akong paminaw po sa akong lawas muraman o kanang nagi alibig yun
0: D3 Bayo mabibili sa mga butika.
1: Sabi na yun sa mga nagkaedad ra. Anyway, atong isgutan ron. Tungod mga higalas pag-usab sa itong panahon. Dalas sa kabugnaw o dili maayong weather mga higala. Na ay pwede nga mga sakit, mga illnesses nga muabot sa tuang lawas. Especially no, labi na yun kung cold weather, maulanon, mabugnawon, tag-ulan mga higala. Most common nga increase ang pneumonia. Ang risk mga higala sa pagbaton og pneumonia gataas. Ang cold and rainy condition mangod, ga-promote mangod siya sa environment nga ideal sa mga viruses og bakterya nga makasulod mga higala sa atong lawas through airborne pathogens like influenza viruses. Dali siya nga makasulod sa lawas kung bugnaw kaning mga viruses, kaning mga coronaviruses. Kung bugnaw, maulanon, dali siya nga maka-tribe mga higala. Mga airborne pathogens mangundi siya. Pwede nga musulod sa ito ang lawas. Kini sila nga mga viruses, muna siya most common culprits sa mga viral pneumonia, coronavirus, rhinovirus, influenza virus. Mga most common na sila nga mga culprits sa pagbato ng viral pneumonia. Ang mga harmful bacteria and fungi sama sa streptococcus, pneumonia, mycoplasma, chlamydophila, even influenza A mga higala. Often mag-lead kini siya sa community acquired pneumonia. Magkabalo man ta kung unsa kahimtang sa tong lawas. Kung dali kang ubuhon, hubakon ka, pamati nimo nga hinay ang imong bangga. Pag-maintain og D3 Bayo kun pwede nis bata, one soft gel a day. Ipausap lang, ipugas babas mga bata. Sa mga buntis pwede ni siya, sa mga gapa breastfeed pwede ni siya. Dalaga gulitao pwede ni siya atong D3 Bayo. Sa mga mami ug daddies nga very stressful kaayo, ang trabaho nato kada adlaw, mas stress gyud na, pwede ta magka D3 Bayo. Ang pingi ang kasing-kasing kung magpalpitate pag D3 Bayo, taas ang cholesterol pag D3 Bayo. O ay langay na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bayo.
3: Ako si Violeta Salon, ako sa Barangay Iten, Nabiton, Puro Tres, Puno da Putel, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Yun man, nakadungo ko sa radyo nga ni D3 Bayo. So, ako na ako palit. So, pila ka adlaw. Tugtumar ko. Papatuna ako gibate, pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingalo ko nawala, mang sakit. So, nalipay kayo ko. Nakatambal ka na ako ang D3 Bayo. So, naayagod ko sa akong sakit. So, kanunay kong tumarin ni D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo Health News.
4: ka, uy! Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man ko sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Uy, kanindot ay anak ba rin o? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
5: Oh, delete mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
4: Oh, mao ba mare?
5: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
4: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD. Diyos sa katawhan ng Confirm of Forever Lost 9:40.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Igala kumusok may gabi ka bisaya ng Mindanao. Welcome sa Lina Sub ng edisyon ni sa tong tulumanon. Sangan sa kinatimukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kinis earn pahayahay makiguban kaninyo din hi sa atong tulumanon. Kinis itong pagpadaguban, ritsugilayin ta sa mga uluhang atudling sa itong mga balita, hinikay hinipos kika din hi sa itong adapit. Sa itong uluhang atudling, patay ang usa ka City News nga batang lalaki human maton pa nakambrasan sa Ero dito sa lungsod sa Binabista, magduhana kabuhan na nakalamay. Din ang biktima patay kagabi diha sa Galyari Hospital. Ulan sa itong balita gikan ni Debarker Cel Remulador, Kuya.
1: Okay, daghang salamat Kuya Ern at mga panibaya, pamumusta madyong kabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukit ni Paminaw na kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Nagbilaran by Night Worldwide. Irunda sa kapulisan sa Trinidad ang usa ka panimay dito sa Barangay San Vicente, Ilonin sa Butag. Naipo sa kapulisan at all sa runda ang usa ka armas ni Fuego o katulo ka mga bala. Nanukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: National Food Administration o National Food Authority rather, NFA Bohol ni hangyo sa NFA Central Office nga magpadala og dugang NFA rice sa lawas pagigo sa El Nino samtang sa pagbunok sa makusugawan kaganiha. Halos kinatibukang lalawigan sa Bohol ang nakasinati apan gikatakda gihapon nga ipadayon karong si Manahuna ang cloud seeding operation. Uluhan sa itong balita, gikan El Arto Jun Gutierrez. Jun! Alerto! Alerto! Jun Gutierrez, Jun! Yes, Jun, go ahead!
2: Hello na.
0: Yes, go ahead, Jun!
2: Yes, salamat Ern, may gabi, may gabi sa mga suking at paminaw na sunod kanunay sa itong talumanon sa Bilaran by Night. Nairangat sa Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Umakini may ang pakabalintong tungod lang sa malong ang isabay sa liog sa backrider. Diya sa lungsod sa Tubigon, kompleto ni Kali sa Fred Magbalik.
0: Samtang nagpakitabang karon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o ang PDRRM Council ngadto sa DOH alang sa paghatag o pagtagad sa grabing pagdasok sa mga pasyente diha sa Galyari Hospital. Dili lang gihangyo unta mahatagan na kingayon nga mabalhin ang pipila ka mga pasyente ngadto sa Governor Celestino Galyari's multi-specialty diha sa Cortes nga tambalanan. Pag ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompleto ni Talis yung pagbalik din hilang sa itong tulumanon, TBN.
3: Bilaran by Night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
3: Tagbilaran by Night.
0: Padayon tayo diri sa pagpanaguban mga kaigsuunan unya. Aduna tay dagko og bugat karon nga hisgutanan mga kaigsuunan din gihatagan nato ni og pagtagad. Labot sa usa ka open letter ngadto sa mga concerned agency, particular sa DNR, Bohol Island Geopark, UNESCO, og sa provincial government, lakip na sa local government unit des lungsod sa Albor. Kini ka position paper, kabahin kini sa pagproteher sa kalimpyo sa municipal water og ang sustainable ecotourism diha sa lungsod sa Albor. Din gikatakda gabuksan karong Nobyembre ang whale shark watching. Unya nini mga gutlo mga kaigsoonan atong gi contact ang atong presidente no sa Asinderos di Albuquerque. Mga kaigsoonan din ato pong mahinabi karong gabi una din hi sa ato ang tulumanon aron pod makwaan atong habig ug nganong nagpadala sila sa o nagpagawa sila sa open letter sa ngadto sa mga concerned agency particularmente sa DNR, LGU, Geopark, provincial government, UNESCO ug uban pa. Labot kini sa pagproteher usab matod pa sa gi identify gayod sa o gideklara sa UNESCO ning atong asin tibuok no isip intellectual property dinhi sa atong nasod. Atong makauban si Sir Amon Ray Clavano Loquere. May gabi ni mo, sir.
6: Yes, Sir Earn, maayong gabi. Maayong gabi sa tanang taga Bohol. Sa nung sa ilabi na sa mga taga lungsod sa Albuquerque kung nga sa makita na to ang atong di-recognize nga asin tibok.
0: Yes.
6: Okay.
0: Ako lang iklaro, sir. Ikaw may class president sa Senderos di Albuquerque. Batch Community Guiding Program sa TESDA through BitGap Incorporated.
6: Ah, yes, sir.
0: Onya Vice President po ka sa External Green Party of the Philippines.
6: Ah, yes, sir.
0: Okay.
6: Green Party, so mostly mga advocates siya for protecting the environment. Tingnan na, so
0: okay.
6: Mga leaders po
0: yes.
6: Sa environment.
0: Okay. Sir, it means kuan ka, kanang environmentalist o environmentalist friendly ka naa kay pag-igo nga pagproteher sa kalikupan. Diretsuhon ka na kog pangutana kay kining inyohang open letter, no? Then matod pa aduna kay pag-question labi na particularmente sa pag-open, pagbalik sa whale shark watching diha sa Albor karong Nobyembre. Sir, akong pangutan na, kung ang inyong dakong kabalaka mo ang pagpanalipod sa seawater alang sa asin tibuok, unsa man gyud ang konkretong siyentipikong ebidensya nga nagpakita nga ang whale shark watching sa Albuquerque mamahimong makadaot sa kalidad sa tubig o sa proseso sa paghimo sa asin tibuok, sir?
6: Actually, sir, dili man may kaanggit marine biologist because kaya ako kuhan ko and by the person I'm an engineer and nabukasan sa Booker.
0: Uh-oh.
6: So based on among training sa tour guiding sir, actually doon that time nagtagdag sila public hearing to murag to adopt the tumitong code itawag ko nga di kuhan sa probinsya sa unya ako man kung narigit pero wala ikatong sa kanang sa hearing at to because that's on training pa at that time.
0: Yes.
6: Unya kanang
0: maka excuse me sir maka pangita kag sibog kag gamay signal sir kay murag choppy gamay.
6: Ah, okay, okay.
0: Okay. Can yes sir, can sir. Yes sir, go ahead sir.
6: Ah, okay. Sir, also with all due respect to the board members and official staff worker our major concern sir is that kanang the whale shark watching activity man good sa Albor. I'm nothing against tourism na to begin with.
0: Yes.
6: O development kay nabi real estate. Sa Albor man good sir, it's a special case kay protected area siya. So maoradyo na ang major concern. And another thing is ang asin tibuok since diprotektahan man ato na siya kay na-recognize gali siya sa UNESCO para dili siya mawala. No? So mura ra gud the rule of thumb sir kung mo increase ang activity sa dagat na pollute yun ang tubig niya na observe din ako sir at the first time nga dihay operation sa Albor sa whale shark watching bula jud ang dagat so wako kay ba og nagkandak ba og water quality ang kanang kuan ang LGU or ang SP kay si ang report na amo gid ni DM Attorney Jamie Villamor kay sa may committee on environment so she knows what really happened at unsay outcome sa investigation sir. I think naapan niya ang investigation sir. So ang usa sa mga nahibal-an ako is kulang dito sila og mga ICC or SAPA kay special case, special case ang Albor kay nabilong na siya sa Albuquerque Luay Lubok protected sea state.
0: Yes.
6: So it's a the same case sa Captain State. So this is not just a reminder but also a warning to our officials nga magbilang tayong good kay kanang we don't want that to happen to our officials here in Albuquerque. So it's just a matter of warning. At the same time, we're also concerned about our officials here nga dili pud sila maginado ba kay aside from we are protecting the Asung Tibuok nga dili siya mawala or dili siya ma-left behind kay tungod sa whale shark na mag-focus mo na yung major concern actually sir sa among position. So we're not actually against development of the mission but kuan mo dunay it's like
0: plaster ug mahimo maplastar ug mahimo maplastar ang
6: yes sir yes, it are meeting with Nanay Lucille ngayon gibud si Nanay Lucille nga medyo wala nila nanha nabantayin nga ang Albor nga case na adi ang asin makers nga kung hugaw ang dagat mapulit ang seawater which is actually the main ingredient of making salt. So in general kung dili ka taga Albor kung kahit taga Manila ka chef ka sa Manila would you still buy our asin tibuok if polluted na among dagat?
0: Correct.
6: So, one is major concern. So there's issues,
0: okay.
6: There's still surplus that they need to accomplish if they want to reopen the whale shark watching here sa atong lungsod.
0: Okay. So, sa inyong panag-istorya ni Board Member Lucille Lagunay, so niangkon siya nga wa nila matanawi nga adunay asin maker or adunay asin tibuok producer diha sa mong area.
6: Of course, they know that asin tibuok is in our town, sir, but medyo wala nila nakiting ang angle nga.
0: Yes, nga may apekto.
6: Ang seawater, yes, is increase ang activity sa kuan kay ang real shark is not really, diha dun sa Albor, may sighting na siya mo ng ilang man ang ilawgan, di ba, para mudukol. So, meaning, nag-harm siya sa marine marine life, diha kay mo ganyang protected area because you want to preserve the marine life kay breeding ground na sa fish, corals, o ma-disturb na, that's the basic source of livelihood sa itong mananagat. Fishing is the major livelihood of our coastal areas. Wala, kay predator ba yan ang whale shark, sir?
0: Correct.
6: So that's also another side concern, but the major concern here is the asin tibuok, when in fact, DOT is already promoting asin tibuok as the major attraction to Bohol. So we have to be very careful kay kanang Bohol, nisikat ta, because of nature tourism, not just because of the whale shark. And we already have the dolphin watching in Tamulacan. So I don't think it's something that is urgent. It's something that is needed. Siguro we have to look into it a little longer para to make sure nga di matiktuhan ang mga senderos.
0: Okay.
6: Yes,
0: oo. Last nga mga buwan, nga dahi operation sa whale shark watching, unsay mong naobserbahan atong panahon na diha pa man toy feeding ug wa ko masayop karon nga giban ang feeding through provincial ordinance and other requisite nga gikinahanglan para maka-operate og balik, unsay lantaw nimo makaapekto pa ba gihapon sa mga asinderos?
6: Right now sir, I think more or less 2 years asad wala sa nag-operate, mas kalma ang dagat, mas makita din mo, mas limpyo siya. We see naibagong mga drone shot na kita na to. Mas limpyo siya, mas dili disturb. I think nihil na ang dagat, sir. Nga, nahil din siya kay ilang the time nga naka-operation sa wilderness, magbulak-bulak din ang dagat, sir. Kaya nakaligo, maligo at that time. But I'm not always there kay itong daghan ng mga turista. Mura man pag makaagod ng dungdong kay because it's busy, the area is busy. Mm-hmm. And another concern is, mga structures. And sir, I think they don't have the permits to build the structure, so I guess that already belongs to the DNR. Kay when it's protected area, there's a very, very strict regulation when it comes to the structures. Kay
0: correct.
6: In materials, I guess, yeah.
0: Mm-hmm. Gahisgot, gahisgot o gahisgot ka sa open letter nimo directly sa environmental compliance certificate sa SAPA pambi clearance ug uban pang permitis. Sir. Oo. Wa ka nakahiring or nakadungog nga nag-apply sila for this, sir?
6: Actually, sir, the application of ECG SAPA, anyone can apply for that. Pero it takes time to actually approve kay it goes to the regional office and they have to conduct a review, investigation. That is, they really comply with the conditions on the EIA nila. Kaya this is a very critical area. Kaya protected area, magiging siya, hindi lang near to a protected area. This is really a protected area. So, I know I was with DNR before in the protected area nga kuan, but I was with ADB. It was a ICRB project matasya. So, stringent the process. So, if they really follow the rules, I'm sure nga they will go through the scrutiny of the DNR.
0: Yeah,
6: the
0: yeah.
6: Province, it goes to the region.
0: Tinoon? Yes. Yeah. Kining sa inyong posisyon po, di man mo supakid sa tourism development. Ano sa inyong imuhang ika-advise? Particular sa what if, saan pagbalansi? Ang environmental protection o ang panginabuhian sa mga tao na nakabenefit sa aning whale shark watching tourism or whale shark tourism activity?
6: Actually, sir, I've spoken to Milo Cyril before about this 2 weeks ago.
0: Mm.
6: So it's I told her nga it's a perfect case of you can have the best of both worlds. You have to choose between
0: you know on, yes.
6: For me personally, as a local here or having been born and raised in Alberta, I would choose that thing to go up.
0: Okay.
6: In Alberta, doon ang mga nanginabuhi, ang nakabing.
0: Ang point yun ni mo is ang pag-protect sa asin tibuok. Akong klarohon lang niya?
6: Yes, yes, yes. Exactly, sir. Exactly. That's the main point.
0: Okay. Dili ka supak sa whale shark watching activity kung ado naman, makakomply sila sa ilang requisite nga ilang gi-applyan, etc.
6: Yes, yes. Actually, it's okay. Pero maybe the first choice should not be Albuquerque. They can have Dila. It's outside of the protected area or somewhere else, but in Albuquerque, there's another layer of environmental safeguards, like protected area Magusia. So aside sa ECC, which is a basic requirement for everyone, ang sa Albor nga case, we need one more. That's the SAPA.
0: Yes, tinuon kay
6: area.
0: Oo, kay appeal na sa seascape protected area ng Albor, no?
6: Yes.
0: Okay. Sa imong concern as part sa LGU, napaabot ba ni mo dito? Sir, regarding sa punto ni mo nga ang pagproteher gyud sa asinderos o sa asin tibuok sa mga asinderos nga tigimo nini?
6: What do you mean, sir? Akong gi-raise sa mga
0: napaabot ba nini dito ni Mayor Dundun Batis nga mayor? Ngon ani nakit-an ba nini niyo sa LGU?
6: Medyo actually ni kuan ko na, sir, kay I know there's already an investigation conducted by DM Johnny Villamor.
0: Mm-hmm.
6: And the DNR already knows it, so it's better for me to just direct my position to the DNR. Okay. They're the right agency to actually discern what I've done about this, considering that there was already an operation before and the lapses before. So, if up until now, wala pa nila comply in a matter of 2 years, so what did they do for the past 2 years when they were really willing to comply with all the requirements?
0: Mm-hmm. Okay. So karon sir nga ang ato ang asin tibuok diha sa Albuquerque giila sa UNESCO unya sa mga producer diha particular sa mga asinderos ning naabay sana epekto ang pag-declare o pag-ila sa UNESCO regarding sa asin tibuok ning paspas ba ang ilang ilang pag-produce.
6: I would say yes, sir. Okay. Before it got recognized by UNESCO last year, 2025, and I fulfilled, that's the mga asin makers.

0: letter. Unsay next move ninyo, sir? Kung di ni mahatagan o pagtagan?
1: Well, sir, as someone from Albuquerque nga lungsuranan, doon ako dire ang mga taga-diri doon na we look for a protected area. The main rationale of the protected area, no, sir, is we have to preserve the marine life for the next generations, di ba? Mm. Kung may question doon sa law, isang doon na sir, for karun lang, we're thinking about generations to come. So, if we try to touch it or destroy it, so it can affect the future generations. It's not for us, for the generations to come. So, for us, we're just expressing our position about the wilderness activity. So it's up to the DNR really, kay, that this is in our hands. Mm-hmm. What we can do is just relay our concern.
0: Yes. Aron gid in town, og unsa gyoy mahitabo kay sayang kayo, no? Og in kaso og sa inyong gipanaganan, yes, inyohang paglantaw, sa inyohang observation, huwag mahitabo in town nga mauni ang dangatan sa Sintibuok, sa Albor. So, unsaon na lang, di ba?
1: Exactly, sir. It's not only about our town. It's concerning the whole geopark image of the from school. Kay, kanang, mas nauna pa ba yung geopark kay siya na-recognize sa Sintibuok. So, it's something that we can invest on. Actually, din lang ang mga kanyang mga beach areas. Nature tourism is more like a boom sa school. Sa una pa, it's not the resorts or unsa ba na. Because of, I've been to Pinang Island, Singapore, they maintain the greens. And, siguro we just have to wait a little more and be patient. Maybe it takes time nga ma-set up yung tanan nga tourism nga activity sa itong probinsya nga sustainable siya and ecotourism. It's something that we always look into the welfare of the environment.
0: Mm-hmm. Sir, I'm Amon Rick Clabano Loquere, sir. Maningkamot may makakuha po may og side sa ato ang mga provincial board, particular ni Atty. Jamie Villamor og sa DNR. Ugunsay ilaha pong ugunsay po ilahang sentimento ani regarding sa inyong concern kay bugat kayo ning inyohang gipagawas through sa imuhang open letter nga dako kayo og gikabalaka ang mga senderos diha sa lungsod sa Albor.
1: Yes sir.
0: Mm-hmm. And lastly, sir Amon Rick Labano Loquere, sir, imo na lang tingaling mensahe labi na sa ito ang mga concern agency nga nakapaminaw na ito karon regarding sa inyuhang pong concern nga inyong ipadangat sa mga asinderos o sa asin tibuok nga itong giprotektahan na, sir.
1: Yes, to our board members, I respect sa mga board members ito, they've already come up with the tourism code and I think the finalized part of the IRR. And I just hope that we always search the environment and clean sea water came out in the main source of Sintibuok, main ingredient actually. So, and we eat the Sintibuok, kaya na ito nga i-display lang for souvenir and it goes to Manila, it goes to US, Europe. And we have to maintain nga clean na siya. Kaya, of course, kasi pa may mo ginahan mo kumasalupada kung polluted ang ingredients na, di ba? And so, DNR, I leave it to the wisdom of the officials of DNR as well and DNR Region 7. To look into this matter and make sure that we follow the law and we safeguard the welfare of our people in the community, especially in the coastal areas.
0: Sir Amon Ray Clabano Loquere, salamat kayo sa imong panahon ug maayong gabi ninyo diha sa Albor.
1: Yes. Thank you kayo, sir. Kay nabandayan ko po imong message na. So salamat kayo ug maayong gabi sa tanang taga-Albor.
2: Gilaran by night.
0: Okay, so mao ni ang ilahang gipagawas nga open letter addressed to the concerned agencies, especially sa DNR, sa Geopark, sa provincial government or any concerned agency nga makapaabot ang ilahang concern ngadto sa kanila bahin ni sa ilang gikabalak-an nga maunsa unya ang tubig dagat diha kung aduna nay whale shark watching sa Albor. Ang ilang giprotektahan mao ang mismong tubig gumikan kay kini mao gigamit isip asin tibuok. Okay, so ato antang suweno contact si Attorney Jamie Villamor. So atong i-contact sa tuan technician diri magkaigsunan niya tapon suweno og contact si Mayor Dundon Bates o kaha ang

0: kining sa tawag ini ato ang si board member Jamie, no, aron usab mahatagan og o makuhaan pa natog habig ning ilahang open letter mga kaigsoonan. Okay, nagring na mga kaigsoonan, aron pod mga pangutana nato, no? Kaya kini kung inabuhian ni sa mga asinderos diya sa Albuquerque nga naila na sa ilang cultural identity. Diba? Okay. Ring ang cellphone ni board member Jamie Villamor. Aron usab ato makuhaan og sa po ilang mahimo ini na nagpaglantawan ba ni nila? No, labi na sa mga naghimo og asin tibuok diha sa Albor. Mm-hmm. Okay. So, wa, makontak mga kaigsoonan. No? Makoto ato na hinabi si Amon Ray Clavano Loquere, ang class president sa Asinderos di Albuquerque sa mga kaigsoonan. No? Hinaot nga matanawan po ni ilahang kabalaka kay in kaso og adunay epekto gikan mismo sa whale shark watching unya kining tubig dagat diha moro bay gigamit nila sa paghimog asin tibuok unya public knowledge man gyud ibawuan man gyud na istanan nga kining butanding manghab gini siya og mga gagmayng isda morning naa bitay mudagsa nga mga tugnos mga kining sitawag na gagmayng isda nga ilahang habon ilang kanon so kung daghan na siya mga gagmayng isda mao na nga mo anha po na sila mo hope anha na sila mo agi ana na mo standby so ang kabalak-an nila basin ang mag-contaminate o kung sa'y hinungdan labi na sa mga turista nga mo abot diha unya kay as per allege, no, as per observation nila ni Mr. Loquere nagbuwa-buwa ang dagat last 2 years ago katong diha nag-operate ang whale shark watching nga ang ilahang asin tibuok gikabalak-an nga basin unya og mausob or ma makaapekto sa ilahang source of sea water nga maoy gihimo sa pag gama anang asin tibuok mga kaigsoonan, no? So okay, so di makontak si board member Jamie aton suyan kanos mayor dun Batis. Okay. Si Mayor Dundon Batis mga kaigsoonan sa lungsod sa Albor. Ato ako nung hinabion po, no? Pangutana tang mayor og aduna bay na abot yung to kaniya nga concern labot po dini, no? Unsa po ilahang lantaw ini? Okay. Nagring lang, no?
1: Tagilaran by night.
0: Nagring ang cellphone number mobile phone ni Mayor Dundon Batis mga kaigsoonan. Sa to mga viewers sa Facebook, i-share niyo ng live video, comment mo sa comment section aron ma-acknowledge mo ramo dinis tong pagpanag-uban sa tuntulumano ang TBN. Ato mga naan sa abroad, nagpaminaw na to mga kaigsoonan. Mahimo kamong okay. Aha. So wala, no? Wala tay wala na contact na to mga kaigsoonan.
1: Bilaran by night.
0: Anyway, ato aning ipagawas ugma aron pod ma-pick up ni sa mga concern agency kay naa silay punto pod ang sa side sa mga ni padayag ni ini, labi na si sa side nila ni Mr. Loquere. Okay? So nagatud sa tong oras alas 10 sa 3-6, itong pagparaguban sa itong tulubaron.
1: Tagpilaran by night.
0: Mayong gabi is itong mga viewers sa Facebook, ha? May gabi eh. Salamat kay Nilo Rinobla, si Arita Humamoy, the CPG North ang video. Si Jay Hamujong, si Rita Migilis, si Junior Bungkaran sa San Vicente, Baclayon. Si Dan, Captain Danny Salas sa Casa Grande, Arizona, USA. Valerie Aikob, Dehas Antiquera, si Midwin Inting. Felicula, ay, nang kulay. Bungkaras Boon, may gabi ini mo. Mayor Mer Arocha, konsyal, may gabi ini mo, Dehas Sponsor Maribok. Si Sir Erwin Sutilhiwi, si Manuel Awi, Awil Daguldol, Xenuel Daging. Si Pari Romy Pagoso, kagawad, pre. Kagawad Pari Romy, Pari Rosbel, o si kagawad Pari Aking. Kapitan Rick Puhas, may gabiin mo dia, pre. Arita sa report, arangkada ta sa itong mga balita. Gikan dito sa balita sa kalungsuran. Ito paminaw na detalye nga nahagpat nga mga balita. Gikan ni The Barker, Sel Rebulador.
2: Okay, rin ang salamat kayo dito sa lungsod sa Trinidad, Gironda sa Kapulisan sa Trinidad. Ang panimay sa usa ka 44 anyos nga lalaki dito sa Gipoy Anine sa Purok 3 sa Barangay San Vicente, Trinidad, Lunes sa buntag. Bitbit sa Kapulisan ang search warrant nga gipagawas ni Executive Judge Asusina Makalolod Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon, binitsahan September 17, 2026 sa kalapasan sa Republic Act 10591, kalamigitan kini sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naipo sa Kapulisan atol sa Maong Ronda kalibre 38 revolver o kalakip ang tulong ka mga bala. Ang mga nasakmit ng mga ebidensya dalhon sa korte o sa buhatan sa Provincial Forensic Unit sa Campo de Cahoy alang sa paghimoon ng ballistic examination. Kasamtangang ara sa kustodiya sa Kapulisan sa Trinidad ang maong nadakpang subject sa maong ronda. Tumpanimaya o happy birthday ni SJ Junior Asset na nagsaulog sa iyang birthday. Karamadlawa, happy birthday John, gikan sa Sigma Gamma Family. Shout out to sab ni Tay Dodong, Nayayeng, Kang Agaw Babi o Kang Linlin, Chichi o Pilboy. Ingon man sa ni Vic o Kang Gaga, Kang Nay Norma Gulay o sa Tibuok Banay sa Soy Family. Narukan gikan sa Kampo de Cahoy, The Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasalikan sa balita.
0: DYRD. Dagan salamat The Barker, Sel Remulador, sa mga live report sa katatong oras, alas 10:17 itong pagpanaguban sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Arita sa laing balita gikan ni Alerto Jun Gutierrez. Alerto! Gikan ito sa Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center. Go!
3: Naidangat, dire sa itong Galliaris Medical Center ang duwa ka mga sakay sa usa ka motosiklo. Kung na imayan po ka balinto kay na ang malong nga gisangit sa backrider na kaos sa kadina. Ang driver sa motosiklo gipailang si Brian Aruba, 31 anyos o kanyang iyang backrider nga kalibin nga si Maria Lynn Uning, 33 anyos nga lumalit ng barangay Kawayanan sa lungsod sa Tubigon. Sa tuwan, sa iran, nga ginamalauna sa iyo nga kahaponon. Nga gikay kina sila sa barangay Isla Pangangan kay nangaligog dagat. Kung sige lang naunta pagpahuli, lulan silang gisakyang motosiklo pag-abot sa may barangay Ilihan, Tubigon. Nakurat kina nga driving hanay sulhing lokapa. Diya sa luyo nga bahay, mag-tan-off pa niya, iyahab na yung kalibin. Nga tagak itunod kay ang malo nga gisap ay sa liog sa iyang kalibin nasa kaon sa kadina. May nunda nga may tawag baka balintong o ginagin sila o grisyo sa tuwa nga MDRRMO o ginagan din sa Galeris Medical Center o karon nga gabi ito nga gisusi nakaangkong kaning mga angol bunok siya nga kalawasan o Bryce Ginig at iwan sa tuwa mga doktor. Gika lang dali ang tangan sa Galliaris Medical Center. Kaya si Lerto Jungot Seres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 10:18. Standby. Itong pagbalik din nilang sa itong tulumanon TBN. Apan sa di pa, arita sa ito ang mga tabang portion sa DYRD Operation Tabang.
4: DYRD. Operation Tabang.
0: Datong DYRD Operation Tabang aduna tay igsuon nga ni ari in town diri sa tuang DYRD station alas pupayag Tabang. Salamat sa mga loyal donors maing gabi. Hello. Okay. Hello. Apa? Ito ba nga? Salamat sa mga loyal donors ha. Kanunay ninyong pag-suporta sa tuang. Okay, na-speaker sila niya. Ang ating suon nga nakakaroon ni registration. Hello, may gabi. Pangalan?
5: Kimberly Tyson.
0: Kimberly?
5: Tyson.
0: Kinsay mong pasyente?
5: Kim Tyson.
0: So, kinsay mo ni Kimberly Villacruz?
5: Oh, Kimberly Villacruz.
0: Pagklaro, so, kinsay may pangalan ni mo?
5: Kimberly Villacruz.
0: Kinsa may pasyente ni mo?
5: Kim Tyson.
0: Taga asa man ka?
5: Taga Mandua.
0: Mandua, Binunido, Bohol?
5: Binunido, Bohol.
0: So may ginay mong pasyente. Sa pangalan, Kimberly Kim.
5: Kim.
0: Ikon sa mayin mo?
5: Iksoon.
0: Okay. Ikaw si Kimberly? Siya si Kim? Okay. Kim ragi na yung iksoon?
5: Kim ragi yun.
0: Yeah, sa iso, naminyo na ni siya?
5: Naminyo, pero di pa kasal.
0: Live-in partner. O niya nga yung lahi mag-apelido, sa iso may apelido. Dili man Villacruz.
5: Ako mo ay minyo na.
0: Di ay. Sa mayahang sakit?
5: Sakit niya sa iyang kasing-kasing.
0: Kasing-kasing? O niya, ano man ay nakasuot diri kay nanganak sa ACE?
5: Oo, kanang girisitaan siya sa doktor na mapatuloy ko.
0: O niya, ano nanganak man sa ACE? Buntis, ne?
5: Oo.
0: Ako klarohon, ano sa sakit niya?
5: Heart.
0: Hello?
5: Heart.
0: Ano sa'y sakit niya?
5: Kasing-kasing.
0: Kasing-kasing. Niya, nanganak niya siya si Ace.
5: Wa damha.
0: Ngayon wa man damha? Wa din hibawin nga buntis?
5: Di, kaya nagtuog di pa mga anak.
0: Nasayo iyang panganak.
5: Oo.
0: Kila ka buwan?
5: 8 months.
0: Bata.
5: Oo.
0: Niya, okay rin bata?
5: Kaloyan sa Ginoo.
0: Okay. Sige. Okay. Kimberly Villacruz, igsuon ni Kim. Mamao mong pangalan, ha? Aduna kay madawat nga tabang gikan sa itong mga loyal donors. What ang instruction sa gwardiya? Aron usab mahibaw kag unsa pa-claim sa atong tabang. Salamat na ito mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, ug Purok Dos Dao Tagbilaran.
0: Salamat kayo sa mga loyal donors niya. Standby mo sa itong mga listeners, viewers sa Facebook. Diyas Radyo Hagna, Radyo Ubay, nagdungog naman takaroon diya. Ayaw mo pag liso o lang istasyon. Pamina mo sa DYRD, mga kaigsunan, aron sa inyo madungog pa ang ubang mga isyo o mga balita. Standby sa pagbalik. Dinilang sa tuntulong manon, TBN.

0: Just for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life. Next time na lang?
7: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
8: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay gainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
10: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit.

0: TJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O mga puthaw, nga mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Tagbilaran by night.
3: Balik tayo rin itong pagpadaguban sa tuntulumanon TBN.
2: Tagbilaran by night.
3: Unya, dagan kayo ng utana na ito. No? Mayang gabi, Iday. Ako sa nabasahon ninyo mga pa-shoutout sa Facebook. Mayang gabi, eh. Salamat kayo sa kanunay ninyong pagpaminaw ni John Francis Abinido Lituanias, Florame Tubio Araro Istanyo, Pare Along Pilegrino, Ricky Huban, pre, mayang gabi, Alan Piga Fuliedo. Salamat guys kanunay ninyong pagpaminaw. Unya, namati po na to karon diri sa tuntulumanon ang atong mga suki, no? Si Ansoy Comidoy, si Ado Talipan, das Misamis Oriental, Talisayan, si Barix Dinorog, das Anisla Corilla, si Chodoro Kahilog, das South Korea, Lito Maghinay, das sa Proxincos, Barangay Kugon, Marbik Magtasos, das Duero Bohol. Ay, kumusta kamutanan taga Duero, ha? O, bago na mag-mayor niya, Mayor Hernes Bahaw. O, Adilo Sipi, diya sa Kansas City, United States of America. Si Jonathan Mission, diya sa Kankata, Corilla. Si Ninsky Balo, diya sa San Isidro, Tagbilaran. Si Ronel Igagamaw, mayang gabi. Si Vene Morisitas Osaka. Salamat kayo si Richie Notarte. Si Mama In, Emma Yunis Lubon. Advance happy birthday ni Emma Yunis Lubon. Salamat kay Richie Notarte, Idudong J. Truminilio sa Ridulia, Bill Rosbilia Caballeros, Jumar Tikong, si Batang Kaluoy na sa Taluto Kalawan o sa Kalawan Laguna, sa Renegado Family o sa Osik Family, si Titi Tata das Poblacion Cortes. Mayang gabi isab ni Noel Daging. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Sir, mayang gabi. Ako masahon ninyo mga mensahe. Kumusta ang postponement sa eleksyon? Ay, dagan nga po nag-monitor. Ano ay? Ni istorya si Presidente Bongbong Marcos. Kagani ha? Wa pa kuno siyang lamisa ang maong postponement bill. Ay. Dagan rabang nag-ingon nga kung di ko no mapirmahan karong 25, ah, wala na. Wala na ipabuton speech sa 28, mao ba? Pero ang nakabuton sa balaod o balaod nun, dili na ipublikar sa central o sa nationwide o centralized publication. Adto na i-imprinta o i-posting sa official gazette sa Office of the President, mga kaigsoonan sa atong Republika sa Pilipinas. O sa ato pa, kung ma-post ni sa official gazette, it means already signed na ang presidente. No? Sir, napaday may paglaom ba na eh? Ay, napay paglaom na eh, ha? Sige. Kung batila mo dahil ga tingsi, ayaw mo ga takom. Ha? Ngisig hapon tamas ginhawa, ha? Para sa mga gusto mo kandidato kay bas, hindi, hindi, pirmahan. Kaya ang National Youth Lead Philippines ka mga sangguni ang kabataan officials nagduso karon og suwat ngadto kang presidente Bongbong Marcos nga ipavito dili papirmahan ang maong balaod noon. Ayay. So sa to pa napay chances, ha. Risata sa toang panapos ng mga balita gikan ni The Barker Shell Remolador, kuya.
4: Okay, dekan salamat kuya Ang isikop sa kapulisan sa Dawis ako sa ka 43 anyos nga akusado nagpuyo diya sa barangay Maribilis Dawis minisikat sa sa karistuarat nagi pagawas ni presiding judge Glenn Pergamino sa Regional Trial Court Civil Judicial Region Branch 4 ning sudat sa Tagbilaran pinitsahan September 18, 2026 kinialang sa pagserbisyo sa sentensya niini sa kalapasan sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kalabigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Doon na lang panimbaya diya sa Bright Grove Dental Clinic diya sa may Danma Impara Street ni Dr. Desilin Remolador o kang agaw dan uban sa iyang pamilya. Sa utatusap diya sa Birano Kalamay ni Roydan o Galiona diya sa Punong Albor. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, The Barker, Sel Remolador, ang Friendly Forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita. BYRD.
3: Unya, di ay mga panimbaya. Sir, may gabi, naminaminirin sa barangay Bingag. Oy, kamusta kamuntanan, ha? Mayong gabi eh, sir, nagpaminaw minire sa barangay Kanhulaw, Hagna, Bohol. Oy, salamat kayo sa mga taga Hagna. Hapit na rin piyesta. Stadya sa Clarin. Happy advance, happy piyesta ninyo ng tanan. Mga kaigsuunan na to diya sa Hagna o sa lungsod sa Clarin. Sa kapistahan sa ilang patron nga si Arcangel Gabriel. Mayong gabi eh, kaninyong tanan. Nagpamati na to da pinagi sa Facebook, pinagi sab sa ubang mga istasyon nga naka-hook up kana to karon diha sa Hagna, ubay og sa lungsod sa Clarin, ha. Maayong gabi kaninyong tanan. Nya sa to mga tigpaminaw anam tigong oras ug mapo na to isgutan na ining viral sa social media kining gididan ako no matod pa ang pag dili marehistro sa usa ka booth diha sa Pantalan nga gimuntar city government nga matod pa di naka-pick up og pasahero directly kinanglan moagi na sa booth aron makabiyahe ang mga tourist van for hire paingon og panglaw. Sa to nakuha nga impormasyon sa ilang singilan nga tag 400 pesos matod pa di na pwede kay agi na sa booth nga ipagipahiluna sa city government. I don't know og unsa ni katinood pero ni viral ni, no? Ato aning i-check ugma pohon din hilang sa tong tulumanon. Pwede tayong oras yung pagparakuban sa tuang programa. Kini si Earn Pahayahe, ang friend mo forever. akong partner speaker sa luwak si Engineer Kagawad Jerry Cahis. Nagkasalamat yung pagtubay, dalaygo ng Diyos, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: 5:10 sa DYRD.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. 5, 6, 7, 8 tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na...

0: Ang takna, alas 5:15.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. O sa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan takini, Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gika ni adto hang tud karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
3: TYRD. Kinaham. Kanunay.

0: a las 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas ang mga uluhan sa mga balita karbuntaga ni Gadlaug Webes, September 24, 2026, sa lungsod sa Trinidad. Girunda sa mga otoridad ang usay ka panimay sa usay ka suspect nga naghupot og armas sa barangay San Vicente sa laing bahin tungod lang sa malo nga nakaon sa kadina sa motorsiklo. Na aksidente ang magtiayon sa gisakyang motor dito sa lungsod sa Tubigon na angol. Gikabalakaan nga makapekto sa paghimo og asintibuok ang pag-abli og balik karong Nobyembre sa whale shark watching sa lungsod sa Albor. Samtang sa sports, sa basketball, tagbilaran City og LGU Tubigon sulod na sa Governor's Cup Season 4 Western Conference Finals U-17 Division. Mao gatong mga higala nga atong mga uluhan. Aba gani tali karon wala say sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Digix 500.
4: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pag kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Alas 5:30 sa DYRD.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Ang tud karon ang Ginoo, wa gyud mo biya sa iyang katawhan. Usahay ra ba magtuot ang gibiyaan tas Ginoo? Pero wa gyud siya mo biya. No? Sa dihang ang iyang katawhan nahisalaag, wa mo biya ang Ginoo. Sa dihang iyang pinanggang mga anak nakasala, wa gyud mo biya ang Ginoo. Sa dihang giaway ang iyang mga anak, wa niya pasakdi. Ug sa dihang kita nawala, nagpakasala, iya ganing gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung galing mabati nato nga muragwa ang Ginoo, dili na tinuod. Mas may metabo kasagaran nato, atong gud siyang baliwalaon, labi na gyud kung maayo atong kahimtang. Kunya og nanatay dakong problema, ana pata mangita og Ginoo. Kunyara ba kung malangan ang pagtubag sa Ginoo, mangutan na din ta Lord, asa man ka? Nanong imo man kong gibiyaan? Mga igsoon, kung kamaulan ta mag-ampo, kung kamaulan ta mamalandong, mabati nato ang presensya sa Diyos. Ang lubganan maoy dapit nga labing mangitngit ug labi natong gikahadlukan. Tinuod dili. Pero tanawa, bisan ang lubnganan, gisulod ni Kristo. Gisulod. Pinaagi sa iyang kamatayon, misulod siya sa lugar nga labing mangitngit ug labing gikahadlukan. Ug tungod ni ini, tungod kang Kristo, bisan ang lubnganan nalamdagan ug nahimong balaan. Tungod sa pagkabanhaw, ang kangit-ngit, dili na maoy maghari. Ang sala, dili na maoy mupatigbabaw. Ang pag-antos o kamatayon, dili na maoy katapusan. Tungod sa pagkabanhaw, ang yawa, dili maoy nagmadaugon. Sa atong kinabuhi matag karunog unya, dun ay mga binisanto nga muagi nato. Sahay dagko kaya itong mga problema, dili ba? Pero hinaot ko, mga igsoon, na pinaagi sa pagabanhaw ni Kristo, matagaan tagkusog. Ita mawad ag paglaom sa mga binisanto sa atong kinabuhi. Ang tanan mulabay ragyod. There is nothing permanent in this world, even our problems. Ang tanan mulabay ragyod. O mahinaot ko mga igsoon, nga sa pagabanhaw ni Kristo, magpabilin kita nga malig-on. Amen? Sa pagabanhaw ni Kristo, angay sa tamangutana sa kaugalingon, unsa man po'y angay natong banhawon sa atong kinabuhi. Abi ninyo daghan baya? Pananglitan ang atong kinabuhi sa pag-ampo, daghan nato, mura na magpatay sa atong pag-ampo. Maluya naman ta. Di naman ta mulahutay. Daga mga adlaw. Di naman tinud-anay ang atong pag-ampo. Karong panahuna, angay na itong banhawon ang atong pag-ampo. Ilabi na gidya sa pamilya. Sa unang panahon, di ba buhi kayo ang kinabuhi sa pag-ampo sa pamilya? ang mga tigulan, ang ato mga lulo ug lula, taugon kita, pangitaon kita ni kalasay sa gabi eh. Kay magampo isip pamilya. Karon bisan si lulo ug lula, di na manawag, di na magampo kay busy sa ilang Facebook. Bisan ang atong relasyon di sa balay, murag patay na. Mga unta, wa na'y mag-istorya. Ang tanan, doon ay gihawiran. Cellphone. O sanalay wa maghawid ang iro o iring sa balay. Pero kitang tanan, gahawid. Ang atong panagkukabildo, patay, bisan diha sa balay. Importante mga igsuon, ato na buhi unog balik. Uy, ang atong pagrespeto sa usag-usa. Daghan karon kabantay mo, kulang nasa GMRC. Unsa ka ng GMRC? Good manners and right conduct. O, tanawa ang mga idaran rin dito ba? Ang mga batanon, wa na kabalo unsa ng GMRC. Ang atong gugma para sa nasod, murag patay naman. Nagsugod ning kamatay sa dihang ibaligya na nato ang atong boto panahon sa eleksyon. Wa na tay gugma sa atong nasod. Sa dihang ang atong mga pangulo, nagsigi nagpangurakot, nisamot kamatay ang atong gugma sa nasod. Angay ni natong banhawon mga igsuon. Sa atong mga tigulang sa balay, patay na ang atong pagtahod o atong pag-atiman nila. Daghan kay mga tigulang magmahay na sa mga apo. Kay di natagdon, di nalingion. No? Ang atong pagtahod sa atong mga superiors, ana sa social media, grabe ang mga tao. Wa nagipagtahod sa usag-usa. Kung mangaway, hasta obispo, ibas na, hasta gani Santo Papa, mo hindi nilang kung magmahay. Kay bisan ang Santo Papa, ilang away yun. Wa nagipagtahod. So apil ni sa atong banhawon. Mga igsuon, karong gabi una, hinaot ko, babati nato pagbalik ang mainitong presensya sa Diyos nga nabanhaw o kita usab mabanhaw sa atong kinabuhing Kristohanon aron ang kalibutan nga usahay mangitngit matagaan o kahayag o ang katawhan malandagan. Happy Easter kaninyong tanan.
5: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala agin ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
7: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: ni si Ray Tutas ang mga uluhan sa mga balita karbuntaga ni Gadlaw Webes, September 24, 2025. Sa lungsod sa Trinidad, girunda sa mga otoridad ang usa ka panimay sa usa ka suspect nga naghupot og arma sa barangay San Vicente sa laing bahin tungod lang sa malong nga nakaon sa kadina sa motorsiklo. Na aksidente ang magtiayon sa gisakyang motor dito sa lungsod sa Tubigon na angol. Gikabalakan nga magkapekto sa paghimo og asintibuok ang pag-abli og balik karong Nobyembre sa World Shark Watching sa lungsod sa Albor. Samtang sa sports, sa basketball, Tagbilaran City og LGU Tubigon sulod na sa Governor's Cup Season 4 Western Conference Finals U-17 Division. Mao gato mga higala nga to mga uluhan. Mga detalye karon wala say sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Aniya kining pinakawaleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor og ibantayan kining usa ka bagyo nga nahimo nang usa ka tropical storm nga dunay international nga so rigi nga naa sa east of northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagong karong adlaw ang tropical storm nga dunay international name nga si Soregi. Imlaban na kinibal system ng available mga data na kinimimutang sa 1,500 km east of northern Luzon. O na kinis coordinate nga 17.4 degrees north, 135.9 degrees east. Samtang nagdala kinis angin nga doon ay gikuslon, nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o pagkuros hangin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kininagayarog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west northwestward nga doon ay gikuslon sa pagirog, 30 km matagtak na. Base sa forecast track sa Maung Bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Responsibility either karong buntag o unyang hapon. Ug makasulod na siya sa PAR or Philippine Responsibility pagkanganlan siya o tropical storm nga si Koine. Samtang base usap sa pagbunabana sa mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makahimo o paglandfall din ni sa tua sa kayutaan sa nasod. Ug samtang kini mong bagyo is paingon ni ditong dapita sa may Southern Daban. Samtang sa bangbahin, padayon yapon nga nakapikto kining gitaw na itong trough of tropical storm nga doon na international na si Soregi or extinction of tropical storm nga si Soregi. Kining mo nga trough of mga nakapikto kini sa eastern section sa Visayas o gingong masab sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte o makipno sa pang Surigao del Sur. Kini mga lugaraha karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o naikatag niya mga pagulan, mga panubakilat gumikan sa trough of tropical storm na si Soregi. Samtang ang Bicol Region makipno sa pangupang bahay sa Eastern Visayas. Kini mga lugaraha usap makasinating laman o pupanag sa pagpanagom o ngadto na sa usay doon ay managumon ng kalangitan. O ginabaran sa panagsang mga dagat ng mga pag-ulan, mga pagpunupagilat, lumikan sa trough of tropical cyclone or tropical storm na si Soregi. Samtang ang Metro Manila o nakitnausap ang bangbahin sa nasod, o gingon magsab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o teknens sa Gmilaran, karong adlaw makasinati itagmayang panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o gadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan. O ginabanan sa panagsa ng mga daklit mga pagulan, mga panulupagilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang makasinati o kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagigikan sa Minang Silangan nga may buksulabi dito na pita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang kadagatan ni Ngamulgraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o pahingon na ito sa aming kasagpan nga may mapislabi sa tibok kadisayan o lakip na sa bini sa kompromiso sa Bohol o kinong masabit ng dapita sa Mindanao. O samtang karagatan ini mga lagraha malinaw nung ngadto na sa katarangan ang mga pagdalon. Samtang dinhi sa tungdapit, ang sukod sa temperatura magasukat sa 25, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misiglat sa may alas 5.32 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.38 sa kaponon. Then in Lalakotok, kinilingikan sa Duis de Pag-asa, Albuquerque Borada Station, yun ang summer, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
4: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay sus, pre. Ang ngayon butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao, imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mga deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. UI, dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat. Sweet tumaligi ka na, pre.
5: Bilinyal na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung pili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung pili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayo pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Ang takna, alas 5.45.
1: Aldridge, Balitang Kalusugan.
2: Sikay sa itong mga kaigsunan, itong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa gasa sa kinabuhi, gasa sa mayong panglawas, o sa tanan nga atong naangkon mga higala nga naa nato, no, atong pagbangon, sa atong pagbangon, atong kanunay pasalamatan ang Diyos kay siya man ang tag-iya sa tanan mga higala nga naa nato o aduta damoy atoa. So salamat kaayo sa inyohang pag sa iyong pagpamati nato karong buntaga mga higala. Ang atong mga kaigsunan nga sa iyong nagmatan ining adlaw karon nga sana ang atong mga senior citizens nga vulnerable kayo sa mga problema sa iyong nga nagmata karong buntaga, ang atong mga kaigsuunan nga nagpadagan sa mga 150 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol, wa ba mahutdik supply, pero siguro wa gyud mahimong mahutdan, wa gyud siguro mahimong nahutdan ang ilahang supply kini tungod kay naaman kanunay sila si Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, o si Paring Gilbert Narval na Arais, ang atong provincial coordinator, nga kanunayng nagatubag sa panginahanglan sa mga butika sa atong Aldrich Pau de Arco nga mga produkto o Aldrich Corporation nga mga produkto, ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro mga higala, o Energo Toro aron dili magka-apiki o magka-dindiin, magpangita ang ato ang mga kaigsunan. 150 gyud ka mga butika libot sa to ang lalawigan sa Bohol ang anaa ang ato ang produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, imnone sa dili pa ka mamahaw, 30 minutos sa dili pa ka mamahaw, maniudto, manihapon. Tulaki lagi init-init nga tubig mga higala. Unya, ato dahil nga timbayaon katong mga anaas sa mga hospital, no? Anaas tambalanan o katong atua sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga doon ay gihambin nga mga balatian in town. Inautunta nga maayo na mo sa inyohang gipanghambin nga mga balatian ato nang iampo diha ninyo. Atong iampo sa Ginoo nga unta. Maayo na mo kay dili lalim. Doon ay kabalaka mahitungod sa inyohang panlawas, kabalaka pang sa sapi, no? Kwarta nga igasto ninyo. Mauna nga ato yung batunan, no? Ang pagmatngon sa ato ang panglawas. Kung aduna kay ug maayo ang imong dagan sa panglawas karon, inigmata nimo lagsi kay ka, no? Nakasayo ka pag walking, naka-jogging ka, nakasayo ka og hikay sa kusina, kinadakuan ka ang grasya na sa Ginoo gyud, no? Kinadak-an gyud kayo nag kinadak-an gyud kayo nang grasya gihinatag sa Ginoo. Usahay inigbango na to mag muntugot ta, no? Magsuko-suko ta, saputon ta kay wa ta kay baog o sa itong trabaho aning adlaw. Asa ta kanon na karong udto human nga aduna tay masiguro kitang pamahaw nya wa pa ta kay baog kakaon bata og udto, paniudto, panihapon ba? Unya pagbango nimo lagsig gihapon ka, no? Nagamit ang tanan nimo mga senses. Pagtan-aw, pagdungog, o pagsinhot, o makasulti ka, mubati ka o hilamon ka. Aduna kay common sense. kinadakuan kay nang pasalamat sa Ginoo, no? Ang imo na lang yun anak, paningkamot, trabaho o sa maayong paagi, no? O trabaho o niya sa maayong paagi, basta ka maikaglawas, titing dako ang grasya na, basta buhi pa, no? Kinadakuan kay nang grasya sa Ginoo nang gihatag nimo. Mao na nga atong pasalamatan ang Diyos, no, nga naghatag nato sa kinabuhi ug sa tanan. Unya manangkakay duta sa ato ang kawad-on kay miingon mang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Duna kay problema sa imong lawas, paningkakay og asa ka mamahimong makatambal sa imong problema. Magampo ka nga gairan ka sa Ginoo nga asa ka makadangup nga mananambal lamdagan ang mga doctors o kaha mga binisaya nga mutambal nimo aron ka maayo kay Ginoo ra man gyud moy magbuot anak, no, aron ka magiyahan ka sa imong pagkabuhaton. Akseptaha lang ang imong problema. Unya magabantay gyud ta sa ato mga pagakanon, pagaimnon og sa ato ang palibot mga higala, no, sa atong mga kasilinganan, sa atong palibot nga mahugaw unya polluted na kayo. Magambahan ta, magdungan ta sa pagpanghinlo aron malikay sa mga sakit-sakit nga da sa kahugaw sa palibot. Palagsikon atong immune system, dili kay paluyahon ang atong immune system. Makatabang sa pagpalagsik sa atong immune system aron dili kadalit tagpasan sa mga problema sa lawas, inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang kapsula nga walay harmful side effects, mo-boost sa immune system o mo-fight sa infections mga higala. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, labi na gyud sa mga PWDs, kadtong mga adunanay kabilinggan sa panglawas, tandugon kaayo. Kadtong mga senior citizens, tandugon kaayo. Kinahanglan nga i-boost atong paligunon, palagsikon ng atong immune system nga may magsilbing sundalo sa lawas sa tao, no? Sa lawas sa tao. Kaysa gayo nga maligon ang imuhang immune system, dili ka na dali magkasakit. Our body vulnerable sa mga nagkadaiyang mga matang sa sakit. Ilabi na panahon sa ting init, panahon sa ting uwan o uwan o init, no, dali ra kaayo ka magkasakit anak. Labi na kung kanunay, kung luya ang imong immune system, luya ang imong resistensya. Kasigi ka kuwagtug, kinidong kuwagtug, dali ra makapaluya sa resistensya. Unya ang kuyaw og duna po'y uban nga musuo nga ubang problema, ubang mga infections, kay luya man ang imong sundalo sa lawas nga mo ang immune system tungod sa kakuwang sa tug. Protect our body from these preventable diseases. Panalipdi ang imo o atong lawas gikan nining mga sakit nga mapugnan unta. Pinaagi sa pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule to strengthen immune system and fight infections mga higala. Aron mapalig-on ang atong immune system o gaduna na'y makiggubat sa infections nga musud sa lawas. It also stimulate o maka-stimulate po ni sa white blood cells, making them stronger and better germ killers. Ang white blood cells nga paligunon sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, maupuni sila silbing blood soldier cells nga mutabang pag fight sa infections o germs. Importante po kaayo. Ang Pau de Arco Herbal Capsule walay harmful or no artificial ingredients. Walay artificial ingredients. Is a natural antibiotic nga motabang sa pagpatay sa kagaw nga may nakaingon sa common infections. Contains no preservative. Wala kini mga preservatives or chemicals. Just pure and natural 100% inner bark sa kahoy nga lapatso or pau de arco heartwood. Kanang iyahang kwamog niya. Maintain a healthy, active, and vibrant life. Mintinaha o ipabilin ang maayong panglawas o aktibo ka, lagsi ka o vibrant life. Mamahimong masadya nga kinabuhi kon askil ang imuhang panglawas, no? Pinaagi sa pagpanalipod sa imong lawas, sa atong lawas, batok sa early manifestation of lifestyle related diseases. Wagi kumo sa prevention, mga higala. Wagi kumo sa prevention. Kinahanglan nga muinom ka bisag wa kay gibati parong nga problema. Katuloso sa kaadlaw buntag uto hapon. Gididaan na ni kito mga babaeng buntis, nagpasusog bata, nagidad ugubo sa 18 anyos, nag-inuman o pagpalusaw sa dugo, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, mga higala. Salamat kayo sa ato ang mga viewers. Di na nato maatol sa pagtimbaya karong buntaga, mga higala, tungod sa ilahang pagka-ubay-ubay, no? Ang una lang si Boss E.T. Sanchez, mo'y nakaabli, si Ma'am Dore Goko, no? Good morning. Si Ma'am Betty Matiga Humawid, si Ma'am Doris Kaluyong, o daghan pa. Salamat kayo o ngayong buntag ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon na si Attorney Edgar Migrino Chato sa Longsod sa Balilihan. Oh, good morning, uban siyang banay. Si Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. O sa ilang mga suki sa CP Generate Avenue, ang Cortez Bicycle Shop sa Upper La Paz, Cortez. Pinagin ni Ma'am Christine Joy Tandong, ang Dawis Cycle Center ni Sir J. Tandong de Maravillas Dawis, mga pisyonado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens, so kinil na Ma'am Jik-Jik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning ni Bradley Batugan, si Stephen Batugan sa Riffle Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad is Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni Ngatong Siyudad. O ngingumasab ni kagawad sa Belringka diha sa Buol. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park dahil sa tip-tip kansang buhatan ang himutang sa second floor sa Galeria Luisa ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati, usab ni Kagawad Idi Burha o ni City Councilor Idi Burha, City Councilor Plong Ringka. No, good morning ni Engineer Edgar Mamina Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao. Makuntak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol. Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel. O ang General Manager nga si Ma'am Janeth Romero. Good morning sa Tagabuhol People's Slumber, Les Appliance Plaza, Tagabuhol Tropics. Good morning, labi na sa Accounting Division. Good morning ni City Mayor Jane Yap ng Siyudad sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno. Ubo sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dean Rojas. Sa tanang taga-BDMPC, ubo sa mayong pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Poro 5 Barangay Bohol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging sa Baclayon o Simuloy Caballo. Good morning ni Ma'am Edith Revita sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa daghan ng mga butika sa The Generics Pharmacy, Dinis Bohol. Vice Mayor Dan Samar, diha sa lungsod sa Albuquerque, ugang mahigalaon kay hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, diha sa Palma Street, Poblacion 2 ning siyudad. Haomsta ng mga events mga higala, dool ra kayos pantalan ning siyudad. 3 minutos lang kung imo pagasakyon may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Member Nathaniel Binlod ang gibalik-balik nga reklamo nga mahal ang produkto o serbisyo sa turismo sa Bohol. Samtang nipadayag usab sa panahon si katigbian na Mayor Benji Oliva, diin miingon nga nagdepende sa establishmento o tourism accommodation ang presyo sa turismo sa Bohol. Sa kauluhan, pipila ka mga lugar sa o sa rehiyon, pipila ka mga lugar sa Cebu City ang gibaha. Mga residente giya pahimangnuan nga mag-amping. Samtang sa kauluhan, impeachment court gibag-o ang basiyanan sa 2/3 voting threshold sa hukom kang VP Sara Duterte. Uluhan sa mga balita gikan sa itong mga patrol reporters, tungunahon ang mga uluhan sa balita gikan ni Earn Pahayahay.
1: Pag-abli, pag-usab sa whale shark watching sa Albor karong Nobyembre, gikabalak ang makaapekto sa paghimo og asin tibuok. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador.
2: Girunda sa kapulisan sa Trinidad ang usa ka panimay dito sa Barangay San Vicente, Lunes sa buntag. Naipo sa kapulisan atol sa ronda ang usa ka armas de fuego og tulo ka mga bala. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, alerto Jun Gutierrez.
3: Kayong dagan, Dresden Galliares Medical Center, ang magpiayon nga sakay sa motosiklo. Umakinay na aksidente ang motosiklo tungod lang sa malong nga nakaon sa kanina. Dito sa lungsod sa Tubigon. Kinis alerto ng Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Inyong nabate ang mga uluhan sa itong mga balita karong buntaga hatod sa Maytinguha sa Marcela Feed.

0: Alas 6:11 na o garon atong paminawon ang mga nagbagang balita dinis atong dapit. Hayan madayon ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon garong Nobyembre. Sanglit, nasairan nga wa pa kuno madawat sa Malacañang hangtod karong adlaw ang bill nga nag-uswag sa SK o barangay eleksyon sa tuig 2028. Atong paminawon ang dugang balita kabahin niini.
1: Hindi pa natatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pasado na sa Senado ang BSKE Postponement Bill at iniadapt na ng Kamara ang bersyon na ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng panukala, ipinagpapaliban ang nakatakdang barangay at SK elections sa November 2, 2026 at ililipat ito sa ikalawang Lunes ng November 2028. Palalawigin rin ito ang termino ng barangay at SK officials sa 5 taon. Ayon sa Pangulo,

0: pa sa kanya ang enrolled bill.
1: Thrilling mga higala ang desisyon, kumpirmahan ba ni Presidente BBM o dili, no? Pangulbaan na ang atong mga incumbent barangay officials, ang uban excited, ilabi na gatong gustong mupapili sa eleksyon karong buwan sa Nobyembre. So atong paabuton mga kaisunan kung unsay resulta niining maong issue sa pag-uktaba sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Alas 6:15 mga kaisunan, atong sayron usab ang pinakuhang lakad sa kaimtang sa panahon kagahapong adlaw, gibunok ug uwan ang Tagbilaran City. Pipila ka mga porsyon sa mga kadalanan gibaha, maingon man ang ubang mga lungsod na puyga baha, pero good news ni gumikan kay pila na ka halos magduha ka buwan, tulo ka buwan wa ta makasinati og ingon ani ka kusog nga uwan. Atong sayron ang pinakauhing lakat sa kahimtang sa panahon gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Samar. Mayong buntag, sir.
2: Mayong buntag usab kanimo, sir. Mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suki nga tigpamina ng mga istasyon sa DYRD. Aniya kini pinakauhing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kini mo nga bagyo nga nasa gawas sa park. Or nahimo ng usa ka tropical storm kategory nga doon ang international name nga si Surayge. Kaning mga tropical storm nga si Surayge, base sa pagbanabana kaginang alas 3 sa Salis Kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga doon ang international name nga si Surayge, ibanabana kinibasis na lang available ng mga dita na akin may mutang sa 1,500 km east of northern Luzon o na akin sa coordinate nga 17.4 degrees north, 135.9 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay ikos ko nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kinigastinis o pagurosangin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kinay nagayarog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west, north westward nga doon ay ikos ko sa pangirog 30 km matagtak na. As si isap sa forecast track sa maong bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Responsibility karong buntag or unya sa hapon kung makasulod na siya sa PAR pagkanganlan siya og tropical storm nga si Koine, nga local name nga si Koine. Samtang pasinasap sa pagbanabana sa maong bagyo, sa pagkakaroon aubos ang yung chance nga makahimo paglandfall sa kayutan na siya kung nasod. Samtang ang latest tracking niya, gitumbok niya adto paingon sa southern Japan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, kining gitaw nga to trough of tropical storm Surayge or extension of tropical storm Surayge, mao kini nakapikto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Biliran Island, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, ug lakip na sa pang Surigao del Sur, kini mga lugar karong adlaw makasinating managumo ng kalangitan ug adunay katag nga mapagulan, mga pagkilat, gumikan sa tropical storm nga adunay international name na si Surayge. Samtang ang Bicol region ug lakip na usab ang ubang bahin sa Eastern Visayas, ug ingon man sab kini mga lugar makasinati laman ang mga potensyang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumo ng kalangitan. Ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa trough of tropical cyclone or tropical storm na si Surayge. Samtang ang Metro Manila o lakit na sa bangbang bayan sa nasod, maging ang magsapin niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o katlihan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan. Ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpunulukilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngato sa aming silangan, nga may mapusabi dito na pita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang karagatan usab nini mga lugraha malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pangtangin, mahinay og nato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin at silangan o pahingon na nato sa amin nagkasaktan. Nga mahal mo po sulabi sa tibok Kabisayan, lakip na usap din niya sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo usap ditong napita sa Mindanao. O lakip na usap sa eastern section sa southern Luzon. Samtang kadagatan ni Ning Malagra, malinaw og nato na sa kasarangan ang mga pagtalod. Ini sa itong dapit, sukot sa temperatura, mga sukat sa 26 mataas, nato na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidak sa may alas 5.32 sa kabuntagaw nung usalok sa kini sa may alas 5.38 sa kahaponon. Ini na lang ko ito, kini na iikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Kiboran, Radar Station, yun na Samar, Mayong Buntag. Back to you, sir.
1: Dagan salamat, Sir Leonard Samar, og Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Alas 6:21 na mga higala, samtang paraintas atong mga balita, aritas mga balita gikan sa rehiyon. Pipila usab ka mga lugar dito sa Cebu City ang gibaha mga residente, gipaandam o gipaamping ani ang dugang detalye sa UNTV.
4: Binaha ang ilang lugar sa Cebu City dahil sa malakas na pag-ulan. Pinag-iingat ng local government unit ang karamihang mga residenteng apektado. Mula sa Cebu City, may report si Gladys Tuabi live.
5: Live report!
4: Gladys, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cebu at marami pa bang lugar ang lubog sa baha?
6: Ella, sa kasalukuyan ay humupa na ang tubig sa mga kalsadang binaha ng malakas na ulan sa hapon. Kaya nakakabiyahe na muli ang ating mga motorista. Pero kanina biglang bumuhos ang ulan kaya ngayon ay nakabantay ang mga tanod lalo na sa Barangay Pahina Central sa May Guadalupe River upang tingnan ang posibleng pagtaas ng tubig. Bukod sa mga barangay na nakaranas ng matinding pagbaha, kabilang din sa umapaw ang tubig ang MJ Cuenco Avenue, V. Soto Street, Bulleta Street, Colon Street, Salai Street, Legazpi Street, Colon Street, Wangkera Street, at Gigoya Street, Manila Street. Gayunman, passable na ang Osmeña Boulevard, Manalili Street, MJ Cuenco T. Padilla Street, Osmeña Boulevard, Colon Street, T. Lopez Street, Gigoya Legazpi Street, at Gigoya C. Hakosalim Street. Pero patuloy na pinag-iingat ang mga motorista lalo na sa iilang lugar na may naiwang konting tubig sa kalsada. Ella, mas mataas naman ang tubig sa Guadalupe River kahapon sa may San Nicolas proper at Pahinan Central dito sa Cebu City. Sa kuha nga ni Barangay Captain Clifford Board o Sudinyal, makikitang umabot na sa footbridge ang tubig dahil sa malakas na agos. Sa ngayon, Ella, tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng mga tanod at rescuers sa barangay na ito sa pagbuhos ng ulan at sa sitwasyon ng tubig sa ilog. Kahapon kasi, bagaman hindi ganun katagal ang pag-ulan, mabilis na tumaas at umapaw ang tubig. Ayon sa ilang mga nakausap natin dito sa barangay, halos lahat ng mga bahay na malapit sa ilog ay pinasok ng tubig-baha. Yan muna ating update mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Ella.
4: Maraming salamat, Gladys Tuabi.
1: Alas 5:23 sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan, gibag-o sa impeachment court ang basihan sa two-thirds voting thresholds aron sa hukom kung mag-guilty ba si Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
7: The chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully. The computation shall exclude members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator, number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown, number three, suffering from a physical or medical incapacity, Number 4, beyond the coercive processes of the Senate. And number 5, others similarly situated.
5: 13 senator judges ang bumoto ng pabor na baguhin ang desisyon ng impeachment court presiding officer na si Senator Judge Francis Cheese Escudero sa impeachment vote threshold kasunod ng apela ni Senator Judge Erwin Tulfo. Dahil sa bagong ruling, hindi makaboboto para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na hindi makalahok sa paglilitis dahil nakadetine, medically incapacitated o may malubhang karamdaman. Hindi tukoy ang kinaroroonan. Wala sa coercive powers o hindi kayang pilitin o maabot ng kapangyarihan ng Senado na dumalo sa pagdinig at iba pang kahalintulad na pangyayari. Nangangahulugan nitong ang nalalabing bilang ng mga senador na nakakalahok sa paglilitis ang magiging batayan o denominator para sa two-thirds conviction threshold.
7: Where the computation of two-thirds results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13 and one-third or 13.33. If we round it down to 13, 13 votes would fall short of the constitutionally required two-thirds concurrence, which is 13.33. Since a fraction of a vote is impossible, as there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership. This shall ensure that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate as determined by the court in this new controlling ruling and as required under Article 11, Section 36 of the Constitution.
5: Ang 13 bumoto ng pabor sa bagong ruling kaugnay ng conviction threshold ay sina Senator Judges Juan Miguel Sobiri, Vicente Soto III, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, JV Ejercito, Bam Aquino, Nito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Ping Lacson, Joel Villanueva at Mark Villar. Isa naman ang tumutol dito na si Senator Judge Escudero, samantalang tumangging makilahok sa botohan sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Bongo, Camille Villar at Amy Marcos. Nang ibaba ng presiding officer ang desisyon, wala sa loob ng korte ang mga naturang senador. Nilinaw naman ni Presiding Officer Escudero, hindi epektibo ang desisyong ito sa mga impeachment proceedings na hinaharap. Kabilang ito sa panuntunang inilatag ng Impeachment Court Presiding Officer kasunod ng bagong desisyon.
7: It shall not constitute a binding precedent in any future impeachment proceedings. This is a ruling, not an amendment of the rules. As such, it has no binding but merely persuasive effect on future impeachment proceedings, the hands of whom we cannot shackle as there is no stare decisis as between impeachment courts. Further, the circumstances that gave rise to this ruling are extraordinary. It has never happened before, and the chair hopes that it shall never happen again.
5: Nagpahayag ng posisyon sa bagong ruling ang lead defense counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison. Ipinaalala rin ito ang pananagutan ng impeachment court batay sa isang desisyon ng Korte Suprema.
8: Let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asked for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating salikang batas. We therefore put on record that even as we understand that this tribunal will proceed as it deems fit, we nonetheless are constrained to place on record na mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam. and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at sa bandang huli, pagpapasya.
5: Kasunod nito, ipinag-utos ng impeachment court presiding officer sa clerk of court na agaran gawing available ang lahat ng transcript of records kaugnay ng isinagawang impeachment proceedings ng araw ng Martes at Miyerkules, September 22 hanggang 23, para sa sino mang mangangailangan nito. Mananatili namang nakatutok ang prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya sa paglilitis.
9: Regardless, we will be exerting the same amount of effort to present the case against the respondent vice president in this impeachment trial.
5: Sa Lunes, September 28, ipagpapatuloy ang paglilitis at isasalang sa witness stand si Rendel Sopeña, Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations ng Philippine Government Electronic Procurement System para sa cross-examination ng defense team. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Maintinguha sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:32.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Hatod sa maiting uaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
0: Ano ang headlines sa itong mga nagbagang balita? Hayaan madayon ang barangay o sangguniang kabataan election garong Nobyembre, sanglit na sayran. Wa pa kung umadawat sa Malacanang ang hangtod garong adlawa ang bill nga mag-uswag sa SK o barangay election sa tuig 2028. Sa laing bahin, posibleng mudangob sa Korte Suprema ang defense team. Vice President Sara Duterte human sa mihukom ang Senate Impeachment Court nga ubsan ang voting threshold. Mukunhod ang bayranan sa kuryente sa Setyembre samtang ipatuman og balik o retroactive sa August nga billing subay sa mando sa ERC samtang muus-ususab ang bayranan sa kuryente sa Buhiko 1 karong buwana. Gibaha ang pipila ka lugar sa Tagbilaran ingon man ang pipila ka mga lungsod gahapon tungod sa grabing bunok sa uwan. Ipatawag sa konseho sa Tagbilaran City ang City Engineering o City Planning Office aron ipatinaw ang kahimtang sa Hango Street tungod sa gipaabot nga pagtukod sa SM Mall. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati unya sa alas 7.

0: Oras alas 6:40 na itong mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view karon sa ito ang Facebook Live o sa YouTube. Sa tanang mga dunay Smart TV, palihog i-like o i-share ang itong YouTube account sa DYRD. May pagpaminaw sa itong mga YouTube viewers ni John Mikayabas. Good morning, DYRD Patrol Balita ni Lupena o Lupena Nambatak, Mayong Buntag. Shout out sa Nambatak Machine Shop sa Baclayon. Listening from Japan ni Julius Madanggit. Good morning. DYRD ang number one ni Asterio Doy Sabas. Good morning, sir. Timbaya ko ni Edgar og Ma'am Lizelle del Rosario. Diya sa Kugon, gikan ni Aster Doy Sabas, watching from Habitat Buol. Good morning usab ni Juni Dilusa. Mayong buntag ni shout out Gaspar Danggoy. Musta, sir? Long time no see. Diha sa tip-tip, no? Good morning, DYRD, watching from Gindulman. Atwa din ni Gindulman. Loud and clear. Salamat kayo ni Sir Gaspar Danggoy. Sa itong mga nag-view usab sa Facebook Live, good morning ni Jomar Tikong, ni watching from Cortes, Tumasilingan diha sa lungsod sa Cortes. Ilabi na sa ISO, New Lourdes Cortes, may buntag ninyo tanan. Emily Dinky, good morning. Greet ko ni Papa Tino Lamay, diri sa Tanday Corilla, ni Josephine Humigop. Good morning ni Neil Gahit Hungkada. Mayong buntag, shout out sa kong ugangan nga si Juanita Peros Amoy o among silingan nga naminaw sab si Nick Aton diri sa Anuling Gandihay. Salamat kayo. Ni Ellie, good morning. Ni Luciano Mikayabas diya sa Basak Talukto. Rizel Lanoy diya sa Kabasakan Sagbaya. Ni Silverio Mijares, good morning sa Cugo Norte Loon. May buntag usab ni Aster Doy Sabas. Rosalina Brina Ihok, good morning, happy birthday sa akong apo Matthew Ihok Lapay from Kabaknitan, Bilar. Good morning sa itong mga tagalungsod sa Bilar. Dudong Sira, good morning, shout out Herdilis family sa Panunkilyon, Luon, Bohol o sa taga Bicyo Michap section. Sales clerk og ni Erwin Dumay sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Ni Cecilia Satera Calipes, good morning from Bungahan, Antiquera, Renerio Ungyot. Mayong pagpaminaw, timbaya sa adlaw na tawhan sa kong kauban sa Bahol, Leoncio Paggaura. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. John Mark Chungson, diha sa Ilaud, Purok Ilaud, Sibilya. Ni Ryan Palak, diha sa Kutkutan, Valencia. Ni Raul Bon Lahoy, diha sa Kabawan District. Ni Celeste Mijares, may pagpaminaw from San Juan Village, Maribohok. Tiope Lobisi, good morning. Ni Olin Salboner, diya sa Danao, Antequera. Good morning, Villa Caballero. Good morning. Ni Delphine Sumambong, Marcelina Tambiling. Good morning. Ni Gregorio Tinaha Jr. diya sa Capitol Valley. Ni Dodong J. Trimonillas. Good morning. Ni Burley Mangilimutan. Mayong buntag ni Red Butterfly. Good morning diya sa from US of Duero. Ni Doris Caluyong, good morning. Ni Borge Ayos Imborio, mayong buntag. Ni Mingoy Vlog, mayong pagpaminaw diya sa San Francisco, Talibon. Daghan kayo salamat sa itong mga listeners diya sa Talibon. Galanog-lanog itong Sibya karong buntaga. Perlita Doy Sabas, good morning diya sa Bugnaw, Tinibgan, Maribohok. Ni Lito Umbay diya sa Kanto Mimbo, Balilihan, mayong buntag. Ni Inday Gilikami diya sa San Roque, Maribohok. Ni Melody Puhas diya sa Hagilanan, Grande, Balilihan. Shout out ni Tasio Malaya Rigi Rinigano, mayong buntag. Ni Perchi Marichi Lumantas, nagpaminausab diha sa Kalingaan, Sevilla. Ni Jean Gono diha sa Malayo Norte, Cortes, mayong buntag sa Tumasilingan. Pedro Liray Ogulam, mayong buntag. Ni Chodora Namok, good morning. Ni Barry Jun Tero, shout out ni Arsenia Or Usaraga. Ni Boss Ayan diha sa Basak Talukto from Anyober family. Ni Cipriano Mabano Butron, watching from Pamaksalan, Pilar, Bohol. Dagan kayo salamat, Conrado Doria. good morning sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live. Alas 6:45 na.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang

0: Oras alas 6:48 na.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Aritas mga detalye sa itong Round Bohol Balita. Atong unahon ang pagpaminaw mga balita gikan ni Earn Pahayahay.
3: Pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching sa Albuquerque Nobyembre, gikabalak ang makapiktos paghimo og asin tibuok. Nagpagawas og open letter si Mr. Amon Ray Clabano Luquere, Batch President sa Asenderos di Albuquerque sa Community Guiding Program sa BitGab Incorporated og Vice President for External sa Green Party of the Philippines. Din iya kining gi-address ngadto sa DNR Geopark Bohol ug uban pang concern agency ang sa planong pag-abli pag-usab sa whale shark watching nga matod pa sulod sa protected area sa Albuquerque. Sa ilang position paper nga gisumiting ngadto sa DNR, ilang gipangayo kung aduna bay na comply ang nagpasiugda sa tanang environmental o protected area requirements, lakip ang ECC o CNC kung applicable, pambi clearance, SAPA o guban pang permits. Gipunto usab nila nga ang pagpanalipod sa asin tibuok nga naila na sa kalibutan pinagi sa UNESCO, ilabi na sa kalidad o kalimpyo sa seawater nga importante sa tradisyonal nga paghimo og asin. Lakip sa ilang rekomendasyon ang independent water quality testing, regular environmental monitoring, klarong waste management system o pag-assess sa carrying capacity sa lugar. Gipasabot sab nga dili sila kontra sa turismo. Apan ilang gipangayo nga ang pagpalambo nini kinahanglan adunay igo nga environmental safeguards, transparency ug accountability. Ang ilang panawagan nga maprotektahan ang dagat aron mapanalipdan ang asin tibuok sa Albor.
4: Our major concern, sir, is that kanang the whale shark watching activity man gud sa Albor. I'm nothing against tourism na to begin with, og development kay nabe sa real estate. Sa Albor man gud, sir, it's a special case kay protected area siya. So mao na ang major concern. And another thing is ang asin tibuok, since diprotektahan man ato na siya kay na-recognize gali siya sa UNESCO para dili siya mawala, no? So mura ra gud the rule of thumb, sir, kung mo increase ang activity sa dagat na kuyot ginang tubig niya. Na observe din ako, sir, at the first time na dahil operation sa Albor sa whale shark watching. Bula gud ang bagya. So ako kay ba kung nag-conduct ba og water quality ang kanang kuan, ang LGO or ang SPK. Si ang report na amin ni DM Attorney Johnny Villamore kasi may committee on environment. So she knows what really happened at unsay outcome sa investigation. So I think naapan niya ang investigation, sir. So ang usa sa mga nahibal-an ako is kulang dito sila og mga ECC or SAPA kay special case ang Albor kay nabilong na siya sa Albuquerque Luay Lubok Protected Sea State.
5: Yes.
4: So it's the same case sa Captain State. So this is not just a reminder but also a warning to our officials nga magbilang tayong good trip. And we don't want that to happen to our officials here in Albuquerque. So it's just a matter of warning. At the same time, we're also concerned about our officials here nga dili pa sila maghihadlo ba kayo. Aside from we are protecting the asin tibuok nga dili siya mawala or dili siya ma-left behind kay tungkol sa whale shark na mag-focus.
3: Si Mr. Amon Luquere ang nahinabi sa DYRD Tagbilaran by night kagabi. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Maria Paz Mendez La Roda diha sa Giwanon, Maribohok, ni Merly Verador Buyan diha sa Ambuan, Katigbian, ug ni Liz Roa diha sa Kinubkuban, Luon. Sa laing nga bahin sa itong mga balita, aritas mga balita gikan sa kalungsuran, mga nahipos, ni The Barker Cell Remolador. Go ahead, Cell.
5: Sa lungsod sa Trinidad, girunda sa kapulisan sa Trinidad ang panimay sa usa ka 44 anyos nga lalaki dito sa Gipoy aniini sa Purok 3 sa Barangay San Vicente, Trinidad, Lunes sa buntag. Bitbit sa kapulisan ang search warrant nga gipagawas ni Executive Judge Asusina Makalolot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon. Pinitsaan September 17, 2026, kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naipos sa kapulisan ang kalibre 38 revolver ug tulo ka mga bala atol sa maong ronda. Ang mga nasakmit nga ebidensya dalhon sa korte ug sa buhatan sa Provincial Forensic Unit sa Campo Dagohoy alang sa pagahimoon nga ballistic examination. Kasamtangang ara sa kustodiya sa kapulisan sa Trinidad ang maong nadakpan subject sa maong ronda. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Santang good morning usab ni Juni Vlog diha sa Purok 6 Mangga o ni Maribel Labuan mayong pagpaminaw sa Ginuban, Sibilya. Mayon man ni Terry Lasco Puhadas diha sa Kauswagan, Katigbian. Sa laing abahin sa itong mga balita, arita sa tambalanan, mga balita ang anahipos ni Alerto Jun Gutierrez.
6: Dili og daghang Andres Angeliares Medical Center ang magtiayon nga sakay sa usa ka motorsiklo. Umagkanay nga aksidente ang ilang gisakyan nga motor tungod kay ang malong nga gisapong si iyang back rider nakaon sa kadina. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Brian Ruba, 31 anyos, o kaniyang back rider nga kalipin nga gipailang si Maria Lynn Uning, 33 anyos, nga lumayo sa barangay Kawayanan sa lungsod sa Pabigon. Sa tuwa sa ila gagahapon sa malauna sayo nga kahaponon nga gikan kini sila sa isla Pangangan Kalape kay nangaligo og dagat ug si ila naunta ang pagpauli lula sa gidag nga motorsiklo pag-abot sa may barangay Ilihan Tubigon. Nakurat nang kini nga driver sa motorsiklo nga nahimpaka sa luyo nga bahin ug pagtan-aw pa niya ang iyahang kalibin kinatagak tungod kay ang gisapong malong nakaon sa kadina. May nandan na aksidente no na iyang gibaniyo nga motorsiklo ug sa tuwa nga maginabi sa driver nga si Avril Aruba.
7: Ano pagkatubo ato? Kailan ko masaya ka tumba?
8: Kurat. Kailan may nakaon sa kadina na yun?
7: Malong?
8: Ay, malong nakaon sa kadina. Kadina?
7: Sa may purma siyang malong na gisagbay?
8: Sagbay. Ah, gisagbay mo? Sa bundot na pagkakas.
7: Ikaw, kabantay ito?
8: Wow, kabantay kay. Kalit na kayo ba?
7: Kurat ba ito ng kamilok lang?
6: Karoon nga buntag at tuwa nga kisusi ka nga magtiayon nga nakaangkong kanyang mga angol, bunog, silaga, kaluwasan ug nanausap ko sila sa luwas nga kahimtang gikalang direh matangan sa Galiares Medical Center. Kanyang si Alerto Jumbo Ceres, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Mao ko itong kinitibok ang detalye sa atong Round Bohol Balita.
1: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:57.
9: DYRD. Operation. Tama.
0: Arita sa itong mga bisita sa itong Operation Tabang. Good morning.
10: Good morning, sir.
0: Kisa ni Palihog.
9: Si Albina Bertolaso, sir.
0: Tinsay, pasyente ni mo.
9: Ako mismo, sir.
0: Naunsa man ka?
9: Tinsa ang tambok, sir. Diabetes, high blood.
0: Okay. Arthritis. Ah, maintenance. Ah, sige.
9: Maintenance, sir.
0: Okay, sige. Palihog sa pikas. Palihog sa imong katupad.
9: Ikaw na po.
0: Good morning.
9: Good morning, sir.
0: Kisa ni?
9: Si Wilma Miran, sir.
0: Pasyente.
9: Akong anak, Emmanuel Miran, sir.
0: Noon sa mani?
9: Napaakit ni ring.
0: Uy, pastilan. Injection na na.
9: Oh, kulang liter ang madawa, sir. Kanyang hindi po. Karoon ang blast niya.
0: Oh. Sige, sigurado agyo pa injection kay delikado ra ba ng rabi. Salamat no. Aras pikas palihog. Hello, morning.
10: Good morning, sir.
0: Kinsa ni palihog?
10: Si Teresa Lopez, sir.
0: Ah, pasyente.
10: Ah, si Valerie ang mga sir.
0: Naun sa mani?
10: Kuan siya, sir. Nakulatahan na siya sa BCC, sir ba niya? Need siya CT scan o ultrasound sa whole abdomen.
0: Kisa may gakulata?
10: Kanang sudyante ra po dito, babae.
0: Ah, babae po ning imong pasyente?
10: Oo.
0: Gikulatag babae po gisudyante?
10: Oo niya. Igor mo siya ning tabang sir, wala man ba siya isala niya. Pag naog niya, eh, pa siguro siya dahatod, eh, lagi, nakainom ka ng nangulata niya. Eh, pag talikod niya, abi siya giyapas na para pasalamat sa sino ko gikulata naman. Gidakdak niya ko sa kasaga.
0: Pasti lang ka ba?
10: Dagang may nakapita, sir. Dagang pag mong witness.
0: Gibully dahi ni.
10: Oo.
0: Nahala, sige. Niya ipa-CT scan eh. Sigurado.
10: Oo, CT scan whole abdomen. CT scan sa ulo dahi yun. Ultrasound sa whole abdomen kay ayang tiyan na umagi siya yung operasyon, sir, nga kung ano siya abdo niya. Ituhod, bitawod.
0: Pasti
10: lang. Mga nakuyapan siya.
0: Nahala, sige. Ipatawag na ba itong estudyante nga ng ulata?
10: Oo, naka ko yung medical legal na yun. Napablatter na po po niya. Unahan daw sa barangay at una sa pinabista Buhaton.
0: Pabayra to. Sige, salamat.
10: Salamat.
0: Napay last di ha. Hello, morning.
11: Hello, sir. Good morning.
0: Isay palihog.
11: Marlon, ito, sir.
0: Imong pasyente.
11: Si Mahal Justine Pito. At anak, sir.
0: Unsa man ni?
11: Kuan sir, acute lymphoblastic leukemia sir. Posisya og bone marrow og flow cytometry sa kuan kanang cement.
0: Okay. Sige, standby lang mo diha unya atong paminawon ng atong mga donor sponsors atong tabang portion.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Scaltex Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, ug Anonymous Tip Tip.
0: Tayo ras may gala dagang salamat sa mga pinalangga nga mga suking tipiminaw nga biduyog sa tong programa Patrol Balita. Sa ngalan ni Atoy Kosap kini si Alan Deodora mosunod na ang mga balita sa alas 7. Dagang salamat uban sa Picas Lawak Engineer Gilbert Tulop og ni Boom Bolero mayong buntag. Keep safe. God bless us all.

0: nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep view. No give importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Kita baka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca. Adto ra og palit na.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinis atong adapit. Posibleng mudangop sa Korte Suprema ang defense team ni Vice President Sara. Human kanimi hukom ang Senate Impeachment Court nga usbon ang voting threshold matod pa sa DYRD Impeachment Watch. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Posibleng mudangop sa Korte Suprema ang defense team ni Vice President Sara Duterte human sa hukom sa Senate Impeachment Court sa voting threshold.
2: Aduna posibilidad nga dad-on nila sa depensa ngadto sa Supreme Court ang issue kung mapildi sila sa threshold vote.
3: 16.
2: Matod pa niya, may sulod ang sila. No, may sulod sila sa trial ang respondent nga nagdahom, nagtuo nga 16 votes ang requirement for conviction. O nga kuno ang pag-usab ni ini sa tunga-tunga sa trial mahimong justiciable issue o usa ka issue nga mahimong hukman sa korte sama sa Korte Suprema.
1: Kini ang pamahayag ni Attorney John Namura atol sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi bahin sa mga posibleng lihok sa defense team sa Vice Presidente. Human mihukom ang Senate Impeachment Court nga ang basihan sa two-third voting threshold mao lamang ang mga senador nga aktibong miapil sa usay ug dili ang striktong 16 nga gibase sa 24 ka mga miyembro sa Senado. Sa desisyon sa Senate Impeachment Court kagahapon, 13 ka mga senador ang mibutar pabor sa apila ni Senador Erwin Tolfo nga ipaubos o usbon ang voting threshold gikan sa 16 ka buto ngadto sa 14 aron makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kini mao sila si Senate President Sherwin Gatchalian, Tito Soto, Juan Miguel Migzubere, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, Bamakino, JV Ejercito, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Ping Lacson, Lito Lapid, Mark Villar ang bugtong minoriya nga mibutar pabor, mibutar kontra si Presiding Officer Francis Chis Escudero, samtang wala mi partisipar sa butuhan sila si Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar, Bongo og Robin Padilla. Gibanabana ni Amora nga posibleng mo file of petition ang defense team aron pag-apilar sa desisyon sa Senate Impeachment Court. Apan lahi usab ang posisyon sa prosecution, miingon si Congressman Chil Jokno nga ang desisyon kabahin sa voting threshold ana sulod sa exclusive authority sa impeachment court nga kini ang dunay bugtong gahom sa pag-usay o paghukom apil na ang paghubad sa unsay gimando sa Constitution. Gikan sa DYRD Newsroom, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, lang lasiya o tuni lasiya nga naminaw karon sa DYRD. Mukunhod ang bayranan sa kuryente sa September sa Bohol Light, samtang ipatuman ang balik ang retroactive sa Agosto nga billing, subay na usab sa mando sa energy.

0: Chair Regulatory Commission. At paminawan ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Musunod ang Bulaid sa Regional Secondary Price Cap nga gimando sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga nagpakunhod sa bayranan sa kuryente sa buwan sa September karong tuiga. Sa pagkikinabi sa DWRD inyong alagad kagahapon.
2: Si ERC ang panahon sa direktiba na ipatuman ang gitawag nila na Regional Secondary Price Cap, meaning gi-regulate ang presyo sa kuryente din sa Visayas particularly sa spot market. For the month of August, nakita sa market na ang presyo is 18.59 peso per kilowatt hour. Supposedly, ang presyo kung wala nag-intervene si ERC na magtutuman sa secondary price cap.
1: Si Engineer Paul Almedilla, Vice President o Chief Operating Officer sa Bulait, mingon nga 3 centavos kada kilowatt hour ang kunod sa singil sa kuryente sa Dakbayan sa Tagbilaran alang sa September 2026 billing. Matod ni Almedilla, ang pagkunod sa bayranan resulta kini sa ERC case number 2026-048MC nga nagmando sa pagpatuman sa secondary price cap sa Visayas ug Mindanao grids ug ipatuman balik o retroactive alang sa August 2026 billing period.
2: Dato gyud kini nga tabang ang gihimo sa Energy Regulatory Commission nga pag-intervene sa diri sa Visayas kay na kay sa mga niagi nga semana o bulan nakasinati kita nga power shortage.
1: Gipasabot niya nga tumong sa SPC nga mapugngan ang dakong epekto sa pagsaka sa presyo sa kuryente sa WISEM kon wholesale electricity spot market nga mapasa ngadto sa mga konsumidor. Ang presyo sa WISEM sa Visayas niadtong Agosto misaka pag-ayo tungod sa pagkawalay operasyon sa dagong planta sa kuryente. Sumala sa Energy Regulatory Commission, ang regional recalculation mahimong magkapakunod sa average August WISEM price sa Visayas gikan sa mga 18 pesos og 59 centavos ngadto sa 8 pesos og 47 centavos kada kilowatt hour o mga 54%. Giklaro niya nga ang pagkunhod sa 3 centavos kada kilowatt hour dili tugbang sa 54% nga pagminos sa kinadubok ang bayranan sa kuryente. Kini nga numero alang sa wholesale market lamang o ang aktual nga epekto sa bayranan magdepende sa supply mix sa distribution utility o konsumo sa matag konsumidor. Sumala ni Almedilla, gisugdanan nila ang paghatod sa September nga billing o gilauman nga ang maong mando maghatag o gamay nga kahupayan sa mga panimay o negosyo samtang nagpabiling dili stable ang supply sa kuryente sa Visayas tungod sa pagkawalay operasyon sa ubang planta sa kuryente. Gikan sa Bulaid, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, ito ni Mr. Gaspar Danggoy diha sa lungsod sa Gindulman. May buntag si Doy Julius Madanggit. May buntag naman na Doy, June Mikayabas. O si Romeo Lianto, Purok Sais, lungsod sa Sibilya. Samtang mo us-us-usab ang bayranan sa kuryente sa Buheco 1 karong buwan na. Kompletong detalye alagad Allen Doidora.
4: Makasinati o gunhod sa bayranan sa kuryente ang mga konsumidor sa Bohol Electric Cooperative kon Buheco 1 alang sa billing month sa Setyembre. Matod ni Engineer Algerico Siga, Information Officer sa Buheco 1, kabahin kini sa pag-implementar sa secondary price cap o SPC sa wholesale electricity spot market kon WISEM nga gipadapat sa matag rehiyon sa Visayas ug Mindanao. Matod ni Siga, gimando sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga recompute ang WISEM billing statement alang sa Setyembre human ipatuman ang secondary price cap. Kikatakdang madawat unta sa mga electric cooperative ang WISEM billing atong Setyembre 13 apan gipa-recompute kini sa ERC aron ma-reflect ang epekto sa price cap
5: dito sa bill para sa mga consumers sugod sa pizza 14 kay mamlay start sa atong billing cycle. So base atong order ni ERC nga ipa-recompute niya ang billing ni IMAP nga nag-i-implement ang secondary price cap or regional price cap. So ang epekto na dire sa atong generation, so expect ni us-us ang generation. Kaya na-receive naman na ito ang kuha na ito. So na ito pizza 20.
4: Tungod ni ini, may kunhod ang WISM component sa buhiko uno gikan sa 11.2506 kada kilowatt hour niadtong Agosto ngadto sa 11 pesos and 11.96 centavos kada kilowatt hour sa Setyembre o kunhod nga mukabat sa 13 centavos matag kilowatt hour
5: sa bayro nun. So base ana, so mas ubos ang bayran sa atong consumer karong bulan sa Setyembre when it comes to effective rates nga gi-implement ni Boy Poon.
4: Nasairan sa pagisusi sa DYRD balita nga sa tulo ka mga power utilities sa Bohol ang Buhiko 1 sa pagkakaroon adunay pinakaubos nga bayranan sa kuryente kung itandi sa Buhiko 2 o Bohol Light Company Inc. nga naa sa 13 pesos matag kilowatt hour. Gipaabot nga makita sa mga konsumidor ang epekto sa mga kunhod sa ilang aktual nga bayranan sa kuryente alang sa buwan sa Setyembre. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Juanis Naris Maugatis Prima. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Chumarty Kong, nagtanaw po ka na to karon diha sa Cortez. Ryan Palak, diha sa Valencia. Asterio Doisabas, nagtanaw po. O Sefe Mongkada Malimot. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Tagbilaran City, humanwi bundak ang kusog nga uwan. Kagahapon, lakip sa nabahaan ang Lamdagan Street sa Barangay Kogon, usa sa mga lugar sa Dakmayan nga kanunay sa makasinati og pagbaha panahon sa kusog nga uwan. Usa ka sakyanan ug usa ka bao-bao ang namatyan og makina samtang misuway sa paglabang sa baha sa nahisgotang lugar. Bisan pa sa pagbaha, daghan ang nagpahayag og kalipay og pagpasalamat sa pag-uwan labi na taliwa sa mga epekto sa El Nino og kakuwang sa tubig nga nasinati usab sa pipila ka mga lugar. Gawa sa syudad sa Tagbilaran, nakasinati usab og pag-uwan ang pipila ka mga lungsod dinhi sa Bohol. Matud pa sa PAGASA nga ang pag-uwan nga nasinati sa probinsya sa Bohol nalambigit sa pag-agi sa mga pagdugdog.
3: Good morning sa mga Castillon family, especially nila ni Sir Boy, Sir Alex, o ni Sir Bern. Good morning usab nga to kang Felix Minyon o ni Romel Dinampo. Ikabalak-an nga makaapekto ang sa paghimo kini og asin tibuok. Ang pag-able og balik unya karong nga buwan sa Nobyembre sa whale shark watching diha sa lungsod sa Albor. Kompletong detalye alagad Earn Pahayahay.
6: Pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching sa Albor karong Nobyembre, gikabalak ang makapikto sa paghimo og asin tibuok. Nagpagawas og open letter si Mr. Amon Ray Clabano Luquere, Batch President sa Asinderos di Alborquerque sa Community Guiding Program sa BitGab Incorporated og Vice President for External sa Green Party of the Philippines. Din iya kining gi-address ngadto sa DNR, Geopark Bohol, guban pang concern agency ang sa planong pag-abli, pag-usab sa whale shark watching nga matod pa sulod sa protected area sa Albuquerque. Sa ilang position paper nga gisumiting ngadto sa DNR, ilang gipangayo kung aduna bay na comply ang napasiugda sa tanang environmental o protected area requirements, lakip ang ECC o CNC kung applicable, pambi clearance, SAPA o guban pang permits. Gipunto usab nila nga ang pagpanalipod sa asin tibuok nga naila na Cebu kalibutan pinagi sa UNESCO ilabi na sa kalidad o kalimpyo sa seawater nga importante sa tradisyonal nga paghimo og asin. Lakip sa ilang rekomendasyon ang independent water quality testing, regular environmental monitoring, klarong waste management system o pag-assess sa carrying capacity sa lugar. Gipasabot sab nga dili sila kontra sa turismo. Apan ilang gipangayo nga ang pagpalambo nini kinahanglan adunay igo nga environmental safeguards, transparency ug accountability. Ang ilang panawagan nga maprotektahan ang dagat aron mapanalipdan ang asin tibuok sa Albor.
2: Our major concern, sir, is that kanang the whale shark watching activity man gud sa Albor, I'm nothing against tourism na to begin with,
0: yes,
2: of development kay nabi sa real estate. Sa Albor man gud, sir, it's a special case kay protected area siya, so maura gyud na ang major concern. And another thing is ang ating tibuok, since diprotektahan man ato na siya kay na-recognize gali siya sa UNESCO para dili siya mawala, no? So mura ra gud rule of thumb, sir, kung mo increase ang activity sa dagat na uyot ginang tubig unya na observe din ako, sir, at the first time na dehay operation sa Albor sa whale shark watching. Bula gyud ang bagya, so makukay ba kung nagkandak ba o water quality ang kanang kuan, ang LGO or ang SPK? Si ang report na amin ni DM Attorney Jamie Villamor, kasi may committee on environment, so she knows what really happened at unsay outcomes investigation. So I think naapan niya ang investigation, sir. So ang usa sa mga nahibal-an ako is kulang dito sila o mga ICC or SAPA, kay special case ang Albor, kay nabilong na siya sa Albuquerque Luay Lubuk Protected Seascape.
6: Yes.
2: So it's the same case sa Captain State. So this is not just a reminder but also a warning to our officials na magbilang tayong good trip. And we don't want that to happen to our officials here in Albuquerque. So it's a matter of warning. At the same time, we're also concerned about our officials here nga dili pa sila maginadlo ba kay aside from we are protecting the asong tibuok nga dili siya mawala or dili siya malas behind kay tungod sa whale shark na mag-focus.
6: Si Mr. Amon Lukere ang nahinabi sa DYRD Taglaran by night kagabi. Kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kini DYRD Breakfast News, inyo kini mabati sa KIS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o sa Zeno Radio. Hatod kini sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon at mag-announce Leonard Samar gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Aniya kining pinakawaleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor ug ibantayan kining usa ka bagyo nga nahimo nang usa ka tropical storm nga dunay international nga CEO Sorry nga naa sa east of northern Luzon. Kamay alas 3 sa 6 sa kabuntagong karong adlaw ang tropical storm nga dunay international name nga si Soregi. Limaban na kinibas system ng available nga dita ang nating maimutang sa 1,500 km east of northern Luzon o ang nating sa coordinate nga 17.4 degrees north o 135.9 degrees east. Samtang naglalaki ni sa amin nga dunay gikuslon nga magkabat nga ito na sa 75 km matagtak na daw sa sentro. O gano'n na kinigas, tinis o pagkuros hangin ng makabat niya doon na sa 90 km matagtag na. O kininagayarog sa direksyon, kasagpan, amin ang kasagpan, o west northwestward nga doon ay gikuso sa pagirog, 30 km matagtag na. Base sa forecast track sa Maung Bagyo, expected kininga musulod sa Philippine Responsibility ay dahil karong buntag o unyang hapon. O makasulod na siya sa PAR or Philippine Responsibility, pagkanganlan siya o tropical storm nga si Koine. Samtang base usap sa pagbunabana sa mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makahimo o paglandfall din ni sa toa sa kayutaan sa nasod. O samtang kanyang mong bagyo is paingon ni ditong dapita sa may southern Daban. Samtang sa bangbahin, padayon yapon nga nakapito kining gitao na itong trough of tropical storm nga doon ang international na si Sorigi or extinction of tropical storm nga si Sorigi. Kining mo nga trough of mga nakapito kini sa eastern section sa Visayas o gingom sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Biliran, Liti, Southern Liti, Dinagat Island, Surigao del Norte o nakipno sa pang Surigao del Sur. Kini mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o naikatag nga mga pagulan, mga panubakilat, lumikan sa trough of tropical storm na si Sorigi. Samtang ang Bicol Region, nakip na usap ang upang bahay sa Eastern Visayas, kini mga lugar usap, makasinating laman o pupanagas ang pagpanagom, ugnat doon na sa usay doon ang managumon ng kalangitan, o ginabanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pagulan, mga panubakilat, lumikan sa trough of tropical cyclone or tropical storm na si Sorigi. Samtang ang Metro Manila o nakit na usap ang bangbahin sa nasod o gingon mo usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Cagayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati itagmayang panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanulupagilat, lumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang makasinati o kasarangan o ngadto na sa kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagigikan sa Minang Silangan nga may buksulabi dito na dito sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang kadagatan ng mga gra kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin mahina o ngadto na sa kasarang hangin nga nagigikan sa Minang Silangan o pingon na ito sa Minang Kasagpan nga may mapislabi sa tibok Kabisayan o lakip na sa bini sa kompromiso sa Bohol o ginong masabit ng napita sa Mindanao o samtang karagatan ining mga lugraha malinaw o gato na sa katarangan ang mga pagdalod. Samtang hindi sa itong dapit ang sukul sa temperatura mga sukat sa 25 pataas ngato na sa 32 degrees centigrados adlaw misiglat sa may alas 5.32 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.38 sa kaponon. Then in Lalakotok, kininigikan sa Dewey Steve Pag-asa, Albuquerque for a decision. You know the summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ngayon na ba ito yung DYRD Breakfast News? Ito ganis maintin ko sa Island Cinema Hall. At ang indog ang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Daghang salamat, mayong buntag.
3: DYRD Nang una sa mga balita.
1: 14 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa atong nasod, ang Pilipinas nakigalayon sa ubang mga nasod aron masiguro ang igong supply sa lana. Kinigdugang balita niyo mabati human niini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
7: DYRD Worldwide.
8: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Francisco Monton. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab nagtanaw po ka nato karon si Dennis Montesco. Yeah, sa Barangay Kabawan, si Anzoy Comedor nagtanaw pod. Si Lawrence Arat, good morning, nagtanaw pod ka nato karon live. Usab si Jocelyn Narciso, nagtanaw ka nato karon sa Facebook. Si Ma'am Wilma Gran, oy good morning. Good morning Ma'am Wilma Gran, nagtanaw pod nato. Inday gili kami diha sa lungsod sa Maribo, good morning. Romualda Garsuta diha sa lungsod sa Maribo, oy si Romualda Garsuta kakay Alminye King Alminde. Alminye da sa Maribohok, si Lito Maghinay, good morning pod. Doris Kaluyong, si Timmy Selmar. Usab, good morning ni Chudora Namok, nagtanaw po nato karon. Si Maribel Labuan, nagtanaw pod. Dia sa Sevilla, Bohol. Si Patrick Panong Ridulia, nagtanaw ka nato karon live. Usab, si Vicky Balagulan Agiles, nagtanaw pod. Harvey Tixon, Perlita Pelido Sabas, nagtanaw pod live. Nens Chue Padillo Bernabe, nagtanaw. Si Buboy Inking, Teresita Rabanal Acero nagtanaw live gikan sa lungsod sa Dawis. Ug usab nagtanaw pud kanato karon si Estera Planos diha sa lungsod sa Luon ug Planos family. Celeste Miharis pud nagtanaw pud diha sa San Juan Maribohok. Ug usab si Hermes Malanog diha sa Corelia. Berly Manggilimutan nagtanaw pud kanato karon live. Rosalina Brina Ihok nagtanaw. Ug usab good morning ni Arlene Malnegro nagtan-aw pugikan sa Dimia Bohol. Good morning natong tanan.

0: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Way palhinay, DYRD kanunay.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
3: Just Analo promo na.
2: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang katinig sa hilanat? Dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, mas aligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
15: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
14: Unsa man ang dividendo mare?
15: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra quarta karon pre.
14: Mao ba mare? Papila ko anabi?
15: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
14: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
15: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
14: Mao ba mare? Kanindot good.
15: Nindot jud gayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
14: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
15: Sige pre, way sa payan.
16: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
17: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
18: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
19: Yes, Dukans.
18: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
19: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ka sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan ka pina. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magaling ko, buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na gi-tiktok? GTX.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bali.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Tining balita Pilipinas, itugon nato sa Tire Queen Goodyear Service Tech, your first stop in first class at tire service, Dalan, Binansyo, Binting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran.
3: Adunay posibilidad sa pagatubang ni Colonel Raymond Lachica sa impeachment court sa Senado. Kinibisan pa o gwa pa insaktong plano ang panel nga ipatawag ang nahisgutang opisyal sa witness stand. Sumapa ni Deputy Spokesperson Attorney Hez Muntalan nga way plano ang panel nga ipatawag si Colonel Lachica apan nagpabilin ang posibilidad nga ipatawag siya sa depensa ni Phoebe Sara. Kon kini mahitabo, gipaniguro ni Attorney Muntalan ang kaandam sa House panel nga iagi siya og cross-examination.
2: Balita sa gawas na sa doga ang paugna sa kusog humani ini.
4: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.